0: hindi kaya magka-diabetes, all for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load, kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag, may TC. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag. Mighty si adlaw-adlaw.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
1: Angeline?
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta

0: Playa San Ramon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Ikaw bala ang may diabetes.
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
4: Kaga kontrolar.
8: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Masaligan.
4: Epektibo.
8: DTX 500.
4: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: Yung may
8: Physio.
4: Yung may D3.
8: D3 Bio. With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
8: Ang D3.
4: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
4: Yung may D3.
8: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
13: K5.
14: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
16: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man nami ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
5: Mga magabuti ka.
6: Para sa matilo nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy ka nunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty
2: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
16: Klinika Diofresh.
15: available now.
1: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
14: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
14: Ang uniform ko!
17: Tiga-plansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tiga-plansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: yan ang kapanupo
19: kaga kontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio,
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
6: ang PCO
5: yung may D3.
6: Mabakas mga butika
5: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio,
6: ang D3 Bio
5: yung may PCO,
6: ang PCO
5: yung may D3.
6: Mabakas mga butika
15: K5,
5: K5
15: News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
1: Mami, itigil ang drama.
0: Angeline?
1: May na-discover na akong timplado na at may sus

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Saka sales rep.
9: So una,
8: problema. Gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: E3 Bio.
3: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ako na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Sa mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligat.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By Fortified Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star Con-

0: Sustansya lang with proper diet and exercise. Panalo panalo ka. Star NutriMeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kadaragsa nga punggot.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang mapanit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Gala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Nestor, ang sinaing!
14: Luto na!
13: Ang labahan!
14: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
14: Naplanta na!
15: Ganito ako!
16: Tigasing!
15: Tigalapa!
16: Tigasay!
15: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
15: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
15: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
15: Supplement for men!
16: Cortez!
15: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
16: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
16: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
16: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
16: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
15: masaligan,
16: epektibo.
15: DTX 500
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
16: yung may BCO.
15: Ang BCO
16: yung may D3.
15: Malakas mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
16: Yung may D3.
15: Malakas mga butika.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko.
0: K5 News FM
14: 88.7.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Matatags mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! TDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauhan!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: My powerful compound.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagababastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan, mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan,

0: Tunawan,
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagparami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang tiyan,
0: mag-Clinica
1: for Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: X10 Food Superman Man.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
10: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men.
11: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
8: ang nagatindo sa imo atay.
11: Mas tagtindo ang atay.
8: Happy kanunay.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
11: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
8: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: DTX 500.
11: D3 Bio.
12: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 nga may Visio.
8: Ang Visio
11: nga may D3.
8: D3 Bio
11: with Visio.
13: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio,
11: ang D3
8: yung may Visio,
11: ang Visio
8: yung may D3.
11: D3 Bio.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.
0: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tatindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Physio, you may D3. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio, you may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, may puso.

0: Live News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May kumso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: Ang masking disease na.
5: Mga kuko nga, hindi mayong
4: patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Buksan mo.
4: Bulaklak, ang bulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
5: So ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong so, wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
12: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid ang D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo og inom D3 Bio perdi gid ka.

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mababa, mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mababa, mga butika.
2: D3 Bio.
1: Health.
2: News
1: D3 Bio
2: D3 Bio
1: D3 Bio.
4: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
1: gamay D3.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Mga, mga butika.
5: Para sa matinlong na dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo. Kung nga dugo,
5: nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasang ang butika.
1: I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na! Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: Philippine Standard Time, alas 11:10 na saga.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmentinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

Iwat, welcome na dere sa itong sining programa. Na nakadulong sang balita impormasyon subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining mga Ilocaps. Ang wala sang liwan ko di ang Ilonggo Caps on Air. Of course, adlaw kita nga Domingo. Pitsa 12 na kita karon sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Sa ngalan sa itong Provincial Director, Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Yag sa ngalan sa itong Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Menkopo ninyo sa subong ganyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy and rainy Sunday morning, everyone! Pero na medyo na gano'n na, bulubutwa na si Aring Adlaw. At medyo mapangpaang na rin no, sa siyudad o kon sa distrito sa Haro. Yari naman ang inyo sining programa nga nagdulong. Sang balita impormasyon subong man inisyatibo kag proyekto sang inyo sining mga Ilocaps. Ang wala sang liwan ko ni ang Ilonggo Caps on Air. And of course live na live kita sa subong aga. Diri sa K5 News FM Ililo. Kag siyempre mabatian man kita no sa DYKU 88.7 FM sa inyo sining mga radyo. And of course, sa nagalantaw sa aton sini sa live sa Facebook pages na aton. Ilabi na gayon sa PNP Iloilo Police Provincial Office. Lagsubong man diri sa K5 News FM Iloilo ng mga official Facebook or official Facebook pages naton. Kagkato lang kamo sa aton sining comment section. Kay pagabasaw naton karon ang inyo sining mga comments and participation ninyo no diri sa aton sining programa. And of course, aton sining mga topiko sa subong aga. July is Police Community Relations Month or PCR month naton. Kagyari na kita no sa ika-31st PCR month celebration for this year 2026. Kag nakahilira ng aton sining mga activities and of course, aton sining mga engagement no sa mga komunidad naton. Ilabi na gid no sa pag-iwat naton sa mga activities. Sangay sa mga bloodletting and of course ng mga other pagidra no kapin pang ginatutukan pagid naton sa karon. Aton sining mga eskwelahan, aton sining mga estudyante. Angot sa ila sining seguridad no nga which is nga sa pagbukas ang orantes pamatapos ang bulan sa Hunyo. Napila sini ka mga significant incidents no involving no aton sining mga estudyante. Kagi sana sa mga priority no naton sa sining PCR month. Kag siyempre no masang tinikdan sining inadlaw. Ila benigit ka kapo no hasta sa subong mabatagan naton. Ang pagulan-ulan no bilog nga adlaw halos kagapon. Ila benigit no sa diri sa south no nga bahin sa aton sining probinsya. Ang pagulan-ulan no kagasta kaginas ang kasanagon. Which is nga dito, banda sa norte, no? Daw kanami, kuno sang ila dito nga tiyempo, ya. Pero dari sa first district, sa second district, no, sa nga taon sining probinsya, is grabe, no? Ang ulan kagabi. Kag may mga ilya, or may mga pila sining ka mga areas, no, nga ginabaha. Kagangot sina, no, mag, or makigangot kita, no, sa Hepe, sa Miagao Municipal Police Station. Sa ilaman sining mga preparations, and of course, sa ila sining assessment no dira sa nasambit nga area. Kagagdungan man sini no magata kita karon sa nga pila ka mga tips and reminders. Sa liwat no sa aton sining mga kautoran na maka-experience or maka-experience no sa sining pag ulan-ulan. Kag anong mga tips naton nga paghatag kay mo na blan no kaysa kung hindi kita ma-remind. Aton sining pamatasan nga danong kaysa kung hindi paglukpan, hindi magaulag. So magata kita no sa mga pila ka mga tips and reminders sang pagulan-ulan, pagbabaha dira. Kag siyempre kung anong mga nagkakadapat aton sining himo. Kurante sina na aton na sining pagkatalakayon. Ang aton sining mga activities no, sa sining PCR month. Which is nga ginatutukan no, sa nga aton sining or sa inyo sining mga Ilocaps. Ang aton sining mga estudyante.
agad mga eskwelahan naton. Agon nga mapabaskog pagin no ang seguridad sa tanan sini nga mga blutuan o eskwelahan diri sa probinsya sa nga Iloilo. And of course no kag kadungan masisining police community relations month naton.

0: ano no ang kasunod-sunod ang aton sini nga mga pila ka mga incident involving no sa mga estudyante nato no sa Bugos sini nga Pilipinas. Kay mga pila ka mga incident nga which is nga ang ordinaryo na lang okay sa mga kabataan ang pag-committer sa isa sini nga krimen. Kag pag bayular no sa aton sini nga layi. Sa muna ginatutukan gid sa inyo sini nga mga Ilongo Cops. Sining mga challenges kag siyempre nung kag napuno pangatubang sa aton sining mga school authorities kag siyempre sa mga estudyante naton ay hindi lang ni problema no sa aton sining mga eskwelahan kag siyempre no ini nag-umpisa gid no sa mga panimalay no nga kung sa diin ang mga kabataan kung paano sila ginapadako sa mga black importante no kung role no sa mga ginikanan. Kaya ginambalbala nato no nga kung anuman ang madangta no sa inyo sini nga mga kabataan. E sa gyapon no may salabdon dra ang mga ginikanan. So kung failure or hindi manami ang pamatasan sa inyo sini mga kabataan. Simply reflect no kung anuman nga klase sa mga ginikanan ang nakapadako no sa aton sini nga mga kabataan. Kay pila man ka mga or may ara nga mga pila ka mga ginikanan no. Or mga irresponsible sini nga mga ginikanan nga muna blan no bago pa lang kalakat-lakat ang kabataan di na madisiplina bago pa lang ka hambal matigda di na kadisiplina sa mga kabataan kag nagasurrender ang mga ginikanan so, which is nga hindi nakakadapat no as long as nga parents ka mo never kag never gid no nga mag surrender sa mga kabataan ilabi na gid no kung hindi na madisiplina. Kaya mayara nga mga ginikanan kaysa nung mga irresponsable nga mga ginikanan nga ginatugyan na lang no sa mga barangay, ginatugyan sa inyo sini nga mga kaplisan, nga ginatugyan na lang no sa insya sa nga gobyerno ang pagdisiplina sa ila sini nga mga kabataan. Kumo nga hindi na nila matatapan nga madisiplina pero matatapan pa or makalihat pa dira nga magchismis nga buhay sang iban. Apang ang ila sini nga mga kabataan ang ginapabayan. Hold on muna bala no nga sa una pa lang nga pag-commit no sa mga kabataan sa pag bayular or pag ano dira no sa inyo sini nga mga sugo or pag hindi pagtuman sa inyo dira nga mga instructions kag sugo dira. Isa kinanglan gino sa nga nagakaigo sini nga disiplina apang hindi man sobra-sobra. So sa gyapon no kinanglan sa gyapon ang insakto sini nga pagdisiplina. Sa aton sini nga mga kabataan no agon nga mangin maayo nga mga citizen or mangin maayo man nga mga ginikanan sa pilakadlaw. Demo na blan no kung responsable gani nga ang ginikanan amo man ang mga kabataan so hindi gid malikawan or siyempre hindi gid maglayo man ko amo na isang mga kung ano ang ginikanan amo man na ang mga kabataan. So muna bala mong nambal na to, no? Nga hindi man mamunga ang santol sa niyog or ang niyog hindi man mamunga sa kamatis. Although ang gidanggid ang shape, no? Pero lain. So muna bala, no? Kung paano na to, ginpadako nga to ang sini nga mga kabataan. Is naka-reflect, no? Sa to ang sini nga mga ginikanan. So kung achievers na rin, yun mo sini nga mga kabataan. Parang yung masining nga bata, is it simply reflect, no? Kung ano kang klase sa nga ginikanan. So, manotis man ang bala nato, no? Kung mabuot ganing ginikanan, ang mga kabataan, mabuot man. Pero kung ano dira ang mga kabataan, orang mga ginikanan, is salawayon man sa gobyerno, salawayon sa komunidad, i-explain ka pa bala nga, ma, hindi man ginasalawayon ang mga kabataan. Although nga why nato, gina-generalize, pero mostly, no? Mugin ang nagkakatabo. Kung ano bala nung bayan, tindihan man na nato nung ang bilang parents is mabudlay, no? Amo ang pinakabudlay nga role, no? Or responsibilidad kag duty, no? Sa kung ano mga klase sa ngalubrahon or responsibilidad is always, no? Ang parenthood, no? Ang pinakamabudlay. Naway sang day off, wala sang leave. Wala sang excuse, no? Wala man sang kumbaga 24/7, no? Ang inyo sining role, duties and responsibilities. Hindi nga porket nga nadulong mo nang kaba may arak isang ginikanan. Ah, nga ba, ma'am, bala lang nga. Ah, si ma'am natawag si Sir Bala sa or mga maestro ka maestra na bala kay total ara sa eskwelahan. So, hindi amo na no nga bilang ginikanan sa gihapon no nga role niyo sa gihapon ng monitor ang mga activities kag siyempre mga whereabouts kag mga actuations kag anuman ang helikoton sa inyo sinubataan. Even sa mga eskwelahan. Iba na bi pagkampante na pagkagadali lang idulong sa eskwelahan ng mga kabataan. At kung makaluwas ang ilang sining responsibilidad, ay kung grabing ugtas kung yara ang mga kabataan sa panimalay. So, misis, hindi manaming ang klase sa attitude no, sa isa kaginikanan na ginalikawan no, ang responsibilidad sang, or sa ilang sining mga kabataan. So, muna importante no, sa pag-imo nyo pa lang sa inyo sining mga kabataan, is kaupo na dira no, ang responsibilidad no, bilang responsable nga ginikanan tan eh. Ara bala nung mga kabataan nung mga liho-liho na so once again pasugtan na nato no nga sa unaya pa lang nga pag lisa or sa unaya pa lang pagway pagpati sa aton kay mara gani kana nung mamuo kang tulog nga way kapuli ang ila sini nga kabataan nga which is nga mas maayo pag ni kung isa gin man ang manok kag ido kay kaysa hindi mag kag subong man baka kag kanding. Away tuntat, even ang kanding, no? Ay tuntat, may mimi yan akong may kabot ang yasini ng mga bata yan, ha? Ibang man ang baka, no? Ay tuntat, mamaya na akong may kabot ang yasini ng atinday. Ibang man ang karabaw, no? Hindi na silang pakali, basta may kabot ang yasini ng mga bata. Pero kung mga ginikanan ay, ato, sa kundiin ng chismisan, kag magpuli, or mahamuok ang tulog, even ang mangyayasin mga kabataan is may pakapuli. Ng bilan, no? Mas maayo pag isang sapat na makatipa no? Sa ila sining mga buto dara or mga kabataan dara. Even ang manok, no? Hindi na yung mag why na yaga pa yung muyong no? Or timprano pa lang ginapanipon na ng mga piso niya. Galing ang iban, masabat nga subong why naman muna kay ginakalayer na tanan eh. Pati ang manok subong nakakurong na nakalayer or ano na rana sa korong. So hindi man namo no nga ano no sang una balay butang plan nato no sa may ara pa sa gihapon ng mga manok ng mga Bisaya dra or layaw no nga naghapon pa sa mga kakahuyan sa mga kahoy dra sa aton sining mapanimalay na manotis nyo dra no ala 6 pa lang yara na sa babaw sang kahoy or nagayara na nagloob na dra sa area malapit sa inyo sining mapanimalay pagsis nga kabalo sa magtipo no sang ila sining mga kabataan or piso nila. Muna bala na kung isipon mo na, yara lang sa pakpak ya. Kaya much more nga mga tao kita, ginikanan, nga tiga las 12 na gisa, way pakapuli ang mga kabataan. So, imos pa na, no? Nga, although nga high-tech na kita sa subong, tungod sa nga social media kag communications naton, nakadamo sa nga ways and means, no? Agon nga makontakt naton, aton sin mga kabataan, galing sa wait mga kabataan, isa kinapatay ang cellphone, ang balo nang wala signal sa ila sining area, which is nga hindi ginman namin ang klase sa actuation. So sa gihapon ang inyo sining mga Ilocats, ang nagapadayo no, sa aton sining mga lectures, symposiums, nagaiwat kita no, sa mga lectures no, sa mga eskwelahan naton. At siyempre, no, kinadiscuss dira ang about sa bullying. Or even ang ano na to, no? Ang Juvenile Justice Act na to, kinadiscuss sila. At kung nabiyalaan man nila, no, ang ila sining kinamatarong. Kaya muna bala, no, ining layi, no? Ang Juvenile Justice Act na to, no, isa, hindi isa malain nga klase sang layi. Kundi nakadepende ni no, sa aton sining implementations. So muna bala, no, hindi nakakinanglan man nga panubuon pagid ang edad sa mga kabataan. Kundi no, nakadepende na ina sa mga ginikanan, sa tanan ng mga involved, ng mga stakeholders dira, especially no, sa mga ginikanan dira, ang pagdisiplina sa mga kabataan, no, kay kung kapin pa kung mga minoridad ng mga kabataan, isa kaya po no, kakinanglan sa pag-atipan, pag-ulikid, no, kagsubong man pag-disiplina. Kaya muna blan, no, basa sa bata, kaya gani, way ka sa maayo sining paminsaron, or sa discretion dira, no, nga, kundi nag-rely pa sa gihapon sa ginikanan. So it's up for the adults, no? Kag subong masaton sining mga ginikanan na magadisiplina sa mga kabataan. Kaya siyempre, basta batang isip kaya, kaya mara ka ni adult na batang isip pa. Budlay ganit disiplinahon, how much more pa gid no kung minor pa. Ining mga kabataan. Kay we do believe no nga kung maayo ang pagdisiplina sang mga ginikanan sa mga kabataan gagmay pa lang kung maayo ang pagdako or pagbadako rather. Yes, maayo ang pagdisiplina dira. Why sa mga kabataan no nga maglisadra no sang ila sininga dalan dira. Pero kung gagmay pa lang ginapabayaan na, gamay pa lang ginakastigo na, muna blan, no? Nga, siyempre, no, ang effect, no, sa mga kabataan, yung isa nag-rebuild, eh. Pero muna blan, no, nga, ang kadungulon sa mga kabataan is nagadugang, no? Kung ang ginikanan is responsable. So, muna blan, no, mga kabataan, gintugan ni nga mga anghel, which is nga, it's up for the parents, no, kung paano ina i-fill in. Ang kung paano mapayo ang pagbadako sa mga kabataan. So nakadepende gino sa ila sining mga ginikanan. And of course, sa probinsya sang ila sining mga palibot man. Lakip na sang ila sining mga relatives dira or mga barkada dira. So mo na blan no kung may mga kabataan, mabalaan mo gid kung anong pamatasan kung dai sino ang mga barkada niya. Nablan no balon mo nga kilalahon ta ka base man sa imo sining mga barkada no kag siyempre kung sino ginaupod niya ilaban-laban malatnan man na no sang either good or bad influence man ina. So padayon ina hasta sa katapusan no sang Hulyo sa sining tuig aton sining mga police community relations activities sa mga kabarangayan sa mga eskwelahan. At sa tanan naton sining mga kabanwanan nung dari sa probinsya sang Iloilo. Sa aton sining oras nga alas 11:32 na sa aga. So antes kita maghatag no sa mga pila ka mga tips sining miners. Angot sa sining bagyo kag subong man pagbaha. Pakikangutanan or makikangot ka na kita no sa Hepe sang Miagaw. Sang Miagaw Municipal Police Station. Angot sa ila dira nga assessment man dira no sa sining bagyo. Awis is nga sang alin pa sang tinikdan sining adlaw ang pag ulan-ulan no diri sa probinsya sang Iloilo. Kag of course no after sinan magatag man kita no sa mga pila ka mga tips and reminders. Nga hindi naton pagkalipatan no during sa sining kalamidad. Or ka nga sining kalamidad kasi syempre expect naton nga sa subong tigulula na. So yara na sa piyakang linyang aton sining mapisan kagagwapo naton nga hepe gikandara sa banwa sang Miagaw sa Miagaw Municipal Police Station. Wala sang liwan kundi si kabalikat Police Major Richard V. Lau. Sir, good morning sir. Kaga welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo nimo sa subong aga kabalikat Erwin.
1: Yes, sir. Good morning. Good morning sa tagpalamati sa iyong mga programa.
0: Thank you so much, sir. No, sa iyong sining chimpo sa subong aga, sir. No? By the way, sir, kamusta na dira ang aton sining chimpo dira sa banwasang Miagaw, no? Kay dira sa distrito sang Haro. Medyo nagbulubutwa na si Haring Adlaw, kag medyo mapangpaang naman, sir.
1: Oo, sir. Nagkanay-kanay na nga itong panahon. Ang nagbibok kita, aring kita subong sa may tumagbok bridge. Dito kami alin pagulang sa may evacuation center sa barangay Igbugo. Mayara kita dito ng badyaw ng mga utod nga na-evacuate. So na-maintain dito sang USWD ang ilang supply. Kaya hindi naman sila kinang lagi nga mga itapos ang pagkaon sa kwa. Nagdirito pagkita sa barangay sang Igbugo. Pagmayara dito sang evacuate man from Igbugong ng river at Tumagbok River nga 9 families composed of 31 individuals. Sila yasak pata sila sa may barangay hall. Hindi na sila badyaw. Kag na-inform naman na si MSWDO kag kabalo naman na ang ating local government unit of Miagaw sa ilang sitwasyon.
0: Kung baga dira sir sa banwasang Miagaw sir mga pila ka barangay no aton sining apektado na sa sining typhoon na Inday sir.
1: Ang isa man lang ka barangay amo ni ang sumay along the Tumagbok Bridge. Ang lapit gibla sa kay isat yu.
0: Ah, okay.
1: Dupan may mga lulayng ergas.
0: Oh.
1: Kagaginin badyaw ya.
0: Oh.
1: Mga dito sila residente man, so natabuan nga rin sila sa Miyagao pag nagpagyo.
0: Ah. Ano na sir do? Gay na nag-star dara sir ang mga badyaw sir sa idalom sang taytay dara sir sa Miyagao.
1: Hindi man kay ang ilan nga paano bad ang ilang pagpangabuhi.
0: Oh.
1: Kung may makita ka dira sa may banwasang iban sa barang ano banwa sa first district.
0: Oo.
1: Amo man na sila nagabalik-balik dire. Gina ano lang ila na bulos-bulos.
0: Ah, okay, kumbaga ano lang li augment augment na ko din ng banwa sila maka ano dira maka tiba-tiba kumbaga no. Anyway, sir, ang tanan nga mga taytay naton dira no kay dira sa banwa sang Miyagao pila na daga taytay malabayan sir no nga ginalabayan sang alin dira sa probinsya sang Antique. Is pasabol man tanan sir sa subong as of this moment sir kakamusta naga panaog naman balang tubig sir.
1: Oh, dito kami bago laban na sa barangay Uyungan sa Uyungan Bridge. Naglibot kita dito, nag-observe kita sa tubig. So manubo ng tubig kag ang bridge nga ongoing ang construction wala man mano. Normal man.
0: Okay, okay. Sa Gyapon, lidera, sir, no? Sa Uyungan nga nila, sir. So, ongoing pa na sa Gyapon, sir, ang pag-construct sa nga muna nga tayo-tayo, gaya, lidera, sir?
1: Oh, ang isaya ka lane or ang kaya kayo daw tunga pala na natapos. Pero pasabol na na sa ang tunga. Ang tunga na lang muna ng under construction.
0: Ah, okay. May another lane pa na gali sa pihak. Yung gali, no? Kumbaga, ano lang, matamat lang gali. Anyway, sir, ang... ining 60 families kin man sir no nga mga or 60 rather ka mga individual sir ang aton sining nga mga kotoran sining mabadyaw ang na rescue galit dira sir sang nagligal sining gabi sir.
1: Okay. Abi ko gani 19 lang sila galit kay payara nang daan sa mga sa pangpang ang 19 na tuwa mo sa dalawang gid nga nag kumpo sa mga lalaki nga nagsalaka sa hagpuan sa haligi sa sang bridge, so mo sila na stranded. Ang mga babae, ang mga kabataan, ara na nagpahigad na.
0: Ah, okay. Oh. Kung baga, ano sir, dito sila katululog na sa mga poste, sir? Or that time lang nga ginulan, kung baga doon nagpasilong lang sila dito kag nagtortambay, kung baga, kag sige, taas kalis ang tubi?
1: Hindi, dragin sila nag tiner, kunwari sa Samyagao, kaya sila nag tiner paggabi.
0: Okay.
1: Kaya ito, manianda sila guro, kay
0: oh.
1: Wala tubig that time mo. So, balas-balas. Ito ang
0: oh.
1: Tinlo ang tubig. Wala man sila pangaligo.
0: Okay. Medyo dalom-dalom man na ganda ng galing nga sa dalom sang taytay, no? Anyway, sir, ato na lang, sir, nga, no, sir, by the way, sir, ang mga evacuees naton is dira pag-yapon sa aton sining nga mga evacuation center, sir?
1: Yes, sir. Ang matukag din ang balkos na may barangay hall, may siyam ka family, kag 31 ka individual, mga kabataan, kag mga babae.
0: Ah,
1: tapos
0: okay.
1: Ang sa may evacuation center, puros lang din po sila badyaw.
0: Okay,
1: may
0: oh.
1: Security man dito.
0: Oo. Oh. Okay, so kamusta naman nila sila yung sitwasyon, sir? Kag hasta saan o balay ni sila, dira, sir, sa evacuation center? Or ang riban, pwede naman kapuli?
1: Amo man to ko ginagipamangkot ko pero base by Monday size up man sitwasyon kung pwede na sila kabalik sila balabalay.
0: Oo.
1: Kwan man sila kay may mga tindero na sila guro sila panimalay.
0: Okay. Ang ato na lang ang mensahe sir sa mga kutura naton ilabi ng ginodra sa mga kutura naton dira sa banwasang Miyagao sa tion sa sining bulubagyo kagasubong man pagbabaha sir.
1: So ang mga ara sa flood prone areas dapat mamatcha din sila kung pwede pa lang evacuate sila early kay damo man kita sa evacuation center kada barangay may ara in fact 120 evacuation centers all throughout ni sang Miyagao nga pwede nila ay maka-evacuate. So regardless kung ano mang kalamite kung bagyo man nga babasko ng hangin may mga contingency plan naman na every barangay kag ang aton MDRRI mo, Bureau of Fire, PNP, kagang ang aton nga Philippine Coast Guard, Philippine Army, always on standby ready na makita. Kag in fact, ano, kita full alert, kag nakasar uniform kita subong.
0: Okay. Thank you so much, sir, sa imo sining tiempo, sir. Kag halong gidra, sir, sa Banwasang nga Miyagao, sir. Angot sa sining typhoon, Inday, sir.
1: Thank you, sir.
0: Sa atoan sining nabatian ang aton nga hepe gikan dira sa banwasang Miyagawa, Iloilo sa Miyagawa Municipal Police Station kabalikat Police Major Richard Lau. Kaya siyempre no, na-rescue na dira no, ang aton sining mga kuturan nga mga badyaw. Dira sa dalom sang taytay. Ito pila man na nakatuig na darang ang ginakonstruct ang taytay. So, ay katapusan ni nga taytay sa labutan na sang baha. So, mo na bala, no? Unending construction. Sa doon sining oras nga alas 11.40 na saga. Siplaktanan ni nato ng pila nato ang sining ka mga commentors. Antes nga taon sining mga safety tips and reminders. Sa nga taon sining or sa sining typhoon. Kagapag baha. And of course, good morning, Dra, kay Sir Quickie Response. Dra sa banawasang Banati, Iloilo. And of course, kay Ma'am Cheng Guevara or kay Sir Cheng Guevara Jr. Thank you so much, guys, sa pag-monitor. And of course, ang Anilaw Municipal Police Station, ang monitor mo sa aton sining program sa Subungaga. Thank you so much, guys, sa inyo sining pag-monitor. Kag sa ibang pa, Dra, no, pwede kid kayo nga bot na Dra sa aton sining comment section. Kahit pagkabasaw naton karon ina dugay-dugay. By the way, sa nagka-celebrar sa ilang sining birthday sa Subong Adlaw. Happy, happy birthday kit sa inyo, tanan-tanan. July 12, 2026. So, sa tanan nga nag-iwas sa ilang sining birthday, isagid ka maayon nga chimpo na sa Subong Adlaw. So, nami gini-celebrar, no? Kaya, kama ni ko pa birthday pa, gulong tapos ulan. Kaya medyo gamay na yung bisita, guro, no? Kaya, siyempre, gulan-ulan. So, anyway, no? Celebrar na ito. No, nga, mangina, matawa lang ito sa birthday. Hindi lang magpatama, dra, no? So, dapat in a moderation lang, gin. Kaya, tanan nga, sobra-sobra is hindi gid manami sa ito sa lawas. Kagindi man manami, no? Sa anuman nga okasyon. Sa doon sining oras, ng alas 11.42 na saga. At this moment, umgata kita sa mga pila ka mga tips and reminders. Sa sining tion sang tigululan. So muna blan, always ginambal na ito, no? Tanan ng mga kalamidan. Malikawan na ito, no? Nga maapiktuhan kita. Kag siyempre makagom sa mga pataldara ng mga injuries kung once nga preparado kita. Pangay sa sining tigulula na gababaha na dra, nakataas ang tubig. So always lang gid no, saka na or mag-evacuate na. Or kung paimo pa lang no, kung balaan nyo kaginabaha ka dra ang area nyo perme, sa ilo na sa mga mataas nga lugar, sa mga safe dra nga lugar. Agon nga hindi na kamumabaan paliwat. Ang iban ginabaha na lang every year or every kada baha-baha dra, galambot na, kasudlan ng balay. Tapang sa Gapon, no? Nagabalik sa Gapon. So kung once nga nabaan na kamor, lambot ang panimalay nyo, so sa ilo na lang, no? Sa mga safe nga lugar. Kaya hindi ikin malayo matabo liwat, nga magtaas liwat dra ang tobe, kag probably, no? Basi magalala pa dra, kag mangintunaan pa na, no? Sang pagadula. Sa inyo sining kagabuhi, kag subong man sa inyo sining mga pinalangga. So, hindi na mula magpakatigaw ang isa, no? Iba na binangilin sa propiedad nila. Ay makon mo, igad sang subaabi, patinugan sang tatlo kapanalgan nga balay. Inilyon ang ingasto sa balay. Apang sa duta, nangilin magbakal sa safe nga lugar. So, hindi kin malayo matabo liwat nga malambot ka mudra sang tubi. So, always gano, kung magpatindog kita sang balay, no? Check it ang area. Nga hindi balahaon, nga hindi malambutan sang tubi. Kaysa subong at timpong daan niya ang baha-baha isa, why hindi na mapaktan kung sa diin magadalong. Eh, kung isa, ang iba ng suba naton, why kakasudlan. Pero kung may nalit magbabaha, gani, may mga lugar nga kabaha. Diskan gani sa mga karsada naton, isa, kadanaw-danaw, na wala man gani baha sa suba. Anong nagkatabo man, ini bala, pagbuot sang ano ini, o kung ini kababalaghan bala, o kung bunga sa nga ton sining pag uyaya. Kapag damak mo na ton kung isa, ay mga basura na ton, no, ginapamutang na ton kung dindi-indira, asa nga gagalatabon dra sa ton sining mga drainage, nga dra mo makita no, nga ton mga karsada kisa, ano-ano man swimming pool nga Olympic size man. Kaya kadalom sa nga tubi, nga suba na ton, wala gani unod kung kaisa kung magbaha, mo na blano kabrarang aton sini mga drainage. Kasi siyempre no sa sining tion sang bagyo, always ang mga well informed kita dapat. Always gini monitor no ang aton sini or pamati ka mo diri no sa K5 News FM Lilo. Sa inyo sini nga mga radyo no, ituon nyo lang dira sa 88.7 FM. Kag mag-monitor no sa aton sini nga mga Facebook pages, mga official Facebook pages naton. Diri sa PNP Iloilo Police sa Provincial Office, kag subong man sa K5 News FM Iloilo. Agon nga mga updated gamo dira. Kay ban updated sa chismis. Pero kung bagyo no kung anong status ang aton sini nga tiempo, yes hindi updated. Kag siyempre na i-save nyo man dira ang mga hotlines sa inyo sini nga mga kapulisan, kag mga other dira nga mga agencies naton nga nagarinder no sang emergencies kag response. Labi na gino sa tiyon sang kangay sining kalamidad or pag baha-baha. So i-save mo dira mga numbers sang inyo sining mga kapulisan. Kag para sigurado dira no nga biskan wai ka mo load, pwede ka mo katawag sa aton sining unified 911. So kung kinanglan nyo responde, pwede ka mo katawag sa 911. Kinanglan nyo dira sang kung nasunugan ka mo dira, tawag lang ka mo man sa 911. Kag kung na gusto nyo magpa-rescue, tawag man ka mo sa 911. Kung wala ka mo sang load. Pero kung may mga load ka mo, no, pwede ka, mo sa gihapon no, makadaya sa aton sining mga local numbers. Sa inyo sining mga kapulisan, kasubong man sa mga emergency responders naton, like sa aton sining mga municipal risk reduction management council or office naton, sa aton sining mga MDRRMO, pwede ka mo ka pangayo no, sa nga bulig. Pero muna bala, no, hindi na ka maglambot sa pagpangayo sa bulig. Kung kamo mismo no ang nakapreparado na or nakapreparado na rather sa sining tion sang kalamidad kaangay sang pagbabaha kag subong man bagyo. And of course no always lang no nga mangin preparado. Kag prepare always ang aton sining mga go bag dira. Agon nga well prepared dira no in case of though although nga bisan nakapreparar ka kay gisang baha nga daan gisa way nagapili man sa lugar. So yung makibot ka dira nga sa una nga timpo way ginabaha dira ang inyo apang subong ginabaha na, so at least may bit-bit ka dira nga go bag dira nga in case of emergency pwede ka nakabakwit sa gilayo. Sa aton sining oras nga alas 11:47 na sa aga. So nagapasalamat kikita no sa inyo sining pagkupot sa aton sining programa. Kita na naman kita by next week. Kapunan nyo naman si Kabalikat Staff Sergeant Vincent Bluza Jr. By the way, good morning dira kay Sir G-Dogs. Thank you so much kid sa pag-monitor. So, kamusta dira sa banwa naman sang Dumanga, Sir J? Laban-laban, damayong timpo na kuno dira sa bong no, sa banwa sang Dumanga sa Ililo. Kagoldo, no, dira sa Norte, pagigali, no? Mayo yung timpo kuno dito sa Norte. So, medyo ang igo sang ulan-ulan. Although nga hindi man kita direct tagin no nga nakuanan dere sang bagyong Inday pang nga epekto no sang monsoon or sang habagat kesa ining dala no nga pagulan-ulan dira sa probinsya sang Antique no kag dere sa 1st and 2nd district no sa aton sining probinsya which is nga nakataas no aton sining mga kasubaan kay sa paginulan no sang kagapon kag subong man kagabi. Aton sining floodway is nagakapa-kapa sa subong kag subong man ang mga kasubaan no sang Tigom area and aganan no kag subong man diri sa San Miguel area kag subong man dira sa Miagaw no ang medyo dalom ang aton sining mga kasubaan kag Leon no subong man sa Leon no may mga nagkalaguba dira ang mga hanging bridge kag mataas ang tubig no kag may mga landslide man nga nagluntad no dira sa banwasang Leon apang tanan naton sining mga dalanon is pasabol naman as of this moment. Good morning dra man kay Ma'am Vinji Kopita. Thank you so much guys sa pag-monitor kag tapos sa taon na gino si Master kay Mespo Pems Nunyet Lasona. Happy birthday. Birthday niya galing na subong no ni Sir Police Executive Master Sergeant Nunyet Lasona. Happy, happy birthday, sir. And of course, no, kay Mama Irene Taninyas Toos, dira sa Tigbawan Municipal Police Station. Thank you so much kid sa pag-monitor, ma'am. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagtawayan sa aton sini nga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngala sa aton Provincial Director, Police Colonel Abiani Manuel Razalan, kag sa ngala sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, madamong salamat sa inyo sini nga pag-upo sa aton sini nga programa. Nga nagdulong sang balit informasyon subong man inisyatibo kag proyekto sa inyo sini nga mga lokaps. Kag subong man na serbisyo kag siyempre no kaupo ninyo sa tanan nga oras. Ang nasang liwan ko ni ang Ilonggo Cops on Air. Keep safe everyone. Ako ang inyo kabalikat ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo masaligan.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Hibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamlapit nga police station sa inyo lugar agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon indi magkampante. Ini nga panumdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugaliun pirmi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agud nga makalikaw sa fake news o kon sala mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduha, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agud nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapadangat sang impormasyon kon kinahanglan.

0: Kini nga pahanumdong ginadulok sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat natong himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa lehitimo mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabinagid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig kinayo. Apang, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkaigong aksyon. Agud nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manog-into kung wala sang nagapainto. Hini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga permi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agad nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagkabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips: slow moving vehicles. Visibility: siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga aksesoryes ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage: sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling: gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits: magpadalagat sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihanay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
5: TTX 500
4: ang may powerful compound
5: ganagapanubo
4: sang imo blood sugar.
5: TTX 500
4: garantisado,
5: epektibo,
4: para mismo.
5: TTX 500.
6: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
7: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
4: DTX 500!
8: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
8: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500! Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
7: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
6: Mm. Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kagpag palanakit sa mga joints.
7: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
6: Oy.
7: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan Sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
6: Ba, budlay?
7: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
4: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan! Magalingin pala ang imo nga uno! Masami nagkapangihi! Masami ginauhaw! Kasi may diabetes ka na! TTX 500 na! Ang TTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubo!

0: nga isang upper respiratory infection, sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response ng immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubok.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. For problema, ako gidang ako regular nga regla isa galabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
3: D3 Bio
1: ang D3 Bio
3: yung may Vizio
1: ang Vizio
3: yung may D3
1: mga butika
3: D3 Bio
5: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gitry namon patumaron sang D3 Bio ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
3: D3 Bio
1: ang D3 Bio
3: yung may Vizio
1: ang Vizio
3: yung may D3
1: mga butika
6: my family history ba ka mo usong diabetes
2: DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
6: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Aramis mo!
2: DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
2: Mag-DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
3: DTX 500 DTX Coffee Mix
7: Eric Ledesma mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
3: DTX Coffee Mix
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka ka butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
12: Dry eye? Pirmig katol imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata? Mag-Eye Care Gold Capsule ka! Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Pay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa

0: Lopez Street sa kilid St. Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: X10 Food Superman for Man.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
6: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-day nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. With Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. D3 Bio.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ay, ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: I Care Gold.
7: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Buod gid man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: good day, magid ako sa akon body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman, ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo! DTX 500! Mataas pala ang imo blood sugar! DTX 500! Ikaw pala ang may diabetes? DTX 500! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang kapanubo! Kagakontrolar sa imo blood sugar! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! E3 Bio!
15: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may Physio.
10: Physio.
8: Yung may D3. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
10: Ang Physio.
8: Yung may D3.
10: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
17: K5.
10: K5.
17: News FM. Championing the lives
2: puso, pero...
17: Wow! May puso!
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: ang dugo.
1: GTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: GTX 500
0: masami ka bala ang gina-allergy.
1: GTX 500
0: ang GTX 500
1: ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
1: GTX 500
0: masaliga.
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, GTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, GTX Coffee Mix na kamo. GTX Coffee Mix mga pinata.
0: GTX Coffee Mix
3: mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix
3: mga butika.
0: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
3: mabakar mga butika.
7: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala na gina kong makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, 8 Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman?
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa?
13: Kag nagabaho ang kilikili?
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro kapulkatol,
17: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasin!
20: Tigalapa!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extend!
20: Supplement for Men!
21: Gortez!
20: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling!

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alauna 14 na sa hapon.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show. Programa para sa mga Ilonggo na may pinasahing na istorya na makahatag leksyon kag inspirasyon. Kampiyon Talk Show. Dali na, kag aton sila kilalahon. Kampiyon Talk Show. Kampiyon Talk Show sa 88.7 K5 News FM Iloilo.

Maayad-ayad nga hapon sa aton tanan ng mga K5 nga nagapamati subo nga hapon. Good afternoon gid sa inyo tanan. Malamig-lamig nga hapon kay timayara kita sa bagyo subong no sa aton sininga nakagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility pero mabatsyagan naton sa gihapon no ang iya sininga mga halit ang iya sininga ginbilin no sa aton sininga lugar. Maulanon nga hapon, kag maayad-ayad gid nga hapon sa aton tanan nga tagpalawati, subong nga hapon. And of course, ako ang inyong kaupo diri sa Kompyon Talk Show ini sa K5, Kesha Marie Hanaysay. Kamusta ang inyong sitwasyon dira mga K5? Today is Sunday, July 12, 2026. So of course, no, is every Sunday, family day, gid na syempre mga ka-K5. This is our time para mag-reconnect sa aton sininga mga pamilya, mga abyan, mga friends, mga co-workers. This is our time para magparapahuway. At least may isa kaadlaw para at least i-refresh natin sininga aton energy, no? Para mag-atubang naman sa panibago nga semana. And of course, no? Ini ang time para i-spend natin sa aton sininga pamilya, friends.

But then of course mga K5 no, panumdumon man aton subong ang sitwasyon sang aton siniga mga tagsa ka mga abyan no, kay since nga nag-agi ang bagyo balaan aton ang sitwasyon subong no, do hindi maayo ang kahimtangan no sa tagsa ka lugar diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mayara sa mga area nga nagabaha. Mayara sang area nga nakabatsyag sang landslide. May ara subong sang pamilya nga ti hindi maayong iya sini nga pagbugtaw kay ti pagbugtaw nila ang balay nila wala nang sampiha kay ti nagdala na sa landslide. May ara na sang mga bubong nga nagkalatabog, may mga kasapatan na nga nagkalamatay, and of course no ang masubo sa tanan may ara na sang miyembro man sang pamilya nga nadula man sa ila mga K5. So sa mga K5 naton dira no, especially sa mga naga-star sa kilid sang suba, naga-star sa mga taytay o kun sa mga lugar nga prone gid no sa baha, maghalong kita tanan, mag-aligmat, and of course no, mag-monitor gid kita sa tanan-tanan sini nga mga pahanumdom sa aton sagtag sa ka mga LGU, agud malikawan naton ang mga mas malala pagid nga klase sang insidente.

And of course, mga K5, today is Sunday, no? Ini ang time agud mag-reflect, ini ang time agud mag-freshen up, and of course, ini ang time, ano, agud mag-ano kita? Kumbaga, mag-reconnect sa aton sininga God or Lord, no? Mga K5, no? So, today is Sunday. May ara ginasubong sa mga nagsimba ka inaaga pa. O kung may ara man nakaroon sa hapon, no? May ara man ang mapadulong simbahan. Agud mag-pray, magpasalamat sa ila sininga ma-blessing na baton. Mag-reflect o kung mag-at least mag-muni-muni sa ila sininga mga na-experience, no? Subong a week. Although nga hindi man nami ang tiyempo, may ara man ta sige hapon sang time agud nga magpasalamat sa aton sini nga mga grasya nga rabaton within this week mga K5. And of course, mga K5, hindi makalipat nga i-like, i-share, and follow aton sining official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo. And syempre mga K5, no, kung malamig-lamig ang panahon, kalain man bala kong nag-aisahanon ka lang. Just like, Pete, tanawan niyo ko ako lang isa. So, do kalaw ay nasa babatsyag na ako lang di isa, gawa kalwakal, ako lang di isa, istorya sa inyo. Do, kinahanglan, mas maami, maniguro kong do, mas sarasadya kita kay ti, damo kita mga K5. And of course, mga K5, subong nga hapon, kaupod naton ang interns coming from West Visayas State University. Full force di sila, kaya hindi lang ni isa, hindi lang man ni duha, kundi limagid sila mga K5. Limagid na sila mag-istorya sa inyo, limagid ni sila mag-share sa inyo sang iya sining experiences, kung kamusta bala ang ila diri experience sa K5 nga bilang isa ka intern, and of course, no, ano gid man bala ila sining mga istorya pa behind, no.

0: Of course, we can't wait nga kilalahon sila, no? Kahit lima ni sila, isa-isa ni sila mapakilala sa aton subong nga hapon. Of course, para at least bala, may kaupod ako din mag istorya sa inyo. May kaupod ako din nga mag sadya-sadya. May kachika-chika kita din subong nga hapon. And of course, mga K5, fresh from the farm. Fresh from the farm. Mga maanyag. Grabe, paghambang na anyag do ga. Pero pisik-pisik sila. Ano do feel na feel nila ito ang anyag. Mga fresh gid ni do nami ni gurong bugtaw nila kainas ang aga no do nami ni guro si bang ang ilang adlaw kay di nami ila smile nako dako ina sila nga smile kay of course excited gid ni sila no nga maka istorya ka o K5. Maayad-ayad gid nga hapon sa aton sini mga online viewers. Subong nga hapon, of course, hello gid kay Alan Ortega tayo, Kogiso from Kalinog, Iloilo. And of course, good afternoon man kay Ma'am Sheila Angeles, kay Sir Albert Angeles. Wow, grabe, hello ma'am, listening from Singapore. Hi, Ma'am Shea. I miss you. And of course, mga K5, di na rin pagpadugayon pa. No? Of course, kilalaho nato ng aton sini mga student intern from West Visayas State University. Yes, isa-isa sila pakilalo. From right to left kita, no? Wow. Hi, Anay! Hi! Hi! Mga bongga. Wow. From right to left, of course, dapat mapakilala. Of course, magpakilala ka mo, ano, name, kung gina-secret-secret yung inyong age, okay lang. Tagadiin ka mo. And then, ano, ang talent ninyo, abi, talent. No? Yes, dapat may talent. Gidayaman ang mga, dapat gina-showcase din yung aton, ang inyo talent mo. Di, ana, from the right. Sige, start kita, go.
1: Good afternoon, mga ka-K5! Ako si ka-K5 student intern, Rina Lindurin. Ako taga Sara. Taga nga akong talent is... Pwede kasaot, ma'am?
0: Go. Masaot? Ano sa auton? Okay lang, kanina masaot ka, pero white music?
1: O kung
0: gusto mo? Ano gusto mo? Makanta doon lang. Sige, makanta doon lang. Sige. Ready. Ano kantahon?
1: Ako lang ganit. Para lang.
0: Ay, okay. Sige. 1, 2, 3, go!
1: Para lang sa'yo.
0: Ang giling-giling ko. Okay, thank you so much, contestant number one. Mapapaulala sa giling mo. Oo, dugat-duga, lain din ang turo kang gasunod ka na. Ano talent ko man? Pinapalig ba na ano talent ko man? Sige, next.
2: Mayong hapon galing sa aton mga tagpalamati. Mayong hapon mga ka-K5. Ako galing si ka-K5 student intern Adeline Alcalde. Kamusta ka mo dira? Hoping na maayong inyong kahintangan subong. Kag I'm 21 years old. Anyways, I have lots of talents. Pero ang ipakita ko lang din sa inyo ang pinaka-normal gid nga talent sa isa ka-broadcasting students, ang pag-radio drama.
0: Wow! Tisa radio! Wait lang. Radio drama. Dapat ang radio drama may anuran mo, kumbaga may upod ka. May class!
2: So ako din request ng akong din ka-upod, no? Si Jasper Incarga. Si ka-K5, Jasper, updan mo ako danay sa akong talent para doon may kabuhi man, oh. Dali na.
0: Sige.
2: Oh,
0: sige.
2: So, atun sa mga sitwasyon, ikaw ako na asawa, kag nakitaan ko ikaw, nadakpan ko ikaw nga nagaloib. O, ara. Sige.
3: Pit lang.
2: Oh, ikaw ko na si ano, ah? Si Buknoy. Buknoy.
4: Si Buknoy kasi Buraklay.
0: Buknoy, tirango.
2: Ikaw, usapat, git. Sapat kagidbok nun. Na naubra mo ini sa akon. Pagkatapos ang tanan-tanan.
3: Burakbay. Wala ko kabalo kung naman ay mukong sa inyo. Apang. Patawara ako, Burakbay.
2: Ano ba na ang pagkukulang ko, Buknoy? Ginubra ko ang tanan para sa imo. Pero ginbaylo mo lang ako. Sa isa ka babae, nga isa mo lang kasimana na kilala. Sapat kagit. Inipagatandaan mo, Buknoy. Hindi ka naging magpakita sa akon. Kagkalimtan ko na ikaw. Kagkalimtan mo naman ako.
0: Wow! Grabe! Dok, pero wait lang, gitbala. Dokalain, tumukay dumatsyagan ko akon to istorya ang gin, ano nyo?
4: May nakarelate. Ay, hala. May nakarelate.
0: Do akon, gito istorya. Maduay ko na namian. Waigi ko na namian. Hindi ito manami mo. Pero grabe, no? Grabe, no? May mga pagpangluib. Ano raman? Based on experience. Ano raman? Do, naagyan mo dun bala.
4: Yeah, based on reality, ma'am.
0: Wow, based on reality, grabe. Amugit ang realidad, kumbaga. Amura ang ano, tumong eh. Amuna ang uso. Wow, uso. Yes. Trending. Pero tani, mga K-5, no? At least bala. Wala na itong gina-tolerate ang mga cheaters, di ba? Correct. Nan. Eh, grabe, nasagad-sagad. Galing ka mo mag-radio drama, okay? Pero hindi to exempted, ha? Dapat si Jasper maano gyapon. May talent gyapon kaya. Pero yes, depende na sa iba kung umido naman si Edeline. Umiday lang ran mo. Okay, next. Pakilala.
5: Okay. Mayong hapon sa aton mga tagpalamati kag sa aton mga ka-K5. Ako si Jasper Incarges, gikan sa Banwa kung sa diin manamit ang letson. Wow. Kag bibingka. Banwa sang balasan.
0: Wow. Talent.
5: Akong talent, sang nagliga, nagkanta na ko, subong siguro.
0: Masaot. Masaot ka nga ikaw lang. Gusto mo may partner ikaw.
5: Gusto ko
0: mamlima
5: kami.
0: Okay, anong saot? Ano gusto mo ka saot?
5: Ano to?
0: Ano gusto niyo saot?
5: Ang Brazilian dance.
0: Brazilian dance, okay. Ano kitang ano klasika Brazilian dance? Damo
1: ako na ni Parinaji, ma'am.
0: Ano ran kay tika? Okay, kay gusto niya magsaot, kamo saot, kamo man
5: makanta.
1: Go. Okay. Ready? Kasi just for your pay traum pagit kami ya. Pagijaya.
6: Ano ginis sa
1: pito? Kira pagit sa una ko kay na.
0: Okay. Grabe daw, babe. May mga ano? May mga ano dapat?
6: Ready.
0: Ready. 1, 2, 3, go. Wala amo ko nga tunga. Yung kamit sa rina.
5: Amon nga talent to dalagan.
0: Talent. Abi ko ang talent nyo ang saot. Galitibo ang wala ka mo nagadululungan. Amo na siya gali ang talent ninyo.
5: Amo nang sekreto, ma'am, sa mga broadcasting students, sa ba-ba lang ko lumayad. Pero kung sa mga talent na nga iban,
0: Why don't? Pero may kita ka pati sa abukadan. Kaya ti siyempre, latawa, pata sa ako. Wow, feeling! Pata. Char lang. Okay, so next. Pakilala.
7: Maayong hapon mga ka-K5, maayong hapon sa tanan naton nga tagpalamati kag aton nga viewers sa aton nga live stream. Ako gali si Haliluma Kahilo, 21 from Carlos Iloilo.
0: Okay, from Carlos Iloilo, lain naman ni dapat ang talent. Ano imo talent?
7: Ang talent ko subong ma'am, ano lang siya, hidden.
0: Ay, so, hidden talent?
7: Yes, hidden talent lang tanay. So, next!
0: Oh, hindi pwede. Di ba sugot ka mga apat? Masugot ka mga apat nga hidden? Hindi?
1: No.
0: Okay. Hindi ka masugot ang apat nga ano. Dapat may talent, Gid.
1: I think mabinalaybay.
0: Ay, mabinalaybay. Sige, para dulain naman. Go, mabinalaybay. Okay, ready? Bisa na lang. Ready, go.
7: Ang ini nga binalaybay, gina... dedicate ko sa akon pinalangga nga abyan nga Zizarina Claire. Ay, sorry. Ang
0: mo pagkagwapa. Suno sang isa ka baka. Suno si grabe, wait lang. Okay, nag-smile pa si ano eh, nag-smile pa kay ina si Sarina, pero dumatsag ko doon na bayluhan ka ko ino sambo, kikinambalan, gin ano mo timo, gin angay mo sa baka, liwat.
7: Ay, sorry.
0: Sorry, liwat.
7: Ang wala nalibalan kung nga-garay,
0: man. Kung nabing, ay, liwat. Okay, diwa, take two. Kung nabi, kung nabi, kung nabi, kung nabi, kung nabi, kung nabi, kung nabi, kung nabi, kung nabi, kung nabi,
7: kung nabi, kung nabi, kung nabi, kung nabi, kung nabi, thank you.
0: Istopagus. Istopagus. Tayo ay may istopagus. Next.
8: Good afternoon.
0: Wow. Sorry, guys. Hindi na ikaw.
8: Good afternoon, guys. Good afternoon, mga tagpalamatisang K5. I am Zarina Claire Magno, 21 years old. And ang akon nga talent... gamit ko na nga talent di sa K5.
0: Go.
8: Halos tanan din nga guesting ko, muni na ginang ginapaubra nila.
0: Tulad kay very special ni mo, kay T, siyempre, ano, gini mo ang time nga ni para lang gini sa imo, para at least, balado, kumbaga, ang focus ang tao sa imo lang gid, ikaw lang ginapamatian, wala na sang iban, so dapat pinasahi gini nga talent ang ipakita mo sa aton subong mga taga K5. Kay T, damay nagadamo, nagalantaw sa imo eh, sa online, damo nagatutok, kaligad to sa mga nadumduman mo, ano mga talent mo before, nga ginapakita, dali, nagkanta ka na.
8: Nag-try naman ko binalaybay.
0: Nagbinalaybay ka na. Nag-drama ka na. Tapos?
8: Masaot.
0: Masaot. Nagsaot.
8: Kaya ko
0: Inter, ano, ano gusto mo?
8: Interpretative
0: dance. Interpretative dance. Oh. Pero ano nga kasi sa ano? Ano nga music?
8: Kantahan
0: nila.
8: Her eyes.
0: Ready. Okay. Hawan.
7: Go, guys.
0: Okay, hawan ang lugar para kay Sarina Claire Magno. Okay, wait lang. Ready? Dapat kantahan yung ganyan. Apat, ha? Dapat gatugma. Wait lang. May pag-start. Dapat ga-poise. Ga-poise.
5: Talikod ko naman. Ay, talikod.
0: Ako yung talikod. Talikod. Tapos, hindi na magatubang. Ready. Wait lang. Wait pa. Ready. One.
5: Tapuson. Ini dapat ang music.
0: Oo, tapuson. Wait lang.
1: Bali, 3 minutes.
0: Bali, ang first nga step is matalikod. Siya, ano, maatubang pa. Hindi na.
5: Hindi na. Do, hindi na, ma'am. Do, mas nami kung katalikod lang.
0: Okay. Wait lang. Ready, talikod. Ready. One, please welcome Sarina Claire Magno.
8: Ooh! Wait lang, go! Pwede ito sa utang niya kanta, ma'am?
1: Oh,
5: Lewat.
0: Wait lang. So, take two. Wait lang. Serious. May mga judge daan sa online. May mga judge. Di karon na mama inus point. Ooh. Wait lang. Ready. One. Take two. Please welcome Sarina Claire Magno.
7: Ooh. Hi there.

0: tama na to, guys. Guys, tama.
1: Chorus.
2: When I see your
3: face.

0: Wow, may pakulot-kulot pa sa katapusan. Grabe, grabe, mga talented.
1: Pwede na kami sa Pilip, sa ano ma'am, sa tawag ng tanggalan.
0: Hindi, masyag ko, kung gakanta ka mo, feeling ko, pwede dun ka mo mag-ano lang, magpamunong lang giguro ka mo, anay. Magpamunong lang giguro ka mo, anay. No, to, so, grabe, so mga K-5, no, ano pa lang to, dok, matilaw-tilaw pa lang to sa ilas, sining mga talent. Hambalgid ni, ano, may nag-comment ni sa atong subong hapon, no, nakatutok, yun inyo sining mga friends, mga classmates din yan, of course, mga co-interns man ninyo dito sa K-5, no, nagatutok, yun, grabe, may, ano ka mo, may mga fans, may mga taga-suporta ka mo, hambalgid ka rin ni Edniel De Los Reyes, walang tapon, lahat may Celtic.
1: Teha, kung ari ka di, tapon. Ikaw, may sabit ka man.
0: And of course, good afternoon again, no, kay, and shout out kay Trisha Mil and Kayla, dira sa may Soto Grande Iloilo Hotel, nga nagatutok git subong hapon, no. And of course, mga K-5, no, later on, mas makilala, tapagid ni sila nga lima, manawano na sila daan, eh, may mga hidden, kumaga ginatago-tago pa na nilang ilas nga mga tuod, gid nga, ano tawag, mga talento, of course, no, ano gid, do mga... Of course, ginatago-tago pa nila lang. Of course, pakilala pa lang to. Kumbaga, ano pa lang to, ah, sneak peek, gamay pa lang to nga, ano, hapyaw pa lang to nga makilala natin sila nga lima. Of course, later on, mga K-5 sa atong pagbalik, in on a deeper level naman, no. Kumbaga, kung may pagkakwela-kwela sila nga mga postura, aura-aura, and of course, may araman sila nga, bisan 1 hour lang guro sa isa kaadlaw, dumay mag dumay mag seryoso man guro sa daka diyang mga ano, no. And of course later on mamana to adlaw sini mga experiences, ay grabe kahiribi sa daw, ay pa hindi pa way pata sa ano, way pata sa kahiribi nga part, no, mo by part mo dapat lain-lain nga emotions, di ba, batyagan mo. Okay, so later on mga K-5, no, bantayan tapagid din sila nga lima, and of course, mas kilalahon tapagid sila. Of course, no, diri lang sa pagbalik sa Kampyon Talk Show.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may
6: D3. Mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung
4: may D3.
6: My family history ba na kamuus ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
6: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
4: Garantisado!
6: Epektibo!
4: Aramis!
6: DDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhaw!
4: Kasi may diabetes ka na!
6: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
6: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
4: ka butika.
6: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag Plus 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Klinika 4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
21: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Extend Food Superman Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
22: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
24: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tayo.
25: Happy kanunay.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
22: Masamig ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
25: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: DTX 500.
22: E3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
22: D3 Bio. Ang D3
25: nga may Physio.
22: Ang Physio
25: nga may D3.
22: D3 Bio.
25: D3 Bio.
27: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio!
25: Ang D3 Bio!
22: Yung may Visio!
25: Ang Visio!
22: Yung may D3!
25: Mga butka!
28: D3

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May pumso!
4: And we are back, mga ka-K5. Of course, dirigi hapon sa Kampyon Talk Show. And of course, mga K5, antes ang tanan. Good afternoon, Gid. Good afternoon, shout out to the senior citizens of Zone 5, Takas Haro. From Cres, Buico, Almohen. Good afternoon. Maulan-ulan nga hapon sa inyo nga tanan. Of course, no? Subong nga hapon, mga K5, especially nga daw matulutog daw ang panahon. Daw manami-nami ni subong mag... Kadol-kadol. Manami ni subong magparapahuway, magluto-luto lang sa balay, maghigup sang batsoy, sopas. Ano pagit ang mga ano, nabalaan nyo nga, ano pagit ang mga favorite nyo ginakaon kung mag-tag-ululan?
5: Sinigang.
4: Sinigang. Champurado. Okay. Champurado pagit. Next.
5: Alomi.
4: Batsoy, di ba? Manami, no? Kahit siyempre, matulutog daw ang panahon. Ano yung mo?
6: Ang DTX 500. Ay, hindi. I mean, DTX coffee mix.
4: DTX 500. And of course, DTX coffee mix. Yes, of course, no? Hindi kita magkalipat nga mag-inom sa DTX coffee mix. Of course. Yes, of course, mga K5, no, kahit malamig-lamig ang panahon, nami ni subong mag-taratanaw TV, maghigup sang sabaw sang batsoy, sopas, aros kaldo, lomi, champurado, o kung ano pagida mga K5, no. But of course, mga K5, no, kahit sa damo-damo kita may ginakaon, do gina-enjoy naton sini ang paghigop-higop sang sabaw. Sa, of course, sa po dato sini ang mapamilya, hindi kita magkalipat mag-inom sang DTX coffee mix. Yes, diba? Nakakape ka na naka-detox ka pa. Wow. Of course, kahit para hindi kita mal-bloated, para at least balado, hindi ka ito kinanglan mag-ano, over sa stomach in, bala ko baga mga K5. Dapat ano, kung damo kita may ginakaon, paresa natin inasang DTX coffee mix, para at least bala nami aton sininga digestion, kumbaga hindi kita bloated, na-detox, na-detoxify sininga aton sininga ginakaon sa aton sininga lawas. And of course, no, mabakalang ina sa may Clinica de Alternativo and Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uboy. And of course, mga K5, kay uso subong, no, ang trangkaso, hilanat, ubo, kagsipon, kay dalasang ulan, init nga panahon, malamig-lamig, and of course, kisa may do, mainit, mga tipo do, ano ba lang, may switch ang mga, ano, sang weather, di rin sa ato. And of course, no, hindi magkalipat mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Diba? Para always, ano, gid ganay, para always, ano, resistensyado.
7: Shadow get termi.
4: Oh, mga bongga. Mga, baka na gusto ko mag-chorus. And of course, well, K5, no, shout out man ato nung nagatanaw subong nga hapon diri sa aton sa may online. Of course, good afternoon kay Kimberly Nicole. And of course, no, good afternoon man. Super, ano, dya, fan na fan. Good ninyo. Crisea Faisobosa. Good afternoon. Good afternoon sa inyo sa mga pamilya. Abal na leader nyo, good, ang bugtong. Ba, sinong bugtong sa inyo? Sinong inanamin nga bugtong? Wow, si Jasper, leader nyo, good ko ng bugtong. Habang ni Crisea. Ano mabal mo kay ikaw ko ng leader?
6: Thank you.
4: Oh, thank you. Thank you. Oh, pasalamat, kiki leader. Habaliya ang kadlaw mo, K5 kesa siya. Ba ilang rang kadlaw? Kay ti, ano kita mo, balance na subong. Kung magaga, ano kita, happy-happy lang kung ako kita subong hapon. And of course, good afternoon man kay Ryan Salazar. And of course, sa aton sininga HR assistant sa K5 News FM Iloilo, Ma'am Syra. Good afternoon, Ma'am. Grabe, napakadlaw niyo si Ma'am Syra. Napahappy niyo si Ma'am Syra sa buong hapon. And of course, good afternoon man kay Sir RV Chris Caceres. Mabali, Edil. Maayo kay ginahigop mo guli ang DTX 500. Ano mamal mo? Ano mamal mo?
6: May oras ka rin.
4: May oras ka rin. And of course, mga K5, no, kahit since ka sila ni nga, nga lima, I mean, ano ni sila, doon malawig-lawig na ni sila ang pagstay nila diri sa may K5, no? Di ba, when ganit ka mo nag-start? Mga June 16. So, since nga lawig na inyo sininga stay, so pamangkoton ko kamo, kamusta inyo sininga experience, kamusta inyo sininga, kahit eh, di ba, ang gina, ano kamo eh, gina-rotate kamo per department. So, per department, may nagkalain-lain kamo nga na experience, kamusta inyo sininga journey, ano inyo sininga mga na-learn sa kalawigon nga nag-stay kamo. And of course, no, ang during the biggest events ang K5 News FM Iloilo, ara man kamo, present gid kamo. So kamusta? Kamusta inyo sini nga experience kay ti diri sa K5 News FM Iloilo? Oy, Mangkuton. Okay. From K5 Alira, Mangkuton, gid kuno kung ano ang pinaka favorite nyo nga department. Syempre ako nga para palagtik mo no kay same kami ni Alira department. Syempre daw may mga krokusi. Ikaw mo kuno kayo Alira. Okay. From ano naman kita? From Sardina. Kamusta mo sini nga experience? Dapat ano? Dapat i-share mo ang ano? Syempre ano nataagyan yun ang tanan? Susubong nga time naagyan yun ang tanan nga department. May reportorya, may newsroom, may creatives, ano pa? Tech, ano pa gid? Ano pa gid nga?
5: Apat
4: na. So ano inyo sini nga na experience? Kamusta so far? Sige, ikaw first, Sarina. Dapat do pag Miss Universe gid answer ha. Go. Demure? Oh, hindi ka magamukha rin, hindi ka?
5: Nga, super, ano gito yan, super bias man ko siguro. Hindi man, no, ano, no offense sa iba niya mga departments, ma. pero, syempre, lain gidya ang first mong experience. So, first ko gid nga experience is the newsroom.
7: Hello,
5: ka,
7: sip-sip, no, sip-sip.
5: No joke, ma.
7: Dobby-dobby-do.
5: Ma'am, ang newsroom ko nga, sang na-sign off ako for 1 week dito. So, every night, kadlaw lang ni Ma'am Kisha, ang akong nga mabatian. Like, bisan nga, may lang kamubala sa, ano, sa station. Kay kung newsroom, unlike yan sa mga mid, kag-sign on, medyo, ano, sila yung ma'am, medyo damo sila di tao, di yung ma'am, galibot-libot. Pero kung sign off, lima lang kamuguro. Tapos, sadya pa, ma'am, kay nagka-guest ako kay K5. Ma-chocolate, dayon. Take namin experience, gindunyagan niya gid ang amon ding stay sa K5. And, ang i-share ko lang, ma'am, kay Talks a Lot ako. So, i-share ko lang, never, like, wala ko bala, hindi ko, I mean, di wala ko bala, ma'am, na-expect na dirigid ako sa K5. Pero, kay thanks to Jasper and Rina Lynn, gin-push gid kami nila, ma'am, or gin-force na gani, actually. Gin-force na gin kami nila, ma'am. Ganda rin na lang gin kami sa K5. Kaya dapat sama-sama kami dito, ma'am.
4: Yes.
5: So, yes. And all I can say, basta na rin na lang English, di ba? Pero di muna, ma'am, ang mahambal ko lang is never gid ako nag-regret nga gin-pili ko si K5. No joke ni siya, pero like, grabe, ang thankful gid ako sa mga mentor. Mentors ba tawag namin? Yes. Mga staffs ng K5. As in, no joke guys, super nami ang environment diri. Like, kadlaw lang ni Ma'am Kisha, pero may batian mo. Joke ni Sir Enrico.
4: Daddy jokes.
5: Like, parang pamilya na kayo dito. Like, anong sadya lang gidi ya ma'am. Mas si ma'am, balko na tanan ano, kay pa guys, kaya pa ba? Kaya pa rin 2 hours ni ka. 2
4: hours ni.
5: Pero totoo ma'am, gusto ko gid ya magpasalamat gid ya sa K5. Kita mo daw gid ko ya na learn, especially kay ano, especially kay Sir Andoy.
6: Thank you.
5: Yan ako gid i-mention ko gid si Sir Andoy kagapon. Kay guys, gin pahibi niya ko.
4: Tayo na yan. Ano experience mo nga gid pahibi ka?
5: Like actually, hindi ko nagibig itong ginakigan. Wala ako ginakigan. Like gin advice lang ka bala. And ang advice niya bala, ang ano gid sir, I mean guys, tagus gid bala sa puso ang iya nga advice. Like parang tatay mo siya nga gina-advise niya ka nga hindi ka maghulat sa validation sa ibang tao. Namo na bala like as in grabe. Tas din sa tech naman, grabe nga ako nga experience kay super before ako magsulod sa station, super gusto ko gid nga ma-experience ang real situation sa tech. Kay super tech gid ang akon nga gusto kung ako man lang. And super na-enjoy ko gid kay res good life siya gali, complicated, damo gali ginaubra nila, sadya. Pero sadya siya kay mapili-pili ka music. Tapos tanan mo dahil yung playlist, ilagay mo yan dyan.
4: Wow, tingin na nagpadugo. Gali kang ikaw to ang tech, ikaw gid ang nagpili ka playlist mo.
5: Mami, tuya akon mga kanta, ma'am, hayaan mo sila na
4: hayaan. Hindi mo gali geng-geng.
5: Geng-geng.
4: Next. Okay, Hali, kamusta ang experience?
8: Hindi ko to ma'am siya, ma'am.
5: What she said.
4: Sige. Okay. Kamusta mo nga experience so far?
8: Yes, sa sulod sang four weeks namon nga internship diri sa K5. Mamba, ko gid nga very grateful gid ko for this experience kay kinakagi man ta sa reportorial, sa newsroom, and sa iban pa gid diri nga department. So, mabalaan mo gid bala kung feel mo diin ka gid suited, diin mo gid gusto nga area sa sunod kung mag proceed ka man sa amo nga field. Kag para sa akon, na-enjoy ko gid ang tanan man nga department, especially ang newsroom. Oh,
4: Grabe! Buhat to buhat! Faye, oh yun, gano'n niya malira. Feel ko ginatunuga na tong radyo na. Kahit oh yun, narababatian mo. Kahit ko ito gina-shoutout mo.
8: Although mamba, taman nga syempre busy man sa iban nga departments, reportorial, especially kung anakada. Sa newsroom, gid mamba, ako gid nga na-busy, gid ko, naging productive, gid ko ya so much. Kaya wala, gid ko ya kagi retouch whole day. For the whole week! Yes! So mamba, ako gid nga ang akon oras, nagamit ko gid bala sa pagtapos ang akon nga task, pag-accomplish ang mga newsroom nga task namon. So mamba, ako gid nga, although kapoy sa utok, magpanumdum sang ano sang Iligaynon, especially kung hindi ka very fluent sa Iligaynon. Mamba, ko gid medo na enjoy ko man sa somehow, and amo ginang least expected kong department nga ma-enjoy ko kay hindi ko mahilig magsulat. So amo na, I think for me na enjoy ko gid ang newsroom.
4: Yes, okay, next.
6: So as for me naman, na-enjoy ko man ang tanan nga department, especially nga hindi man gid tanan nga department is like balaan na bala namon tanan and kung ano ang ginapangubra. But for me, ang na-enjoy ko gid nga department is may dua kaya department, ang reportorial kag ang newsroom. First ang reportorial, since like sa eskwelahan daan di amuna na ang amon ginaubra sa publication, but na-enjoy ko gid ka kung nakita o gid kung ano ang ginapangubra sa mga reporter sa gwa sang ilang nga mga newsroom, kay makita mo kung ano ang mga nagakatabo nga sa palibot, kag ma-experience mo kung ano man ang gaka-experience sa mga tao sa palibot nga gakatabo sa ila. And sa newsroom naman, bisan although mambal ko nga 3 days lang kami naka-duty sa newsroom, pero mambal ko nga nag-enjoy ko kay since ang writing is hindi gid bala forte na kon, kay muna mas ginapalabi ko gid permi ang wakal-wakal lang amo na. So mas nagatag pagit sa akon sang ano, thankful man ko sa mga ara sa newsroom kay ginaguide bala kami nila kung ano ang mga obrahon, kag kung ano ang ano wala ba lang may batian nga ginakigan ka or ano what but ginaguide ka kung ano ang insaktong ubrahon para lang mas manami pagit ang imo nga ginapang ubra nga mga article kag mas ma-enhance pagit ang imo talent and also very grateful gi kuya sa K5 since then sang since sang nag ano ko na volunteer reporter ko kag nag-start ko nga sa K5 since very hands-on, very supportive kag never ko nakabati sang any akig kay ginaguide nila tanan nga mga newbies or mga gusto pa lang mag ano mag mag-join sa field sang media. Amo lang na ako.
4: Wow! Clap. Oh. Okay, let's end this. Goodbye. Okay, next. Next. Ay, grabe, yan ang favorite nyo. Kay, siyempre, kapakita-kita dan. Kay gusto na.
8: Shout out, K5 Enrico Zurita Jr.
4: Ano ganyan? Wait lang. Ano ganyan ba ni Serena? Kay na? Ano ganyan ang joke ni Sir Enrico? Ano ganyan?
9: Mga daddy jokes.
4: Daddy jokes.
5: As in, out of nowhere, mga daddy jokes.
4: Di may ano ka, may na ano ka, umaga may na antok sini, may nahawidan ka nga joke. Na, ano yung mga ano yung Jasper?
6: Ang sang nagainom si Mama Lira, ma'am, sang juice sa may ano ma'am sa newsroom.
4: Mm.
6: Ang balya to, di may ice na, kung wala na, ju lang eh.
8: Naman ko about sa talong, hambalya. Daan mo ko nga, ala ba ang talong? Ay, talong mo long gani. Tapos hambalya, baan mo ko nga, hambalya, wala bala ang talong kung wala egg. Kita mo, eggplant.
5: Meron pag it's a mambalya, ano ka color kung pwede na ko nung bala katabok.
4: Oh?
5: Hambal ko red, sir, hambalya, hindi. Hambalya, ano ay? Indigo.
4: Indigo? Dito? Dito na lipay, makamu sa mga joke.
5: Mag-adlaw kami, ma'am. Gano'n kami mag-adlaw.
4: Gano'n. Ah, pag-italog, 2, 3, go! Ay, grabe! Grabe!
10: Para ba na, ma'am, kailang lang naman mag-adlaw, Japon.
4: Ay!
5: Post namin yan
4: eh. Kung mag-ano, ano nga kadlaw? Pasakay. Pasakay. Ay, aminado. Pasakay. Okay, next. Rinaline. Share. Imo experience. Si Adeline pa. Go.
11: So, hello. Once again, I'm Adeline. Siguro, for me, all departments are equally important. Wala po sang may binapili, wala sang the best for me because I know nga kada department may ara nga speciality, wala. Kumbaga may special purpose sila, kada department. So, wala po sang may binapili or favoritism. Because I believe in all areas, in all departments, in creative, reportorial, technical, and in news, writing, may ara din sila nga ginadugang sa akon. And I enjoy it. Sa technical, pamatsyagang ko sa una, it's favorable sa mga lalaki, ang technical. Wala ko din mo nakita, babae nga nag-technical sa K5. Mm. And nag-believe mo ba ko, hala, basip, labang kigal na ko di malahaw kung mag, ano ko, labang nilangka ako.
4: Oh,
11: pero I'm so thankful, they are very patient. Mm. Sa, kung hindi ka kabalo, they are very patient. Kasi gagam mo lang ko na, oh.
4: Gano'ng gatulala? Ay, gatulala. Gatulala
11: ka na lang. And then, sa my newsroom, man, because hindi ko mahilig magsulat.
4: Mm.
11: Mahilig lang ko yung magwakal. Hindi ko mahilig magsulat. But I really enjoy it. You know, it's not about nga ara, day mo pangalan sa may dalom, sa may byline, via Adeline Joel Calde. It's not about that. It's about informing people sa isa ka credible nga balita, sa isa ka balita nga wala sang bias, kundi nagasulat ka gid, just to inform people and to, you know, yes, just to let them know about

0: abo sa gobyerno, kung ada ka man sa police station, madam, mo ka man makita kung paano sila nag-operate. And sa creatives, I really love it. I really love how Sir Andoy being patient and handled us bisan gakaramaal na siya because gapalapit ang tawag ni gani, ang anniversary sa K-5 gakasalot ya kami. I really learned a lot kung paano maghimo sang joke because lain ang joke sa ano eh, lain ang joke sa una, lain man ang joke sa buong ang humor ba. But
1: humor ba?
0: Damo ko minabalaan kasi I really love it. I really have how K-5 mga trabahador din sa K-5.
1: staff
0: na mga staff sa K-5 very patient. Very understandable and considerable gid sila sa amon syempre mga interns, but you know ang nahubog kami hindi sa ano ba, hindi tungod sa akin kundi tungod sa motivation na nila nakita namon sa ilang mga good exampleship muna lang.
1: Grabe gid ang ano, grabe gid ang smile ni Sir Enrico. Oy, may dumay kami. Oy,
2: nahubog sa ilim noon.
1: No,
3: nahubog sa ilim.
1: Wala galing nahubog na daw na hon ang ila sininga mga experience kundi nahubog. Nahob la endo gali ka hubog, grabe Sir Nico, bisan diyan isalot na gid no, isalot na gid ya joke na bisan sa amor do ka budlay ra man to daag nga ibot lang ang joke nga amo ka to duway ra man to dag gaangay pa isat nga isalot na gid. Ay grabe, happy ra si Sir Nico of course. Yeah. Of happy ang mga staff sang K5 News FM nga at least bala nga mga muna man ambay ang inyo sininga take no sa inyo sininga man na learn diri sa amon of course no kay ti ang everyday ano gid na siya eh, it's a learning process. Kumbaga, hindi pwede nga pag-abot nyo diri, bisan kami diri actually, everyday, nag-learn pa kami, hindi kami perfect, hindi kami, kumbaga, hindi kami always sakto, kumbaga, of course, may aragid na sang time nga magkakasala kita, but then, ang importante, kung paano ka nag-learn sa sala, kumbaga, kung paano mo siya gin-take nga, or syempre of course no, if diri ka sa media ano na siya kumbaga, it's normal nga makabati sang mga comments, negative comments about sa imo sininga ang inyo station of course no, it's normal, depende na na sa inyo sininga pagtake of course paano niyo siya igamiton as motivation of course para at least bala nga next time in the long run no, kabalo ka muna kung paano i-handle paano niyo ihatagan pagid sang kumbaga do justice pagid balang inyo sini nga ginaobra of course. So next is Rinaline, kamusta imo sini nga experience sa tanan-tanan diri nga ano nga department nga imo na agyan, kamusta imo nga mga basi mayara kamusang mga unforgettable experiences, mga hindi nyo malipatan sa sorry or ano nyo sini nga mga na-learn nga ano nyo siya bala ma-apply nyo in the future.
4: I think as for me naman ya ma'am, one of the unforgettable moments ko siguro sang first week kami sa reportorial kay sang Tuesday ako gid first nga nag-sign on and then super wala pa kita idea kung ano matabo tas nag-situationer this si Ma'am Karen na kon nga kwan wala ko nag-expect nga pakantaon gali ko sa kay Sir Ray nga program super grabe ko
1: ano kanta mo ano kanta mo to
4: araw gabi
1: araw gabi di dapat hindi ko sugot hindi ko sugot.
3: Ay hindi na lang ko
4: wag na natin balikan guys.
1: Ay wag na natin balikan. Okay, next go.
4: Amo ma'am, tapos syempre as a first time syempre nga ginpadala sa field, syempre ara gid yang kahulba. Kag syempre wala ka idea kung anong matabo. Amo to, syempre grabe ang pressure kay syempre ning wala ko kabalo kung ano himuon ko. Kag as someone dad nga hindi bala fluent sa Iligayno, especially sa mga madalom nga mga tinaga. Kaya mo na usually ginagamit din mo syempre gapangapa kumbaga sang first week kung anong gamiton nga proper nga mga terminologies kay syempre basi i-bash tayo eh. Huwag naman. Baka umiyak ang babae. Pero siguro ang duwagid ka department nga nangibabaw. Ano ma'am, ang reportorial kag ang technical. Pero hindi magsunggot ang mga taga newsroom. Kay for me, ang ilang department is challenging but at the same time fulfilling. Yes. I think nangibabaw sa akon ang reportorial kay sang nag-volunteer ko daad sa K5, sa newsroom ko ginas

0: akin, ma'am. So, kumbaga may idea na ako kung ano ang... kung obra. What it feels like to be in the newsroom, masakit ang likod, hindi ka nakatindong mangihi. Kasi syempre, dapat lasigay nga ma-post dayon ang tanan ng mga news item. This is a reportorial, the first time ko to bala nga ginbutanggit sa field. Do na challenge ako, but at the same time, do nagpasalamat man bala kay, syempre, do nakagwa ka sa shell mo. Na like, ay okay, ang manigali ang feeling, ari ka di. Nga bisan nakaka-pressure, ma-feel mo gyapon nga kanami sa heart nga makabalik ka bala sang serbisyo, hindi lang sa hindi lang bilang require syempre kay inyo na intern, but at the same time kasi syempre makabalik ka sang serbisyo sa community, sa imo komunidad, kag makabulig man as well as sa station. And sa technical naman, siguro ma'am kay bangod nangin close gid ko sa kay ano, kay Sir Andre, kay siya na akong dads, kay wala ko tatay. Ay.
1: Sige.
0: Yes. Kay ma'am, kay kung ako na ang mag-ginapa-take over niya.
2: So,
0: may ginapabay, ginapabayan niya ko, ma'am. Tay, ginapabayan ko, para balda kami niya duma.
1: Okay, so big shout out, yes. No? Kay ano-ano tawag mo, Andre? Ano, dads?
0: Dads.
1: Yes. Daddy Andre. Okay. Kag,
0: ang muna ma'am, na-enjoy ko gid, especially kung sa program ni Sir June Kapulot, kay ginaharana-harana niya ang mga ginabaybas.
1: Ah, ginaharana ang ginabaybas?
0: Yes! Oh, no. Ginakantahan niya ma'am, tigabi ang laugh na mo, todo-todo. Tapos, namian ko mamamati isang kahuyanan sa mga interns. Yung pagkakanta sila, ma'am, muna pakanta sila, sulsulan ko si Sir June na, Sir, sige pa, Sir. Isa pa, Sir.
1: Isa pa, Sir.
0: Ginapaisa yung magkakanta.
1: Kung baga, kung lain, ginga intern, nagapong ko, ginasulsulan mo.
0: Yes.
1: Parang, sige, ikaw, di, ano, ginasulsul na sa imo, wala.
0: Wala.
1: Safe ka?
0: Safe ko. Ang baya, do grade 1 lang kung nagaling.
1: Do grade 1. Okay, so aside no, at least bala na sa mga muna nyo nga na experience no. Later on, hibaloon naman natin kung paano nyo siya na kumbaga kay tika mo bilang estudyante no, while naga at least na nga naga-eskwela ka mo, may ara man ka mo nga mga personal life, may ara man ka mo kis asang mga aside sa academic, may ara ka mo sang mga organizations nga ginaintrahan sa inyong institution, may ara ka mo sang mga activities pa aside sa pagtuon, aside sa pag-eskwela, may damo ka mo sa mga personal nyo mga activities na ginaobran nyo. Kumbaga, paano na siya ginabalance, ano ang mga challenges nyo nga na again. And of course, paano ka mo paano nyo na siya na cope up, paano nyo na siya na lampuwasan ang inang mga challenges. And of course, no, after ning internship ninyo, ma-fourth year na kamo, di ba? I know, excited kamo, ginatanaw nyo na inyo sininga future, kung masudlon nyo magiging mga media, kung ano nga klase sang path ang inyo sininga tahakon in the near future. So, balaan ko, excited kamo. And of course, no, fourth year is not easy. Kahit graduating student, mayara naman na siya sang another naman nga mga challenges kamo nga atubangon, aside sa mayara naman na another set of ano naman, may ara pa ka mo intern or wala na, amo na ning last, amo na ni. Pero may ara naman na another naman nga mga activities nga, of course, thesis, na dira naman na masunod mga thesis, dyan dumarama pa ugat ang inyo sini nga mga kaugat-ugatan sa ulo nyo. Of course, amo na gamal nga dapat i-enjoy nyo ng anay subong. Kay, syempre, while nga estudyante, palang kamo dapat ina, ano nyo eh, gina-cherish yung every moment. Gina-enjoy nyo lang eh, kay ti mga bata, pa ka mo, dapat gina, ano lang, happy-happy lang kung makakita. Para very, very light lang, gid ba lang, everyday natin. And of course, mga K-5, no, sa pagbalik natin, hibalo natin na ang mga other pagid nga side, no, sa story sa atin sini mga K-5 interns. Diri lang sa Kampyon Talk Show.
3: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio Health News, E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
7: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, mm-hmm. no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado ginastimulate niya sa boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante di kining misilinga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Mm. Amo ni pinaka importante sir boy, kay may ara mga kuan mo.
2: Kay kaon magutom ka, makaon
7: wala
2: ka
7: na niya hormones. Oo. Kaon na lang kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Uh-huh. Hindi ka dali ma-obese, mm. hindi ka dali ma-overweight, mm-hmm. malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom, adlaw-adlaw sang ditribayo, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka-ditribayo ka, adlaw-adlaw.
8: Ditribayo with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa ditribayo, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: Ditribayo, ang ditri, yung may Physio. Ang Physio, yung may ditri. Ditribayo.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imo lawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Ina tanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
2: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
7: stop mga matamis, tinapay, pasta.
2: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
7: Islin lang di tribayo.
2: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Mm. Pero kung gadi tribayo ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
7: na, ka. Gajita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
2: Hindi ka mag-hypoglycemic.
7: Mm. Oh.
12: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Anoy mo on mo, kwa ka sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
7: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
2: Wow, right?
8: D3 Bio!
13: Ako si Lito, isa kamason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3!
10: Mga butika!
8: D3 Bio! Health News! D3 Bio! D3

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalong sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
15: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-hining akon buhok. Kang nag-hinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
17: K5. K5 News FM. Championing the
2: the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: May kumso!
19: And we are back, mga K5. Of course, no, nabatean naton to kaina, no, and of course na ano naton eh, na istoryahan naton to kaina ang ila sini mga tagsa ka experiences diri no sa nagkalain-lain nga department diri sa ato, no, kay since nga sila naga-intern ni sila for almost 4 weeks, right? For almost 4 weeks, so damo na lang sila sa mga na-experience. Do medyo ginakapoy kami, guys. May man mo do. Nag-ano kami, nagtire TikTok gamay bala. Tido ginahapo-hapo kami subong. Pero okay lang na, guys. At least balaga enjoy, enjoy kita subong hapon. And of course, no, shout out gid no kay Ma'am Anna Villaco, Kimberly Nicole, kahang aton friend. Kasi no ni friend ang kahang. Jesus, kahang-kahang inyo friend. And then of course, ang big shout out man kay Javier Milan, tama ba? Javier Milan, pa shout out. Good afternoon. And of course nga tani okay lang kamo dira no subong hapon. And of course, good afternoon man kay Hope Ontanillas. Good afternoon pa, shout out. And of course, good afternoon man kay Edsie Inyon from K5 News Sara. Habalya, balikan nyo niyang live tas isulat nyo sa journal. Essay. Kamu na mapapronounce essay. Paano gid bi? Wala. And of course, pa-shout out maayong hapon mga guwapa from Haya Eve, tama? Haya Eve. Hi, hi kamo mga guwapa. Hi, nice. And again mga K5, no, hindi magkalipat na i-like, i-share na follow ato sa inyong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. And of course, no, ka-upload nyo sa gihapon, siling hapon. Of course, aton sini mga K5 interns, kaina to gin-share nila sa ato ng ila sini nga mga tagsa ka-experiences. Pero subong naman, hibaloon naton kung ano ila sini nga mga struggles, no? Kung makita nyo na sila mga jolly, mga fun lang, of course. Kaya siyempre, everyday is a new day. Everyday is ano eh, happy-happy lang dapat, no? Diba? Dapat gina-enjoy lang ang kada-adlaw naton sini. But of course, no, subong hibaloon naton, ano ila sini mga challenges na agyan as a student, subong nga nag-internship sila. And of course, may ara na sila sa mga tagsa, mga organizations na gina-intrahan. And aside sa academic nila, of course, may ara na sila sa mga personal manilang life, no? Paano na gina-balance, tanan-tanan. And of course, subong maano na sila, matapak na sila sa stage, sang last stage sa ila sini nga mga academic year, nga mangin fourth year na sila. Ano yung nasinig na, ano? Kumbaga, anong gina-look forward ninyo being a fourth year student? And of course, no, after you graduate, ano pagit ang mas gina-look forward ninyo para sa inyo kaugalingan? May aran ang buko mo plans? Ano na bala kung anong nga klase sang trabaho ang gusto ninyo nga i-pursue? Ay, ari nang inyo, dads! Dads! Shout out, dads! Andre! Wow, dads ka pala! For the peace! Okay. So, start naman kita kayo, no? Halina naman kita sa likod. From Edeline naman. From Edeline.
20: Hello po, so I'm back. Well, as an incoming fourth year student, there's a lot of uncertainties in my mind, on my mind nga. Like, anong matabo, what will happen next after I graduate? Di na yahan ako masulod. Ano yahan nga ubra ko nga pag-sudlan. But you know, as a Christian, you know, as a Christian, I cannot deny the fact and I cannot, you know, disregard being a Christian sa akong na life. As sa subong nga mga tinuon, this would be, kumbaga, hindi siya trending sa mga kabataan that you would talk about God, that you would talk about the Word of God, and you would talk about, ay, I'm a Christian, no one will boast about it. People will boast about like, ay, ako ya, magna cum laude, kuya, nag-graduate kuya, suma kuya, sikat ako, madamo ako sa kwarta. But you know, as a Christian, I would prefer to say that I am confident for my future because I know that my future is in God's hand and amo lang ginaang mahambal ko because you know there would be many plans in my mind on my ma sa akong utok sa akong tigipusoon sa akong heart na mga plans that I would do. But you know, life is uncertain. Wala kita may kabalo that anytime, any moment, mula gani, kita natin sa mga nagdakalatabo, sa mga trahedya, may nagakalamatay, may nagapatsyanay, linog, baha, ang kabuhi isang tao, it's very uncertain. So, I don't have, my plans is just to go with the flow kung ano man ang plano sa Ginoo sa akong kabuhi. And, you know, before I will end my statement, I would just to, siyempre, damo man sa mga naglantaw sa aton, this is not a religious program, but I would like to take the privilege to say that to all the teenagers, all the young people watching, listening, bisan sa mga parents, trust God and it's already at that time nga dapat kita nga mga tao magpalapit sa Ginoo because dira lang gid saya kamot na sandig ang aton nga assurance sang aton nga future kay gindi sa aton nga kaugalingon nga kaalam kaugalingon nga kusog because as human as we are we have limitations, therefore we should accept Jesus Christ and be humble sa iyang mga plano sa itong kabuhi. That's all. Thank you so much.
19: Yes, of course, no? Ang kumbaga, para at least nandala mangin successful kita sa uri, dapat ginaano gina naton eh. Dapat ginabutang gina naton si God sa center sa aton sininga kabuhi. Of course, ara siya nga nag-guide sa aton sininga mga plano. Kumbaga, ara siya nga mag-hatag sa nga guidance. And of course, protection no, sa adlaw-adlaw nga tanan. And of course, next, kay Rina Lynn. Imo naman sininga mga challenges nga naagyan so far. And of course, ano imo gina-look forward, no? Kahit ikaw, mangin fourth year student ka na, ano imo plan in the future? Mayara ka na bala sa ang ginatanaw nga mangin job ni mo?
17: I think, ma'am, hindi naman na bag-o gidya nga may challenges kag struggle sa pag-eskwela sa isang katawo. Pero as for me, siguro ang challenge gid, nabulol siya. Ang challenge gid, syempre, is sa amon nga program is for me, isang financial gid ma'am. As someone nga, scholar ni Manang, shoutout sa akin nga Manang, kay Manang Alin. I think, amugin na ma'am ang, for me, ang biggest challenge. Kay syempre, may damo kami sa productions and other stuff nga ginagastuhan. So, kabudlay, kung on the spot bala ma'am hao nga needs ang kwarta, nga alamutan diri, alamutan dito. As someone nga, syempre, wala nagdako sa isa ka, silver spoon nga ano hindi nga ano lang nga makakaon lang sa tatlo kabe sa isa kadlaw okay na mabudlay siya ma'am kay syempre mabudlay kis ang magsabay-sabay pero syempre grateful man ko sa mga friends ko kay syempre hindi man sila maluho and amo na kag kis kung short man syempre go-offer man sila nga sa ila lang anay mahulam lang anay and amo na ma'am draman siguro masulod nga very important man nga pangitaon mo ang imong right circle sa college kay dako gid nga support system ang ma-provide nila sa imo and super love gin sila guys thank
19: wow.
17: you
19: yeah.
17: tapos siguro naman as for the future naman I think damo gid ang maka-relate especially sa mga kasabayan namon subong nga siguro ang mga family ko guro kag friends gina-expect nila nga if mag-graduate ko pursue ko gidang media pero like to be honest ma'am hindi pa gid ko ya sure kag wala ko pagkakakita ang self ko kung sa diin gid man bala ko nga field anong i-pursue ko gid man pero bahala na si Batman kag ginasalig na lang gid kay God humble man gay ni Adeline kung anong ang plano gid man niya para sa akon pero as of the moment amo na gid na enjoy ang amo sini kay syempre amo maningin ko at ang programa mo di kung sa sunod man nga amo niyang ipatak sa aton sang Ginoo syempre i-try man naton kay giniskwelahan man naton ini mo gin sakripisyuhan man sa aton ginikanan sa aton nga mga utod sang mga friends, mga special loved ones naton sa pagsuporta sa aton. So, amo sina, amo lang ang importante lang gid guro is magkaroon kagid sang positive outlook sa kabuhi. Nga bisan ano na ang gakalatabo sa imo, hindi mo gid malimtan to always look for a silver lining.
19: Silver lining.
17: Yes, to always look for the beauty. Sa isa ka disaster amo na ma'am amo gid nang naga-fuel sa akon nga
19: magpalayon
17: yes my favorite kong quote ma'am nga if it's not okay then it's not the end so mo na ginapangawakan ko so I hope nga tani magamit Manila sa atong mga tagpalaman.
19: Yes. Next, Jasper.
18: As for me naman, since manug fourth year na kami and mag-graduate na soon, damo sa mga gusto ko labuton man sa kabuhi and gusto ko ihatag man sa family ko and nagasuporta gid sa akon, but muna hindi tagin mapaktan kung ano bala ang madangtan naton sa ulihi since wala pa naton na balaan kung ano ina. But for me naman, ginapangayuan ko lang gid sang pagsalig per me ang aton nga Dios since siya gid ang may right or may power para mag guide sa aton nga ginapangubra sa adlaw-adlaw. And challenges ko bilang isa ka college student, siguro ang kisar na budlayan ko magbalance akong sa mga ginapangubra ko sa mga org and also sa akong academics since outside sa eskwelahan may araman ko mga organization nga gina joinan and mambal ko gid nga budlay siya i-balance. But as nagalakat ang panahon, na-realize ko man nga dapat before ka magsulod sa isa ka organization or sa isa ka institution, kinahanglan panumdumon nga kaya ayhan, kaya mo, kaya sang oras mo, kag kung kaya mo mahatag ang mga commitment nga ginapangayo sang isa ka organization. That's why advice ko man na sa mga tao nga like sa mga manug first year or anong sa mga damo mga organization nga muna i-balance tagid kag hindi tagid pagpabayaan ng aton academics, especially if may ginalagas kita nga mga Latin honor, so hindi tagid na pagpabayaan. And also ang gina-look forward ko man sa amuntanan is or para sa amuntanan ng mga graduating students is malabot namon kung ano man ang mga gusto namon sa amon nga kabuhi. And I know sa kada isa sa amon may ara gid nga ginat ano nga kumbaga ginaalayan sang sini nga mga pangarap para sa mga palangga namon sa amon nga kabuhi. And I know nga tanan kita ginadedicate gini naton and gusto ko lang man i-take ding opportunity para magpasalamat man sa apat ni nga tao nga di subong sa akon nga kilid since first year to up until now sila ning gasalo sa akon every time. For example, lagnaton ko and what sina nag-obra sang project ko or like I mean hindi ni sila literally nga ginobra ang tanan, but sila bala like ang gaguide kung ano obrahon ko, kung ano ang mga need ipasa, kag kung ano mga kulang, kag sila na ang gapang ano, sila na ang nag-guide gid kung anong dapat ubrahon nga insakto since sila na mga ano, mga brain of the group gid.
19: Wow.
18: Mga brain of the group na sila.
19: Sorry, Sarina.
18: No, muna sila. And also, thankful man ko kay naging bearable gid ang college life ko tungod sa ila, kay ara sila nagasuporta per me and amo lang na.
19: Yes. Amo na gani hambal nila, no? Bisan nga like hindi mo kinahanglan sang damo-damo nga friends sa imo sini nga life. Bisan isa lang na or duha ka tawo, importante nga ara sila kumbaga ang through ups and downs bala sang imo sini nga kabuhi, ara sila nga mag-guide sa imo. And of course, no, bala naton mga K5 nga very important man ang support system nga nagahalin sa aton sini nga friends. Kay sometimes, no, may ara gid kita nga ginabatsyag nga do hindi naton mahambal sa aton sini nga family, hindi naton mapagwa sa aton sini nga pamilya. So may ara ka nga friends nga dalaganan mo kung may ara kung time nga do down ka na, may ara ka sang friend nga maistorya mo, matawgan mo. Kay at least bala ka malan mo kung manami sa feeling nga do makapagwa ka bala sang imo sini nga mga problema bala sa isa ka friend nga masaligan mo, do naga mag-unshock. And at least, no, kag balaan mo may ara sang tawo nga nagasuporta sa imo bisan ano matabo. So may ano ka gidyan, do naga may ara ka sang fuel agud magpadayon sa imo man sini nga life. Next, Hallie.
21: Hello again sa aton mga tigpalamati. Ako gali si Hallie Liwat. Kag ako naman sa first time ko nagabot diri sa city as a freshman ng Culture Shock. Yes, freshman. Culture Shock gid as a probinsyana nga nasanay nga ara sa poder sa ako nga pamilya. So, big culture shock gid siya for me living away from my family, pangabuhi kadi sa syudad. Kag amo na bala nang sa nga ra ko tuya sa amon niya. I was privileged enough kag thankful gid ko sa akon nga nanay kag sa tatay ko kay ano bala pag-abot ko sa eskwelahan, matuon na tulog tuon na lang makafocus gid ko sa akon nga pagtuon. Kasi pay pag-abot ko din sa syudad, ako na lang, ako na ako malaba, ako maluto, ako maplansya, uniform ko, ako tanan, ikaw tanan, wala ka sang saligan. So para sa akon na budlayan gid ko mag-manage siya nga akon nga time kung ano akong pag-inahon. Siyempre may mga assignments pa, matuon ka pa para sa mga quiz. So amo na nang nabudlayan gid ko mag-manage sa nga akon nga time kag amo na bala nang siguro advice ko lang man sa mga manug college na nga learn how to manage your time lang gid guys, kaya ako hindi ko na kaya. How tawas amo na nang again, ilog sa inyo yung panghambal ni Ma'am Keisha. It's really important to find the right circle to have your own people nga maging support system mo, especially if you're away from home nga masaligan mo gid sa hindi lang sa kasadyahan kundi sa mga tion man sang pangangailangan mo. Kaga muna bala sang first year ko, syempre budlayan ko mag-manage ang akong time. Ang sa uto ko lang, gusto ko lang yung mag-focus sa akong academics. Hindi ko gusto ma-distract. So, So, mo na ang nagpugong bala sa akong to explore, try new things, like pag-join sa mga orgs, sa mga events. So, aside sa akong pagka mahuloy on, pagkakulang sa akong nga kumpiyansa sa kaugalingon, amugin na nagpugong sa akong nga hindi ko gusto academics, ma-distract, ma-compromise ang akong nga academics. So, wala gid ko nag-join first year to second year sa bisan na numan na nga events or activities. And amoy na ang isa ka regret ko as an incoming fourth year student kay subong damo nga events among nga school ang ginpang kakas. So wala na ko chance nga mag-join sa akon nga last year. So amo na gusto ko ihambal man sa college student nga hindi ka mo magkahadlok, mag-try sang mga bagong butang, mag-explore, mag-join ka mo organization so you can meet new friends, build connections. Kaga mo na, isa pa rin sa gusto ko yung bagina sakto man to, find the right circle for you. Okay, thankful gid ko nga nakakita gid ko yung sang friends. Wow! Sip! Sang friends ba lang nga, ano, hindi bala tanan lagaw lang sa utok, hindi bala galgal lang bala, oh grabe. Nang, hindi to, okay, amo na bala, the friends you choose will either motivate you or inspire you to do better or dalon ka sa wrong path. So, amo na thankful gid ko sa ila kay matutong gid sila sa pagtuon, kay of course, hindi man, yes, matutong na sila sa pagtuon guys, doon, di lang halata. Tapos, ina ba lang mabalaan mo gid ba lang hindi nila gusto masayang ang pagpaeskwela sang ilang mga ginikanan diri sa syudad sa Iloilo. So amo na manage your time, learn to manage your time, be confident and explore to try new things kag of course find the right circle for you.
19: Wow, grabe, check. Okay. Oh, di ba? Damo kita may mga na-learn sa aton sini nga mga K5 interns kay since nga damo ni may maka-relate nga mga estudyante, especially nga do ka ano man ninyo bala? Do same man sinyo level nga manug fourth year na, kung paano i-balance ang tanan, how does it feel nga being a college student? Mayara na nga gapamati subong sa aton nga senior high school, manug college na siya, wala pa siya kabalo sang course sa gusto niya, wala pa siya kabalo sang kung paano ang life sa college, kung paano i-overcome ang tanan ninyo nga challenges, ang tanan nga problems nga gakaagyan. So manami gid no, it's ano gid da. Damo gid kita may ma-learn especially sa aton sini nga mga student no, mga pagapamati subong hapon sa aton, damo gid sila sini may makuha nga lesson.
0: Thank you,
19: K5.
0: Thank you.
19: Ay, nasa sa'yo. Nalimutan. Mamayara pa. Kaina to, kaina to. Magsaot na gusto nyo, gatalikod lang. And lad, anay nga, ma-share na siya. Tapuso na ang programa. Ano, good man bala? Mali sa Rina, no? Okay, last. Last but not the least.
0: Yes.
19: Sa Rina.
0: Papaiyakin ko kayo.
19: Ganun.
1: Ako galing mahibig.
19: Go.
0: So, before na mag-start ako mag-college, ang, ala,
19: Why pagali? Okay, game play.
0: So, before ako magsulat sa college, yung ako nga ginaisip lang is go with the flow lang. Like, as in, eskwila lang. Wala gi ko yung ginapanumdom and hampang sadya-sadya lang gidyang ginaubra ko ya. Tapos da yun, wala, same sa ila. Kaya kami nga grupo, abi, do wala. Puli diretso, tapos diyan eskwela, puli. Wala kami nag-intra sa mga orgs or ano, si Jasper lang ginag-intra sa isa ka publication. Tapos din, timo na. So something happened sa akon sang, you know, before mag-enter sa third year. And dito, do nag-push akon nga, okay, nga gina-cage ko nga akon nga self sa isa ka. Sa bilog ko, sa 4 years ko sa college nga, is-cage ko ba lang akon nga life sa boring like puli diretso muna. So gin pangagad or gin pang push, nag-push kami tanan, nag-intra kami sang
19: sure? hindi ganoon.
0: Nagano kami, nag-join kami pag-iririmaw and super thankful gid ako i-mention ko gid ang pag-iririmaw ko nga mga upod friends. Kay like oh, mga friends kay nga first time kami nag-try nga mag upod bala sa mga ka-batchmates namon sa ka-college. Mga upo naman sa college. Wait lang. And dito naman na-realize, nga damo, galing mga tao di sa college naman. And kasadya lang gali. Kag nami siyang experience kay bisan kapoy, kag amo na bala. Pero super fulfilling after matapos. Then after na, nag-intra kami din sa tanan-tanan. Pag yung mga pwede maintrahan. Imagine, nag-ano kami. Oh, ganyan, dodgeball kami! Yes, nag-dodgeball kami. Tanan-tanan. Tanan na intrahan, pwede intrahan. So then nag-org kami. Oo. And third year actually namon is super dumudamo na nangyari sa amin yung third year kay ginlubos-lubos tanan nagwala namon ginubra sang first year and second year and siguro bawi kay balaan gali nila ang fourth year kami wala na gali kami intrahan and dumudamo nga challenges na kaya to namon tanan nga bisan kapoy-kapoy puli katulog ka na lang pero tungod kay may para sa ginahambal nila guys. Pero tuntood, super thankful gid ako sa akon ng mga friends. Kay kung wala sila, literally guys, gina-clinic na ako per me. Kaya per me sila ara lang sila per me. Kulkibot ka ara na sila. Ayun lang, super na-appreciate ko gid ang akon ng mga friends. Kay like, kay sa sobra, bala ka kapoy, ginapa-clinic ka na.
19: May manubit-bit ka na sa clinic.
0: Oo, gulpin ka na lang, balon just, ako, taon ka na namun, dahil.
19: Medic, like, gali. Pero di halata, kay very hyper ka, very hyper. Diba? Kung diri, wala ka man, uy, mantig adlaw, nga ka pa muyong, uy, takagit kita ka na muyong, actually. Umpisa kang nag-start ka. Diba, gina, say hi to Sir EJ.
0: Hi, sir. Nakitay kami sa ukayan, ma'am, nagamala kami lang.
19: Ano?
22: Ay, mama, nakita ko di, K-5
0: ba? Mukha sila. K-5 ba? Guys, so good ko sa inyo. Talan nga name nila sa Facebook, gali. K-5! Sama ko sino si K-5 ni Man. Siya ko sa damo-damo. Yung K-5.
19: Gali, Timo. Ano ha? Gali, Timo. First name. Ano?
0: Oo,
19: first
0: gali nga. Gali nila.
19: Yes.
0: Okay, so, balik tayo doon. Amo na.
19: Advertisement.
0: Grabe. Segway. Grabe, gaman nga. Mga attention span ka. May gamay lang. Pero, Timo na. Sa akon nga college life, paano ko na kaya ang ako daan, ga-work kami, gabulig ako kay Papa. Kung may mga free time ako, gabulig kami, balig guys. Bisitahan nyo ko guys sa... Namo segue! Oo, sa Laganes, makita nyo kami to guys. Gabaligya kami isda. And amo na, super kapoy siya guys. Kaya siyempre, labor yan siya. And amo na, tapos yun, iskwila ka pa. Tapos na yun... Damo, nasadyan, gid ako, kay super productive, gid bala perme akong day. Kisado, hindi na lang gani kung magtulog. Joke lang yun. Ito muna, super sadya, gid ang college life ko sa tanan nga natabo. Especially, isang nagsulod ako sa K-5. Though mas nag-ano, mas nag-clear bala ang akon nga gusto tahakon. Kaya actually, sa una, ang bako, hindi gid ko yung mag-broadcasting. Hindi gid ko yung magsulod, gid yung sa media. Kay ba mo, ang ano, akon nga sister is, broadcasting, ano man, graduate. And na-realize ko, mako, like, maano ko din, like, naubra naman ka magulang ko, brahon ko liwat, pero kayang bala, push lang, go lang, kay damo ka, push bala guys nga, para, gini ko na sa akong, kay babaan ko, so mako, sige, o mako na, kay people pleaser ko guys, hindi yung mako, sige, sige, sige, muna, gagawin ko para sa inyo. So muna, ang mako, sang nagsulod na ko de, sang nagsulod na ko sa K5, ang mako, super, okay na, may galing ang media, super, so, guys, hindi ko dasig attention span. Guys, ka, bigda mo galing mga pasayod sa mga upo, no? Pero muna, nasadyahan ko, kaya nga, especially, hambal sang kasin ko, hambal sa akin, try mo after graduate, sulod ka sa, try mo mag-apply sa K5, kaya daw, kaya ginasugid ko daan sila per me. So, no joke na, guys, nga ba, kung nga namin, ganyang K5, kaya ginasugid ko na sa akin, nga mga kapamilyahan, oh, wow, tarantanan, ginapost ko ginaya, guys, kaya as in super, wala, ganyang regret sa K5, choose K5.
19: Wala! Oh, yes,
0: and
19: yes.
0: Then, grabe.
19: And then, guys, the last na lang, no, before kita mag-end subong hapon sa aton sininga kampiyon talk show, last na lang kasi may gusto ka mo nga i-shout out, may gusto ka mo dira nga i-tamyawon subong hapon. Sige, sige, dasig lang kita, fast lang. Okay. Very, very
1: so,
19: fast.
1: So, ako naman, Luya, gutamyawon ang akong mga pamilya nga nagapamati subong, akong mga kabarangay, sa kay Sofia, kay Jairo, nga best friend ko. Hello, guys. And of course, kay Mikay man, kay Tina, nga mga midwifery sa stand.
19: Okay,
1: hello.
19: Next!
18: sa ako naman, shout out sa akong mama nga nagalantaw sa buong sang live. Grabe ni kagina, may panaginabantayan sa balay paghalin ko. Ambalya, ano oras ang inyong nga live kay matanaw gig ko. Shout out sa akong mama nga gatanaw sa buong kag sa akong man nga papa kag sa akong pamilya kag sa mga taga simbahan kag sa mediator. Shout out sa inyo.
19: Next.
3: Shout out dira sa tanan nga tigpalamati naton sa Carlos kag Balasan, Luya Kutamyawon, ang Barredo and Macahilo family. Kalang akon mga friends dira sa Balasan, si Paula Katrina Aguilar, si Millicent Grace, si Pongpong, si Hope Ontanillas, kag si Alam John Trompeta and the others. Hi guys!
0: Next. So ako naman guys, e ginatamyaw ko galing ako nga tiya, kagang family sa tiya ko, nga ginaistaran ko subong, kay subong internship. So, hi-hiya! Hi, mami! All. Yes, pati mga sa mga akon, mga kasimanwa, kag mga friends, family sa Leganes. Hello, guys!
19: Alright, so thank you so much, Gid, no? Thank you so much, Gid, sa paghatag sang tiyempo subong hapon, no? Agud makilala man kamo sa aton sini mga K-5. And of course, no, mayong hapon, Gid, kay Harmelito Bakang Caparoso, shout out from Davao City. And of course, good afternoon, ma'am, from Lolo Pedot sang K5 News FM Canlaon. Yeah, shout out gid na sa inyo tanan. Maya dayag gid nga hapon. And of course, nga halong kita permi, no? Kahit siyempre, hindi malikawan nga nagaulan-ulan pa sa sininga tion. And of course, no, shout out man again kay Ma'am Haya Eve. Habalya, madaog gid si Sarina Marie. Yes, unbeatable. Wala may makaperde kay Sarina Marie.
4: Next. Dabo
19: pa sa tani, ambal mo. Dabo pa tani. Kung baga, ano na lang, ano nagtakaroon malapaw kita sa oras, ano na lang, i-record ko na lang, i-post ko na lang. Alright, so thank you so much, Gidno, sa pag-upod si subong hapon diri sa may aton nga programa. And of course, next Sunday, may another batch naman sa mga interns nato, no, mga kaupod nato, and of course, makilala pa. And of course, no, again, thank you so much, kids, sa pag-upod subong hapon. And kabay pa nga, ha, stay safe, kita tanan. Kahit malamig-lamig ang tiyempo, maulan-ulan ang panahon, hindi magnagay ka gwa, no, if hindi, wala malang sang importante nga kinahanglan sa gwa, hindi kita magnagay ka gwa. Sulod. And of course, mga K5, no, mag-aligmat, mag-monitor gid sa mga aton sini mga LGUs, sa ila sini nga mga announcements. And of course, no, para malikawan naton ang mga insidente, especially dira sa mga pamilya nga malapit sa naga-star sa malapit sa suba, sa mga coastal areas, malapit sa baybay, maghalong gid kita tanan ang especially, no, especially may ara pagin na bala reminder lang everyone, kung may ara kita hinuptanan bala nga ido nga nakahigot, though nga masakit sa aton nga for example hindi naton sila masalbar bala, pero mas masakit man isipon if maano sila eh madula sila nga naka-leash bala, nakahigot sila, so better nga ipabuyan na lang naton sila mga K5 bala naton nga as a pet lover man kaysa masakit man para sa aton madulaan sang pinalangga nga kasapatan or hinuptanan, pero at least bala in a way nga kuhaan naton sila sang higot para at least may ba alam mo may makaano sila, makasurvive sila in their own ways man bala mga K5. And of course, again, no, halong kita tanan. Stay safe mga ka-K5. And of course, kita ay naman kita sa next Sunday sa masunod niya edisyon sa Kampyon Talk Show. And again, ako si ka-K5, Kisha Marie Hanaysay. Thank you so much, everyone. See you next Sunday.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
9: Para sa matinong nga dugo,
23: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo,
23: DTX 500.
9: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
9: Basta tilo ang atay,
23: happy kanunay,
9: DTX 500.
23: Masaligan,
9: epektibo,
23: DTX 500.
9: Mahigo ba na ang imo dugo,
23: DTX 500.
9: Masamit ka ba na ang gina-allergy,
23: DTX 500.
9: Ang DTX 500
23: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
23: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
23: DTX 500.
9: Masalika, DTX 500.
23: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
23: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
23: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong napaminal. Salamat sa
23: Mighty C.
9: Mighty C.
23: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
23: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
23: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
28: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
23: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
23: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Gabasa na naman bala ang imo.
31: Ay, gabasa na naman?
30: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
32: Always nagabasa?
30: Kag nagabaho ang kilikili?
32: Mag-Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
32: Clinica Deo Fresh.
31: Nagabasa na naman balaga.
30: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
32: Clinica Deo Fresh.
30: Para sa maputi at mabangong kilikili.
33: Gadragsa nga punggot,
34: DTX Beauty Soap.
33: Magaspang nga panit,
34: DTX Beauty Soap.
33: Dala o magputi,
34: DTX Beauty Soap.
33: Puro katol-katol,
34: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
34: Bakal na sa mga butika.
35: Nestor!
1: Ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Tiga-plansa na!
6: Ganito ako!
2: Tigasing!
6: Tigalapa!
2: Tigasay!
6: Tiga-plansa!
2: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
2: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
2: Ang extend!
6: Supplement for men!
2: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
2: May maca
6: at lavawaska
2: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
2: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men
2: para sa matino nga dugo.
6: DTX 500
2: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
2: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant
2: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
2: DTX 500
6: masaligat,
2: epektibo.
6: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500
2: ikaw ba na
6: ang may diabetes?
2: DTX 500
6: ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
6: yan ang kapanupo
2: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
6: masaligat,
2: epektibo.
6: DTX 500
2: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio
6: ang D3 Bio
2: yung may VCO.
6: Ang VCO
2: yung may D3
6: mga butika.
2: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio
6: ang D3 Bio
2: yung may VCO.
6: Ang VCO
2: yung may D3
6: mga butika.
12: K5
13: News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakats, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio,
4: yung may D3.
2: Matakas, mga butika.
6: May family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: Whoa. DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: May powerful compounds.
6: Nga nagapanubo
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kadaragsa nga punggo,
17: DTX
12: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
13: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa ang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio. Ang D3. Nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3. D3 Bio. E3 Bio. With Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
13: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
0: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ari nga paborito na ito niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may
11: Physio,
0: yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
11: yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: E3 Bio!
4: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mga butika!
6: Para sa matino nga dugo!
7: DTX-500!
6: Para sa healthy nga tayo!
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatino sa imo atay!
6: Basta tino nga tayo!
7: Happy kanunay!
6: DTX-500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX-500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo?
6: Nga sa masami,
7: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX-500.
7: Masalikan.
6: DTX-500.
3: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Bente utso minutos nang nakaligan sa takna sang alas 4 maayong hapon, Western Visayas.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Kampyon sa balita.
1: Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Bentinuwebe minutos na ang nakaligad sa takna sa alas 4, maayong hapon Western Visayas, kagari kita sa ato niya palatuntunan, Punto Legal.
15: Punto Legal. Punto Legal. Ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto Legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa 42 ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo kagaton niya Component City, Pasig City. Sa probinsya sang Antique, Capiz, kag Aklan. Sa aton nga mga abyan dira sa isla kag probinsya sang Guimaras kag iya lima ka mga kabanwahanan. Sa aton nga mga tagpalamati diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa Facebook Live. Kag sa tanan nga mga tagpalamati naton nga malabot sa aton pagwaragwag diri sa kahanginan sa 88.7 FM, ari kita sa
15: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag mag-aupdaray kita sa sunod nga 90 minutos. Agod pag-istoryan nato ng mga legal nga konsepto kag para man mabala ninyo ang inyo nga mga kinamataro. Mga abyano, diri sa Punto Legal, kada Domingo may ara kita pag-istoryahan niya mga layi. Ano ang klase sang layi? Ano ang mga kinahanglanon agud mapamatud-an nga may paglapas sang layi? Kag ano naman ang ginhambal sang Korte Suprema pamaagi sa iyang mga desisyon? Agud nga malikawan naton ang makalapas sang aton nga layi. Amo na gani mga abyan, kung may ara ka mo gusto nga pag-aistoryahan nga layi, komentar lang ka mo diri sa aton nga Facebook Live sa 88.7 sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page. Sa liwat no, ginatamyaw naton ang aton nga estasyon nga K5 News FM sang happy 5th anniversary. Naghiwat ang aton nga pinalangga nga estasyon sang 5th anniversary last week kung sa diin nga kaupod na naton ng aton nga president no nga si Dr. Ramil Uy. Ang nag-strike gid sa akon nga ginhambal sang aton nga doctor sa aton nga leader diri nga si Dr. Ramil Uy. You know, our greatest asset is our credibility. Amo ra gani nga hindi kita diri makawaragwag o kun makaistorya sa inyo sa kahanginan o kun diri sa Facebook Live kung wala kita sang kredibilidad kag labi na gid nga pagbalita sa inyo sang kamatuoran. Aton gid ginatamyaw ang aton yung mga abyan dira nga mga taxi drivers nga kapila na gid ako nakasakay sa lain-lain nga mga taxi no nga nagapamati sila sa 88.7 FM. Madamo gid nga salamat. Sa aton nga mga jeepney drivers, sa aton nga mga abyandira nga nagapamati subong samtang nagainom sang mainit-init nga kape kay tungod nga maulanon gid ang aton nga tiempo diri sa Western Visayas, no? Ini dalas ang aton nga habagat kag may mga LGUs na kita nga nagpagwa sang ila advisory nga wala na sang mga klase. Sa aton yung mga abyandira sa Uton, nagpagwa na sang advisory nga nagasuspindi sang klase buwas July 13, 2026 sa tanan nga levels. Sa Leon, amuman, no? All levels. Sa Pavia naman, preschool to senior high school, wala ka mo sang klase buwas. Kag ang Facebook page ni Mayor Ian Kenneth Alfeche sa Banwa, sa Alimudyan, nagpagwa naman sang advisory nga wala na sang klase buwas ang preschool hasta senior high school. Nakita nato nga kadamo na subong sang naapektuhan sang aton nga habagat kung sa diin nga may mga footbridge nga nagkala guba labi na gid sa Banwa sang Leon kag may mga nagasaka na nga mga water levels sang aton nga mga suba no amo na ganing maghalong kita mga abyan maghalong kita kay tungod nga mag para maging safe kita kay tungod nga miara kita tugani sa Banwa sang tubungan no nga may naapektuhan nga tigulang sang isa ka landslide. So maghalong, magbantay gid sa balita kag dapat nagabantay kamo diri sa K5 News sa aton nya Facebook page para sa mga news alert naton. Mga abyan subong July 12, 2026, aton ginahiwat ang ikapulo nga anibersaryo sang Arbitral Award. Arbitral Award kung sa diin nagdaog ang Pilipinas, kag makahambal gid kita nga atin ang West Philippine Sea. Diri subong no, ginahiwat naton ang 10th year anniversary sang Arbitral Award kung diin nagdaog ang Pilipinas laban sa China sa aton nga claim sa West Philippine Sea. Mga pinalangga naton nga mga tagpalamati no. This is a reminder sa aton nga may ara kita sang sense of pride, patriotism and at the same time ang sense of nationalism kung sa diin nga may ara gid man kita basehan kag claim over the West Philippine Sea. May mga notable ban kita nga mga Ilonggo nga nagpartisipar diri kung sa diin nga naagom naton ang kadalag-an sa aton nga claim over the West Philippine Sea. Isa na diri si ang former Solicitor General kag-anay naton nga Associate Justice, the retired Associate Justice nga si Francis Hardeleza. Sang January 2013 no, sa pagpanguna ni anay Solicitor General nga si Francis Hardeleza, ginpasaka sang Pilipinas ang kaso batok sa China sa idalom sang UNCLOS o kon ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Amo ini ang tikang nga naglatag sa aton sang legal nga basihan sang aton nga pag-claim towards the West Philippine Sea.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Nakita man naton nga sa pagtapos ang iyang nga termino bilang isa ka Solicitor General sang iya pag-appoint as an Associate Justice sa aton nga Korte Suprema, ginpadayon sang administrasyon ni anay Presidente Benigno Noynoy Aquino III ang aton nga laban didto sa International Tribunal nga may claim kita sa West Philippine Sea. si Albert Del Rosario o former secretary sang aton nga DFA, amo ang nagpatibong sang prinsipyo nga ang Pilipinas dapat magpangayo sang hustisya paagi sa matawhay nga mekanismo kag syempre may basihan sa layi, hindi paagi sa karahasan o kun sa paggamit sang kusog. I know nga kilala man ato ng inika personalidad nga pag-abot sang 2014 si aton nga former Solicitor General nga si Florin Hilbay nga nagserbisyo bilang Solicitor General. Kag siya man ini ang nagrepresentar sa aton no. Si Florin Hilbay amuni ang nagrepresentar sang Pilipinas sa Tribunal sa The Hague. Kag sa 2016 si Jose Calida ang nagapadayon sang representasyon tubtob nga ginpagwa ang makasaysayan nga desisyon. Sang July 12, 2016 ang tribunal nagdeklarar nga wala sang legal nga basihan ang 9-line nga claim sang China. Kagagin pamatudaan gid naton nga may ara gid sang claim ang Pilipinas nga indeed atin ang West Philippine Sea. Sa sini nga desisyon mga abyano, ginapabaskog ang sovereignty naton, especially sang Pilipinas sa pangingisda, sa enerhiya or sa energy, kag sa pagdumala sang aton nga mga yaman dagat. Isa ini ka kadalagaan nga bunga sang kaisog sang aton nga mga leader sa kaalam sang aton nga mga leader kag panindugan sang mga leader kag mga abogado naton nga indeed we own the West Philippine Sea. That is why nga mga abyano ang sa subong nga ikapulo nga anibersaryo sang ini nga arbitral award, naghamba lang aton nga Department of National Defense Secretary nga si Secretary Gibo Chudoro iyagin na hamba sa aton nga padayon nga ipakigbato sang aton gobyerno ang kinamatarong sa West Philippine Sea. Suno kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr., importante ang amu ini nga desisyon bangod nga ginakilala sini ang kinamatarong sang Pilipinas sa iya exclusive economic zone. Ginpahayag man niya nga nagalapad ang paghangop kag suporta sang mga Pilipino sa pakigbato sa West Philippine Sea. Makita man nato no nga may mga tensyon man gyapon dito sa bahin sang aton nga pungsod kung sa diin nga gakaapektuhan ang aton nga mga coast guards. Gakaapektuhan man ang aton nga mga mangingisda no. Nga ginaharas sang mga foreign nga mga elemento. So dugang pa sang aton nga Defense Secretary nga si Gilbert Chudoro magapadayon ng Pilipinas sa pagsuporta sa international law, ilabi na ang aton nga 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Kag indi ini magpasugot nga maagaw ang kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea. Amo na gani atin ang West Philippine Sea. Mayong hapon sa aton nga mga gapamati diri sa aton nga Facebook Live no. Ginatamyaw ko gid sang happy birthday si Jesse Cres Carpio. Ang aton nga mga abyandira sa gagakwa sang kompre Subo sa University of San Agustin College of Law. Kabay pa nga maging abogado gid kamo nga maging lagting nga abogado nga ipakigbato ang matuod-tuod. Kaga speaking of mga abogado, nakita na naton sa nagligad nga semana ang natabo sa impeachment trial. Daw-damo nag-viral subong mga memes, mga statements kag mga abogado naging viral na subong, especially sa aton nga mga prosecution panel kag defense naman nga side sa natabo nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakita man nato no nga ang mga cross examination kag direct examination especially isa ni Attorney Ligutan kag ni Attorney Narvasa. Amo na kani ang pamangkot ko sa inyo mga abyan. Ano balaihan ang assessment ninyo sa impeachment trial? Amo na nga ito niya pag-istoryan subong nga hapon no, ang impeachment trial kung ano natabo sa nagligad nga semana. Ato na naipagatamyawon ang aton nga mga nagalantaw sa Facebook Live, especially sina Inday Alido, sina Tristan Gulay, maayong hapon sa inyo dira. Stay safe gid kita. Kag si Sir Dante Toquero nga may pamangkot karon sabto naton niya pamangkot. Okay mga abyan no, aton pag-istoryahan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sang nagligad nga semana nagumpisa na ang aton nga impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte. As a recap kag review no, sang aton nga 1987 Constitution kag para hindi man kita maging lost kung sa tiempo nga may ara kita sang istoryahan ay sa upod sa aton nga mga abyan. Kag basic makapamati kamo diri sa akon, makabulig man kamo edukar sa aton pumuluyo kung ano gid man bala ang gakalatabo diri sa aton nga pungsod.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Ang impeachment no isa ini kami kaminismo nga ginhatag sang aton nga 1987 Constitution kung sa diin nga makpwede makakas ang aton nga mga opisyal, mga matag-as nga opisyal sa ila nga posisyon. Pero istrikto ang aton nga konstitusyon kag nakalista lang kung sino gid man bala ang pwede nga ma-impeach nga officer.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Ang pamangkot diri mga abyan no nga does it mean nga kung ikaw isa ka elected official directly pwede na bala ikaw ma-impeach? For example, isa ikaw ka councilor diri sa aton nga syudad o kun dira sa inyo nga banwa o kun mayor or congressman, attorney pwede bala nga ma-impeach ang ini nga official? The answer is no. Okay? Hindi tanan nga public official nga na-elect naton o kun ginbutar naton sa mga eleksyon pwede nga ma-impeach. Kay tungod nakabutang sa aton nga 1987 Constitution, labi na gid sa Article 11, nakalista diri kung sino bala ang mga impeachable officers naton.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Mga tagpalamati naton, take down notes kung sino ang pwede ma-impeach nga public officials. Una, sa listahan ang presidente sang Pilipinas. Daw nakita naton sa aton nga kasaysayan no, very sikat case in point nga isa sa presidente nga nag-agi sa impeachment amo si former president Erap Estrada.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Pero aton madumduman mga abyan no, nga do wala aton nagtapos ang aton nga impeachment kay tungod nga nag-resign o kung nag-naog sa pwesto si Erap Estrada. So, amoy nang una sa listahan sang aton nga impeachable officer, amo ang presidente. Ikaduwa, mga Abiano, sa listahan natin nga pwede ma-impeach nga officer base sa 1987 Constitution, amo ang Vice President sang Republika ng Pilipinas. And this is what we are witnessing right now in our nation. Kung sa diin nga may ara na kita sang impeachment trial Vice President Sara Duterte.
15: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Next naton nga impeachable officer amuna ang mga miyembro sang Korte Suprema. Isa sa pinakasikat nga impeachment nga nato nakita amo ang impeachment ni Chief Justice Corona. Kung sa diin nakita naton nga nagboto ang aton yung mga senador nga nag-impeach kay Chief Justice Corona. Meaning, kung ikaw isa ka Associate Justice or Senior Associate Justice o kung Chief Justice, pwede ikaw makakas sang aton nga sa imo nga posisyon through impeachment only. Pero may ara kita sang isa ka natabo sa aton nga kasaysayan kung sa diin nga si former Chief Justice Sereno nakakas through a co-warranto proceedings.
15: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Ang ini nga co-warranto proceedings no ginahiwat nga gina-question mo ang kwalifikasyon sang isa ka official kung sa diin naghambal ka nga hindi siya qualified to sit down as a member or to sit down in such position kay tungod nga may ara siya sang wala sang kwalifikasyon. So sa amo to nga pamaagi nakakas si Chief Justice Sereno not through an impeachment mechanism pero siya nakakas through a co-warranto proceedings. Aside sa mga miyembro sang Korte Suprema naton, may ara man kitang nakalista diri sa aton nga 1987 Constitution nga pwede ikaw makakas through impeachment mechanism kung ikaw isa ka miyembro sang Constitutional Commission.
15: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Kagang aton nga last nga sa listahan sang aton nga 1987 Constitution nga pwede ikaw makakas through an impeachment mechanism kung ikaw isa ka ombudsman. So meaning, all other public officers are removed as provided by law and not by impeachment. Amo na ang pamangkot ko sinyo, mga tagpalamati naton kag mga Abyan, no? Nga abala ang aton yung impeachment, no? Ara sa Senado subong. Nakabutang gid ini sa aton nga 1987 Constitution nga ang aton nga impeachment proceedings nagaumpisa sa aton nga House of Representatives kung sa diin nga may gina-initiate ini nga complaint didto kag gina-refer ini sa aton nga Committee on Justice. So didto na siya magaumpisa sa aton nga House of Representatives. They have the power to initiate sang aton nga impeachment, no? And then kumakalabot na ina siya sa Senado. Ang Senado naman naton amo ang naga-try and decide, meaning sila ang magatindog sa bilang isa ka impeachment court. Kag ang ari ang pinaka-controversial sang tanan, no? Ang isa ka impeachable officer naton pwede lamang makakas sa iya posisyon through an impeachment mechanism kung makalabot sa 2/3 of votes of all senators naton diri sa Pilipinas.
15: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: So damo nga mga opinion subong no nga ano bala ang 2/3 nga basihan naton? 24 bala? Or ma-minus kita sa 24 naton kay tungod nga for example, no? I mean, this is the reality. For example, kina Jinggoy Estrada, no? Who is now facing a non-bailable offense. Nagparehas kay Marcoleta noong ara subong sa mga otoridad naton. Kaga parehas sa aton man nga isa ka senador nga si Bato de la Rosa nga ginapangita subong pending ang iyang pagdakop through a warrant of arrest sang aton nga International Criminal Court. So ang pamangkot, no, ano bala ang basihan sang two-thirds nga ini of all senators, no? Is it the total number nga 24 or is it the number nga within the jurisdiction of the Senate based sa desisyon sang Avelino versus Cuenco? So amo na ang aton nga pagabantayan, no, nga kagkabay nga ma-resolba na ina kung ano gid man bala ang basihan kay para hindi na magkinagamo ang aton nga pungsod. Akon man kinatami ang subong nga nagalantaw sa Facebook Live naton nga si DJ Macho Kulit. Mayong hapon, Macho Kulit, no? Madamog inyo salamat sa pagpamati, no? So, amuna gani ang aton yung mga grounds subong, no? Ang na-enumerate ko na sa inyo, sino bala ang pwede nga ma-impeach naton yung mga opisyales? Ano naman bala ang grounds for impeachment? Mga abyan, no, ang grounds for impeachment, very specific, nga naka-enumerate man sa aton niya 1987 Constitution. Nakabutang sa aton niya 1987 Constitution that impeachable officers may be removed for the following reasons. Number one, culpable violation of the Constitution. Lantawon ninyo ang Constitution. Lantawon ninyo ang ginobra sang impeachable officer subong. Miara bala siya ginbayular sa mga provision sang Constitution nga pwede siya bala makakas sa iya posisyon nga ginapungkuan subong. Next ground for impeaching an impeachable officer is treason.
15: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Next is bribery, no? On which I believe isa ini siya sa mga ginaalegar subong, one of the articles of impeachment versus kay Vice President Sara Duterte. Isa naman ka ground for impeachment base sa 1987 Constitution na mo ang graft and corruption. Kag ang nabilin nga duwa ka grounds naton for impeachment, number one is other high crimes. Kag aton nga betrayal of public trust.
15: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: So right now, no, we are reminded that the Senate has the power to try and decide sang aton nga impeachment. Ano bala maging convicted o kon maging acquitted si Vice President Sara Duterte kay nakabutang sa 1987 Constitution naton that the Senate has the sole power to try and decide impeachment cases.
15: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Kagang aton nga impeachment judgment, no, kung ano man ang maging desisyon sang aton nga Senado kung makakas sa pwesto o kung maging convicted ang aton nga respondent, ini limitado lamang sa removal from office and disqualification to hold any office under the Republic.
15: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Amo na gani mga abyan, no? Bago kita mag-commercial break, ano bala ihan ang ginhambal ni Vice President Sara Duterte sang nag-abot siya sa Senate during the impeachment trial pero wala man siya nag-attend sang hearing, no? Ang iambal, in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbound. Mga abyan, ma-commercial break kita anay kag pagkaistoryahan natin karon ang mga nagkalatabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagbalik natin diri sa Punto Legal.
15: Punto Legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Kampyon sa balita. Kampyon. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
17: May family history ba na kamuhusong diabetes?
18: Mag-TTX 500 ka!
17: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag-TTX 500 ka na!
17: Ang TTX 500
18: ang may powerful compounds
17: na nagapanubos ang imo blood sugar.
18: TTX 500!
17: Garantisado!
18: Epektibo!
17: Aramis TTX 500!
19: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isaman sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
20: Laingid man kung kana, tigulang kana, tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga selula sang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay paagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres. O ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag possibly cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
16: DTX 500! DTX 500!
21: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
22: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
21: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
16: Wow! DTX 500!
23: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang paghubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga paghubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
16: DTX 500.
24: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo selula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension po, kung suruy-suruyon mo gid kundi inhalin, guba ang imo selula ki wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra ki wala kaga DTX 500. So kinanlan DTX 500 gid ang kinanlan.
20: So kung bisyador sir boy, kinanlan gid nga no? Mag-DTX 500
25: ay, Mighty C. The more kagabisyo, the more
20: Pure C. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
25: Ay.
20: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Note, hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
19: Uy.
20: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imong mga selula kung naka DTX 500 kag Mighty C ka or PRC. Protektado ang mga selula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag Mighty C. Imagine ha, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw.
4: DTX 500 Health Alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo,

0: sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
0: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: sa K5, diri lang sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So, una,
4: problema. Gid ako sa akon body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
1: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
1: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
8: Masaligan.
1: Epektibo.
8: DTX 500.
1: E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
8: Ang D3.
1: Yung may Physio.
8: Physio.
1: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
8: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5 News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, my puso.
14: 14 minutos nang nakaligad sa takna sa alas 5 subong hapon na nagabalik kita sa
15: Punto Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Bago kita na commercial break, no, may ara kita sang nag-

0: kinabutan diri sa ato niya Facebook Live sang pamangko. Nagkabaga attorney maayong hapon. Ano maayo buhaton kung himuan sang tawo? Ano ang maayo buhaton kag himuon sa tawo nga nagahimo-himo sang istorya nga wala sang ebidensya? No, ang aton diri nga solusyon niya sir no sa aton nga nagpamangkot diri sa Facebook Live. Ano bala ang ginhambal niya sa imo? Is it libelous or not? Makaguba bala? Paninirang puri bala ini? Kay ang tanan nga ini mag-aumpisa sa barangay anay, no? Patawag mo ini siya sa barangay? Kag file ikaw sang complaint, kag mag-request sang isa ka conciliation. Kung wala ka mo nakalabot sa isa ka conciliation, sir, pangayo ikaw sang certificate to file action. Kay basi bala ang imo ini nga concern libel complaint ini siya sa aton nga criminal laws. Mas maayo nga maistoryahan ninyo kag mahusay ninyo sa barangay nga level para wala na sang gamo. Okay? Bago kita na commercial break, no, ato na ginaistoryahan ang nagkalatabo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag liwat, no, nahambal naton nga sang nag-abot ang aton nga Vice Presidente sa ikaduwa nga adlaw sang impeachment trial. Although wala man siya nagpakita, pero wala man siya nag-attend sa proper trial. Ang ginhambal niya sa media, no, nga in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbowed. Grabe. Medyo mainit-init naman ang gakalatabo dito sa aton nga Senado kung sa diin nga nag-umpisa na ang aton nga impeachment trial sa pamaagi sang paghatag sang mga opening statements sang aton nga mga abogado. Una sa opening statement ni Congresswoman Luistro. Diri nakita naton sa opening statement ni Congresswoman Luistro nga very grassroots approach. Kung bagang gin pag-deliver ya, very tudok o kung nagaigo gid sa tagipusoon sang mga tagpalamati kay tungod gin gamit ya ang mga statements nga paano ang mga manggagawa, paano ang mga driver o kung ang mga guro, no, nagakwestiyon nga kung paano magkakasya-kasya ang ilang mga sahod.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Although naging emphasize ni Congresswoman Luistro nga kanya-kanya nga mga tao may problema, ang ini nga ginaatubang subong naton sa impeachment trial wala gakalayo sa problema sang tagsa-tagsa nga tao kay tanan apektado. Si Luistro nag-emphasize sang different points sa iyang opening speech, no. Number one is the theme of accountability. Ano bala ang ginahambal niya kung sa accountability, mga abyan? Iyang gina-emphasize sa iyang opening statement nga ini the trial is about public money, public trust, and the people's right to accountability. Diri man gin ma-emphasize ni Congresswoman Luistro, ginkumparaya ang duty sang isa ka vice presidente. The duty of a vice president connected man nga ginkumparaya sa duty sang isa ka barangay treasurer. Saying that kung ang lokal nga official dapat maging accountable sa kwarta sang mga tawo, so must the highest officials also. Meaning, kung hasta sa pinaka-ulihinga mga sininti mo, ginapa-accountable mo gani ang isa ka barangay treasurer, dapat ang aton nga mga opisyales, especially vice president or whoever nga nagapungko dira sa mga highest officials naton yung mga posisyon, dapat sila maging accountable man.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amoy ni siya ang demand of accountability nga naging part sang opening speech ni Congresswoman Luis Trono, nga dapat this is about the public money. This is about the public trust and the people's right to demand accountability because kwarta ini kuno sang aton nga pungsod. Ikaduwa nga punto sang aton nga Congresswoman Luis Trono. Public office is a public trust. Nakabutang gid ina sa aton nga 1987 Constitution labi na gid sa Article 11 Section 1 no nga public office is a public trust. Sa iyang nga opening speech ni Congresswoman Luis Trono, iya ginhambal nga ginremind ya ang aton nga mga senador nga ang aton nga Constitution nagadeklarar nga public office is a public trust. Public office is a public trust and not personal power. Amuning ginhambalya nga ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sinumang opisyal.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Our power is not owned by any official, mga abyano. Diri nato nakita nga si Congresswoman Luis Trono ginpang remind ang aton nga mga public officials labi na gid ang mga senador nga magatindog bilang mga senator judges naton that public office is a public trust no. Ikatatlong apuntos ang aton nga dira nakita naton nga si Congresswoman Luis Trono ang iya ikatatlong apunto amo ang punto nga evidence over politics. Diri nakita naton nga ginhambal ni Congresswoman Luis Trono nga ginhangkat ya ang aton nga Senado nga magdesisyon base sa mga dokumento, sa mga records, sa mga sworn statements and independent findings. Evidence over politics, no? Naghambal siya nga mag-rely kita sa mga dokumento, records, sworn statements, kag mga independent findings, hindi sa mga rumors, sa mga chismis. Hindi mag-rely sa propaganda o kon mga social media narratives. Evidence, hindi chismis. Hindi haka-haka, hindi propaganda, at lalong hindi sokmed narrative.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So evidence over politics, sa munang ikatatlong apunto nga ginhambal ni Congresswoman Luis Trono sa iya opening statement sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ika-apat naman amo ang iyang nga ginhambal nga pattern of abuse, mga abyan. Iya gina-argue o kung ginhambal ang apat ka articles of impeachment. Number one, misuse of confidential funds. Ikaduwa, ang unexplained wealth. Ikatatlo, amo ang bribery. Kag ang ikaapat amo ang threats to constitutional order. Iya gin-emphasize nga ining apat, they are not isolated incidents. Hindi ini siya watak-watak, no, mga abyan. Pero iya gin-emphasize nga, these are four chapters of the same story. Kag nagapakita kuno sang abuse of power and betrayal of public trust.
1: Punto Legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ang ikalima nga puntos ang aton nga congresswoman nga si Congresswoman Luistro sa iyang opening speech dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghambal siya nga ang impeachment nga ini isa ka safeguard kag hindi kuno revenge. Kin-clarify man ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech that impeachment is not a weapon for political revenge but a constitutional safeguard to protect the republic itself.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kay syempre maisip man sang mga tawo labi na gid sang aton nga mga pumuluyo nga ano bala ang rason nga ginapa-impeach si Vice President Sara Duterte? Ini bala may ara gid man sang basihan o kung ginapa-impeach nila si Sara Duterte kay tungod nga gusto nila magpanghimalos o kung this is so-called the political revenge. Amo na gani nga ginemphasize ni Congresswoman Luistro that this is not a weapon for political revenge but a constitutional safeguard to protect the republic itself.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ginambal man ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech no kung ano bala ang apat nga articles of impeachment nga naging basihan para nga i-file ang ininga impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una nga artikulo. Artikulo 1 or the first article of impeachment, which is the misuse of confidential funds.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Diri ginhambal ni Congresswoman Luistro sa iya opening speech no for the information of everyone. Ngambal yang ang first charge, which is the misuse of the confidential funds. Iya ginhambal nga hundreds of millions of pesos ginagastos kuno without transparency, without clear accounting. Kaga mismo ang ininga si Congresswoman Luistro nag-remind sa aton nga kung ang barangay treasurer gani ginapa-explain naton in every centavo, how much more the vice president.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Iyaman ginemphasize diri nga public money is sacred and secrecy demands stricter accountability, not less. Amo ni gani nakita naton nga very relatable ang ginobra ni Congresswoman Luistro kag makapaathag sa aton nga mga pumuluyo nga this is just like a public official nga nagaokupar sang pinakanubo nga pwesto diri sa aton nga gobyerno. She compared it to a barangay treasurer though. Nga abala kung ipag-explain naton ang isa ka barangay treasurer in every centavo, nga ang vice president hindi yan ninyo ipa-explain.
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ikaduwa nga artikulo, artikulo 2 sang aton nga impeachment nga articles of impeachment versus kay Vice President Sara Duterte. Ginhambal nila isa ka article naton ng unexplained wealth. Yeah. Iya ginhambal diri. Luistro pointed to the lifestyle. Lifestyle kuno kag assets that far exceed the lawful income. O kumbaga, ano bala ang lifestyle ni Sara Duterte kag ipagkumpara siya kung inibala nagakasubra sa isa ka income sang vice president. Ginpamangkot ya, no? Ginpamangkot ni Congresswoman Luistro sa iya nga opening speech, mga abyan, paano bala nga saligan sang mga tao ang mga leaders kung hindi man nila ma-explain ang source sang ila nga manggad? Or how can the people trust leaders who cannot explain the source of their riches?
1: Punto legal, kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ginemphasize man ni Congresswoman Luistro that public office is not a license to enrich oneself. Ang inimo nga posisyon hindi ini dapat pamaagi nga para ipamanggaranon mo ang imo kaugalingon, but this is a duty to serve. Ikatatlong artikulo, the third article of impeachment, ukon ang artikulo 3. Amo ini ang bribery.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Diri no gin-explain ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech sa impeachment trial nga she warned that bribery corrodes governance, no. Iya man diri gin pakita nga ginahambal man ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech nga kung may bribery gani nga gakalatabo diri sa aton nga gobyerno, ginaubraya ang public service into a private transaction. Ginambalya kag gindeklarar nga may ebidensya, not rumor, evidence, not rumor will show how favors were exchanged for influence. This is not politics as usual. This is betrayal of the Republic.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kag amuni ang ikaapat nga artikulo, artikulo 4, the fourth article of impeachment laban kay VP Sara Duterte, amo ang threats to constitutional order.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amuni siya subong ang gina-focus sang prosecution versus kay VP Sara Duterte. Kung makita ninyo, no, amuni subong ang gina-focusan nila sa pag present sang mga ebidensya. Diri naghambal, no, si Congresswoman Luistro, the threats to constitutional order. Gina-argue ni Congresswoman Luistro sa iyang opening speech that intimidation of institutions attempts to silence critics, no, and the disregard for checks and balances strike at the heart of democracy. Naghambal man siya nga these are not isolated acts but part of a pattern of abuse. Nakita man natin din rin, no, nga isa sa pinaka-striking nga ginhambal ni Congresswoman Luistro, no, nga saan ka nakakita sa kasaysayan natin nga may ara kuno sang vice president nga kaibigan niya ang hitman? Saan ka nakakita sa kasaysayan natin na mayroong vice president daw na kayang ipapatay ang pangulo? So diri gina-angkor sang prosecution ang ilang nga pag-prosecute subong kay Vice President Sara Duterte ang mga threats kuno dito kay Presidente Marcos, kay First Lady Liza Marcos, kag kay former speaker, no, former speaker Romualdez. So nakita ninyo nga dira naton na ginpakita sang prosecution ang video ni Vice President Sara Duterte nga may ginubra siya o kung may ginhambal nga mga tinaga nga kuno hamba sang prosecution nag-post sang threat sa kabuhi sang aton nga presidente, sang First Lady kag sang former speaker Romualdez.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Aria, ano naman ang ginhambal sang aton nga defense counsel dirino? Ang okon si Attorney Season nga ginaistoryahan man sa social media, no. Very sharp and very technical ang depensa naton. Sa opening speech ni Season, no, iya man ginhambal nga gin-emphasize ang due process para kay Vice President Sara Duterte. Gin-emphasize ni Attorney Season nga ang impeachment isa ka constitutional safeguard and should not be a political weapon.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Iyaman nga gina-oppose ang request sang prosecution nga for arraignment, noting that the Senate rules allow representation through counsel kag wala man gina-require ang personal appearance ni Vice President Sara Duterte. Ikadua, burden of proof.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ini ginhambal ni Vice President sang abogado ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Season. Iya ginhambal ano bala ang burden of proof no? Sino bala ang may-ara sang obligasyon nga i-prove ang mga allegation versus kay Vice President Duterte? Gin-remind ni Attorney Season sa iyang nga speech no nga senators have the burden dapat nga the burden of proof rests entirely on the prosecution, meaning ang obligasyon kag ang pressure nga dapat i-prove nga guilty gid man si Vice President Sara Duterte ara sa prosecution.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Unless the prosecutors present admissible, credible, relevant, and competent evidence, hambal ni Attorney Season, the Vice President kuno is entitled to acquittal.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Diri man, ginhambal ni Attorney Season, no? Never forget. Hambal ni Attorney Season, never forget. Ginhambal niya, kagit-invoke niya ang mantra nga, we as a nation never forget. Nga ginhambal niyang ini nga trial, isa ka historical moment sa aton nga nasyon. Kagin-argue ni Vice President, gin-argue ni Attorney Season, nga removing a vice president chosen by 32 million voters contradicts the people's democratic choice.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amuni ang iya nga gina-emphasize no nga abala kakson naton through an impeachment mechanism ang isa ka vice president nga ang nagbutang sa iya diri sa pwesto. Mga abyan no, ginhambal natin ni Season, 32 million voters ang nagboto kuno kay Vice President Sara Duterte. Kung kakson si Vice President Sara Duterte through impeachment, ini kuno nagakontradict sa choice sang mga nagboto sa iya or the people's democratic choice.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Subong no gina-stress man naton kag gina-emphasize no nga public office is a public trust. Nagapadayon si Attorney Season sa iya nga speech kag naghambal nga dapat may equal standards kita diri. Equal standards. Naghambal siya nga ang demand, ang constitutional demand sang accountability naga-apply hindi lamang sa aton nga Vice President. Naga-apply man kuno ini the constitutional's demand, the constitution's demand for accountability, naga-apply man ini sa aton nga mga House of Representatives prosecutors themselves.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ya punto kung ang aton nga constitutional demand naga-apply man sa Vice President, naga-apply man ini dapat sa aton nga mga kongresista nga na part or naging part sang aton nga prosecution panel. Who are the same time or at the same time are public officers that are bound by the same standards of integrity and fairness? Kag gin-emphasize man ni Attorney Season no, ang pinakalas niyang punto diri ang impeachment abuse. Gin-cite ni Attorney Season ang Supreme Court ruling sang tuig 2025 nga gin-invalidate ya ang Duterte's earlier impeachment kag ginawarn man nga impeachment can be abused to maintain political dominance. Iya gina-humble ni Attorney Season nga ang gin-describe ya ang House proceedings bilang isa ka fishing expedition nga nagabayolar ko no sang aton niya constitutional boundaries. mga memorable lines ni no ni Attorney Siso, no? We as a nation never forget. Iyaman kin humble nga the burden of proof never shifts.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kagin humble man ni Attorney Siso that public office is a public trust but that applies equally to the prosecutors. Masadya ang day one sang aton nga prosecution or day one sang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kagaton man nga pagabisitahon ang ikaduwa nga adlaw sang aton nga impeachment trial ni Vice President Duterte.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Sa ikaduwa nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Duterte, we are confronted with a question, no? Kag naging viral ini sa aton nga social media accounts kung sa diin may mga abyan kita sa social media account nga nag-print sa mga 1,000 peso bill kay nagahambal ko nung photocopy is an equivalent of original.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Pero mga abyan, no, for educational purposes, labi na gid sa aton yung mga tagpalamati diri sa Facebook Live kag sa radyo naton, no. Ano bala ang butsilingon kung maghambal kita nga photocopy is equivalent of an original? Diri, no, nakita naton nga ang photocopy issue. This became a flashpoint sa ikaduwa nga adlaw during the direct testimony sang aton nga witness sang prosecution. The prosecution daan, ang prosecution nag-submit sang mga photocopies sang mga certifications kag affidavits na mag-support sa ilang video evidence nga gin-presentar. Mga abyan, naghambal kuno ang depensa. The defense argued nga only original documents dapat maging admitted. Gin-cite nila ang best evidence rule sa aton nga rules of court.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Nagambal si Attorney Narvasa, objection. No, objection. Permi na lang objection. Kapilasang objection. Pero ano bala ang butsilingon kung magapresentar kita sang photocopy vis-a-vis sang aton niya mga original documents? Si Attorney Carlo Narvasa, no, may iduwa kita diri ka abogado, Attorney Ligutan para sa prosecution, kag si Attorney Narvasa dito sa aton nga defense, no. Naghambal ang aton nga defense, no. Nag-object siya, Attorney Carlo Narvasa repeatedly objected, insisting nga ang mga photocopy hindi iniya admissible. These are not admissible. However, naghambal si Attorney Ligutan nag-counter nga the photocopies, ang hindi nga mga photocopy were properly authenticated kag ang originals were either digital kag in preserved man sa by Meta or ang aton nga Facebook. Naghambal si nagrule ang aton nga presiding officer nga si Senate Senator Cheese Escudero. In overrule ya ang objection kag nag-allow sang photocopies to be treated as equivalent to originals.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Pero balikan naton, ano ba lang ginhambal sang Korte Suprema when we say photocopies to be equivalent of originals? May ara kita nga kaso nga gindesisyonan sang Korte Suprema, which is the People versus Lastimosa. Gindesisyonan ini sang February 3, 2025. Last year lang gid mga abyan. Kag nga mamati kamo sa akon kag para maguntat na kamo print sang mga 1,000 nga bills gamit inyo mga printer dira, no. Under the ruling of the People versus Lastimosa, may doktrina nga ginhambal diri ang Korte Suprema nga under the Rule 130 sections 3 and 4 of the 2019 revised rules and evidence, a duplicate of any original document, whether electronic ini or paper-based, it is admissible to the same extent as the original. Meaning, ang duplicate, for example, such as photocopy, no? Admissible ini as evidence to the same extent sang aton nga original. Unless, no, may genuine question nga gin-raise sa iyang authenticity of the original, or it would be unjust or inequitable to admit the duplicate in lieu of the original. Thus, a photocopy bilang isa ka duplicate is admissible in evidence. Absent any such objections in the previous may ara manda nga mga nakabutang, no, nga ano pa ano naton ma-prove ang second evidence ni ini kung wala ang original. So meaning may ara na yang dapat i-prove such as na lost siya or na destroyed siya, no? So meaning may ara kita nga mga Supreme Court ruling kag mga rules of court nagasuporta nga a photocopy can be admitted as an original.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So ano ang akon nga reminder sa mga nagprint sang 1,000 peso bill? Mga abyano, hindi iniya lango-lango. This can be considered as counterfeiting. May mga abyan kita dira sa social media subong naghahambal nga ma-print kita 1,000 peso bill. Kami naghahambal nga photocopy is considered as a original, no? But ang layi naton very clear, mga abyan. Reproducing currency or pag-print sang aton mga kwarta, ini isa ka act of counterfeiting.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Ano bala ang counterfeiting, mga abyan, no? Hindi ini siya civil or normal nga kaso, but this is a criminal act, mga abyan, nga may pwede kamo mapriso, mga abyan. So although galango-lango man lang kamo kay tungod nga hindi man kamo sang-ayon sa opinion sang abogado sang prosecution, but no, ang inyong alango-lango, basi bala, it can land you sa prisuhan.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Counterfeiting refers to falsely making, altering, or imitating currency, securities, or official documents to deceive others. Ano bala ang criminal liability? Pwede ikaw mapriso 12 years and 1 day to 20 years kag may fine pa ina, no?
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Amo na ganing abisan maglango-lango lang kamo, mga abyan. Like photocopying a 1,000 peso bill para lang i-contradict ang statements ng isa ka abogado. The law is clear nga that act can be considered as counterfeiting.
1: Punto legal kaupo si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Okay, no? Padalian na nato ng ika-duwa kag ika-tatlo nga adlaw sang aton nga impeachment trial. Sa ika-duwa nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nakita naton ang abogado nga si Attorney Ligutan for the prosecution kag si Attorney Narvasa para sa defense naman. Sentro sang aton nga proceedings dito sa impeachment trial, amo ang 2-minute video and 18 seconds nga video clip halin sa November 2024. Kung sa diin makita ninyo si Vice President Sara Duterte. Dito nakita sa 2 minutes and 18 seconds nga video clip, nag-ubra sang remarks ang Vice President nga kung ambalyagid, no, and I quote, "Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta, and Martin Romualdez. No joke, nagbilin na ako, ma'am." No? Dito nakabutang sang mga threats against kay sa mga nahambal ko to ng mga tao, no. Ila gina-presentar sang prosecution amo si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Iya dito nag-testify si Senior Agent John Mark Kalilong nga iya kuno gin authenticate kag gin preserve ang amo nga video through Meta. Ginpreserve ya kuno ang Meta, which is the parent company of Facebook. Iyaman nga ginkumpirma ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga may mga journalists man nga nagsubmit sang ilang mga affidavits nga gina-verify ang mga ginpanghambal ni Vice President Sara Duterte. Of course, nakita naton nga si Attorney Narvaza nag-object, no? Objections. Nakaba si Attorney Narvaza sang objections ya nga gina-question niya ang admissibility. Kung ano gid bala pwede bala ma-admit as evidence ang ini nga video, ang certification sang mga dokumento kag ang even the length and the storage medium sang mga sang video nga ato. Pero ang natabo, no, gin-overrule ni Senator Chiz Escudero ang iya objections kag gin-allow ang video nga mag-presentar dito sa Senado. Amo na gani nga makita nato, no, ang video nga ato, that was the first evidence na gin-presentar nila, which is the video of Vice President Sara Duterte nga nag-ubra sang remarks versus kay President Marcos, kay First Lady Liza Marcos, kag kay former Speaker Martin Romualdez, no, nga ginpakita nila nga do grave threats kuno. Amo na gani nakita naton pagka third day sang impeachment trial. Sa third day nag-cross examination naman si Attorney Narvaza kung sa diin nga gina-question niya ang authentication sang video. Attorney Narvaza cross-examined NBI agent John Mark Kalilong who authenticated the video of Duterte's grave threats, no. Nagpanindugan si Kalilong, naghambal nga ang mga remarks nga ato nga ginhambal ni Vice President Sara Duterte were absolute and constituted a serious threat.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: Kabahin man ato sang amutong video, no. It na-connecta man siya, no, sa kay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zuleika Lopez. Kung sa diin nga gin-issuehan man sang subpoena si Attorney Lopez nga mag-appear next week sa impeachment trial. So, dira naton makita mga abyan, no, nga by next week, let us see if magpati sa subpoena si Attorney Zuleika Lopez para magtubang sa Senado because naghambal ini ang mga defense, no, nga abala si Zuleika Lopez gin subpoena because the defense argued nga Duterte's kill remark was provoked by Lopez's alleged mistreatment during her detention in 2024. Matandaan nato, no, sang tuig 2024 gin-detain ini si Attorney Zuleika Lopez kay gin-contempt ini siya sang House of Representatives kaangot sa iya sulat dito sa Commission on Audit nga hindi maghatag sang records dito sa House of Representatives in connection sa ilang investigation. So, because of that, nagamba sila kuno nga ang mga remarks ni Vice President Sara Duterte were provoked because of the treatment na ginhatag dito kay Attorney Zuleika Lopez kung saliin siya ini ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte.
1: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
0: So, amo na ang makita naton nga aksyon dito sa aton nga Senado. Kung sa diin nga ginasubaybayan sang aton nga nasyon ang ginatawag naton nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinkwenta'y 4 minutos na ang nakaligan sa tap na sang alas 5, mga abyan, no? Mga kasimanwa, sa katapusan sang aton programa Subong Adlaw, nakita naton nga ang impeachment trials ng Vice Presidente Sara Duterte. Nagapakita sang madamo ng leksyon. Hindi lang inibahin sang politika naton, kundi bahin sang pagrespeto naton sa aton nga layi, especially ang aton nga konstitusyon, kag pagsalig sang mga pumuluyo naton sa aton nga mga leader. Ang mga ebidensya, ang mga pamangkot, kag ang mga testimonya, nagapakita nga ang kamatuoran hindi matago mga abyan. Kag bisan pa nga may mga sugilanon nga mabugat ang sidado nato nagapadayon sa ila nga buluhaton nga maghatag sang hustisya. Ang mga ebidensya, testimonya at argumento ay patuloy na inilalatag sa harap ng Senado. Ngunit sa huli, ang tunay na hukom ay hindi lamang ang mga senador, kundi ang sambayanan mismo. Amerikani ang Manila, kaya't habang nagpapatuloy ang paglilitis, mananatili tayong mapanuri, mapagbantay, at handang magpasya batay sa katotohanan. Amerikani ang Manila, bayan, kayo ang humusga. Kung sa diin ka man nagasuporta mga abyan sa conviction or sa acquittal sang Vice President, one thing is for sure, and this is a direct message to our Senate, the nation is watching. Salamat gid mga ka-K5 sa pagupod sa akon subong hapon sa pagtalakay sang isa ka-importante nga nagakalatabo diri sa aton nga pungsod, diri sa Pilipinas. Madamo gid nga salamat Western Visayas ka sa mga tagpalamati nato nga malabot sang aton nga pagwaragwag diri sa kahanginan subong hapon. Hini ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kag magkita ay kita liwat sa sunod nga semana alas 4:30 kada Domingo sa K5 News Iloilo 88.7 FM sa aton palatuntunan nga Punto Legal.
1: Punto Legal. Kaubo si Attorney Paul Ray Tolentino.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamig ka bala gina allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyap ko ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasahan ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, matamikin ang akong natamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Pamasahan ka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
1: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
12: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasing!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend food supplement for men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
19: kag kontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Masalika,
19: epektibo.
18: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
2: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Magabuti ka.
22: K5.
23: K5.
22: News FM.
23: K5.
22: News.
10: News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
17: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
22: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alasay 5, ininga oras sa loong susang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kagsuman, sang star, Nutrimix, di lang sarap, sustan sarap.
23: This time check is brought to you by Star Nutrimix, di lang sarap, sustan sarap.
24: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
25: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
22: Mayong gabi, siyudad, God, probinsya, sang Iloilo. Mayong gabi, Western Visayas. Mayong gabi, Pilipinas. Mayong aura sa bilog ng kalibutan. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Domingo adlaw, Hulyo 12, tuig 2026.
27: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7. Siyo, tag sa ka mga FM dial. Makita ka mabata makita worldwide. Pinaagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
22: Kaming ang inyo mga tagbalita ka-K5, Enrico Tupa Surita Jr.
27: Kag ako naman si ka-K5, Jenny Kauyunan.
22: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3, kag Virgin Coconut Oil. Sa mga nagbalik-balik ang lanat ubok ang sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Kagaroon sa aton mga headlines.
28: Headlines.
22: Sa balita lokal, retrieval operation sa bangkay sang senior citizen na natampukan sa landslide sa Tubungan, nalabutan sang pila ka oras.
28: Headlines.
27: Hanging bridge sa Banwa sang Leon nga naotod, wala pali makatuig sang gintukod suno sa otoridad.
22: Mabaskog nga daludo sang tubig kadalagkuan makahoy, rason sang pagkulap sang footbridge sa Banwa sang Leon suno kay Mayor Hulipa.
27: Hindi magnubo sa onsay kapamilya, nag-evacuate bangod sa padayon nga pagbaha sa Banwa sang Trapiche Uton.
22: Sa balita nasyonal, PNP nag-deploy sang duga nga personnel para sa disaster response sa manapiktuan sang bagyong Inday.
27: Sa balitang international, patay sa linog sa Venezuela, nagsaka na sa masobra 4,000.
22: Balita sa patag, sang inampang Linda Noskova nakuha ang kampyonato sa Wimbledon.
27: Sa balitang entertainment, Ate Gay nagpaidalom sa major surgery para sa iyang cancer.
22: Alasays 9, nabatian ang ato sa mga headlines kagkaroon sa balita na sa ato ang balita. Una kita sa balita lokal.
29: Balitang lokal.
30: Balitang lokal.
22: Ang mga balita lokal nga inyong mabatian na dulong sa usang Klinika Detox 500, the superior antioxidant. pila ka oras ang ipatigayon nga retrieval operation antes na kutkutan. Ang patay nga lawas sang 68 anyos nga lalaki matapos itampukan sang duta sa sitio Sidlangan, barangay Nagba, tubungan ng Bulbanta alas 4 sa kagahon, Hulyo 12. Ginkilalang biktima nga si Placid

0: Samtang wala pa nalabutan sang 5 ka tuig sang gintukod ang hanging bridge nga naotod sa barangay Kamando Leon sunod kay Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. hepes sang Leon Municipal Police Station. Sandig sa panaysayo ni Lieutenant Marco Jr. nakabaton sila sang impormasyon ang usa naotod nga taytay alas 5 sang aga Hulyo 12 sa diina gilayon man sila nga nagresponde kag nakumpirmar ang insidente. Angot sini may mga barangay na sa Leon nga naapektuhan sang landslide ilabi na ang mga malapit sa suba. Wala naman sa mga report na trap bangod sa landslide kag baha apang gi-evacuate na ang mga residente nga yara sa landslide kag flood prone areas. Sa piya nga bahin may mga porsyon naman sang panimalay sa barangay Buga ang nagkalaanod sa suba bangod sa padayon nga pag-usmod sang duta. Nagapanugyan naman ang Leon Municipal Police Station sa mga residente nga naga-istar sa flood kag landslide prone areas nga mag-evacuate na agud manginhilway sa katalagman.
1: Sa piyak nga bahin, tuman kabaskog ang daludo sang tubig baha sa suba ka mandalagkuan niya kahoy. Amuman iban pa nga debris ang rason sa pag-collapse sang footbridge sa barangay Kamandog, Leon, Iloilo, kaina sang kagaon Hulyo 12. Ini ang sunok kay Honorable Maria Lina Cabana Hulipas, ang alkalde sa may banwa sang Leon sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Dugang panyayara sa tatlo palang katuig na tapos ang mga proyekto nga ginpunduan sang Iloilo Provincial Government kaging patuma naman sang barangay. Ang nasambit ni Taytay nagakonektar sa barangay Buga, padulong sa barangay Kamando, Awis, Paoy, Bulad, kag Captain Fernando. Samtang hindi pa makayo ang nasambit ng struktura, temporaryo magalibot sa anay alagyan maapektado nga barangay nga amo ang sa area sang barangay Gumbok. Gilayo naman nag-checkyar ang opisyal sang lokal ng panguluhan sa area kag ipasiguro naman sang alkalding pagimuan sang solusyon ana sambit nga concern. Naibluan ang mabaskog nga daludo sang tubig baha sa suba ang bangod sula untat nga pagulan tuga sang southwest monsoon ukon hangin habagat.
0: Sa dugang pa nga mga balitang lokal, hindi magnubo sa 11 ka pamilya ang nag-evacuate sa barangay Trapiche Oton bangod sa padayon nga pagbaha kag pag-ulana. Sunod kay barangay Kagawa Jocelyn Malaga, Committee on Social Services, nakibot sila nga hinali nagsaka ang tubig sa ilang lugar apesar gamay lamang ang ulana. Rason na gin-evacuate nila ang mga residente. Angot sini, nagpadulong naman sa area si Oton Mayor Sofronio Fusin kag nagpahayag nga i-transfer ang mga nag-evacuate sa evacuation center sa Banwa apang nagpamalibad ang mga residente. Pahayag pa ni Kagawad Maliaga nga may ginaubra nga flood control malapit sa Ilogara apang wala matapos kag posible nakaapekto sa madasig nga pagsaka sa tubig baha sa ilang barangay. Sa karon nag-coordinate na ang mga opisyales sa ilang barangay sa Oton LGU agun mabuligan sila sa pag-atipan sa mga nag-evacuate.
1: Samtang nagpatuman gilayon sang clearing operation sa makabarangayan ang lokal ng panguluhan sang Leon nga apektado sa pagtiphag sang duta o kung landslide kasunod sa pag-inulan dala sang enhanced southwest monsoon o kung ang inabagat sa Sining Adlaw, Hulyo 12. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Mayor Lina Cabana Hulipas, ang alkalde sa summit niya Banwa, iyang ipahayag na naghimok man sang assessment ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, amuman sa ibang pagid ng mga concerned agency. Mayuriya naman sa madalanon niya piktado ang pasabol o kung mahimot na nga maagyan sang tawo o kung salakyan. Nagapabiling na suspindido ang mga agri-ecotourism activities sa Banwa kag nagpanugyan ang alkalde sa mga turista nga temporaryong nalikawan pagpadulong sa Banwa kung hindi man importante. Lakip sa mga hindi pa mahimo padulungan, amo ang Bukari Pine Forest kag ibang pang attraction sa Banwa sang Leon.
0: Sa ulihing balitang lokal, naka-record sang 2,978 anan ka pamilya sa Western Visayas ang apektado sang southwest monsoon kun hanging habagat as of July 12. Base sa report sang Office of the Civil Defense kun OCD Region 6, yara sa 2,413 ka pamilya ang gikan sa Antique, 498 sa Aklan kag 67 naman halin sa Iloilo. Ini ang ginbugusan sang 9,592 ka mga indibidwal sa diin magagmay nga porsyon lamang sini ang nagatener sa evacuation center. May mga naka-experyensya sang pagbaha, landslide kag 130 naman ka mabalay ang nagkalaguba.
1: Alasay sa 15 na batian ang mga detalye sa balita lokal kag karon sa ilang mga detalye sa balita nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Ang mga balita nasyonal ngayon mabatian na dulong si Usang Mighty C. Kung gusto

0: Healthy, ilong kamusang Mighty C. Nagmando si Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga paligunon ang presensya sa kapulisan kag ipreparar ang mga personel kag gamitan agud magresponde sa epekto sang bagyong Inday sa plakabayan sang pungsod. Apisarwa sang direktang igo sa kadutaan ng bagyo, nagdala ini sa mga landslide pagbaha sa plakalugar, ilabi na sa Visayas kag Mindanao nga nagresulta sa kamatayon sa indibang dubo sa 18 tanan ka mga individual. Sunok ay Nartatis para yung aktibo ang PNP sa search and rescue operations, clearing operations, pagpanagtag sa ayuda, kagibang pangatikang agud buligan maapektado sa kalamidad. Una nga gimbutang sa heightened alert status ang mga police unit sa Bugo sa Pungsod, agud gilayon makaresponde sa mga nagakinahanglan sang bulig.
1: Sa piyak nga bahin, nanindugan ang Department of National Defense kon DND nga padayon sini nga depensahan ang kinamatarong kag territorial integrity sang Pilipinas sa West Philippine Sea sa pagsaulog sang ikapulong anibersaryo sa 2016 Arbitral Award. Sunod kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., importante nga ang mga desisyon bangod ginkilala sini ang kinamatarong sang Pilipinas siya Exclusive Economic Zone kon EEZ. Ginpahayag man niya nga nagalapad ang paghangop kag pagsuporta sa Pilipino sa pagbato sa West Philippine Sea. Payagpa ni Teodoro nga padayon ang pag-aligon sang DND kag Armed Forces of the Philippines kon AFP ang kapasidad sang pungsod sa pagdepensa samtang ginaprotektahan ang seguridad. Dugang paniya, magapadayon ang Pilipinas sa pagsuporta sa international law, ilabi na ang 1982 United Nations Convention of Law of Sea kag hindi magpasugot nga maagaw ang kinamatarong sang pungsod sa West Philippine Sea.
0: Alas 6:17, nabatian mga detalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa ilo atong detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
0: Ang mga balita international ngayon mabatian na dulong si usang DTX sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi siya panit. Kag para sa mga batok sa skin diseases, mga hamoy, mga ligo, tay magamit kita sa DTX sa Beauty Sopa. Nagsaka na sa 4,333 ang patay bangod sang duha ka lindo nga nagluntad sa Venezuela sang Hunyo 24. Naglabot na sa 16,740 ang numero sang nga mga nagkalipilasan. 6,462 ang nakaluwas samtang mga 17,000 ka mga tawo ang wala na sang puluyan. May 315 pa ka mga bangkay nga wala pa makilala. Samtang 856 sa mga establishmento ang apektuhan, nakip na ang 190 ka managwa o kon nagkalalumpag.
1: Sa ulihing balitang international, padayon sa gihapon ang pagpangatake sang Israel sa Lebanon apisar may ginapatuman nga ceasefire. Ang pinakaulihang ginatake sang Israel Defense Force among banwa sang Al-Mansuri apisar may ceasefire agreement ang Israel kag Hezbollah, wala sa gihapon naguntat ang Israel sa ila operasyon militara. Ginapangabot nga magamat-amat na pag-withdraw ang Israel sa duha ka lugar sa Southern Lebanon. Base sa records ng Public Health Ministry sang Lebanon halin sang Marso 2 sa nagsugod ang pagpangatake sang Israel sa Lebanon sa diin, naglabot na sa 4,321 ang napatay kag 12,207 ang napilasan.
0: Alas 6:19, nabatian mga detalye sa balita international. Kakaroon sa ilo atong detalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balita sports, sports, sports.
0: Ang balita sa patag sang sports na dulong si usang Klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa bawo balhas, kagini magpanibaw bayabas, gamit kita sa Klinika Deo Fresh sa ato sining makili-kili. Nakuha ni Linda Noskova ang kampiyonato sa women's singles sa Wimbledon. Ginluto siyang kaangay sining Zik tennis star nga si Carolina Mochova sa score nga 6-2, 5-7, 6-3. Matapos maduminar Noskova ang first set, nakabalos ni Mochova sa ikaduwasin nga set. Ang pagsulod sa ikatatlo nga set, ginpakita sang world number 9 ang ibuga sa patag sang tennis tubtob na kuha niya ang kadalagan. Nebloan ini ang unang Grand Slam Women's Singles title ni Noskova. Siya man ang pinakabata ang Wimbledon Women's Singles Champion sa edad nga 21. Halin sa nagkampyon ang iyang kapareyong Zik player nga si Petra Vitova sa Wimbledon sa tuig 2011 sa edad na 21 katuig kag 116 ka adlaw. alas 6:20 na batian madetalye sa balita sa patag sang sports kagkaron. Sa ilo ato madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
1: Kag para sa aton showbiz balita, ginpakigbahin sang komedyante nga si Ate Gay ang panibago nga sakit nga iyang ginapangatubang. Sunod sa komedyante, may nakitang iya doktor nga isa ka bukol sa iyang lioga. Bangod sini, gilayon siya nga ginpaidalom sa operasyon samtang padayon man ang iya pakigaway sa stage 4 cancer ilabi na sa mucopedermoid carcinoma. Dugang paniya, nagpaidalom man siya sa cyberknife treatment, isa ka nang invasive nga pamaagi sa pagkakasang cancerous kag non-cancerous nga tumor. Ginpabasog man niya ang buot sa iya mga fans pagi sa pagsalig nga bago nga diagnosis nga hindi makapugong siya padayon sa iya ginahimo.
0: Mayong gabigid kay Sir Jenry Seaman sa may banwa sang Zaraga, kay Ma'am Nan sa Tuando Falales. Pamilya Falales, Santa Cruz, Arevalo, pero si Ma'am Nan subong nagamonitor na sa may Dubai, United Arab Emirates. Nagbiyahe galit si Ma'am Nansa. Kag mayong gabi man kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kag kay Tita Indang Dira, nasa may Santa Cruz, Arevalo. Kag sa tayong gamonitor sa susunod pagbalita, isagig may ayad sa nga gabi. Kagamonitor to mga K5, ang kapugusan yung pagbalita ng gindulong sa inyusang D3 Bayo Evening Newscast. Domingong Adlaw, Hulyo 12, 2026.
1: Sa liwat mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa tag sa mga FM dial. Makita ang kamabatian makita worldwide pinaaki sa itong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyo mga tagbalita K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
1: Kag sa kinaangdan ako naman ang inyo alagad ka K5 Jenny Kauyunan.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mangabot ka. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabakas, mangabot ka.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DDX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
2: Mighty Six!
7: Mabaka sa mga butika.
5: sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Sport Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galao magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
20: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo?
23: DTX 500.
20: Masamit ka bala gina allergy?
23: DTX 500.
20: Ang DTX 500
23: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
23: amo naman
20: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
23: DTX 500.
20: Masalika DTX 500.
24: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
24: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
25: Yung may D3.
24: D3 Bio.
26: Mabakal sa mga butika.
24: D3 Bio.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow, my puso.
29: K5.
30: K5
29: News FM.
30: K5.
29: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
31: Wow, my puso.
32: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
32: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
32: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Welcome po mga kapatid sa ating palatuntunan na kung saan ay ating ipagpapatuloy ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Ako po ay umaasa na lumalalim at lumalawak ang inyong kaalaman tungkol sa paksa ng kaligtasan dahil sa inyong patuloy na pakikinig sa ating pag-aaral. Ako man din mga kapatid ay lumalalim ang aking kaalaman sa mga katotohanan na ating pinag-aaralan. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga katotohanan na kanyang binubuksan sa ating pangunawa. Sa oras na ito ay nais kong talakayin sa inyo ang isa pang bahagi ng Ebanghelyo na napakahalaga na maintindihan ng isang tao na nais makapasok sa langit na bayan. Subalit bago natin ito pag-aralan ay manalangin po tayo upang sa tulong ng banal na Espiritu ay maintindihan natin ng maayos ang ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Mahabagin naming Ama na nasa kaitaasan ng langit, hinihiling namin ang inyong presensya na suma sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at buksan ang aming isipan upang maunawaan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan ngayon. Ito po ang aking dinadalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ituloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa paksa ng justification o pagpapatawad o pag-aaring ganap. Ang justification ay may dalawang uri. Ang una ay justification from sin na kung tawagin sa Tagalog ay pagpapawalang sala o pagpapatawad dahil related ito sa kasalanan. Ang ikalawa ay justification to life na walang kinalaman sa kasalanan kundi related ito sa katuwiran kaya tinawag ito sa Tagalog na pag-aaring ganap tungo sa buhay. Sa nakalipas ay ating pinalalim ang ating pag-aaral sa paksa ng justification from sin at ating nakita na ito ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tinawag na legal justification at ang ikalawang bahagi ay tinawag na effective justification. Ngunit ngayon ay ating mas palawakin pa ang ating pag-aaral at isama nating pag-aralan ang tungkol sa justification to life na hindi natin natalakay sa nakalipas. Mababasa natin ang tungkol sa justification from sin sa Romans chapter 6 verse 7. Sa isang Bible translation na ang pangalan ay The Darby Bible ay ganito ang ating mababasa. For he that has died is justified from sin. Ang kahulugan ng justified from sin sa Tagalog ay pinalaya sa kasalanan at ito ang ginamit sa mabuting balita Biblia. Ating basahin, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ibig sabihin na ang kahulugan ng justification from sin ay pwedeng pagpapalaya sa kasalanan, pagpapawalang sala, o pagpapatawad ng kasalanan. Ang expression naman po na justification of life o justification to life sa ibang translation maliban sa King James Version ay mababasa sa Romans 5 verse 18. Ating basahin, therefore, as by the offense of one judgment came unto all men to condemnation, even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life. King James Version. Ang kahulugan ng justification of life ay hindi kapatawaran at hindi pagpapawalang sala sa pagkagamit sa talatang ito, kundi pag-aaring ganap. At ito ang ginamit na translation ng ang Biblia na Tagalog Bible. Basahin po natin. Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay. Gusto kong pag-aralan natin ngayon itong dalawang uri ng justification, ang justification from sin at ang justification of life. Napag-aralan natin actually ang tungkol sa justification from sin sa nakalipas. Pero gusto ko na i-simplify ang concept na ito sa pamamaraan na madaling maintindihan natin, bago natin talakayin ang tungkol sa justification to life. Ganon po ang concept, o ganito po ang concept ng justification from sin. Ang lahat ng tao na nagkasala ay gagawin ng Diyos na walang kasalanan, at pagkatapos ay tatawagin niya ang bawat tao na walang kasalanan. Sa legal justification ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon idineclare ng Diyos ang isang tao na walang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang manunubos. Ibig sabihin na bago i-declare ng Diyos ang tao na walang kasalanan, ay gagawin muna niya siya na walang kasalanan. Dahil kung hindi muna gagawin ng Diyos ang tao na walang kasalanan, at basta i-declare niya ang tao na walang kasalanan, kahit na siya ay may kasalanan, lalabas na sinungaling ang Diyos. Kaya kailangan na gagawin muna ng Diyos ang taong makasalanan na walang kasalanan bago niya i-declare na siya ay walang kasalanan. Ang tanong, paano po ginawa ng tao ang lahat ng taong makasalanan na walang kasalanan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Gumamit tayo ng isang halimbawa upang madaling maunawaan ang concept na ito. May isang ordinaryong Pilipino na ang pangalan ay Pedro. Siya po ay nangutang ng 1 milyon sa bangko gamit ang kanyang bahay bilang collateral. Pinamuhunan niya ang nasabing pera sa negosyo pero na-bankrupt. Sinulatan siya ng bangko na kung hindi siya magbabayad ay hahatakin nila ang kanyang bahay. Ang tanong, paano na si Mang Pedro na may utang ay maging walang utang at hindi makuha ng bangko ang kanyang bahay? Simple lang po, gumawa siya ng paraan na makapagbigay siya ng 1 milyon sa bangko para mabayaran ang kanyang utang. Sa ganon ay mawawala na ang kanyang utang. O kaya ay hayaan niya na kunin ng bangko ang kanyang bahay at sa gayon ay mawalan na siya ng utang dahil bali na ibayad na yung kanyang bahay. Pero kung ganito ang gagawin niya, mawawalan din siya ng bahay. Hindi lamang utang ang mawala, kundi pati bahay mawala din dahil maibabayad. Ang problema ay wala ng pera si Mang Pedro na pambayad ng kanyang utang. Mabuti na lang at si Mang Pedro ay may anak sa abroad na ang pangalan ay Juan. Tinawagan niya ito at humingi ng saklulo. Agad namang kumilos ang anak niya at nagpadala ng 1 milyon diretso sa bangko na nakautangan ng kanyang ama. 1 minute after na tinanggap ng bangko ang 1 million na bayad sa utang ni Mang Pedro, ang tanong, may utang pa ba si Mang Pedro o wala na? Siyempre, wala na. Bakit si Mang Pedro na dating may malaking utang ay naging walang utang sa ngayon? Dahil binayaran ni Juan ang kanyang utang. Ang tanong, ano ang nagpawalang utang kay Mang Pedro? Yung 1 million na binayad ng kanyang anak. Anong leksyon ang makukuha natin sa karanasan ni Mang Pedro? Kung paano na si Mang Pedro na may utang ay ginawa ng kanyang anak na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang utang? Ganon din na tayong lahat na may mga utang dahil sa pagkakasala ay ginawa ni Jesus na walang utang sa pamamagitan ng pagbabayad niya ng ating utang. Ayon kay Jesus sa Matthew 6 verse 12, ang kasalanan ay utang. At dahil sinasabi ng Romans 3:23 na tayong lahat ay nangagkasala, ibig sabihin na tayong lahat ay nagkautang. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng ating utang ay kamatayan. Kaya upang tayong lahat ay makabayad ng utang, kinakailangan na tayong lahat ay mamatay. Sa ganitong paraan, tayong lahat ay magiging walang utang. Pero hindi lamang utang natin ang mawawala, kundi mawawalan din tayo ng buhay. Ito ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin dahil ayon sa John 3:16 ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ano ang ginawa ng ating mahal na Diyos? Ayon sa Galatians 4 verse 4 and 5 at 1 John 4 verse 14, sinugo ng Diyos si Jesus na kanyang bugtong na anak upang tayo ay kanyang tubusin, iligtas o palayain mula sa utang natin. Kaya sa halip na tayong lahat ang mamatay para sa kabayaran ng ating mga utang, ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3 at 2 Corinthians 5 verse 14, si Jesus ang namatay para sa atin at binayaran ang ating mga utang. 1 minute after na si Panginoong Jesus ay namatay at binayaran ang ating mga utang, tayo po ba ay may utang pa o wala na? Wala na po, mga kapatid. Bakit wala na? Eh dati namang mayroon. Dahil binayaran lahat ni Jesus ang ating mga utang. Ito ang ginawa ng Diyos upang tayo na may mga utang ay maging walang utang. Ito ang paliwanag kung paano na tayong mga may kasalanan ay ginawa ng Diyos na walang kasalanan. Ito ang justification from sin na nangyari sa krus na kung saan ay binayaran ni Jesus ang kasalanan nating lahat at kasabay na pinatawad ang ating mga kasalanan at pinalaya tayo sa kasalanan at sabay din na inalis ang hatol ng kamatayan laban sa atin. Ito ang malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 Timothy chapter 1 verse 8 at 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6, Romans 3:22 to 25, Galatians 3:13, 1 Peter 1:18, Colossians 1:13, Ephesians 1:6 to 8 at 2 Timothy 1 verse 10. Basahin niyo na lamang po 'yan sa inyong mga Biblia. Itong ginawa ni Jesus na pagtubos sa atin sa krus ay walang kinalaman sa ating personal na karanasan. Hindi natin nararanasan ang tamis ng kanyang pag-ibig at hindi natin nadama ang kapayapaan at kaligayahan na dulot ng kanyang pagtubos sa atin dahil wala tayong kaalam-alam sa kanyang pagbayad at pagpatawad ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin na wala tayong naramdaman na epekto sa ating personal na buhay. Kaya upang maranasan natin ang tamis ng kanyang pagliligtas sa atin, minabuti ni Jesus na ang kanyang ginawang pagliligtas para sa lahat ng tao sa cross ay maipangaral sa buong daigdig ayon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16. Sino mang sumampalataya na binayaran ni Jesus ang kanyang mga kasalanan sa krus, legal na pinatawad at pinalaya na siya sa kasalanan. At dahil sa kabutihan ng Diyos na ito, sa kanya ay nahipo ang kanyang puso na magsisi at ipahayag ang kanyang mga kasalanan. Siya po ay patatawarin dahil sa kanyang pananampalataya. Ang katotohanan ito ay malinaw na itinuturo ng Biblia sa 1 John chapter 1 verse 9, Acts 2 verse 38, chapter 3 verse 19, chapter 10 verse 43, chapter 24 verse 47, Hebrews 9:22 at Matthew 26 verse 28 at Acts 24 verse 25. Di natin po babasahin yan. Basahin nyo na lamang po yan sa inyong mga Biblia sa inyong tahanan. Dito naman po tayo sa justification of life. Gusto kong malaman ninyo na yung dalawang uri ng justification, justification from sin at justification to life, ay makikita sa kahulugan mismo ng salitang justification. Ang salitang justification ay galing sa Greek word na dikaiosis, na ayon sa Strong's Greek Dictionary, it is the act of God in declaring men free from guilt and acceptable to Him. Sa definition na ito ay may dalawang concept ang nakapaloob. Una is the act of God in declaring men free from guilt at ito yung tinatawag na justification from sin o pagpapawalang sala. The second is God's act in making men acceptable to Him at ito naman ay tinawag na justification to life o pag-aaring ganap. Pinag-aralan na natin ang concept ng justification from sin. Kaya ngayon ay pag-aralan naman natin ang tungkol sa justification of life. Ang concept ng justification of life ay ganito. Ang lahat ng taong hindi perfect o hindi ganap ang kanilang pagsunod sa kautusan ay gagawin ng Diyos na ganap, meaning gagawin niya silang perfect at pagkatapos ay i-declare niya ang bawat tao individually na ganap. Sa legal justification to life ay doon ginawa ng Diyos ang lahat ng tao na ganap sa pamamagitan ng pagsunod o katuwiran ni Kristo. Sa effective justification naman ay doon i-declare ng Diyos ang isang tao na ganap sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya kay Jesus bilang kanyang katuwiran. Paano po ba ginawa ng Diyos na ganap ang lahat ng tao na nagkulang sa pagsunod sa kautusan? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus na kanyang sinugo at ginawang karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan ayon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Si Jesus ay naging ating katubusan noong siya ay namatay sa cross para sa atin. Sa ganitong paraan ay iniligtas niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Papaano naman po si Jesus naging katuwiran at kabanalan natin? At ano ang layunin kung bakit ginawa ng Diyos si Jesus na ating katuwiran? Ang dahilan ay upang gampanan niya ang kanyang misyon na pagkalooban ang mga tao ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa John 10 verse 10, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at asiya-siya. Ang tinutukoy ni Jesus na mga tupa ay tayong mga tao. At ang tinutukoy niya na buhay na dapat makamtan natin ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay, ay hindi ang kasalukuyang buhay na namamatay dahil sa mayroon na tayo nito, kundi ang buhay na walang hanggan. Ano ang connection ng pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan kay Kristo na ginawang ating katuwiran? Ganito po yon. Ang buhay na walang hanggan ay ipinagkaloob sa atin dahil kay Kristo na ginawang ating katuwiran. Ibig sabihin na kung si Jesus ay hindi ginawang ating katuwiran, hindi tayo pwedeng pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat ang ating katuwiran na mga tao, kahit pagsama-samahin pa natin sila, ay walang sapat na merito o halaga upang gawin tayong karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Bakit po? Dahil ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, tayong lahat ay naging gaya ng isang marumi at ang lahat nating katuwiran ay naging parang maruming basahan. Oo nga, at marami sa atin ang nagsisikap na sumunod sa kautusan sa layunin na tayo ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Subalit tulad ng sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo sa Romans 9 verse 30 and 31, sa kabila ng ating pagsisikap ay hindi tayo nakaabot sa standard ng katuwiran upang masabi na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Dahil dito ay pinatutunayan ng salita ng Diyos sa Romans 3, 9 and 10 na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ano pala ang standard na dapat natin abutin sa pagsunod sa kautusan bago tayo ma-qualify na matawag na matuwid o ganap? Ganito ang sabi ng Romans 3 verse 13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap o banal. Ibig sabihin na ang i-declare ng Diyos na matuwid ay yaong sakdal na nakasunod sa kautusan ng Diyos. Bakit sakdal lamang na nakasunod ang tatawagin na matuwid? Sapagkat ayon sa James chapter 2 verse 10, sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. Ibig sabihin na kung kulang ang pagsunod mo, hindi ka tatawagin na matuwid dahil ibibilang ka rin na nagkasala sa lahat. At kung hindi ka matuwid dahil kulang ang pagsunod mo sa kautusan, hindi ka qualified na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Bakit naman po? Dahil may umiiral na patakaran na yun lamang ganap na nakasunod sa kautusan ang karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Matthew 19 verse 17, sa isang nagnanais na makamtan ang buhay na walang hanggan. Kung nais mong magkamit ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga kautusan ng Diyos. At dahil walang taong matuwid sa kanyang sarili at walang qualified na tumanggap ng buhay na walang hanggan, ano ang ginawa ni Jesus upang tayo na hindi matuwid ay magiging matuwid at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan? Siya po ang sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang para sa atin, at sa ganon siya po ang naging ating katuwiran. Sa Matthew chapter 5 verse 17 ay sinabi ni Jesus, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Dahil si Jesus ang tumayong kinatawan at tagapagligtas natin, ang kanyang pagsunod sa kautusan ay maibibilang na pagsunod nating lahat. Ibig sabihin na kung siya ay sakdal na makasunod sa kautusan at maging matuwid, tayong lahat ay maibibilang na nakasunod at naging matuwid. Bakit po? Dahil ang patakaran ng representation ay ang isang representative ay tumatayo para sa lahat. Kaya ang gawa ng isa ay maibibilang na gawa ng lahat. Tulad din sa kamatayan ni Jesus, na bagaman isa siya na namatay, pero sinasabi ng 2 Corinthians 5 verse 14 na ang lahat ay maibibilang na namatay. Ganon din sa pagsunod ni Jesus, na kahit isa siya na sumunod ng sakdal at naging matuwid, pero ang lahat ay maibibilang na nakasunod sa kautusan at naging matuwid. Naging sakdal nga ba ang pagsunod ni Jesus sa kautusan para masabi na siya ay matuwid? Opo, sabi ng Hebrews 5 verse 8 and 9, na bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Bakit po si Jesus ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan? Ayon sa talata na ating binasa, dahil ang kanyang pagsunod sa kautusan ay naging sakdal. Ang tinutukoy dito na walang hanggang kaligtasan na nagmula kay Jesus dahil sa kanyang sakdal na pagsunod ay ang buhay na walang hanggan na nakamtan ni Jesus dahil sa kanyang katuwiran. Dahil siya ay matuwid ayon sa 1 John 2 verse 1 at dahil siya ay ginawang ating katuwiran ayon sa 1 Corinthians 1:30, kaya tayo po naman ay maibibilang na ngayon na matuwid at karapat-dapat na pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Kailan nakumpleto ni Jesus ang kanyang pagsunod sa kautusan ng Diyos? Doon po sa cross bago siya namatay. Dito po sa panahon na ito naganap ang huling tagumpay ni Jesus sa kanyang pakikibaka sa mga tukso ni Satanas, and he came out victorious. Siya po ay nagtagumpay dahil hindi siya nadala ni Satanas sa pagkakasala. Kaya bago siya namatay ay kanyang nasambit ang pangungusap na ito sa John chapter 19 verse 3. "It is finished," o naganap na. Ibig sabihin, nasunod na ni Jesus ng sakdal ang kautusan ng Diyos at ginawa na niya tayo na matuwid at karapat-dapat na mapagkalooban ng buhay na walang hanggan. Dahil dito ay inihandog na rin niya ang kanyang buhay para tubusin tayo sa kasalanan upang walang magiging legal na hadlang sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan. At bilang pagkilala sa sakdal na katuwiran ni Jesus na siyang nagpaging matuwid sa atin, ibinigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan para sa atin sa kanyang kamay. Ito ay pinatutunayan ng Biblia sa 1 John 5:11 na nagsasabi, "At ito ang patutuo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak." Ayon sa talatang ito, tayo ay binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, pero hindi niya ito ibinigay diretso sa bawat isa sa atin, kundi ibinigay ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Bakit hindi idiretso na ibinigay sa atin at kailangan pa na ibigay kay Kristo? Sapagkat ayon sa 1 Timothy 2 verse 5, siya ang tagapamagitan ng Diyos at sa atin, at dahil siya ang nag-effort na sumunod sa kautusan ng walang pagkukulang upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Pero ang magandang balita dito ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan na pinagpaguran at pinaghirapan ni Jesus bago niya makamtan ay ibinibigay sa atin na isang kaloob na walang bayad. Kaya nga sabi sa Romans 6 verse 23 na sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pero paano po naman matransfer at mailagay ang katuwiran ni Jesus sa personal account o personal name ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na sila ay matuwid at sila ay hahatulan na matuwid? Kung sa pera pa, paano na ang inipon ni Jesus na pera para sa lahat ng tao ay maideposit sa pangalan ng bawat tao upang sila ay makapagsasabi na mayroon silang pera sa bangko? Ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang isang tao ay nakaintindi sa pabalita na si Jesus ang kanyang katuwiran at manampalataya siya nito, siya po ay aariing ganap o ibibilang ituturing na matuwid. Basahin po natin ang Romans 3 verse 28 to 30. Sapagkat pinaninindigan natin na ang tao ay itinuturing na ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. O ang Diyos ba ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, ng mga Hentil din naman. Yamang iisa ang Diyos na kanyang itinuturing na ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli na sa pamamagitan ng pananampalataya. Pag ikaw po ay inaring ganap sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Jesus bilang iyong katuwiran, ikaw po ay aariing ganap at karapat-dapat na tumanggap sa buhay na walang hanggan. At kung ikaw ay namatay sa araw din na yun, ikaw ay may kasiguruhan na maligtas sa kaharian ng langit. Kaya pasalamatan natin si Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan na kanyang pinaghirapan sa mahabang panahon para lamang maibigay ito sa atin na libre. Wala na po tayong panahon na magpatuloy pa sa ating discussion dahil ubos na ating oras. Kaya atin pong tatapusin sa pamagitan ng maikling panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po ninyo ang bawat isa sa amin na mapakinabangan namin ang kaalaman na ito na aming pinag-aralan. Lalangin po ang pananampalataya sa aming puso upang kilalanin namin, unawain namin at sampalatayanan namin si Jesus na siya ang aming katubusan, siya ang aming tagapagligtas, siya ang kabayaran na aming kasalanan at siya ang aming katuwiran na siyang magpaging karapat-dapat sa amin upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
32: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
32: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
3: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radio. Campione radio.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.05. Ang oras, builog na igradulong sa inyo sa Karwan sa Klinika DTX 500 na Superior Antioxidant. Kagbuilog man yung igradulong sa inyo sa Karwan sa Klinika D3 Bio, the Antiviral and Antibacterial Specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Karwan sa Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-paalamate. May gabi sa bilog ng Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sinangaton, syudad, sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton mga taran ng mga taga-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo, ang Pasig City. Kag sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, sinangaton, pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, Cagantique, Romblon, Ormoc, Cagamasbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kagsakotob sa Balabutan, sa aton nga Pagwaragwag, sa Luzon, Visayas, Cagmindanao. Sa inyo, taran mga ka-K5, mayong gabi na. Kag-welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch!
2: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
3: Takirandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita ang mga talakay na sa nga pila kamadlag ko ng mga issues ng top stories of the day. Sa ang balita lokal, nasyonal, kag international, mga mainit-init, kag nagabaringaso ng mga issues ng aton pagkatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Takirandan, maingkaw po naton karon ang mga balita man kag information. Nagikan sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters, may kantaran sila natipon ng mga balita sa sulod sang 24 oras. Upod naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang, may kaupon naton karon iban pa ng mga balita, mga kag-informasyon nagikan sa iban pa naton ng mga ka-K5 Patrol Reporters. Nga-report karon ka-informasyon natipon naman ni ka-K5 Kim Kaluyo. Samtang, mga balita, mga kag-informasyon nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Kag subuman, mga pila karon ka mga follow-up reports. Karin sa iban pa nato ng mga ka-K5 reporters with ka-K5 AG Cordova and ka-K5 Aaron Lloyd Rifoya. Sa kinandan, mga mangin kaupon mga aton karon na mga pilaman ka mga dalagko ng mga balita, informasyon, mga follow-up nagikan sa mga balita nasyonal kag balita international. Po naton mga ka-K5 ang ato Siningan News Center. Po naton si ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Kisha Marie Hanay Sai. Sa kinandan, po naton diri sa technical side ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5 June Aluhado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo taran-taran. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Sunday, July 12, 2026. Ikapit sa 12 na kita subong edisyon sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Wala mabalaan ng chimpo, no? Kakarasig lang. Sa Miyerkules nga adlaw kay pa banri birthday naman Manuelo ay Maria ihuni sigara po ni Santissima sa kada sigma sini man mga ka-K5. Kada sila sa chimpo.

mo na ni siya. Amo na ni. Amo na ni ang ginahambal naton nga kuan na ni bakbakanay na ni. Sabya ni. Hindi na ni mada kuan, hindi na ni ma'am. Hindi na ni siling nga mapunggan pa kay 5 ba Andre. Hindi na ni mapunggan pa mga ka kay 5 ang paghiwat sa eleksyon sa barangay kay tungod nga ti inang daway na chance ini nga i-postpone kay ara na sa kapagkit sa ato sini nga konstitusyon. Yani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tapalamate sa mga pumuluyo, tada. Tay, kamusta? Ang mga barangay kapitanyo da nga dong gapili sa mga halatagan sa bugas. Kwan na nyo na nada. Amat-amata nyo na nada, kwan. Puro panilag kag kamo mismo nga mga pumuluyo. Amo ang magpangampan niya, tudo-tudo. Para nga hindi na magdaraog ining mga barangay kapitan nga pili lang kung sinong hatagan, labi na kung mga membro sa pamilya nila, kagrupo nila, ka mga lideres nila. Ang mga nagapanagtag sang bugas. Mga kaki-five, nga may tani, bala ko nang ginatagtag lang nga bugas, blang halin sa ilang nga mga bulsa man halin. Pero nang halin man sa bulsa sa mga pumuruyo. Halin man sa ato, sining mga pumuruyo, halin man sa ato ng mga kauturan. Mga tax, mga kaki-five o konbuhis nga ginabayad sa mga pumuluyo sa gobyerno. Tapos, ibalik sa aton gani bugas lang ang ila gani ginakawat ka gina ang ila gani ginakawat ka gina pangsulos bulsan lab bilyon bilyon trilyon trilyon ang aton nga ginabalik na sa aton bugas lang para kuno ini magutuman ang tawo ang kalimbawa sa ato subong nga panggobyerno mga K5 sa panggobyerno nasyonal ang kalimbawa sa ato subong do mga kaangay sa aton sa mga ido kun mga sapat nga usto lang bahugan kita sang trutulan pero ang mga manamit yang mga adobo nga mga baboy mga karamiton nga mga sudan kag mga pagkaon ara sa ilay lang armisa tapos kita ato nya bahug-bahugan ng gamay para nga hindi kita magsunggod kay para hindi kita magutom amo nang sitwasyon aton subong diri sa Pilipinas mga kaki-five why sang kaasinsuhan hamako nyo na sa nagligad ng mga binulan mga kaki-five. Bulan sang Abril, Mayo, bulan sang Hunyo, nagraduar ang aton nga mga kauturan. Hilabi na gid ang mga kabataan naton nga managraduar sa college. Mga kaki-five pero kbati bala kamo nga ang aton subong nga mga college graduate bag-o lang gid may mga trabaho na sila, wala. Nga ang wala sila sa mga trabaho. Kay standby gapon sila nga tagsa sini ka mga panimalay gapasagod sa mga ginikanan. Ang rason na binyo kung ano, tungod mga kaki-five kay kulang-kulang na kita subong sang mga lugar o kon mga establishmento na kinahanglanon sa mga trabahador bangod sang aton sini nga mga pumuluyo. Ang aton sini nga mga negosyante nagaamat-amat karaputo sa anong rason? Tungod mga kaki-five sang pagpalakas sa panggobyerno tanga daw halos ang ginaistoryahan puro lantaran politika puro lantaran pamulitika why na ginapaminsar kung ano ang palangamuyanan sa ato sini nga mga pumuluyo gani standby sa ato sini nga mga tagpanamati standby sa ato sini nga mga kauturan kay karon dugay basa aplasta na to ng mga pila ka mga may kang tana sa sini nga mga sitwasyon sa ato sini nga palibot sa nga pungsod ta sitwasyon sa pangabuhi sa ato nga mga pumuluyo mga ka K5 nga nagaamat-amat lang hala sige lang nagakapugday ang pangabuhi sa ato nga mga pumuluyo pagkatapos bahugan lang kita nga bahugan diri sang bugas ang bugas mga ka K5 nga halos kalabanan ni NFA panginapanghatag hagaan tatagpulo ka kilo gaan ta sang tagpinikinilo kilo nga bugas mga kaki-five pagkatapos ang halatagan lunsay patanan mga grupo ka mga kaalyado masang mga politiko nga pulungko sa ato sa nga gobyerno sa maripot nga sugilanon halin sa

0: ibabaw nga pamulitika. Hasta sa idalom, hasta sa barangay ang pamulitika ara. Ah, mga ka-K5, ang kaluluoy dire nga to sininga mga pumuluyo nga ara sa pigado kay nagapigado na gid. Amo nang sitwasyon naton sa sininga mga tinion diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas, mga ka-K5. Ah? Oh, standby kamo. Dumduman yung mga ka-K5 nga kundi nanging kontrobersyal ang ato sininga flood control project. Ang ato sininga mga flood control project sa bilog na Pilipinas nanging kontrobersyal. Sa katapusan nga ginhiwat mga ka-K5 nga zona o kon ang latest bala nga zona ni President BBM Bongbong Marcos. Dumduman nyo, nga ginpabugal yan eh, ginpatikal-tikal yan eh, kay 500. Sang iya nga latest nga suna, ginpatikal-tikal niya, nga may ara, mga ka-K5. Sang project ang ato sina gobyerno, nga nagalabot sa 5,500 tanan ka mga flood control projects ang nahuman na kuno. Sos! Gali kay ang gin-report sa iya mga ka-K5 Ghost Projects. Amo ni siyang ginhalinan. Ginpatikal-tikal niya nga may napahuman na siya nga 5,500 ka mga flood control projects diri sa bilog nga Pilipinas. Tapos ano ang natabo? Ginpatikal ini. Ginpatikal-tikal ini ni President Bongbong Marcos ang latest niya. Mga ka-K5 nga suna. Kay kun madumduman sa aton nga mga tagpalamati, kundi ang ato sini nga mga pumuluyo among nagareklamo kay PBBM. Amo nang rason kun nga ang nagnubo ang iya sini nga trust rating base sa survey sang SWS. Nagapakita mga ka-K5 nga naganubo nga naglabot sa negative ang iya sini nga trust ratings sa nga ton nga mga pumuluyo kay ang ginhalinan sini tungod mga ka-K5 sang kainit sang tawo sang kainit sang mga pumuluyo bangod sang sining flood control projects nga trilyon-trilyon mga ka-K5 ang kwarta nga pain para sa sining flood control projects nga ini nga gintikal ni President Bongbong Marcos ang nagligad niya nga zona o kon State of the Nation address. Then, ano ang natabo? Ah? Tungod sini sang kaakig sang mga pumuluyo, siya amo ang naumukmukan. Ah? Nga ang siyang namukmukan. Tungod nga nangin negative ang sini nga trust ratings. Agsabat ang presidente, hambal ni President Bongbong Marcos sini niya. Sila niya kung talagang racket ko yan, yung flood control projects na yan. Sila niya bakit ako pa ang nagpa-imbestigar niyan? De Blacky 5, Andre mo na sabat niya? Yung talagang racket ko yan, bakit ako pa magpa-imbestigar? E akin na ra-racket, yan pa-imbestigaran ko pa? Kay siyang ginapasibang dan, nga leader-leader o kon hari-hari sa sining flood control project nga ini nga ghost. O kung sining anomalya sa flood control. Isabat yan nga ako pa si Bangdan yung leader-leader kag hari-hari sini. Sang sining mga flood control projects nga ini. Ya kay kun akong hari-hari, kung talagang akong leader, akong utak yan, bakit ko naman? Ya ipa-imbestigahan sini nga yung aking sariling racket. Amo na isabat niya, hindi ba? Now, mga ka-K5, ang matutuod amo ni ay. Ah, ang matutuod ngayon ni Mike K5, no? Ah, ang hambal niya nga party dira. Naman mo niya sa batya K5, Andre, no? Amo na ang hambal niya. Ah, amo ang hambal niya, no? Party sa racket sa mga kebaryo. Pamatiin niyo bla si President Bongbong Marcos ang hambal niya. Party sa flood control project, mga ka-K5. Nga siya kung talagang racket ko yan. Or pamatiin niyo bla hambal niyo.
1: Yo. Ayun, at kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa zona, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about it. Bakit ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Diba? That makes absolutely no sense. So,
2: is this selective justice?
1: I'm sorry?
2: Selective justice.
1: What about selective justice?
2: Dipili lang daw yung mga...
0: Oo. Oh, so, amo na mga kakay-five ang hambal ni President Bongbong Marcos. Siya niya kung talagang akong may kagagawa nito. Siya niya bakit to... Bakit ko, ano, ipa-imbestigaran ko ng sarili yung racket? Mga kakay-five. Amo ni ang chronology of event, mga kakay-five, para maintindihan nyo, gidla. No? Mga kakay-five. Kaya mo maning isa sa mga rason kung nga ang nagdubo ang trust rating siya. Kay duha ang isyo, ining parte, mga kakay-five, sa flood control project nga until now. Wala gani gyapon sa investigasyon. Mas ginuna pa to ang... kay Sara Duterte ng impeachment trial ikomparar sa sini mga kakay-five sa sini mga flood control nga ini. Oh, so standby ka mo. Kung nga ang ginaistoryahan tani kay subong nagbaha-baha naman. Pila ka mga lugar naman diri sa aton may mga nagkalawas dak naman ng mga flood control projects. May mga nagkalaguba naman mga kakay-five ng mga tay-tay bangod sang puwerte nga baha sang sining tubig mga baha mga kakay-five. Nga igo sang bagyo Inday. Ining bagyo nga si Inday ni way nakaagi sa aton di way nakalandfall sa aton sa Pilipinas. Pero ang iyang hangin grab ang iyang tubig grabe. Hindi ba? Way kalandfall si bagyo Inday sa Pilipinas ha? Pero ang hangin habagat nga ginwigit ya mo ning grabe nga ulan. Amo ni ang grabe nga ulan sa bilog nga Pilipinas. Kag nagkraigo iban sini nga mga lugar Antique hasta nga naglabot agi sa Banwa sang Leon. Dito gani may mga kalabiktima sang landslide to sa may banwasang tubungan. Kaga iban pagid nga mga lugar dire. Pila ka bilog mga kakay-five nga mga pumuloyo naton nga mga residente naton ang ginpang transfer subong sa mga nakalain nga mga evacuation centers bangod kay nalumos ang tubig baha ang ila sini nga tagsa ka mga puluyan. Para naman no ang flood control sa may barangay Buntalans Poblacion Leon Iloilo mga kakay-five. Dantawan niyo black kung paano, wasdak na naman. Nan. Flood control project na siya sa gobyerno ta. Amo man ni siya, may posibilidad ng ginasinggitan sa nga to, sini nga mga pumuluyo nga dapat gininsakto ang pagpahimo kag pagpabutang sa flood control. Tawa makul mo na, flood control project ang butangan mo. Ang ibutang mo, flood control project, kilid suba na kipay bandre. Lantawa blang ginbutang nila blang ako ano nga kabilya. Na oh, ang kabilya mga kakipay bahay daw kamalingking kanagko. Tapos, nang kwan pa utod-utod. Hindi straight. Kag daw parang nahot. Hindi blang kipay bandre. Na amo na siya ang ipikto sang dihamak nga grabe mga kakipay. Nga puwerte ka ginareklamo kag kung nga akig ang aton nga mga pumuluyo. Sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Ano ang rason mga kakay-five kung gaa nga mo ini ang nga katabo? Kaya ang hambal ni President Bongbong Marcos nga siya nga asiling niya nga akong pasibangdan nyo nga akong leader-leader sini sang flood control project nga ini. Nga kaysa pagkamatod siya ginhambal ko pagani ni sa zona ko. Pero sa iya nga zona mga kakay-five ginpatikal-tikal yan ni una nga may ara siya sang 5,500 tanan ka mga flood control projects nga nahuman. Anay sa ngulihe na bulaga. Amo ni kay nga mga kakay-five maging patikal yan ni Permiro nga may ara nga 5,500 ka mga projects nga flood control nga nahuman sang administrasyon ni President Bongbong Marcos. Sus! Pagtapos isang suna kay Pabandre, mga isa kasi mana umulan turutudo. Bumaha ang Manila. Bumaha ang Cebu. Bumaha ang iban nga mga lugar diri sa Pilipinas mga kakay-five. bumaha kag grabing damo-damo sa mga nakalamatay. Ah? Nan, diri na ni siya nag-umpisa. Nga naghambal si President Bongbong Marcos. Nga siling niya, ang flood control projects may anomalia, amunin mo to. Kagin pa o siya, gusto nila nga ipasibangon sa administrasyon ni Tatay Digong Santo. Katapusan sa ngulihe, ginpausi siya kagin pa investigar. Sos! Dito na balaan nga ang mga flood control projects nga ini sa administrasyon niya nagali na tabo. Kag ang kalabanan nga mga involved, ang mga bata-bata niya, kag ang mga kwan, ang mga kabata, mga bata-bata, kag mga kubdanan, kag pinakanako nga involved, amo ang iya nga pakaisa nga si Ferdinand Martin Romualdez. Pareyos lang ang duwangalan, Ferdinand. Kag ang ila nga pinakaalaa, pinakaali-ali nga congressman, mga kaka-5 nga amo ang party list congressman nga ako Bicol nga si Congressman Zaldico. Amo ni sila ang top 3 mga kaka-5 nga leader-leader sang sining mga flood control projects nga ini nga anomalia. Te, amo na nga subong si Congressman Ferdinand Martin Romualdez, subong kita nyo. Ah, may mga report impormasyon nga daw gusto yung ginpa-freeze ang kwarta ni Martin Romualdez pagkatapos filean kaso para nga ma-save lang siya. Pero siya ang target sa ato sa mga pumuluyo para nga malikaw ini. Mga kaka-5, amo na nga si Sara Duterte amo ang gina-target kag ginabakbakan tudo-tudo. Ang flood control projects siya, mga kaka-5. Kung like for example, no, seryoso gid man si President Bongbong Marcos nga ipa-imbestigaran ini ang flood control projects nga ini kay 500 sa aton nga mga pumuluyo nga until now ang aton nga Senado wala nagahimo sang matutuod nga imbestigasyon mga kaka-5 sang flood control projects anomali nga ini. Kagsantong tiyempo nga si Senator Alan Peter Cayetano amo ang nangin Senate President, kag ginpatawag kaginhimo ang ginatawag nga investigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee para nga atubangon kag para nga investigaran ang flood control project nga mga kaka-5 nga ginmaniubragid sang mga senador nga ginatudlo mga bata-bata sang Malacañangaw. Nga hindi ka mo gusto nga imbestigaran. Kung pananglitan nga tuod ga, kung tuod gid man, nga gusto gid ni President Bongbong Marcos nga magkalapriso ang matutuod nga mga tao ara sa idalom sang pag himo sang anomalia sa sining flood control projects nga ini mga kaka-5 nga ginapili lang kung sino ang dapat nga ipapriso. Kundi Black K500 nga until now si Martin Romualdez way gapon mapriso, nga until now si Saldico wala nyo to makuha kag mapadala ka mapabalik diri sa Pilipinas mga kaka-5 nga wala mapasabat ang iban ang ining mga tao, mga kaka-5 nga ara gid sa likod sa sining flood control projects nga ini nga angang mag-asawa lang nga diskaya gimpapriso nyo aw kaya mag-asawa nga diskaya tungod mga kaka-5 nga naghambal ka nagwakal nga siling nila sa matutod lang nya mas dako kamo gani kuha sa amon. Kung hindi kami magsunod siling nga sa sistema nyo ni magkami kakuha sa project and that is very correct. Mga kaka-5 kay realidad ina bisan sino lang ang mga kontraktor diri sa bilog ng Pilipinas ang pamagkuton mo ginabansi pag aning SOP para makuha mo lang ang project di black K500 may ginatawag na sila mga kaka-5 nga inang kwan inang ang isa ang term na ginagamit nila na K500 abi mo kunan no ma-engineer naman tanay subong nga ma-engineer naman ta. Ang isa mga ka-K5, sang term ginakag pinaka-common nga term nga ginagamit nila parte sa mga projects ni K5 Andrea, bimu ko na, no? Take care. Ha? Pinaka-common ina mga ka-K5 nga tinaga. Nga ginagamit sa mga infrastructure projects nga ginakuha sang aton sini nga mga kontraktor sa aton gobyerno. Ha? Ang pinaka magic word o kung pinaka tinaga nga ginagamit sila, dirabi mo kung ano, bisan din ka lang, common word. Ha? Common word, common language. Tinaga, mga ka-K5, nga nagaintindihan ay ang mga public officials, ang mga kurakot ng mga public officials. Dapat may kurakot, galing nga ngalan nila kay public officials. Kaya kung magambal ka nga public officials, mga ka-K5, kunin mo lang taon, daw mga public servant, kit sila pamatian, K5 Andre, no? Pero kung butangan mo sa puno, nga kurakot o kon dalok-dalok, sungak-sungak, kurakot, kawatan nga mga public official, doon namin pamatian. Doon makabalos, gigitabla, K5 Andre? Ah? Sa amo, bisan sa amo, lang nga tinaga, K5 Andre, makabalos man tabla? Nga at least ka nga ito, nga pinangabudlayan, bla nga, grabe ang imo nga pulaw bugtaw, dire, K5 Andre? Nga pulaw ka kung gabi, para ginama nga, magtrabaho para nga maka-income. Tapos, antes ni mo mabaton imo sweldo, ginabuhina na nga daan ang imong payslip sa ang kwan. Ara, nakapagkit sa payslip mo, hindi ba? Nga nakabutang dira nga withholding tax. Hindi ba, K5 Andre? Antes na mo mabaton amon sweldo, nakapagkit na ina dira nga mo niyo mga deduction, no? Deduction si mo, SSS, PhilHealth, pag-ibig, mga deduction na siya. Tapos, mga pag-ibig contributions, mga amuna. Tapos, mayroon na sa dalawang pagid, withholding tax, 10% withholding tax. So, ang imo nga sweldo, like for example, 50,000 labing isa kabulan, okay, 500, buhay na nasang 10% nga withholding tax. Ang imo nga 50,000, mga kakipa, doon may 5,000 kanya pirde. Oh, hindi ba? So, amuna ang kakasonda sa imo. Ah, mga ka-K5, ang inang 5,000 makadto ina sa kabansang gobyerno sa National Treasury, K5 Andre. Pag abot sa National Treasury, malabot ina dito na i-determinar sa aton nga Secretary of Finance. Pagkatapos, sinigabal niya, dako-dako ga kwarta de. Yan din niya babajitan ta aton gobyerno. For the year 2027, ang aton nga budget, sila nga mga amo niyo, mga amo nga trilyon, no? Tapos amo nga trilyon, eh, pagwaan tanin sila nga sa pundo niya, may ari niya, pagwaan tanin sila nga alokabol, so atag tanin sa mga senador, kasi sa mga congressmen, para hindi sila mag-kwan, para hindi sila mag-angal, para may ara man sila. Tapos, sila nga dritay butango, niya makuha tanin sa mga amo niyo, ah. Na kay dritay niya, kwaon tanin dira rakito, no? Di kami ni K5 Andre, yan nakabuhin na kami, yan nakabayad na kami sa withholding tax, hindi ba K5 Andre? Na pagbayad na mo sa amon nga withholding tax, sigurado, wala ginaya. Sigurado, ginaya, hindi ginaya na amon mauyatan. Diretso na naya sa gobyerno mong. So, pag-abo sa gobyerno, mga ka-K5, amon na ang gakatabo. Ginakawat man lang sining mga kawatan ng mga opisyal sa gobyerno. Pagkatapos, siling nilaw niya para nga daw, kwan, para nga daw dismulado kay K5 Andre. Niya mapahimo ta siling nga sang mga kwan infrastructure projects. Niya mapahimo ta siling nga flood control project. Ano niya, ari yung niya, imo da niyang rehiyon mo. Nga ikaw niya sa, ikaw sa region, amo niya. DPWH, ikaw ang region niya, ikaw ang regional director niya, dito niya, amo niya, hatag ta si mo to. Tapos, niya ipaagi na sininga sa mga congressman, di gani sa mga senador. Tapos, pag-abot din sa region mga ka-K5, kundi ang nag-uyat sina senador, pag-abot sa senador, kadto sa distrito, pag-abot sa distrito, agi sa congressman, kay Pebandre. Pag-abot sa congressman, sila niya, sino nang, kwan, ya, tawag, abito niya matabata, tatawag niya kontraktor, be. Si Engineer Andre La Pastura, be. Engineer Andre La Pastura, may tawag ito. Engineer Andre La Pastura, may kwa ko niya, may alokabols ko niyo. May ari ko niya project ng mga balor sa niya, mga 3 billion niyo. Yan 3 billion eh. Ah, Engineer Andre La Pastora, eh, kuan eh, pabiding na da. Dra sa DPWH, pabiding ah. Ah, takit karon ang bidder naman, ang kuan naman, ang congressman, ah, sila niya, ate, arena ang bidder. Bisan mayor pa, oh, mga mayor, amumana. Ah, mag-agi-abi sa lokal. Ang ganin, lain man yung lokal mo, nga lokal diya, amo na yung ginapangutang, blah. Mangutang ta, tapos budgeta na infrastructure projects, tapos makwa sa sangiyang kugaling mga kontraktor. Kontraktor mo, abi, si Engineer Kisha Maria Naisay. Ah? Engineer, dali de. Ikaw ang, amo na ni Sadri, na ni sa K5, Andre, magwa ang ginatawag ng ngalan, ang ginahambal ko si Mubla nga, take care. Ah, Engineer, kwan, Engineer Kisha Maria Naisay, ikaw ang project engineer di, imo ni project ha, kay ikaw ang private nga kwan, private nga contractor. Ikaw ang contractor di, ikaw ang take care sini. Ah, so kung take care ka, ngimoon mo K5 Andre, tawagan mo mga amigo mo, mga engineer man, mga contractor man, gagambalon nga, Parch, may kwan di, oh, may project di, isak bilyon di, oh. Di akong take care ni, intra ka mo. Amo niyang presyo, ang inyo pa natas-tasan nyo lang, kaya ako panubunubuan ko gamay para nga pag-gwa sang bidding, automatic ako madaog, tapos kamo may 5% lang kamo niya. Ah, tatlo kamo maintraw, apat kamo maintraw, lima kamo maintraw, gaante kamo tag, gaante kamo 5%, tulungaon nyo lang 5%, ha? Balog kamo, dako maning iyan, daan ni Kong mong, dako maning iyan ni Mayor mong, yan ni Gov ni dako man ni mga 20% gining kwaya diyo about this niya ti kaltas gi disgrasya 25% na grahan kakas ni te sa 100% nga ni 25% na kakas ya 75% pa lang akon ti gaan ta pa ni siya ng iban pa gining mga dagko man mga kwan diyo mga ah, mga dalok-dalok man ka mga sungak-sungak nga mga mayor no congressman Astar barangay kapitan ni kinang lang gaan tapan di kay makanton siya si iyan nga agi maagi nga barangay ganaan mo yo da puga birik sa gilikid ha oh? Song matabo sina K5 Andre ang mabilin sina pinakamataas sabi mo ko nano pinakamataas nga mabilin nga project ara siguro sa mga 35-40% ang mapaimplementar ha oh? So bo chiningon ang 60% ginkawat na sang mga UD patula nila mga buisit nila, mga bilik sang ilik nila. Amo nang rason, nga dapat ang tawag nato sini sa ila kay 500, mga kawatan ka, mga sungak-sungak, mga matakaw, mga dalok-dalok ka, mga sungak-sungak, nga mga public official. Kay ko nang balon talang nga mga public official kay 500, daw hindi kikita kabalos. Ha? Grabing pulaw bugtaw ta para magtrabaho, para mabayad sang aton nga buhis, pagkatapos, amuhon lang nila ning aton nga kwarta, amuhon lang nila pundo ta de. Hindi tayo kabalok sila, kaya nga sila-sila mismo nagahimo-himo, natawa niyo blaw, ginahimo nila sa Senado kaya sa Kongreso. Sila-sila mismo ginawa ito, tapos kita aton nga mga pumuro, hindi ginabuang nila kaya ginagago. Oh, hindi blaw? Oh, sige. Pero yan, tara, karoon magka K5, diri sa ato, sila nga pagpangaragad. Diri gilamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kaga informasyon. Mga ka K5, siling nila ti John Way man gipadayon kung anong rason nga ang nagdubo ang ratings ni ang trust ratings ni Marcos nga siya ginapasibangdan sa flood control. Kay hambal ya nga karon lang bala. Pagbalik ko i-plastar ko sa inyo. Kundi siya kuno nagbulgar sa suna niya. Ginbulgar ya sa suna niya nga may 5,500 ka mga flood control projects. Tapos bumaha pagbaha dito na balaan nga palpak gali ang gihintos sa ang 5,500 ka mga projects nga flood control. Okay nga ah, siling sang Ginoo siling nga patikalan mo pa ang mga pumuluyo nga damo-damo kamo sang flood control projects ari nyo ay kay bahaon ta para nga mabalaan sang pumuluyo kang matutuon nga gintikalan nyo lang sila ginubos yung nakuha ang kwarta kag natapos ng mga projects kuno abi gali kay ang kwarta pinanulod Dios bulsa nyo amo nang ginhalinan kun nga ang mga ka K5 nga ginimbestigaran kay nagbaha kay kung wala to magbaha everybody happy to hamakon mo gin report na ka presidente nga may 5,500 ka mga projects nga mga nakalahuman igo dayon kwinta ghost projects gali ah tibo silingon maalam ang Ginoo eh Sila isang ginoon niya, ulanon ko, bahaon ko, para nga mabalaan sang publiko nga ang ginahambal ni Marcos, tikal-tikal, tinikal, puro tanan, bulatik. Amo na sang tuod. Mga kakipa, boss, standby sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati, plasta na to na karon dugang iban pa nga mga issues kasi ato nga mga balita lokal. Mga kakipa, may napatay nga na lubong sa tubungan. Mga kakipa, na igo sang landslide. Wala labot sina, may iban pa nga mga balita, informasyon kita karon, may mga nagkaraguba nga mga taytay. Sa iban nga mga kabaranggayan, dire sa ato sining mga kabanwahanan, ilabi na dito sa may banwa sang Leon, mga kakipa. Plasta na to na karon, dire sa ato sining pagpangalagad, dige lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ng inabatan ang builog lang iradulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX 500, the superior antioxidant. Tagbuilog man iradulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline vitamin C. Mayon ni mga kakifive para magapabiling ng healthing lawas naton kontra diabetes, hypertension, high blood, kagiban pang mga balatian, katulad sa cancer. Kagsubong man mga nagkalilain ng mga balatian. Mga kakifive, nagapabako sa immune system, nagatinlo sa ato nga dugo, nagadetox sa ato sining lawas. Yari na ang klinika DTX 500. Kada adlaw po imno na to ni matag adlaw nga tanan. Mga kakipaib upod siyang Mighty C. Kay, puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Tawag na tawag nato nga inflammation. Mataas ka masaligan ang potency sa flavonoids kag Pilipinos nga halin sa DSE. Ang DSE mga kakipaib, the sugar, sugarcane extract. Ara mga kakifive sa DTX 500 kontra ini sa pag-develop sang cancer. Ang Mighty C, isa man ka-alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa ato sining immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas nato through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag mangin cancerous. Gani ini no pahulata pag magtubo mga bukol sa lawas ta makaangkod kita sang inflammation. Ba pamaproteksyonan nato ng ato sining ako galingon pre-clinica DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon mga kakaifay. Kani sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpanamati, ano pa ginahulat nyo samtang hindi pa ulihi ang tanan? Inom na kamo sini. Mas mayo ni kay bisan pigado ta balaan ta mga daan gadaw kaangay lang kita sang mga ido nga ginabahog-bahugan kag gobyerno para hindi lang kita mag-react. Di para ang lain pag isinakon, masakiton pag kita kang magbalatianon kay mga kakipaib ang kwarta nga supposedly para sa aton nga ikayong lawas ang health naton, mga benepisyo sa health naton, ginubos na bubo sa infrastructure projects, mga kakipaib ang pila ganito, 60 bilyones mga kakipaib nga para sa health, ginkuha pa ni Secretary Ralph Recto, subong ginapabalik siya, pero huwag ginbalik, dano na lang karoon ang pangabuhi, ta? So mas mayo na lang ni makapiyan-piyan sa lawas ta. Inom kita mga kakifive siyang mga food supplement yung mga pabilin nga healthing lawas ta. Kay man, mabudlay kung kontrata na ang aton nga ikaayong lawas. Amo nang pinakalain mga kakifive nga pigado ka na. Tapos, ang ikaayong lawas ta pigado pagin. Alaban-laban mamusdok na gilang kita sinisahigad. So kinanglan proteksyonan tayo na aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Alas 7:45.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
14: Happy kanunay.
7: DTX 500.
14: Masaligan.
7: Epektibo.
14: DTX 500.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Ikaw ba na ang may diabetes?
14: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
14: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
7: Masaligan.
14: Epektibo.
7: DTX 500.
14: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
14: Ang D3.
7: Yung may Physio.
14: Physio.
7: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio.
7: Ang D3.
14: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
14: Yung may D3.
7: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. tunay na ka-K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
14: D3 Bio Health News, D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
14: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
3: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
4: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw kagay no, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Te, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
14: D3 Bio!
15: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
14: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
18: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, kaya nga na sarang, no? Makabulig sa lawas, pagpagwa sa mga toxins, no? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner
4: dapat
18: sa lawas
4: dapat hindi gidya
18: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
4: kagaya sa atay,
18: atay no
4: kidney
18: para mabuligan nato ng aton yung mga detoxifying organs, so kinala naka D3 Bio kita kadadlaw.
19: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
4: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
19: Correct.
4: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio, dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 Bio lang malakas. Kung may pakakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
20: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
21: Magalingin pala ang imo nga ulo.
20: Masami nagapangihi.
21: Masami ginauha.
20: Kasi may diabetes ka na.
21: DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
20: Nga nagapanubo.
21: Sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Garantisado.
20: DTX 500.
22: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: K5. News FM.
24: K5.
23: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: D3 Bio.
27: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
26: D3 Bio.
28: Ang D3 nga may visio.
26: Ang visio
28: nga may D3.
23: Pamakal, sumagbutika. K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso!
26: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
29: Night Watch.
4: Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pagpangalaga na aton nga oras. Karon nakalabot na kita sa in punto last 8 na. Dari sa aton siling nga pagpangalaga mga ka-K5 this time. Robert kita mag-silo na sa mga pila ka mga dalagko na nga mga balita kag information. Nga aton pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Check na to ang latest weather report. Lagi kan sa ato sini nga pag-asa, medyo maulanon ang chimpota. May mga time kay sang nga ulan tapos mauntat naman. Kag ti syempre halos damo sang apektado mga ka-K5 tungod sang perteng tubig baha diri sa aton. Check na ito ang karong latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa Iloilo. Kamusta? Nakagwa na si Bagyong Inday sa Philippine Area of Responsibility. Pero may manog pasulod naman bala nga bagyo na maliwat. Pero check na ito ang latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa Iloilo. Upot na ito karon mga KK5 si Engineer Roley Cuenca. Engineer Roley Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
30: Yes, sir. Good evening, sir. Kag sa atin mong yung mga tagpalamati. Ang manatang latest for the update sa Bungadlaw, June 12, year 2026. Sa karon may isang itang low pressure area na ginamonitor sa gwa sa ngaton niya, Philippine Area of Responsibility. Huli na ito na si Plataning low pressure area, 1,800 kilometers sa east of eastern Visayas outside far. Manabo ang chance sa ning LPA as nagnaw nga mag-develop sa isa kabagyo kag wala sa direktang epekto sa naman gabahin sa pungsod. Southwest monsoon or habagat ang sa gihapon nag-epekto sa Luzon kag Visayas. Dili sa atong sa Western Visayas, generally improving weather condition. Nakita nyo, may mga posibilidad lang sa mga lapta-lapta ng mga pagulan-ulan pag pangilan pa nag-uob talasin ng southwest monsoon or habagat. Kasarangan tuptob sa mabasko gaton ng hangin, di ka nabagat na nakatungdan. Magadalay ni sila sa kasarangan tuptob sa mabalod ng mga pagbalod sa atong kadagatan. Forecast temperature na ito, nyara sa 25 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato nagbutlak or nagtunaw dala sa 17 kay magabutlak kini siya alas 5:34 buwas sa aga. Kagamon naton latest for the update sa linis sa Ililo Pag-asa, Roley Cuenca.
4: In general, Cuenca, thank you so much and good evening sa liwat.
30: Yes sir, thank you kag mayong gabi sir.
31: K5 News FM.
32: Pantay Bagyo.
31: Pantay Bagyo.
26: K5 Night Watch. June Alojado Capulo.
29: K5
26: Night Watch.
29: Night Watch.
4: Nabatian mga K5 latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo po si Engineer Roley Cuenca ti mayo kay tawhay na nga aton sining kwan K5 Andre no tawhay na ang aton palibot wala na si Bagyong Inday nakagwa na diri sa aton sa par aton na siya nagapanglaslas sa may kwan sa may Taiwan. Ang mga ka-K5, lapos pagkato sa China. Ang latest, mga ka-K5, pero may arang kaya nasiplatan nga LPA o con low pressure area nga ara sa mga 1,800 kilometers east of eastern Visayas. Pero daw layo chance nga mag-develop sa tropical depression o con sa bagyo, mga ka-K5. Mangin isa ka typhoon. Ang ining low pressure area, medyo malayo-layo pa, mga ka-K5, sa sagwa sang par, kag
0: daw layo ko na chance nga magadevelop ini siya sa bilang isa ka bagyo. So medyo matrotawhay ang ato sining panahon subong. Ang kwan ang pag-ulan-ulan ini mga ka-K5 ang tuga sa Gyapon sing natawag naton nga southwest monsoon or ginatawag naton mga ka-K5 nga habagat. So amola na sang ulan-ulan no, pero kun sining pwerte pa nga ulan nga halin sa bagyo nga si Inday wala na mga ka-K5 no. So southwest monsoon ukon tungod sang habagat amo ni sang rason nga nagaulan-ulan sa aton. Kag ti amo ni nga to sini nga dapat mga ka-K5 nga kwanon nga balantayan pirme kay ti magluwas lang gid sang kwan, magluwas lang gid nga palpak nga mga flood control projects nga mga ginpahamtang sa aton dire sa bilog nga Pilipinas. Ang 5,500 ka mga flood control projects mga ka-K5 nga kalabanan puro ghost nga ginpasikat ni Bongbong Marcos. Te ang isa pa isintis ang kun kaysa nga lang taon naton nga kun nga nga nagabalaha ang ato sini nga mga lugar man mga ka-K5 bangod man sa aton mga pag-develop sa aton nga mga kadutaan Andre, hindi Black K5 Andre. Ano nga klase sa mga development? Lantohan nyo bla mga talamnan ginahimo nga subdivision. Ang mga talamnan mga ka-K5 no, mga rice land bla. Mga rice land nga ini totally kwan gina saya tubigon gina sa nga lugar kag amo gina saya ang ina nga mga lugar mga ka-K5 drag at tinir ang mga tubig ya K5 ande kay nga ti taramnan siya imong rice land na ya ti develop mo tampukan mo ka kwan tampukan mo turutudo sang duta pagtampok mo turutudo duta pagkatapos wala sang insakto nga drainage system nga napahamtang ti kon panalitan magulan ina nga lugar lugar na ina nga daan nga ginapastara sang tubig ti kon nagtaas ina dira indi na makatire tubig da di sa makadto di ba K5 Andre din makadtong tubig kundi syempre makadto sa mga nanubuan naman nga parts ang nga porsyon sa mga nubo nga porsyon naman sa ato sining mga lugar ti ang ining mga lugar nga ini nga wala ginabahaan nagakabahaan kay nga may mga lugar nga mga naara nagatiner ang tubig nga gin-develop. Wala labot sina ang aton subong ang aton nga mga syudad. Lantawan nyo bala mga syudad ta. May mga creek. May mga creek. May mga sapa-sapa. Mga gagmay nga mga sapa ukon mga suba-suba mga ka-K5. Mga sapa-sapa diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Sa aton lang mismo mga ka-K5. Nga mga ginpangtabunan, ginpagamay, may ara nga may mga development kung kaisa. Mga ka-K5, abi mo ang mga kanal-kanal ni mga creek nga ini. Amo ni isang masami nga alagyan. Kay amo na siya mga ka-K5 ang daw nature, no? Created by nature. O chiningon amo na siya nga daan kung nga nga nag-creek na siya kay nga dra pirmi gaging tubig. So nagadalom nga nagadalom kay nga dra gaging tubig kay 500. So naandan na siya nga alagyan sang tubig. Pagkatapos i-develop mo, tabunan mo na da o hindi ganit pagamayan mo kay ang imo siya nga duta ginapalapad mo kay patindugan mo building, patindugan mo balay. Ang iban mga subdivision mga ka-K5 ginapangutod ang mga kwan, ang mga creek ginapangutod ang mga sapa-sapa kay ginabutangan sa mga subdivision, ginabutangan sa mga balay, ginabutangan building. Di din ba abi maaging tubig na? Sa din abi maaging tubig? Hindi bla? Ang mga daan nga mga creek mga ka-K5 alagyan na nga daan sang tubig, wala pa kita magkatao din sa kalibutan. Bla K5 Andre? Wala pa kita magkalabunag sa sining kalibutan, ina nga mga creek nga ina. Amuna na sa ang banas nga ginagyan sa tubig kung magulan. Di paano karon mga ka-K5 din makadtong tubig kung ang mga creek nga ina ginapang tabunan, ginapang develop, ginapang reclaim. Kagbutangan sang balay, butangan sang building, butangan sa kung ano nga mga structure. Di din abi makadto tubig, kundi siyempre makadto sa mga nadubuan nga part. Nga sa diin, wala ma-develop. Amo na kung nga ang nagabaha kita. So created by kwan magyapon, ang mga creek nga created by nature, Ah? Ginguba sang aton, ginguba naton kita mismo nga mga tawo. Ah? Gin-create kita, tapos create kita ya, himo kita ya sa mga kwan, sang mga drainage system, nga wala man system gani, drainage lang tanan, na amo na sang rason. Baga ka K5, kung nga isa man na sa mga rason, kung nga, balaha diri sa aton, mga ka K5. Hindi bala? Nan, amo na siya. So, kung may mga baha-baha, gimana, pero mas mayon lang gani ng aton diri sa Iloilo City, kay gamay-gamay lang gawa mga baha-baha sa aton di. Sa ibang mga lugar, yati hamak nga grabe, hindi bala? Bangod sina. So, mas mayo-mayo lang gawin ng ato syudad kaya may ara kita nga flood control project nga ginhimo mga KK5 nga ginsiparar o kung ginabutangan tasang dako nga alagyan ang tubig nga halin sa babaw bukid nga nagadalusos pagkanto diri sa aton. Amo na siyang rason kung nga daw medyo na control gawa ang baha o kung tubig baha diri sa aton. Kaya kung wala mga KK5, kag diri pa maagi gapon sa may Salog River, di o, kung nindri sa may Harob, la o. Mga KK5, alaban-laban, ti, lumos kita pirmi, di eh, kada baha. Mga KK5. Sa ato sininga pagpangalaga, this time, check naton na sa ato sininga mga report kay informasyon. Nagi ka sa ato sininga mga KK5 reporters. Si KK5, Kim Kaluyo, inimay kang tanan, mga KK5, sa sininga... nagkalawas dak nga mga may ato dito nga hanging bridge naguba, tapos may mga pila ka mga portion dito mga KK5 sang bong kamandag galing hanging bridge sa kamandag ito nakaagi pa kuda ang hanging bridge nga ini sa kamandag nga lapos ni pagkato sa may area sang ng Little Baguio blada no. Barangay anong dagani ng sa kwanda mga KK5 no ining hanging bridge nga ini lapos ni siya pagkanto to sa may barangay Bubon sa pagkanto lapos na sa Antique tapos sa may kamandag nga ina dira mga KK5 tapos may ara pag inada sang lapos ng mga alagyan pagkanto da sa may inang Bukari. So amo ni nga mga lugar report kay pormasyon ko no nga daw hindi ko subong kakadto.

0: makita mong dalodo sang tubig ya ti kuan gid manguro mong berte man kabaskog di kon magamon ay kabaskog ang tubig kay kon ang hanging bridge mo mga kaki 5 hindi man masyado kapag on gid ti ano abing ma ano abing puwersa sang hanging bridge man hindi bla. So amo nang dapat hatagan ng talupangod sa ato sini nga mga gobyerno nga imbes nga hanging bridge himo ay abir sang dako-dako nga taytay gid. Ay kay parang manami man no. Lagyan man lang na sa actually sa mga kwan no. Sa mga tricycle, mga motorsiklo. Amo man lang gaagi na dira, no? Hindi man na pwede kagid ang mga dagko gid nga mga salakyan. Kay ti hanging bridge na sa iya mga kaki 5 no, mga tawo eh. Ang tawo nga gaagi dati amo na nga lagyan nila da. Dira sa may barangay Kamandag, mga kaki 5. Pila ka mga lugar, ini nga mga lugar ni area sang Kamandag, mga pagkadto sa mga area sang Ayabang, mga barangay Hinis, mga no pa nga mga barangay, no, Buga, kaga iban pa nga mga barangay, ina nga mga lugar, mga KK5, Kamando, no? Ina nga mga lugar, mga KK5, inang kwan ina, no? Mga ginatawag naton nga landslide prone area. Nang asta pa kadto dito sa may barangay kwan bla sa may barangay Bukari no mga flood kun mga kwanada mga landslide prone area ina dira nga mga lugar kay kon magkadto ka sa may Bukari once nga magulan-ulan gani ba hindi ka gid magpatuga-tuga gid kay nami naman ida ang lugar nami naman ang dalan sina dira galing may gakatabo. Was gani nga magulan-ulan todo, nagakalandslide mga KK5, nagakatabunan ang dalan. Ang alagyan mo mga KK5 nga dalan, nagakatabunan sang balas kag bato. Ngalin sa babaw bukid, no? Dira sa area sang barangay Bukari, kaglapos ni sa mga area sang barangay Kamandag, kag barangay Kamando. Ang barangay Kamando ni hanging bridge na mo ni sang barangay Kamando, guru ni Kamandag, no? Dira barangay Kamando, blani, no? Dira sa may area sang ang hanging bridge ni mga KK5. Opo, sige lang. Alang taon na ito. Karoon ang mga follow-up report. No, nagikan sa ito sining mga KK5 reporters. Check na ito, dagadugay, ang report na informasyon. Nagikan sa kay KK5 Kim Kaluyo. May kang tanan sa sining informasyon no, sa sining hanging bridge dira sa may area sa barangay. Alang taon tabi, no? I-check na ito kung anong barangay. Kadao Kamando, Blanimong. Kamando o Kamandag. Ang Kamandag ni dito ni sa piyak mo pagkato ni sa barangay Bubon. Ang Kamando naman din sa may piyak na area palapos sa pwede ka na kaagi sa San, pagkato San Miguel. Pwede man pagkato Tigbawan. Pwede man pagkato Oton. Nada mo ni nga mga lugar ang Kamando mga KK5. No? Tapos piyak na area ni. Hasta sa barangay ano pa ganing barangay na daman? Tili yun yung aton lugar mo. Balantan ng ibang mga lugar na da, no? So, check na ito, dugay-dugay, i-check na ito ng report ng informasyon.
1: K5.
0: Mga KK5, nagikan sa kay KK5 Kim Kaluyo, ining may kang tanan sa sining pagkautod sa hanging bridge, mga KK5. No? Kaga iban pa nga mga balita ng informasyon, sa ito sining pagpanumbalik, i-check man na ito ng report ng informasyon, nagikan man kay KK5 Jenny Kauyunan sa mga balita kaga information antes sa mga kakipining mga masubra 30 tanan ka mga barangay sa sudad sa Iloilo ginbaha bangod sa pagtupa sa mabaskog nga ulan dala sang habagat tiini nga mga barangay nga mga kaligo sang baha mga KK5 laban-laban na dalman ini nga mga barangay kag amo ni pirmi ang masami nga mga barangay nga kaigo basta grabe ang tubig kay nga grabing ulan. Kay nga, ini nga mga barangay na dalman, lalabot sina mga KK5 ang ilang nga mga drainage system ni Y2pa. Kay ang ilang nga mga barangay opisyal da ilabi na mga barangay kapitan nila, kalabanan sina dira hindi gani kabalo maghimo sang ilang nga ginatawag mga KK5 nga barangay development plan or ilang ila ba ni nga mga kwanyo. That's why nga ang ila sining mga ginahimo nga mga inang development plan nila sa ilang barangay hindi nila mahimo rason ngang ila mga KK5 nga mga budget waay naga wa sila gahimo sang budget kundi gina retroactive lang nila ilang mga budget mga KK5 Hindi, bla, tama na rason.

0: nga wala sila sa mga general development plan nga paganihimo silang mga barangay, ito hindi kagbalaha man. Tapos basulon nila ito yung congresswoman, basulon nila mayor. Ay, dayaw ko. Ah? Ang mga barangay official nga nagapulongko lang mga kakifab, ka nagabungko lang birang barangay kapitan. Pero hindi ganit kabalo, kag wala hinalungong ko na nung ubraho nila silang barangay. Ang ginahulat lang nila, pirmi ayuda. Pagwas nga may ayuda na gani, na muna na dayon. Ka pinasikat na sila dayon sila nga mga kwanto, sila nga mga inang pumuluyo, kamagambal nga, kami pa. Ah, mambal yung mga pumuluyo niya, kami pa nga mga barangay official. Hindi ka mo kapalapit ni Samon kung hindi ka mo mag-upod sa amon grupo. Shout out sa nga mga kauturan. Pagpanumbalik na itong pang shout out nga ito sa nga mga kauturan. No? Si Kwan, Ralph Abario, watching from Santa Hosta, Tibiao, Antique. O kamusta? Kamuda? Kinugin baha? Magkamuda? Sakay Sakuragi Shuhoko. Ah, good evening, Idol John Kapulot, Balbalang Project Control. Sakay Kabaluna Kita, Kamando Lodge, hindi Kamandag. Ati Kamando, gimang rin, okay, 5 Andre, no? O, Kamando. Sakay Rene Boy Isidro. Shout out Rene Boy Isidro, Mati Mandre sa Imulodi. Ayos. Norberto Aguilar Jr., shout out man. Sakay Florenda Cadavero, shout out Renato Bendita. Bloodline cancer na ni Bangag nga kawatan kuha yung abilidad ka amay niya idol. Bloodline ba? Daw manok ni Nugbulang ba? May bloodline. Sakay Vicinta Villanueva Latigo, shout out, good evening. Florinda Cadavero, shout out man. Sakay Carl Bestelorio, good evening. Kay 5 John sa tanan-tanan nga nagapamati, mayugid sila sa ila. Sir John, nga tatlo bungoon ila ulo. Kaluoy lang gid ang aton nga mga pumuruyo. Hindi taman sila mabunggo kay birahon taman nila na. Ha? Sige, birahi sila Sir John para kbalos man kaya man kami sa mga kurakot. Amo ni chance nga makabalos ta hindi matakabalos sila kay man kita ginag sila ka control sa aton nya. Hindi kay sila ngabi nga kita ka control sa mga nagapalakat sang gobyerno, hindi. Ang mga nagapalakat sang gobyerno amo nagakontrol sa aton nga mga pumuruyo. Ha? Why kita mahimo sila? Hama ko nyo na kung anong ipatuman nila kag ipaimplementar nila sa ilaya nga kwan, sa ilaya nga mga opisina, sa ilang mga panggobyerno. Gasunod na gilang kita nga nagasunod nga mga pumuluyo. Ha? Makabalos lang kita sa ila pirmi kada eleksyon. Supposedly, kada eleksyon, amo na tani ang tiyempo mga kakifab nga makabalos na ta sa ila bala. Ha? Galing, galing, bow, kung sa mga English pa, but, okay, Pep Andre, galing, amo lang ning gakatabo ay, pag abot sa eleksyon, into-into, goon naman kamo, into-intoon kamo, paayo-ayuhan kamo, naminamian kamo, tapos gaan kamo dayon kwarta, no, para nga daw kunwabi, pangpliti nyo magkadto sa, kwan, sa inang presinto. Tapos, inang ano pag-inang ginahimo para sa inyo, no? Lingaw-lingawon lang kamo, ulo intuon lang kamo. Pag-abot sa eleksyon, lipat na kamo dayon sang ginahimo nila sa aton nga kita ila ginakontrol. Ang kahalimbawa sa aton, ginahimo nila sa aton pirmi, mga kakayfive, sa mga pumuluyo o nagapamati, ginahimo kita nila pirmi, nga daw mga gago, ginagago lang tanila kada chimpo. Pag abot eleksyon na minamian tanila, gaan tanila kwarta. Tapos kita lipay-lipay man. Pag abot sa chimpo eleksyon, hindi kita magboto kunwai sa may itanay sa aton nga sobre. Hindi, Blackie 5, Andre? Ah? Kung hindi kita mahatagan sobre, hindi kita magkanto sa presinto. Mahulat kita anay to sa mga bata-bata ni Kapitan kung kisa si Kapitan gin. Mambal nga ang kapitan nga o ari no. Oh, pila mok bilog na sa inyo nga balay. Ah, mga walo kami di ah. Ari walo ka sobre inyo ni tanan-tanan no. Ara da sa sulod sa sobre may ara da nga kwana nakabutang da nga inang sampul balot ah. Muna. Amo na sa sila na na. Oh, ti kita naman. Go, sige ah. Total, amo man na gyapon. Ang gasulod sa pinsar, gidabis ang mato. Sini nga mga pumuruyo. Kipa bandre, ibig mo ko na, no? Pinasulod sa utok nila. Ah, sila nga, amo man na gyapon. Ang bisan sinul na mapungko. Inang kawatan man na gyapon. Di mas mayo pa na ang nagapanghatag kwarta niya kaya muna na ito nga ipangbutuhon kaya ti bisan mga awat sila pag-abot eleksyon gaan mata nila 500, gaan mata nila 1,000, gaan mata nila 1,500. Ngayon yung mga bago niya, mga iba ni, why pa man ni sila ya? Ti, why man ni sila nagapanghatag kwarta? Ti, ah, why man kamo eh? Dito na lang kita sa nagapanghatag na kwarta niya kaya nga kawatan kay gamay na lang kawato nila kay tungod nga damo na nakawat nila. Huwag sila kabalo ang pagka-greedy sa nga to. Sining mga sang sining mga politiko ng mga kawatan nga ni huwag na iya kakwan, huwag na iya katapusan. Mga kakefight. Nga hindi ka mo magpili sa mga bag-o. Ha? Kay base pa malang mga bag-o nga ini, mga kakefight hindi madala sa sistema. Sistema na ni sa nga to nga gobyerno, nga ang mga ara sa gobyerno, ta damo-damo halos kalabanan mga kawatan. Kung may makita ka mo nga mga ara sa gobyerno ga ulubra ka naga nagaulubra sa gobyerno ilabi na gin mga public official or mga kawatan nga problem. Kami tontan lang pirmi niya. Hindi talaga kay pabandi para makabalos ta gani. Amula ni chance nga makabalos ta mo. Ha? Ay nang yaw-yawon ta sila nga yaw-yawon bla. Amula ni chance makabalos ta kay way mata ka way matamimo sila kay ha? Sila mga kakifay mga kwan sila yamong mga patay huya na ni sila ya. Sa ano mo ni nga yaw-yaw sila, patay huyan ni sila, pruti at least makabalos, tabisan sa yaw-yaw lang lang. Ha? Di ka na tawag ta sila, hindi ta sila pagtawagon, public official. Dapat may ara, gid nga umpisa nga puno, butangan tagi sa puno, yan nga, kawatan nga mga public official. Ha? Mga patay huya, kag mga kawatan nga mga public official, amun ay butang ta. Ha? Ang mga wala labot na ang mga public official nga hindi kawatante, may uhom lang na sila, hindi mo sila mangaking. Mamba sila nga, ah, hindi makudeway ko na labot, kaya hindi mo kaya kawatan. Pero pililion na lang na. Ah, sa kay Carl Besilorio da, good evening ka K5 sa tanang-tanang kapamate. Sir John, tatlo ang bungoon ilang mga, nabasa ko na galing. Sa kay Samuel Villaluna, amogit idol John, bakula bala sila kay ginabaha kita bangod sa flood control. Ah, sa kay Lorley Gardo sa idol John pelog tamyaw sa akon si Lorley kag sa mga Gardo si family. Thank you and good evening. Okay, oh. Sa kay Mylin Pudadera, mayong gabi pariente, shout out. Ah, mayong gabi pariente. Oh, sa mga taga Dungon Sida sa distrito sang Mandurriao, mayong gabi. Rampart Mendoza, mayong gabi. Cades Nonoy Ray, mayang gabi. Kaya Danny Labrador, F. Cormida, good evening, Idol John, stay safe and God bless. God bless. Kaya Mes Miko Yorob, Abiliano, Agog Klase Presidente. Baliskad ba? Ngalan niya, baliskad pa. Tiya comment, baliskad ba? Kay Bibi Girl, sila nga gonggong klaseng president, patawa-tawa ang Rodrigta ba? Shientan Silya, shout out man, sa kay Eric Bien, Lawan Milyares, idol, mahal naman subong. Oh, aba, maha naman subong. Maha man, baha. Kay Jason Habonita, shout out pare. Kay Marinette Manikan, good evening, thank you. Renato Bendita, Joven Matias, and Stanley Valiente. Shoutout sa inyo, tarantanan ha. Kay Apple di Aptabataasan, shoutout man. Kay Andy Alojado, Lorenzo Jose. Shoutout sa family Gasangan, sang sinapsapan Jordan Guimaras. Sa kay Bingbong Marcon. Shoutout man. Sa kay Apple di Aptabataasan, good evening, shoutout man. Sa tarantanan niya, sininga mga pa-shoutout, no? Sa kay Genevieve Bolivar Gardo si Sionosa. Mayang gabi and shoutout. Sa ato sini, sa kay Jerry Dicara, niya bro John, ang nagpangbuhin sang mga ayuda sa nagliga daw na alipunaw na tuhaw, gani man. Sige lang, don't worry, Jerry Dicara. Kay gina-follow up tama na. Ang mga kapitan ng mga nagpangbuhin sang mga ayuda sang AX to. Ah, sige lang, don't you worry, kay gina-follow up tani. Kaya gusto nato ni baluon kag luyon nato ni follow up ini sa DILG. mga kakifab kag sa ombudsman. Kay Rat da Salon, tanya nga sa tanan-tanan nga interview we ni BBM, kakadlaw gid ang dapu gaya man, nami lumsan. Shenley Ankan Sancio Trongane, shout out man. Kay Makoy Marquez, niya kada eleksyon lang git kita daad, makabalos kay 5 yun halin sa mayor, pakadto sa councilor, wala gid nila, ikaw gin padaog. Sige lang, way pa man mahimasmasa na nga ton nga mga pumuruyo mong balokay kung kay isa inang base, kwan, base ang balsang ginoon niya, John Drake lang sa kwan, sa radyo. Hindi ka lang na sa City Council. Kung nari ka sa City Council, base kung makasumbag kabla pariyo sang pariho mga kunsyal. O hindi gani, base makakuan ka, makatampuyong kamiyor. Di mas mayo na nga niya, drag ka lang sa kuan, sa radyo, kay sungad mo lang ang dalitan. Sa kay Edet Isparagusa, good evening watching here in La Carlota proper. May gabi na sa mga taga-La Carlota. Kamusta ka muda? Nigo ka muna, labot ka muda sa asphalt halin sa Kanlaon. Ihado ko, Roy, sa kay Roy Fama. Ihado ko, Roy Fama, barangay kagawad sa barangay Sambagharo. Amo ni nga barangay kagawad yung mapuslanon. Amo niya nga barangay kagawad nga halos palangga sa mga pumuruyo na sa may barangay Sambagharo. Kay hindi ni saya makawat, kag hindi ni saya kwan, hindi saya pariho sa mga barangay opisyal nga pagpanghatag AX, ginakubra. sa mga pumuruyo sa barangay Sambagharo, da, panamyaw, no? Regal sa inyo, tanan-tanan, panamyaw, halin sa kay Kagawad Roy Fama. Halong kamo kuno ha sa mga to kwanda basi kung may mga nabahaan kamo nga malugar da mga kakifay pabalo lang kamo da sa kay Kagawad Roy Fama. Kay Rodi Stores Junior, shout out man sa kay Javier Milian. Banks PSG, shout out sa kay Presi Importante. Shout out man kay Tristan Wyatt Vigulay, Lowella Jimenea. Shout out from Hamsi Housing Mandoriao. Kay Makoy Marquez niya, correct kagit kay 5 John. Sala gid ka mga tao sa Iloilo City, wala kanila yung padaog halin sa mayor hasta sa councilor nga padalagan mo. Sige lang, ihatag sila ang kunanong ilang gusto, kunanong gusto sa mayuriya. Tali, why man taga kwan, why makuga pang basol sila kung why kunila yung padaog. Kay man ang akon nga punto, simple man lang. May arang naghahambal gani, niya imo lang na iapirmi ginawakal kay pierde ka. Sa pagkamatuod lang, why ako yan napirde? Kamu nga mga pumuruyo ang napirde. Nga why kamu katilaw sang kunsyal nga manugbulig sa inyo nga matutuod. Kamu ang pierde, hindi kay ako. Why ko man ako niya pagpungko di sa mikropono, pagwakal ko di magpatak swildo ko man. Kung hindi Blackie 5, Andre. Mas dako pag ganang swildo ko sa radyo sang sa City Council day. Boy, unara ko na sa City Council, ang akon nga swildo na labalaban maubos, managyapon kulang panganiguro na ipanagtag sa mga pumuruyo ang pangayo bulig. Amo na gani, hambal sa akon nga Kwan Black kay 500, hambal sa akon nga pamilya, siling nga mas mayon na lang na nga way ka nagdaog kunsyal. Nga kay kon ka isa, makabulbalibad ka pa sa nagpangayo bulig si mo, makabulbalibad ka pa. Makahambal ka nga ti, why ko nagdaog tapos gaubra man ko para sa akon pangabuhi. Private person man ako. Eh kag ko panalitan nga nagdaog ka bilang kunsyal sa sudad, kag public official ka na. Alaban-laban gid sila nga. Basi pati niya, brief mo ihatag mo sa tao, blaw. Amo na ko, siya ka pasalamat pa akon nga. Abi nyo sang wala ko nagdaog bilang opisyal sang syudad kay siyempre nagtanyag ta sang aton nga rinda sa politika. Sang way ko nagdaog number 1 nga nagpasalamat ya pamilya ko. Salamat sila yan, yay, salamat kay gima magdaog nya kay ko nagdaog ka. Alaban-laban sila nya basi pati bala balay mo basi bala pati dingding sa balay mo kakason mo kihatag sa tawo to. Ha, ha, ha, ha, ha. Abi nyo ko na no matuod ang nalipay ya among pamilya ko nga way ko nagdaog. Kay bala nila batasan ko mong nga daw hindi ko mapahamtang basta nga bululigan do hindi ko mapahamtang kung hindi mabuligan bla. Sige ah. Sa kay Agodox Gerarda nga tiwa gid suspended tiwa ay gid suspended Iloilo. Anong ginapangayon nga suspension sa Iloilo man? Sa kay MJ Marhiska Victoriano. Anong mga ginapangayo niyo? Ginahambal niyo nga suspension nga ginapangayo sa Iloilo? Why? Anong ginasuspension ang ginapangayo nila man? Sa kay Kim Yumi, wala suspend, why suspend me na? Ang parte sa kwan, sa ano ganin eh, sa klase, mo nang buhat niyong silingon? Anong isuspend nila sa klase? Kaway man ta subong kwan? Why man ta bagyo naman? Why naman hindi Blackie 500? Tauhay na palibot taraw, latest weather report sa pag-asaw. Why? May LPA subong, prong LPA, daw ay man chance na mag-develop sa bagyo to. Si Bagyo Inday, why na? Naglayas na sa Sabado pa, gapon pa. Ang nabilin to nga ulan-ulan din sa aton, kagbaha-baha din, grabe nga ulan din. Southwest monsoon to, habagat. Bot silingon, bago siya chimpo, sa tikululan na, hindi ba? Sige, sa Cairo, simpas da, yung gabi, shout out. Laila, Sofia, Altelio, Hirotsi, shout out man, Dindin de los Santos. Kay Stanley Valiente, kay Ria Capanas, kay Verna Salvilla, shout out man, matananing mga member ni sila sa June Kapulot Fans Club International. Sa kay Lani Palmero Vlaar, sa basketball court, sa kasing-kasing mulo, may swimming pool dito. Shout out lang da sa tanan-tanan sa Iloilo City. Dugay na nada. Dumduman ko na sa nguna, pagpangampanya ko na sa nguna sa barangay kasing-kasing. Siling ko, kung magdaog ko, hiling ko yung basketball court ni, balik tani sa insakto nga mga basketbolan. Kay subong ang imbes nga basketbolan kay Pabandre, abim mo ko na, no? Sa may aran na sila nga basketball court sa may kasing-kasing mulo. Nga gatinir ang tubig, ginimo nga swimming pool sang pato kag mga ilaga. Kag ginimo nga breeding sang lamok. Basta subong wa inda mahuman. Kay Lani Palmero Blaal, Blaar siyang shout out niya. Si kay Maricel Baloro Kasiple, shout out man. Kay Wilson Sikabalo, Jasmine Ramos Moralista, shout out man. Sila niya correct kagid. Kay Milita Paclibar Navarro, good evening, shout out. Sa kay Nonoy Villa Franca, kay Aisha Ahmad, Arman Bakuguay, kag sa kay WCJ Dakyanan, and Irma Likinya. Idmar Likinya. Ayos! Sa ato sila nga pagpanumbalik mga KK5 report na kay formasyon nagikan kay KK5 Jenny Kaoyunan. Ang mga balita ang inubatan ng buylog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang D3 Bio, mga KK5, isa ka superfood supplement nga gihimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties ilabi na gid kontra sa mga virus pero sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sa D3 Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas, isa ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig pagit sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig naman nga good nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung na-impiktar ka na sa dengue. Kano pa ginahulat nyo? Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sa sipon, hilan at ubo, trangkaso. Iban pa nga mga balatian, mga kakibibe. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras mga KK5, alas 8:36.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, KK5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalika. Epektibo. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo. Lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagigid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Good news!
11: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Bali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya, Ila!
11: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
20: Nagapamati, gina ko sa K5 News FM. Tumod na nami, anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati o sa pagdulosang balita. Ako si Donna Santico de Paz. Tunay, naka K5.
19: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
21: Wow, my puso.
22: K5 News FM.
23: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow, my puso.
25: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Kabalik na mga K5 Adri sa aton nga pagpangalaga. Da oras naton karon nakalabot kita sa 44 minutos na ang nakaligad sa alas 8 hasta lang kita alas 9 ah. Kada Domingo, basta Domingo na hasta lang kita alas 9. Check na to ng mga detalye na sa mga balita nagikan kaya ka K5 Jenny Kauyunan. Hindi may kang tanan sa sining report ng mga 30 kabarangay ang naapiktuhan mga ka-K5 sa tubig baha diri sa ato sa mga syudad sa Iloilo. Bangod sa nga report diri mga ka-K5 nga ti perte nga hangin haba perte nga tubig sa nga nagbubo diri sa aton. Mga ka-K5 humalin sa nga Biyernes sang gabi hasta Sabado sang gabi. Diri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Sa ibang gani mga kabanwahanan, grabe man ang daludo sa tubig, no? So may mga 30 ka mga barangay diri sa syudad ang naapiktuhan. Ano nga mga barangay ni? Kaganong mga rason ni? Naway ni sila ya pirmi aga kulpa tubig sila nga barangay kung mag-ulan-ulan. I-report ka impormasyon na gikan na kay K5 Jenny Kauyuna. K5 Jenny sa kampiyon nga report. Standby.
23: K5 News FM. Kampiyon report.
26: Sa K5 June, as of 6 p.m. subong gabi, sa K5 June, nagdangat na sa 35 ka mga barangay diri sa Iloilo City na-record sa aton Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office nga ginbaha ka K5 Juna. Dala sang pagbubo sa baskong ulan nga dala sang habagat sa K5 Juna nga mas ginpa-intensify pagida ni bagyong Inday ka K5 Juna. Sa 35 ka barangay ka K5 Juna, lima na dira ang nag-subside nga barangay kag 30 sa gihapon ang nagapabilin ka K5 June nga flooded barangay. Sa ining mga flooded barangay sa K5 June, amo ini isa-isa ho naton ang barangay Zamora Milieza, barangay Inday 1, barangay Tanza Timawa 2, barangay Nabitazan, barangay Lopez Haina Sur, barangay de Peregrasya, Baldoza, Caingin, Reyes La Paz, South San Jose, Barangay Taal Molo, East Baluarte Molo, West Habog-Habog, Barangay Cuchero Molo. Sa dugang pakipag June, ang Barangay Nava East Airport, Barangay PHHC Block 17, Barangay Oñate de Leon, Dungon C, Kalahunan sa Manduriao, Kamalig, Barangay Kalubihan, Tagbak, Lanit, Balabago, Sambag, Dungon B, Demokrasya, San Pedro Saharo, Barangay Mohon, Barangay Santo Niño Santo Niño Domingo, Yolo Drive, Barangay Santo Niño Sur, kag Barangay Soo, kag Santa Cruz sa Arevalo, kag K5 June. Kung itawali na ton kag K5 June, tatlo ka barangay ang na may pagbaha sa city proper, anom sa La Paz. Anom sa La Paz, lima sa distrito sang Molo, anom sa Manduriao, siyam sa Haro, kag anom sa distrito naman niya ka K5 June sa Arevalo. Kung basihan naton ka K5 June ang ining mga barangay, usually sila gini ka K5 June ang common nga barangay nga once gani magbubo ang sige-sige nga mabaskog na ulan ka K5 June. After few minutes ni oras ang pag-ulan, dayon ka K5 June nagataas ang level sang tubig. Mostly kung nakita nato, ining mga barangay ka K5 June ang ibandiri ang malapit sa atong waterways sa coastal barangay, especially sa distrito sang Arevalo, low-lying barangays ka K5 June. Kaga amugin ni common di ang mga barangay nga ginabaha kag iban ni sa K5 June after nga mag kumaga maghina ang tupa sa ulan naga subside man ni ka K5 June gilayon ang tubig baha especially diri sa may distrito sang La Paz ka K5 June. With this data ka K5 June no, nga aton nga na-record nga 35 ka barangay yara ka K5 June sa 382 na ka mga pamilya ang gin-evacuate gikan ini ka K5 June sa 15 ka mga kabarangayan naton and overall yara sa 1,321 ka mga individual ang gin-evacuate ka gin-apektado sining habagat sa K5 June. Kag tatlo naman ka balay based sa report sa CDRRMO ang partially damaged ka K5 June.
0: Okay. So, anong solusyon? Way gapon makita ko nung solusyon sa sining mga lugar ng mga balay ng mga barangay ng ini kay ti like for example ibalita talang pirmi nga muna no may mga gabaha pirmi kada magulan amo na iya pirmi ang sitwasyon si Ilada. Ano gid ang pinakadako nga problema nga ang gapundo tubig diya sila ng barangay sa sining mga barangay nga ini K5 Jenny.
26: Actually, kay K5 June, based sa mga previous na mga assessment no sa aton nga City Engineer's Office, sa aton nga CDRRMO kay K5 June, yung mga factors actually kay K5 June, isa gid diri kay K5 June ang mga paghaboy sa basura kay K5 June dala nga wala sa lugar ang basura nga nagatumpok sa mga drainage naton kag iban kisa hindi pala ma-maintain nga declog ang mga drainages naton kay K5 June. Second na ginalanta ko kay K5 June ang mga drainages mga kay K5 June nga wala nagaalangot wala ka kay K5 June kung madumduman nimo ni ami mga record ni ang CDRRMO kag City Engineer sa K5 June nga kada barangay kay K5 June kumbaga wala bala naga coordinate sa isa kag isa. Like for example sa isa ka barangay mag-create sila sa ilang drainage wala nagaangot sa K5 June sa piya ka barangay hindi ma-connect that's why nga ang tubig ang fallout dito naman niya sa piyak nga barangay kay K5 June. That's why kung madumduman man nimo may gina-propose na ang CDRRMO nga drainage master plan na dapat ang tanan ng mga drainage na ton kay 5 June ang iangot-angot na para in case nga mag tupa ang mabastog na ulan kaya magbaha, hindi bala kay 5 June isa ka barangay ang maapektuhan kung wala sila ya proper drainage system kay 5 June. Isa pa gid ka factor kay 5 June nga mataas ang tubig baha or mataas damo nga barangay ang ginbaha subong because nga kahapon kay 5 June ang Iloilo City ang nagbungan gid ang high tide bala kay 5 June, that's why nga ang level sa tubig ang nagataas man kay 5 June diri sa may syudad kung magdumduman gani nimo bisan wala sang pagtupa sang ulan dira sa pira ka mga areas sa Tonto City proper nga high tide lang nagadanaw-danaw kay 5 June ti how much more nga may dala sang tubig baha kay 5 June. Isa pa gito factor kay 5 June no, nga may pagbaha-baha kita ang vegetation bala kay 5 June sa mga drainage naton o kung sa matrik ni bala ang mga ako makita nimo ang mga hilamon ni bala kay 5 June ang mga hindi mala ma-maintain sa barangay nga hindi mahagbasan, hindi malimpyuhan ang daloy, ang flow sa creek naton o kung sa waterways naton, that's why kisa nag-stack man ang tubig kag nag-stack ang basura kay 5 June. Amo ni ang mostly nga mga factor nga nagataas ang tubig baha. Kagan sa question ni mo kay 5 June, kung ano ni ang solusyon sa gobyerno nato kay 5 June kay mga mostly ang mga turit-turit lang man ni kay 5 June nga mga barangay sang ginabaha.
0: Yes.
26: Turit-turit lang man ni ang ginatawan sang ayuda, turit-turit lang man ni ang gin-evacuate kay 5 June nga kada baha, kada bastog nga ulan sila lang man ni nga mga pamilya ang gina-evacuate. Amo ni kay 5 June kung madumduman man nimo kung sang amo ni sila ang mga prioridad sa karon ni kay 5 June sang Iloilo City Local Housing Office so, kung nang iklo ka kay 5 June nga iya tawag sini nga i-relocate bala ka kay 5 June especially those ang sa mga coastal barangays na makabigid sa kay 5 June nga sa danger zone bala nga malapit sila sa tubig dagat malapit ang ilabalay sa aton nga mga waterways kasi sila ni ang ginapangitaan o kung ginaprioridad nga mahatagan sa nga housing unit sa kay 5 June kag matawag sini ma-relocate na agud nga kung may mga succeeding nga mga bagyo kung mga pagbaha ka kay 5 June malimit na ang mga tao nga gina-evacuate na aton kay 5 June.
0: Ate Bochilingon, kay hindi masolusyonan nga baha, pang kwanon na sila, pang alsahon na lang sila, dakang isailo sa laing nga lugar, amo na lang pinakasolusyon sa ato sila nga syudad.
26: Especially those pala ka kay 5 June nga yara sa danger zone. Ang mga liwato naton ang mga lapit gid sa higad sa baybay ka kay 5 June.
0: Mga kilid suba, mga muna. Oh, kay 5 Jenny. Okay, sige. So, dali gid lang, no? Nadula ni si K5 Jenny. Anyway, nagkumpleto naman ang balita niya. Ara pa sa. Sige, proceed K5 Jenny.
26: Idugaw naman naton kay K5 June. Nagpagwa na sa announcement ang Iloilo City Government kay K5 June, no? Nga tomorrow, please be informed na balik na face-to-face classes sa tanan ng level kay K5 June. Base ni sa latest ng assessment ng Iloilo City Emergency Operations Center nga ang weather monitoring nagapakita ka kay 5 June nga wala na sang significant rainfall events bus nga adlaw ka kay 5 June no? So tomorrow may face-to-face classes na kita, no? So be informed sa tanan naton nga tagpalampi nga bus nga adlaw Lunes balik na sa face-to-face classes ang tanan nga level kay 5 June.
0: Very good. Okay, sige. May na, why naman ta kwan, why naman ta bagyo, why naman sang LPA, why naman tanan-tanan sa buot silingon, tirha na buwas, kung sa mga tinaga pa sa mga katigulangan naton, tirha na buwas, waay na problema sa ulan. Oh, kay 5 Jenny.
26: Yes, kay 5 June.
0: Okay.
26: Sige, ini nga update ang gadaron sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikana na ka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City. Ini sa ka K5 Jenny Kausungan para sa kampi na balita sa Bibisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
25: K5 News FM. Kampyon Report.
0: Mga K5 nabatian report kay impormasyon na gikan kay K5 Jenny Kausungan. Buwas 7:30 to 9:30 kita buwas ha. Mga ka-K5, huwag kita tiyempo sa ato sining pagpangaragad. Di makalipat, inom sang DTX Coffee Mix sa mga mahilig sa kafe. Mga ka-K5, tapos pa niya po, magkape pa. Aring kafe, mga ka-K5 nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix. Kafe ka na ga-detox ka pa. Kag Subuman, sa ato sinamang kalalakin handa, nga daw medyo gamatamat na paloy-paloy, kapoy na pirmi, lapyo. Para nga magbalik ang kusog, balik ang puwersa, balik ang stamina, balik ang performance nga maayo gamit sang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, may makakaklabuwas ka. May nagabulig para sa maayo nga blood circulation ka nagahatag extra energy sa aton nga lawas. Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5, pamasya rin ninyo sa mga butika kay sa tanan nga mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Kung kita tiyempo dito sa aton nga pagpangalagad, siya nga rin sa bilong nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman niyo ka-K5, John Alohado Capulo, at para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
25: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 5 ta, kina-consider ka na obese.
4: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gri-carots.
4: Oo, hindi lang carots mga
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kiningin tayon ang ako nuno.
1: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sini nga mabala ni mga flowers nga damo probiotic.
2: Basta.
1: Ano yung interval?
25: Maitukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
25: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extra. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong natagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas, gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction no sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa maka magsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo permi. Not only one ha, kadamo na sang na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo hindi sagad yon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisi na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba na makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupot na sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
6: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na kamo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agud mangin priority sang lawas ang pag-absorb sang mga super antioxidants nga suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong nga epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imo nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang nakakatabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga apat ka oras, Sir GP, nga wala ka sang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tion, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga gingkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas nga osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mel, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
2: Uh-huh.
6: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinang lanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo nga carbohydrates ang gingkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kung ga-DTX 500 ka, ga-Mighty C ka, kay at least may mabulig nga mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kuanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag protein. Subong man nga, kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ini gitawag autophagy. Ini amo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga nagakontribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag Mighty C para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na nga mga selula kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga magfasting, mag-inom DTX 500 kag Mighty C. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Gusto gre, no? So magfasting na kugli.
6: So may benepisyo gid
2: diya mga 16 hours gasugod.
6: Lain yang manggaranon kag ibol mo, ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Kay bastante kaon, Sir Boy.
2: All right, so sige, magfasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
25: DTX 500. Nagatawa mo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamay na kapalatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Benepisyo.
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Cavite. Ano pa na, abi, magtubo ang bukon, naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo. Inom ka na, DTX 500 kag may tisimintas, may buhok ka pa.
6: Correct, no? So mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya o kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may tisi, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtapna or ma-prevent.
2: Tat.
6: No. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may tisi, Dok Sam.
7: Marami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag may tisi, no? Sir JP bangod sa epekto sini sa imong tulong, uh-huh. No? Tungod sang direktang action sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sa aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balat sagon sa tion sang katulogon, no? Nami ang imong tulog, well rested ka, syempre pagbugta mo sa aga hindi kaya toxic. Hindi ka buringot kag maiwasan mo pa ang stress.
2: Wow. Situation.
8: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damaged the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kong sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw.
6: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga selula. Nilamang ina Sir Boy Dok Sam, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig. But then cancer na ya kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuligi din eh. Sang dako, labi na kung palabisyo ka, gainom ka, no? Sigarilyo, kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Kag hindi lang cancer ang malikawan, kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay. Dok Sam. Pareho kay Dok Sam, no? Oh. Imagine, hindi kaya makalbo, tapos punggod mo, kagadamo bata mo.
2: Ay!
6: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May tisi, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugo din na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May tisi or pure sin. Awan din na ba gawa panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
2: Milig siya taguay.
6: Wala siya panago siya ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad Sir Boy.
2: DC kuno DC. 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy kan 19
7: ah. Kampyon ni
6: mag. Kablo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
6: Pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon.
9: to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti to si Dr. Mil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Pasa may kabalaan nga ugtas, kapoy sa trabaho,
12: kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa matasig na pagtimula.

0: ha. Kahit sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libreng konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipane Street, Barangay Poblacion, Ilawood, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
3: Klinika Dio Fresh.
2: Klinika Dio Fresh.
4: Maligo, anay.
3: Before ka mag-Klinika Dio Fresh, maligo, anay.
2: Kati, makapi na kita.
3: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga pang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duangan pag isang duwa ka D3 bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro bio, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
2: Okay. Sige. Ano to?
3: O, tige. Ang paborito yan
2: ni... Init tayo nyo ka, Chan?
3: Init na, Chan. Na.
4: Ay, doon nakapili.
3: Pero siya, bal ni engineer.
4: Walang papasahe.
5: Ang sekreto ni engineer.
2: Lain niya pa init engineer.
3: Lain niya init engineer.
2: Pamasage.
3: Pamasage. Habang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na kami man ang paghimo sang basura sang imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa, mayo magrado.
4: Tubero pa.
3: Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
2: Try nyo ha, try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Paano lang makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
6: Talk ni Doc!
3: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
2: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong gasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
3: Wala ma-process, correct.
2: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha, especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy, ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amo ning nakanami para nga malayo ka sa dinggi, para nga indi ka magka-dinggi. Kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na man balik-balik, nga indi kuya mag-inom nga D3 la nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
5: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dengue virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dengue gina-atake niya ang platelets, no? So kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sang ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas, kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka, tungod nga pwede ka magka internal bleeding, Sir Boy.

0: ang iba ginasunggoy. No? Kaya ang dengue virus na atake niya Glacier Boy, ang ginatawag platelets o kung production sa platelets sa aton nga bone marrow. No? So may mga dengue nubo na ang ilang platelet mga kauturan. No? So agad nga malikawan natin ang dengue, malikawan natin ang ginatawag hypovolemic shock, no? Nga makamamatay, tumaro kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
1: Ang kontlagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung gusto lalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why ka na, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo na gahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets nga ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Camille.
2: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turn to monolaurin.
1: Monolaurin,
2: monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sa gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom sa madali ka na?
2: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kagindi lang patyo niya ang guan, virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man.
1: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
2: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So, kaya niya patyon, ining ditawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Tama na nga, ang iban nga platelet is ga-kwan, Sir Boy?
1: Ga-surot.
2: Ga-naog.
1: Naog lang.
2: Oh. Once nga mag-naog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Di, balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-ong mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K, especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
2: So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
3: D3 bio, problemas pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 bio, senior citizen ka na bala, kagmedyo, lipato na, ibalik, kagprotekta ka ng memorya. Mag D3 bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 bio, na isa kasahi ng brain food, kagandino man, sa atong uto, raso, gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawagaw.
4: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iba Kundi kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa I. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad ng St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang ditribayo. Kung adlaw-adlaw kag inom ditribayo, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga ditri. So bala ra to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT ginastimulate na ginasuportahan ang hormone production including na ang ito ang appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormone sir boy ga-regulate kag ga-control sang ito ang imong gana. Kaya siyempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung ga-inom ka di tribayo higti pagid imot yan kaya dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ginom, ditribayo.
0: So, Sam? Ditribayo, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon, ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa aton yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose sa magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga utok kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun nakaditribayo ka kadali
2: correct
5: ang pag-skip sang meal o itawag na mo gina ni doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting abi low carb diet ka lang meaning to say haganagandon may rice tamis noodles pancit canton bihon dito tayo naman na pati imo nga tinapay low carb diet galing problema sina daw galingin ang ulo mo kikulang ka sa energy siyempre pero kung gatay ka ditribayo along with your low carb diet naku giblang mabulig because ang medium chain triglycerides ngayon sa ditribayo makahatag in isang good source of energy that's why nga bisan low carb diet ka kayang-kaya gyapon magtrabaho kag efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang ditribayo
2: sir boy
1: ang kanami kidya sang ditribayo for me is kun mag-usar ka to sang ginhambal ni Sir JP nga ma low carb diet ka what does ditribayo does to you it gives you energy without using cholecystokinin a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile wala ya ginapa-release bile ni ditribayo no nga kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas that's why less ang stress sa imo hormone producing glands no less man ang stress ang lawas to produce energy nga it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gaditribayo ka lang.
2: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan, ditribayo. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: K5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
5: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TTX 500 ka na!
6: Ang TTX 500
7: ang may powerful compound
6: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
7: TTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! TTX 500!
8: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
9: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
8: Mm.
9: Impotence kag kini-ining tawag lang nga sterility.
8: Mm-hmm.
9: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
8: Mm.
9: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
8: Oh.
9: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
8: Grabe.
9: Dipindi na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon.
8: Uh-huh.
9: Or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas.
8: Mm.
9: Or palainom ka DTX 500 kag maitisi. Mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
8: Wow.
9: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty sea.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compounds
6: nga nagapanubo
7: kag kontrolar
6: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Sa rikas
7: epektibo.
6: DTX 500.
10: Sa sa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
9: Correct na. Mm. Ang tawag la tawag lang ang mga ano ang mga cook per minute ka damage ang kan
10: so ang free radical no ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells
8: no?
10: Bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
8: Mm-hmm.
10: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang lang sperm count.
8: Mm.
10: DTX sa 500 kag mighty sa kada adlaw.
9: So wala pa ba discovery an Sir GP ang DTX 500 kag mighty? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
8: Aha.
9: Juices
11: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone permi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
9: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag nako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
8: Ay, oo.
9: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabuligid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga una.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, kugida nga akong irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gitang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
4: D3 Bio!
13: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon, patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
2: Mabakas, mga butika!
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis!
2: DDX 500!
1: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga una?
1: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
1: Si may diabetes ka na!
2: Mag-DDX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
2: Garantisado!
1: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
18: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga nagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KPI Ray Espeha Umalay sa Iloilo, KPI News FM.
19: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
2: Good news!
19: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre?
21: Libre!
19: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, ga, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa?
20: Kag nagabaho ang kilikili?
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol.
23: DTX Beauty Soap.
25: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
27: X10 Food Superman for Man.
28: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
27: X10 Food Superman for Man.
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Kogali si Angie sang kalaparan, tunay na ka-K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: K5 News FM.
33: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
34: K5 News FM.

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas, just na. And this time track is brought to us by Clinica GTX 500. Mag-inom sa GTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Mga K5 naton, share the live. Oh, grabe subong, no? Ang baha sa uton, grabe. Dragi sa aligrib na magliko ka dabla, grabing baha. Tapos sa may Rizal, sa may Rada, bao grabe man nga baha subong. So sa tanan nga nabahaan, isalbaran nyo lang inyo panty. Parang hindi ka mo mabasa. Shout out sa tanan nga mga dapa ilong. Mayang gabi sa mga damol bibi, dako buho sang ilong mayang gabi. At amyaw ko man si Susane. Baon salamat. Taka nasaka asa sa studio. Guwapa man sa Sir Andre. Guwapa man. Model, inisang ka Diyos. Well, karon mga K5, upod na to ng isa man ka bag-o graduate, fresh graduate. No, grabe, naka-graduate siya tungod sa iyang pamulad. Kag panglungi ulo ka isda. Ang taon na ito, karon mga K5, dati ang ining bata, tuman kapigado ni siya. Pero grabe ang sakripisyo niya. Biskan damo, kanoga pa kanubo sa iya. Nagapataas man sa gapon. Well, so mga K5 naton, tamiyawon naton, anay, si Erica May Malo, si Nanay Nenfaragli sa Oton, ha, mayong gabi si nyo ni Tatay Mimi. Nagbantayan yung mga K5, ha, may mabagong opening dira, study link dira sa may Aligre, sa may ano gali, Tubang High School Oton. Dira ka mo kadto, ha, mag-study ka mo, bla, parang suwabe lang. Kadto ka mo dira kay tinami ng lugar, mabugnaw. Hindi baho suba. Kadto ka mo to. Nami to kay malinong-linong dito. Kompleto sila. Oh, very cozy nga lugar. Kadtoan nyo. Sa Sabado sila ma-open. Bawat tanika K5, ano yung makaupod ka to para makakaon man ta litson manok. Wala sila litson baboy, litson manok lang. Kag litson pabo. Hello, like Sir Norlan Kapaw. Congratulations, mas sa imo, Sir Norlan. Nakagraduate ikaw.

0: Tumatik doon ka namin ito sa imong apisbulan ito sa Ruwas. Bakal ka mo ito sa fishball ni Kiki 5 McCoy. Sa sunod sa duwang kadlaw, makakaon ka sa iyang fishball. Nakakaon ka sa tipura nila, 5 kadlaw, hindi ka magutom. Tungod ng butangan niya sa Mighty Sea DTX 500 ang iyang mga sangkap. Well, sa mga gabi, duga-duga niya. Pagwaon naton si Johnny lang aton nga guest kati pag-ulan sa abot. Upo diya mga bouncer, si Iris ka si Rochelle, amun niya bouncer. Hello, eh, man sa isa namon ka guest diri kati dasaka sa gakiang-kiang sa mula. yawan lukdo ang anapaa sa analawas. Kamuga. Well, sa mga gabi, upod naton si Johnny sa mga gabi. Mayong gabi sa aton nga guest. Mayong gabi si Imo Janel.
1: Mayong gabi man, sir.
0: Wow. Dugin na kulbaan si Janel. Sige, Janel. Kamusta ikaw, Janel, dira? Good evening.
1: Okay lang. Ano? Kaya Japon.
0: Kaya Japon. Dugin na kulbaan ka, Subong. Ano ang first impression mo sa pagsaka diri sa K-Fad News FM?
1: Do samo-samo lang. Do nakulbaan ikaw, or excited.
0: Do excited nga do nakulbaan, oh. Grabe gali. All right, so Janel, kamusta? Ano gani ay mga course nga tinapusan?
1: Bachelor of Secondary Education, major in science.
0: So but silingon gali ma teacher ka gid. Yes. Physics ginaguro imo tuloan ino. Yes. Kay science ka no. Oo. Ga physics ka man kung gabi kung una kulbaan ka.
1: Wala
0: ka ga physics. Pero sa gwidi ko be Janel, paano ang imo nga nahalinan? Sino ba na nag-encourage sa imo nga magtapos kagid sa pag-eskwela mo?
1: Mga confather.
0: So, si father mo subong buhi pa?
1: Wala na siya.
0: Saan sa no siya nagtaliwan ni mo tatay?
1: 2022 after gitsang pandemic.
0: Ikaw nga pamati subong si tatay mo, ano ang gusto mo nga message kay tatay mo?
1: Tay... Thank you for guiding me, kag... Ariya, tay, lapit na lang ta.
0: Ihibi lang, wala problema. Gid-ihibi lang kung gusto mo ihibi. Kaya nagpabakal ko to sa tissue nga 43 kabilog nga meter. No? Bali, subong, sang napatay si tatay mo, dito ka nag-encourage sa self mo nga gusto mo gid magtapos ang imo nga college.
1: Oo.
0: Sino nagkasuporta sa imo mag-eskwela ka?
1: Ako, mother man. But, financially, pero kita ko man gid ang love ya. Pero ako, gusto ano man ko gapangita mako, pamaagi, para
0: makatibawas.
1: Makaskwela lang ko. Makatapos.
0: So, din ka nag-graduate, Janel?
1: Sa ISAT, yung main campus.
0: Alright. So, paano ka nakasunod sa ISAT? Siyempre, very high standard yun ang school. Nag-ano ikaw na? Nagkuha ka entrance?
1: Noona, gin-try ko malang, sir, that time. Kamba ko, basi lang kung makapasar ako. Kay, siyempre na ano engage mo ko sa other... makabatch ko nga. Ay, sa ISAT, nakasulod na. Kuya, sa ISAT, ikaw yan. So, bako itry ko nga mag-apply. Kag nag-take ako entrance exam, kag nakapasar ako sa entrance, pero sang time sa interview, doon dito ako na bagsakit.
0: Si Ma'am Dayan, Ma'am Dayan, nagali ah. Tara sa may ISAT may yung gabi. So, pagkatapos, pagsulod mo, pero may naghahambal man sa imo nga hindi ka na mag-skwela.
1: Oo.
0: Panguga ka na lang, pamulad ka na lang sang bilong-bilong o kung ano-ano da o.
1: Yes, sir.
0: So, ano ginahambal nila sa imo?
1: Mostly gambal sila. Nga maskwela pa siya kahit siyempre wala naman na siya tatay, makabulig na tanag,
0: so,
1: ubra na lang siya.
0: So, nabatian mo ganyan nga wala man sa tatay, maskwela ka pa?
1: Oo.
0: Diba ganyan, wala nanay, wala tatay, kaskwela. Oo. So, saan nabatian mo nang ina nga lingway or terminology nga nabatian mo? Ano ang humble mo sa iyo mo kagalingan?
1: Humble ko, sige lang. Dira ko nag-motivate sa ila, humble ko. Padayo.

0: ko niya.
1: Wala sulod sa ulo mga way ko tatay. Tay kalaga sila. Way ka man naghambal sila na. Or ginapakadlaw ta ng ka-channel kiti do no nagagalamig ikaw no. Ano gusto mo pabakla ka namon sang ininit ta kore. Sir basi Sir Andre may kape ka ta da. Basi gusto mo mag-inom kape with luha ni ka K5 Andrea La Pastora. Oh, sige. Continue imo nga story sa amon. So napatay si tatay mo, amo na ang nagsulod sa ulo mo, dapat siya makatapos kagid. Kaya yes. Hindi ka gusto lapak-lapakon.
0: Yes.
1: Oh. Ano pagid mga sipala nga nabatian mo sa imo? Mga pasipala.
0: Bali na mamana na lang ko.
1: Mamana ka na lang ko, no?
0: Oo, mamana. Kukuno. Tapos, mubra na lang ko, no? Makabulig-bulig pa ko na sa akong pamilya.
1: Hindi ka mubra dila sa may... sa uton, sa putokapier, ano? Do wala sila believe gilip sa imo?
0: Wala.
1: Oh. So, sige, pamakas mo sang isda. Ano nagadalagan sa imo nga uton?
0: Ang muna ang ugahan. Kag-proud ko yan nga, taga-ugahan ako.
1: So, tungod sa uga, nakatapos ikaw. Oo. Ano kauras katapos ka pamakas? Mga aga na? Tapos may klase ka pa gin?
0: Pag-abot ko sa klase na... Tawagun ako na yung nanay, malilakat ta, mamakas. Sang isda kay yadi pa ni Simo nga makadugang pliti sa imo nga pag-eskwela buwas.
1: Pero if you don't mind, Janel, mga pila ang bayad sa imo kung mamakas ikaw?
0: 300 per banyera.
1: So pila mo ubos mo perme?
0: 3 ka banyera.
1: At least may 900 ka?
0: Yes.
1: Oo. Tani si Susan, maamo man na, no? Para may 900 man siya. Oh. Oh, pagkatapos, every day sa 900 mo pre nakadlaw imo nga gasto.
0: Depende sir kung damo ko galastuson. Kay kisa hindi ta mapaktan may mga papers nga ginapasa, to printed kag may mga thesis nga i-print pagid kag mga bayran sa mga
1: okay.
0: Schools events.
1: Sa ang mga tao nga nagapasipala sa imo, masugata mo man sila sa dalan?
0: Oo.
1: So, anong kasulod sa ulo mo? Wala ka man nagambal nga siyempre, bilang isa ka tao, nagainit man ang ulo mo, dusokmaan mo. Anong ginaobra mo, be?
0: Wala lang, sir.
1: Gaypos ka lang?
0: Gaypos.
1: So, pagkatapos, ang first year ka, nag-skwela ka. Tapos, I know first year medso mabudlay. Pagka second year mo, nag-plan ka, kagi ka stop, nag-untat ka isa katuig?
0: Pagka second year ko, do gusto ko mag-stop. Kaya hindi ko na kaya, like, financially.
1: Mahal, abi no, everyday.
0: Yes.
1: Mga pila magasto mo balik-balik sa school.
0: Say sa kadlaw, mga 300 plus.
1: Ang magasto mo?
0: Mm-hmm.
1: May taman dyan sa prangkang istorya, wala ka nagapanyaga kung isa sa school niyo.
0: Oh. So, yes, sir.
1: So, kaya asang gutom ka, gid?
0: Oo.
1: So, I mean, anong oras imo klase nagasugod?
0: Sa 7:30, hasta na lang hasta 5. Especially sa akon nga majoring gid nga physics gid. Kisaga overtime kami hasta sa 6:30.
1: So, grabe nga sacrifice mo gali. Grabe ganyan nga sacrifice mo. And I'm sure siguro, Janel, ang discouragement mo sa imo kabuhoy, hindi lang basta-basta.
0: Yes.
1: So, ano ang feeling mo? Iba mga classmate niya nagakaon, nagapanyaga sa restaurant. Ikaw, yung wala kaya nagapanyaga. Din ka lang kapungko.
0: Actually, thankful ako sa mga classmate ko when the times nga wala-wala na ko. Kay mosabling gambal sila, nakapanyaga ka na. Ang bayas ng classmate ko, ako wala. Ako na lang malibre panyaga mo. So, thankful gid ko sa mga classmate ko kay chindi sa akon.
1: Oo. Ang mga classmate mo sumong naghalantaw sa imo?
0: Yes, sir.
1: Ano una ginsakop nila sa imo nga sundaan manok?
0: Yes.
1: Wow, pasalamat kay
0: manok kita sila per me, di ba baby?
1: Actually, ang manok, may kong palakaon ka, per me, kagabugtaw aga, kaya tukturoo ka. No? Oo. So, may mga classmate nga gusto pasalamatan sa mga gabi?
0: Sa BSET Science, sa nakagraduate na, thank you kay nakaintindi ka mo sa akon nga parts. Kag sometimes nga ga ano lang wala na gid wala na gid ara ka mo kay willing ka mo mag help sa akon. Mm-hmm. Sa akon nga classmate yor kay Ariana, sa mga circle of friends ko, classmate ko si Baby, Cruzel, Nicole, Rhea, kag Raisa, thank you so much kay ara ka mo always ka support sa akon.
1: Oh yun, grabe no. All right. Nakaabot man sa point nga nagmasakit ka tapos wag ka na ka-school.
0: Oo. Oh, sir, kay syempre that time na ano yata exam ya, exam or nagpasa sa amon deadline sa project. Sila naghimo sa akon nga assignment. Himo ako nila kagamba ko. Bako pwede ko ka himo sa inyo nga assignment. Assignment ko para binugpasan ba yung sure basta ikaw nila.
1: So very supportive kaya ang himo nga classmate.
0: Yes.
1: Alright. And then, so ano gid ba lang nga something na pasipalahan ka? Ano blang rason nga dapat dapat ya hindi ka man nila pagbully kasi may kaalam ka man. So ano ginobra mo? Gintry mo ang best mo para ipakita mo sa ilang hindi ka lang dira asta?
0: Yes. Oh, sir. Gintry ko git nga hindi lang ko diriya. May arap pagit ko gusto habuton sa akong handom.
1: So pagka third year mo, kasi syempre may mga practice teaching na ka muna or fourth year?
0: Fourth year.
1: Oh, din ka nag-practice teaching?
0: Sa Uton High.
1: Oo. So anong feeling sa so, unang eskwela ka da? Tapos mo nagatudlo ka na.
0: Ano man exciting kasi syempre na feel ko na as a teachers nakita ko ang mga students nga nag-respect na si mo. Ay ma'am, good morning ma'am.
1: Di ang nagapasipala si mo wala sa Japon ga ma'am.
0: Wala sir.
1: Sa sunod na ma'am, ma'am na sila sa imo. Pero if you don't mind, ang discouragement nga nabaton mo, paano mo siya gintulon? Gipadagaan mo lang sang uga, ano? Paano mo?
0: Ging ano ko lang sir, ging ano ko lang baga ging ano ko lang sir, ging ano ang self ko nga lalangit nga mag-strive kid kay someday maging worth it kid. No dira ko na ka-motivate sa akong self nga maging strive ka git. Wala man sa tao nga di ba nga maging successful kung wala siya nagyan nga
1: kabudlayan.
0: Pakabudlayan. Right. Yes.
1: So bali si mama mo, ano mambal mo ya kay ma'am, kay nanay mo subong kasi very supportive man sa bilang isa kaginikanan sa imo.
0: Nay, thank you. Kay thank you kay
1: lutuan mo ka balinsana. Ano?
0: Aga pa siya gabugtaw para magdigamo. Ay, ang balis ako, mas bila ka. Biskin financially. Pero ang love nakita ko nga. Gusto niya makita ang bata niya maging successful kag makagraduate man.
1: Si nanay mo naka-open up man sa imo nga dahil hindi ko na kaya kapag paskwilahon. Dahil hindi ko na nakaya, dahil...
0: Yes, sir.
1: Oo.
0: Financially.
1: So, naka-heart-to-heart talk man ka mo ni nanay mo. Di ano ang bal mo kay nanay mo?
0: Bako, sige lang. Ako na lang bahala sa kawalingon ko. Pero di ko na ipag-untat ng ako nga pag-eskwela kay gamay na lang na nakukin nga makuha kong handom ni tatay ninyo ka makagraduate.
1: So nag-promise ka kay tatay mo before siya mapatay na gusto mo niya makatapos?
0: Oo.
1: So kung imagine nun mo, sa nag-eskwela ka, pag ginadulong ka ni tatay mo, permi, no?
0: Every day? Kamingin mga utod, sir.
1: Ginadulong niya?
0: Yes, sir.
1: So, mga utod mo, paano nabi ko sa may ara man sila, nag-support man sila sa imo?
0: May ara man, pero naintindihan ko man ang part nila. Siyempre, may mga separated na sila, pamilya.
1: May family na sila, may personal so, family na sila. Alright. So, grabe, gali ang naagyan mo, Janelle, no?
0: Yes, sir.
1: So pagkatapos ang tiginabalan ka ni nanay mo nga hindi kinakaya, ikaw ya mismo nag-strive nga kakayanin mo.
0: Oo, sir. Alright. Amba ko kaya ko.
1: Pero ti iba niya wala gid ya salig sa imo. So, balanta nga ti syempre hindi lang permi mainit mo. Sa nagaulan jan, nagapuli ka basa ka man?
0: Yes, sir. Every day, sir.
1: Nga basa ka gid ya permi sa ulan, sapatos mo basa, ginagwanta mo lang.
0: Gwanta ko. Kagutom.
1: So, kung saan, mean to say, hindi ka pagali makakaon from Panyaga to dinner.
0: Yes.
1: Dito ka nalang kapanyaga sa balay nyo. Kaya ka abot nga wala ka na sudaan. Wala, gid. Ginabilinan ka gid ni nanay mo.
0: Kisa, may haramat. Kisa, wala gid. Kasi, balaan ko man nga wala sudaan. Balaan ko man wala sa nanay. Nagbakas ang iyang sudaan. Pero kisa, sir, kung may sobra akong kwarta, ginabaka ko na lang sa sudaan ko, ma-share ko man sa akong
1: autod. Alright. Well, mga kaifay, magabalik pa kami, ha? Dapat kami suryahan ni Janelle Rose Familiarin. We'll be right back. More music, more fun on your favorite radio stations, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So na.
10: Problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
12: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
12: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
7: Masaligan.
12: Epektibo.
7: DTX 500.
12: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
7: Ang D3.
12: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
12: Ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
7: Yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco sa Tagbakaro. Tunay, naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: After 10 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Good evening, guys. Aton ka patrol na nagalibot-libot sa mga. May mga barangay dira bala nga naga problema gyapon, idangop yung ding yung problema o i-report yung dira sa K5 News FM Philippines. Buas bantayan mga public affairs ng K5 News FM Philippines. Hello gilay sa aton nga 233 viewers na nakatutok man subong sa aton na. Hello gilay kay Janetta Taso, good evening. Kay Arlene Di Guzman. Agosto 5, watching from Quiet Idol kas K5 Machokolit. And also kay Barangco Rain. To, mayang gabi si Imua. Hello galing sa kay Attorney Rain. Mayang gabi man sa inyo. Tarantanana. Well, balik kita kay Janel Sumong. Tagaanta na chance si Janel nga magtamiyaw sa iyang friends. Ha? O Janel, tamiyawa na yung mga friends mo nga nagpamati si Imua na Sumong gabi. Ha?
20: At sa mga friends ko, especially sa classmates ko, thank you sa share niyo sa live. Mm-hmm. Kag sa mga viewers sa K5 News. Thank you kay ging subaybayan yung gid ko nga kon nga story.
19: Alright. Okay, Janel, ti syempre pigado ikaw. Anong ginobra mo sa school niyo way kay nagatry man nga magpangita obra or naka-work ka na before?
20: Naka-work ako before, sir.
19: Sige, so as a
20: tutor tapos managbaligya sang puto.
19: Ano gina-tutor mo?
20: Sa mga students, sir, nga gagmay, like, manog kinder, bala, sir.
19: Ah, ga-tutor ka. Tapos?
20: Tapos, gabaligya ako, puto, sir, tapos, uga. Mm-hmm. Sometimes.
19: Sa school niyo, magbaligya ka, uga?
20: Mm-mm.
19: So, sino ga bakal? Sino mga teachers mo ga bakal, man?
20: Mga kilala ko man, sir. Tapos, mga classmate ko. Sorry, ha, sa yung classmate ko, lahat ako maging dalaan, uga. Kaya, siyempre, sobra ka busy. And, thank you, man. Kaya, nagabulig man sila nga. Ako na lang na mabligya, ako na lang malibot.
19: Wow, dira ka lang. No? Tani ka ba yung mga classmate mo na mag-guest naton dire sa K5, no? Yes. Kay mahilig sila magbaligya, kay pabaligyaon taman ka mo, no? Okay. So, ano ang ginabaligya mo? Tagpilabaligya mo? Ginaputos-putos mo mga uga? Ano klase nga uga na pamanigya mo?
20: Iban sap-sap. Tapos ginabaligya ko man sa mga gapiin malang man, hindi ko kakilala. Kaya siyempre, gina-post ko na sa Facebook, sir.
19: Wow.
20: Gina-ano ko na sa story ko kung sino. Tapos kabligya ko, puto, like, pulo kapisos.
19: Mm-hmm.
20: Tapos ang Graham's ball, nga taglima. Mm-hmm. Kag naubos man, kag tungod sa mga classmate ko, sila galibot.
19: Aha. Grabe, no? Kasi pilakadlo, batian ko, blay, sa inyong lugar, sa Alegre, yung nagalibot, nagasakay ka na sa bisiklita, no? Galibot ka na balot, kagdilis, no? Oh. O, pagkatapos na, sa nagabaligya ka, wala agad yun na huya-huya, Janel?
20: Wala ko, guya. Kag-proud ko yung self ko nga. Muna lang ko, pero may handom kuya sa kawakon. Kaugaling mo.
0: Oh. Alright. So ano pa gading kapag nakaubra sa una?
20: Sa Dumangas before ako magano mag college ko.
0: Mm-hmm. Ano imo work dito?
20: Isa ka sa housekeeping dugin, all around.
0: Adugin himo katimbang. At least kung naagyan mo na yan sa Pilakadlaw, at least damo kaya story sa kabuhi mo sa imo kabataan, no?
20: Yes, sir.
0: Grabe galing imong kabuhi.
20: All around.
0: Oh. So, sang nag-eskwela ka na bilang college, tiway ka mag-expect na matapos mo imo fourth year?
20: Wala, sir. Kaya sabi ko, di ko kaya nga matapos. Kasi syempre sa akon nga kurso pa lang, gataas akon grade level, gabubod lang akon nga mga majorship git or majoring git ko sa subject ko.
0: Mm-hmm.
20: So, sabi ko, hindi ko kaya or hindi ko, kasi syempre may ara, sometimes may hindi na paktan ang aton nga mga teachers, do kumbaga may nakita sila sa imo kung hindi ka type. Dragis sila gano kisa sa imo.
0: Nagproblema man. Yes. All right. So pagkatapos ti bilang isa ka student, ti naka-try ka man maglagulagaw sa mall kasi siyempre dire ka na sa syudad mo. Do gusto mo man pero do alang-alang gid.
20: Oo. Sometimes ginahagad ko sa mga classmates ko. Nagaw man balata, magtay.
0: Pa-SM ka kay, mo. Na.
20: Siyempre, ano mga problema. Mga problema mo, kag mga obra mo, i-take your time. Say mo, kagalingon. Kay, siyempre, para less stress, kag less sa mga problems nga ginapanumdum.
0: Didin ka nakalagaw that time? Kasi paghagad sa classmate mo, di ka mo naglagaw sa
20: mga,
0: Unitap?
20: Mga Robinson, nalibot na namon, sir.
0: Di ko magkaon, bi paano kaya bi? Kung magkaon sila.
20: Kung sometimes gina-short ko sa kwarta.
0: Oo.
20: Ginamutamuta nila. Wala ko ka, no? Ako hindi lang ko, sige lang. Bala, sige lang mula amutamuta na namon.
0: Oo. Para makakaon. Di mo na
20: makakaon.
0: Wow, congratulations sa inyo. Wala ka friend subong nga pwede na itong taugan, be? Wala ka gida friend nga pwede na itong taugan subong nga gabi?
20: May ara.
0: Ah, may ara.
20: Ang classmate ko.
0: Ah, may classmate ka man. Oh, ate, sige. Lang taong takro ko pwede takatawag siya. Kasi mga PM mo siya nga pwede na itong taugan. So, sa nagalagolagaw ka na, mayo man. Ti ano ang pinakatayog mga puli kong gabi?
20: Mga 9?
0: Kasi
20: sina, nagkakabalakan na nasakot. Madula ang iya nga dalaga.
0: Wow. May migo ka na subong channel. Kaya tigay kabalakan si nanay mo nga madula ikaw, may migo ka?
20: Oo.
0: Wow. I-describe mo, tsura ka migo, be. may buho ang ilong. Ano-ano. Di ka diin mo migo na?
20: Tag-Uton, sir.
0: Din sa Uton? Nabahaan sila subong?
20: Sa Lambuyaw.
0: Tibaha din sa Lambuyaw. No? Mm-hmm. Tisang nabaha, concern ka man sa migo mo, basta hindi sa kabalo maglangoy. Kiti, napadala ka man sa salbabida, ginukas yung inyong interior sa salakyan. Ano? Wala man. Kamusta sa subong? Oh. Kamusta ha, sana yung migo mo subong? Be?
20: Hi, Nonoy.
21: Hi, hello.
20: Thank you. Kaya mag-ano siya ka. Galantaw sa akon.
0: Pilanda ka mo ka-years yung mo boyfriend?
20: 6 years. Wow. Nga low-key.
0: Six years nga low-key. Wala ka balo na sa tupad sa balay nyo kundi indon na kabalo sila nga may nobyo ka?
20: Wala lang kabalo, sir.
0: Basi, pero ginachismis ka man nila? Wala man?
20: Miyarag.
0: Ano ginachismis nila sa imigo? Pero nakita na nila tsura sa amigo mo or wala kang wala mo gigin pagkilala kay mama mo, napakilala mo man kay nanay mo?
20: Wala pa sir, kaya ba ko the right time pa. Ginapaano ko pa siya, ginapag-graduate ko pa siya.
0: Bawa sumo silingon, hindi mo siya gusto papakilala kung wala sa tinapusan, kaya basic chismiso naman ka mo.
20: Hindi man sir, kaya yung baya nga gusto yung makagraduate man.
0: Uh-huh. Ano course niya subong?
20: Marine Engineering.
0: Bang Mayo, may maestra kag may marine engineering. Oo, sa Pilakadlaw, makagraduate ang migo mo, patindog ka mo sa balay. Dako nga balay sa hindi inyo duta para makaproblema ka mo.
19: Oh, pagkatapos, ang boyfriend mo very concerned man sa imo kung mag-eskwela ka, ano han bay sa imo?
20: Kaya mo na ari lang ug support sa imo.
19: Mhm. Ano ba lang mga expensive things nga hatag sa boyfriend mo sa imo?
20: Kasi kung wala kwarta, gautang ko siya pero wala kasi man ginabalik.
19: Wala akong maginabalik.
20: Sorry. Kumaka-ubra lang ko na ang naibalik
19: so,
20: ko.
19: So, taas na nakamag-ubra kasi may patong na ina, no? May patong na ina.
20: Pero thankful kayo wala man siya yung
19: panukot.
20: Kapanukot.
19: So, siya gali ang nagabulig-bulig man sa imo. Paano ka mo nagkilalahay sa migo mo, Janelle, how?
20: Sa online.
19: Sa online sabong? Okay.
20: Sa Facebook.
19: Sa Facebook. O, tapos, nakita mo sa first attraction mo doon si Joshua Garcia, Yachora?
20: Siguro.
19: Ba? Doon si Joshua Garcia. Tapos na dito ka muna kita na. But anyway, grabe at least no, may sikrito ka man. Nga grabe, ginang imo yung pangabudlay. Okay, sang fourth year ka na. Eh, siyempre, budlay na kahit fourth year mo na eh. Medyo mabudlay yes. Na. Ano nangambal mo sa kagalingon mo, fourth year na ko? Dapat tutuman ko na ni? Memorizon ko na tanang nga jeep para di ko magtalang, ano?
20: Ang bakoy, lapit na lang ah. Kaya ko ni. Biskan, kaka-PI na lang ako sa jeep.
19: So, kung mag-PI ka, ano ginahambal mo sa mga driver?
20: Mako nung sorry gida kay wala na kulang nagita ko no pretty
19: ay gating wa man ang bata magrabi gali so kung magsakay ka sa jeep ginaprangka mo ang driver mismo
20: hindi ginano lang ko sako lang ko galing ano ba ko sorry gino nga pero mabawi kasi mo magita ta ka
19: tinakabawi ka man wala
20: no, pa nakabayad gito
19: mo na tsura
20: nakabayad ako siya pero wala ko naging ano ang kambyo
19: wala ako nagin balik mo ka very good man nga. So every time nga magsakay ka, makilala mo nang driver, kiti permi kag sakay mo no. Makilala mo kita driver, ang driver nga uyaya mag-drive, ang driver nga paugat, permi nga, di ba? Ano mo na, ma-distinguish mo.
20: Matanda ako pa pero sa tsura lang, pero ang ngalan no la. Okay.
19: Pero wala ka man nalayagan nga driver sa sige-sige mo sakay?
20: Wala, sir.
19: Ay, wala din. Mayo man kiti loyal ikaw. Loyal ka man sa imo boyfriend mo no?
20: Yes.
19: Oh, it's a good evening kay Lidel Pick Boom. Mayang gabi. Okay, balik kita dyan. So, sa nag-PI ka, kasi kung chincha mo man mo, no? Diba?
20: Siyempre, yes, sir. Gako chincha ko. Lord, sorry. Gita, kag manong driver, sorry. Kay short na gid ko sa kwarta. Kag pag sakay ko sa jeep, masakay pag i-tricycle pa puli.
19: So pila ang pliti mo halin sa balay ninyo? Eh para kadla magswila siya so yung maisip-isip ko man ang budget.
20: 20 plus halin sa balay pa to sa banu.
19: Oo. From your home 20 pesos.
20: Yes.
19: Plus ang 20 pesos na ano na sang nasa kamutay si Cole?
20: Yeah, sir.
19: Din na sa pakadto.
20: Sa banwa.
19: Sa banwa sang uton. Buto kalayo tingaway kagaagi sa Aligri pa kadto sa Sor. No, mas lapit ano? Kahit yung amigo mo, taga-uton mo ba? Sige, tabuanay pa ka muna. Okay, 20 tapos?
20: Plus, sa jeep nga, 13.
19: 13 pesos, oo. Tapos?
20: Dahil, pag ano mo, sa muho na tayo kag-bus nga, 24 student.
19: 24 pesos. So, may 57 pesos ka pa kanto pa lang. So, times 2 muna, madalagan sa 114. Di makaon ka pa, 100, B, mga 200, mga 300 kikiriya per day, no? Dako, gadya gali, no? So, every day, 300 ang imo nga balon.
20: Yes.
19: O, nakayaman ni mama mo.
20: Yes, and, wala man, ano, ginadunga ka niya lang ako nga balon.
19: Muntag 20 ma lang.
20: Kasi 100, may bilhin pa kung 100 gambala ko, 150 lang hatag mo sa ako.
19: Wow, very good kid.
20: Kay syempre, ako man nga wala man siya kwarta, kag kay chindi ko sa iyang sitwasyon.
19: So nag-graduate ka na, Janelle, nakita o man si mama mo, nanay mo, nga do, mahibi man siya?
20: So nag-graduate, actually sir, nalipay siya gud siya. Though sobra siya, saka excited. On the day graduation ko, Una pa siya pa makeup niya, sir.
0: Oh,
20: sakon.
0: Wala siya katulog?
20: Siguro, wala siya guro katulog kasi pre-excited siya mo kita yung bata. Yung, may first degree holder na siya sa iyang pitong bata.
0: Mm-hmm. Tapos?
20: Kaya kita ko siya nga excited siya, sir. Kag, pagpuli, nga ginganoy ako. Kag, thank you. Kaya ginbakla niya ko sa flower. Bakla niya ko sang flower na
0: bouquet,
20: 500.
0: Bugin preparahan niya gin.
20: No.
0: Wow. Grabe. Tapos?
20: Oo oh, na. Tapos gingimusa niya lang ako gamay-gamay. Kaya syempre, thank you mga sakon mga magulang kay. Tapos kan gamay-gamay, kinatagaan niya man ako ng pamhimus ako nga graduation.
0: Alright.
20: Habi ko wala. Kaya bak, okay lang na. Kaya syempre, doon na sanay naman ako.
0: Sa at birthday mo, wala ka maginahimusan? Ikita, kung saan ka birthday, kagapang laba, kaya, ano, wala kayo sila gahimo sa imo?
20: Wala ko, actually, wala ko nag-expect na mahanda sila.
0: Si manay mo.
20: Oo, kaya siyempre, tigulang naman, kuya mo, handaan pa ko, pero, thankful
0: mo. Ano ang feeling na ginhandaan ka, paghalin ka sa balay nyo, sa ICC, ka mo nag-graduation, saan ka mo nag-graduate ka rin?
20: Sa ICC.
0: Sa ICC, paghalin ka mo sa ICC, pagpuli mo, wala ka mag-expect yung may panyapon ka?
20: Wala ko nag-expect ang balay na. Baya, wala tayo nag-himos nila. Baya, importante yung nakagraduate ka. Kagaling, giluto ako nila, biskan gamay lang. Gaging share naman sa mga tao.
0: Friends man. Nga, sa neighbors naman.
20: Yes.
0: Okay. Eh, syempre kung i-share mo na karoon sa wala naman nagbulig, do kabudlay, inaasya ka no. Do, ang manok, do matiga, biskan ginlaga nyo tatlo ka oras. Basta kung nagaliba kasi sa kataho, yun do, ang pagkaon mo sa manok, do pabo, nasa katiga, ano? Okay. So ano ba lang mga putahe higing prepare ni nanay mo?
20: Nagluto sang biho. Ano? Bihon. Tapos...
0: Anong subak? May tagipusoon sang manok? Ano?
20: Manok. Kagang adobo nga bisaya.
0: Wow.
20: Kagang gilutoan ako sang salad nga buko pandan.
0: Mm. Sinang paulan mo ay ginag-share si mo? Bisa ng taho lang. Wala agad siya nag-share si mo.
20: May ano, mas na
0: Pauline. May ginhatag man, sinang Pauline.
20: Oh, kaluyuan. Thank you, ginang Pauline.
0: So, very good, good eh. Ti, may gusto ka pasalamatan sa inyong lugar? Kung sino may gusto ka na isa-isa hon ka pasalamatan?
20: Thank you, good. Especially kay Lula Nimpa. Gatanaw sa akon. Excited na sa akon. Kayo na. kay Lulo Pastor, thank you for praying sa... Hindi na... kay nang Rochelle, kay nang Irish, kanti muna. Kay Susan, thank you. Kay ano gid kay Tito Suteng na mapig sa pag-drive sa kon nga pakato sa K5.
0: So naga-drive si Tito Musuteng kag si sino ang iasawa si Mafi. Gaba ay Simon sila wala.
20: Wala, sir.
0: Ah, wala man.
20: Very supportive sila.
0: Ah, okay. Very supportive sila. O, tapos.
20: Kaya, ano na, sir, do bilang, ano ko na na sa ang...
0: Third father.
20: Oo. Do kabig na nila sa kon, utod, pamilya, kag bata.
0: Alright. Sa mga friends mo da sa inyong lugar, pasalamatan mo man ang imo nga
20: thank
0: tungod.
20: You.
0: Tungod sa kung sino na o ang tag-iya sa ugahan o sino na katagol sa imo nga mga
20: sa,
0: ito.
20: Sa pamilya ko man sa ugahan da ay Tito Dexter. Proud gid ako nga taga-ugahan ako. Biskan, uga lang kami pero nakatapos ako. Kag sa mga friends ko nga upod
0: bali
20: sa
0: si
20: pamakas.
0: Tito mo Dexter gin ang tungod na sa iya naka-help gid ako sa imo. No?
20: Oh, sir. Nakabulig man siya sa akon ko. Siyempre, adadlaw. Kung may isda, gat, ano siya nga, mamakas ka. At least, naka-income kami. Biskan paano, nakabulig-bulig man, sir.
0: Alright.
20: No, kag sa mga you. Nagburulig sa akon, nga nakasulod sa isat, kay Ma'am Bermijo, sa akon, advisors, kag nag-sir, nagsulod gin sa akon sa isat, nga may slot pa ang kurso mo. Thank you, good sir. Kag dako gid nga bulig para sa akon at the end nakagraduate ako, sir. Kag sa mga classmate ko sa Besed Science sa thank you sa support niyo kay naintindihan niyo ang akon parts kag biskan ano kapigado pero wala niyo ko gina wakli kag nakabig niyo ko as a utod man kag pamilya kay ambal nyo wala, may mabilin, dapat tanan, makagraduate.
19: Until now, sige, diyan pong pamakas mo.
20: Oh, sir.
19: So, shout out sa nagpamakas, dira. Nga sa sunod, kung ara si Janel, hindi ka mo mamakas. Agod nga siya lang maubos tanan-tanan sa bandera, banyera, at least damo man niya income, bulig yun na lang kay Janel, no? Or kung gapamakas ka mo, hindi yun na pag-counsel doon, yung hatag na lang kay Janel, no? Oh, pero pati kina, joke lang na Janel, pero tuod na kung gusto nila. Pero, imambal na itong Janel, sang nagsaka ka na sa stage, sa ICC nga ginlawag ka na, Janel Rose Familiarin, anong feeling mo, Janel, nung wala man nagpananindog ang balahibo mo, ang imubuha, wala nagtindog ka, may spray net?
20: Actually, sir, nagsaka ako.
19: Nagsaka BP mo?
20: Nagsaka agad ka sa stage. Duga planindog ako nga, no, nga excited.
19: Kabilaan mo kung wala yung balahibo mo, lain na mo. May tatlo na kabutsilingon, kasakit ang tiyan mo. Ang isang paon ka na sa langit. Ano klase planindog sa balahibo mo?
20: Like, sir, nga excited, nga ginakulbaan. Ano, makuha ko ng diploma ko. Natapos ko man ang 4 years ko. Kag na, pagkuha ko sa diploma ko, doon nagtulo ang luwa ko nga. Ala, tuon, magin mo kung paragi na sa'yo mo, paragi na sa'yo mo. Kag thankful man kay God, kay... wala gi siya ga ano siya sakon wala ako ginapabayan kag biskan ano ka ano ara siya per mega provide sakon.
19: Grabe, nabaton mo na na nami kay gipasoksok mo si nanay mo sang imo nga tuga sang imo nga ano gani kalo biskan wala siya wala iya gin sukot asukat nakaigo man sa ulo niya. Bo, very good. Grabe gid. Alright, so pag butang mo kay nanay mo tapos ano ang banya sa imo?
20: Nag-hug sa sakon. Pag-tag siya kap, ging-hug ako man. Ging-hug ako. Nakita ko man happy siya. Doon nagtulo man luwa iya.
19: Pag-hatag mo sang kap sa iya, nagtulo luwa. Pero pag-hatag mo kay Kap Indo, dapat may premyo ka man. Kay Kap man sa mo. Sa atong barangay, kapitanda. No? Okay, kay John Kapulot, namin i-guest mo si Janel Rosa Milliarin sa imong programa. O kay Ted Ahuero Franz. O kay Sir Ray Espeya Umalay. O parang magdami pagi. Tapos ano pagi? Hello Galisa kay ano ha? Kay Tuto Rain, may gabi sa imo to. May gabi sa nagatutok sa imo. So ano diyan lang advices mo sa mga tao or sa mga kapamatanon nga nagalantaw subong sa imo?
20: Mambal ko lang or masing ko lang sa mga students nga gastrive despite challenge especially the financial, emotional, mentally, kag spiritual. Don't be give up. Kag natural na it's a part of your journey kay may mga struggle gina kag challenge gigaabot until nga ma cap up mo ang imong handog. Kag manaambal ko is success is the fruit of sacrifice.
19: Alright. Mayo nag-iimo kay di biskan wala may naga wala may nagabulig sa imo no. Sige, giyapon ang imong strategy. Subong, ano ang plan mo? Nag-review ka kaya makuha ka sa board exam?
20: Nag-review ako, sir. Kaya I hope nga makakuha ko sa board exam kag makapasar ka. Maka-teach ako.
19: Malay mo sa Palakadlaw, dito ka sa Ateneo, mga ano, matudlo. Kitanay ka mo ito ni Coach Waldwin, no? Di ba, K500? Oo, malay ta. Dito ka matudlo. Sa Ateneo, salasal ka, oh. Pwede nga gusto mo yung school tuluan sa pilakada ko tagaan ka opportunity, hindi lang sa Harvard University. Kaya layo, tuyawan si nanay, sali ka, pity sa imo.
20: Actually, sir, wala ko plano din magtudlo. Abroad ka gid.
19: Abroad ka gid? Wow! Amo na iya! Dapat sa sunod, Janel, kasi kung maka-abroad ka na, Janel, buliga mo naman ang mga pariyo sa imo. Di ba, kapamakas ka mo sang isda. Sa sunod, kung mag-add, mag-add ka na sa guwasang pungsod, bagis na ang imo ipapaka sa ila para na dako yung income. Mga butiti. Amo na na bagis na ipapakas mo sa ila, no? Pero ati sige, ha? Sa for those nga nagaguba sa imo, kag nagaguba sa imo dignidad sa una, ginapakanubo ka, ano bala ang mga hambal mo or the message mo para sa ila?
20: Thank you kay naging inspirasyon ta kamo kag naging motivate ako hasta nakagraduate ako kay dira akong nag thinking nga yun makatapos gid ko kay tungod man sa inyo nakagraduate ako kag subong gamatamat nya nga makuha ko na akon nga handom sa kaugalingon ko kag thank you man sa mga tao nga gasupport sa akon nga biskan balaan man nga bigado kami pero wala gid sila ga ano sa akon nga hindi na lang kamo pagan pero thankful ako kay this time gara ko sa mga struggles nga down ako kag gusto ko na mag-give up ara sila nga gasing nga kaya na ikaw lang ginaka hindi lang ikaw ginakapoy damo nga tao nga ginakapoy pag
0: oo tanan kita ginakapoy kinagasaka ang aton bibi grabe gid. Congratulations sa imo Janel. For those nga nagaguba sa imo, subong kamusta naman sila? Ginasapak mo man sila gyapon?
20: Oh sir, wala ko yaga ano sang ano ba sakit sa buot sila pero
0: ginasa- may makita mo ko nga munyeka kag ginasa kamot mo do ginatuslok mo lang ila ulo. Pag-online ni Gali si Janel, no? May mga friends kita nang madagat si Kihor. Si Janel may kontra, subong, no? Ay, lo, Gali kay Madam Bugris, oh, nagpamati siya subong sa aton. Madam Bugris, o oh, ba si Mabuligan, Mabuligan, ta si Janel, nga magasunod sang imo nga yapak, no? Ba parte? O, oh, sige. Ano mahambal mo, Janel? Subong, nga itidamo sa mga pumuluyo, nagtutok sa imo?
20: Thank you, Gate. Kay isang pag-share ko sa nga kon nga
0: story. Yes,
20: story kag mga link sa Facebook mula. Gachat na sila kwan oras nga ma-start. Thank you kay gin si baybayan ginila kag ginbantayan ginila ang live ni kag thank you man sa K5 News nga nag-invite sa akon to sharing my life nga biskan ano oras nga ano nga time pero ano, ginila ko nga ma-share ko ang ilang akong stories.
0: Damo, nag-congratulate sa imo, Janel. Alright.
20: Thank so, you so much.
0: So,
20: kamay
0: pa, Janel, nga makalabot. Ikaw sa abroad, kag makatudlo ka dito.
20: Kaya, thank you sa mga akong nga friends da. Tuon na kamuda sa upot ko sa reviewer. Kay next week, ma-removal na kita.
0: Alright. Alright, madam mga salamat kay Janel Rose. Congratulations.
20: Thank you,
0: na. Ang title sa imong story, ano ni Guro? Ang pagpakas sang isda. Thank you so much mga ka-K5! Mga grabe ah, nag-enjoy man kita subong kapag ka-channel. Well, good evening sa tara naton, mga friends. K5 News FM Buas, the same time, same stations, only here to your favorite radio stations, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
22: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
23: Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kwan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diri ga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diri ga problema imo tiyan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka ditribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
5: D3Bio with Physio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
5: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
5: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
22: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok.
23: Mm.
22: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
23: Mm.
22: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
23: sa may mga guard mo.
22: Mm. Mo nang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
23: Siyempre, busog ka.
22: Busog ka.
23: Mm.
10: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
23: Mm-hmm.
10: Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala.
23: Mm-hmm.
10: Agod, hilway ang lagyan sang acid, kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
23: So, wala. O, dapat sa tulog, wala.
22: Tulog, wala.
23: Dabi na akong late dinner ka.
10: Oh, kinanong wala gid ang position sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
23: Pero sa kaso naman sang H. pylori infection, Dok Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
24: Nagalingin pala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
24: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
24: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo
24: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
24: Garantisado.
8: DTX 500.
25: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
26: K5.
27: K5.
26: News FM.
27: K5
26: News FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow! My puso!
29: Bedtime secret. Bedtime secret.
30: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagit ka mo.
31: Wow!
30: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: with Madam Usan.
1: Good evening everyone, mga kikifay. Ang bata nga mapisan sa gamay, pagdapko, timbang. Wow! Good evening everyone sa mga friends naton. Luzon, Visayas, and Mindanao. Good evening sa inyo tanan-tanan. Hello, good evening sa mga friends naton. Nga siya, narinin, fa, good evening sa imo dira. Sa mga friends naton, yung mga chismusa, dako bibig, maayong gabi sa inyo, kagbag oras pa. Ay, bong gabi, Elia. Tatarak! Well, sa mga friends naton, yung nagamamati isubo sa aton, damo nagahambal, hambal yun sa akong, nga matampusang may agik man nga man, no? Oh yes, may agik nga man, no? Paano mo ba ang madam usang kung agi ang manob? So, sa ilang pagtoktoro, okay, tataraak, o, diba? Kung lalaki, toktoro, o, medyo may power, pero kung lagi, tataraak, ay, bongga, kajip. Ito ka weird sa atin sa mga naistoryahan, kung damo ka, alaw, maintindihan mo na. Kaya nga, kung ang utok mo, wala nang function, budlay, kapitik-pitik, ang imo nga ulo. Kung damo, kapitik-pitik si mga ulo, pitik-pitik, tuladugin mahimol, siya lambok, no? Well, sa mga friends na po, sa mga dadko kamot, hello, sa mga gadmay kamot, kagputot, hi, bongga. Mga nakifight na po, kadamo na mga aktividades sa mga sasyudad sa ilo-ilo, ah. Dali lang gida kami ng sulod sa booth naton. Inyong kamagalisang DTX Coffee Mix. May kapikara na adetox ka pa. Inom sa DTX Coffee Mix. Kita miyaw kumanggali ang friends naton yung nagsakay sa jeep sa Arevalo. Mayong kabi sa inyo na tanan-tanan. Kad sa aton yung mga friends, so subong isuryahan ta naman bala ang mga babahe nga dugay na wala ginakuhit. Sa tuntuod lang mong kisa, pang bag-uka, nakatilaw sa ginatawag na ito niya, insert USB. Huwag isa kinapangita mo na kapinpagin nga, daku daw ang nagsulod sa imo nga. Wow! Mga babahin, halong nga ginatol na itong self. Kay ibang lalaki, kung feel nila, hag nakita nila sa imo, hagahatag ka sa motibo. Iubuswang gina nila ang inyong power. So, but silingon, matake advantage sila sa imo. Kung gusto mo gidya nga, bagmaayin mo pangabuhi, pamana ka diretso, hindi ka naman tilaw-tilo, kasi mo bala subong sa mga edad gama 21, 22, 23, ba night out, tapos mainom-inom, o diba masuka-suka, pagkatapos daloon sa sanalaki sa lodge or sa hotel, kapasugot man sila. O, oh, diba kung gwapo ang lalaki, mapasugod sila? Kagmag... Makanta sila sa... Umaraw! Tikon ikaw, be, babahe, kag makita asang lalaki nga wala ang kaparespeto. Natural, ang lalaki may basi mo, ay, hindi na siya yung palatulan. Dapat siya patilaw-tilawon lang ni siya. So, ikaw mismo nag-create kung paano ka respetohon sa lalaki. Sa mga babahe natin, dadumdumon yung gidna. Hindi manami nga kapakita ka sang motibo sa lalaki. Hindi ginaian nami. First of all, kung ikaw bala, babae, dapat may respeto ka sa imo kaugalingon. For example, balaan mo na gid niya, hindi mo siya boyfriend. Tapos, hagado niya ka mag-twerk. Upod ka man sa iya. Tapos sa mga lalaki, manibala kong kisa sa mga lalaki nga mahilig ide magpindot-pindot. Karmahon, ginaan mo sa pilakadlaw. Hindi porket niya gwapo ka mo. Kaghadad ka sa babae, okay na. Tapos kung masakitan ka man dahil yun dahil may hibi-hibi ka man dahil. O diba? Ikaw nga babae, learn ka kung paano para spitohon sa lalaki. Kaya daway ka na sa pagpamayo mo mo. Habang nila ay wala, ako ganun respeto, nireklamo ka. Ma'am, depende na. Kung kapakita ka sa tao nga, pwede ka respetuhon, respetuhon, nagiga, di ba? Pero kung wala ka nagpa-respeto, hindi ka pag-respetuhon sa lalaki. Pariusin ni. Malakad ka sa ilo, malagaw ka sa mall. Tapos ang mga short bow, lipot-lipot, dumagwa ang imong sarahero ni mo. Oh? titulukon ini sa lalaki eh. Tapos ang disoksok sa bayo, mabaw, dumagwa ang balaan bukid sa gimaras nga may pasa sa tunga. So, ikaw mismo ang naghahatag nga hindi ka pagrespetohon. Pero kung naglagaw ka lang dahil nakita nila na do appropriate mo ng imuha bayo, kabalo ka mag-approach, mga dalaga, subong pag-gagawad kung kisa, aba, managapangapigagawad sa coffee shop. Ang coffee shop nung napala, nabla sa mga gatuon, nag-research, pudra mo sila, chismis, ano lang, te, gagawad, o may nang PM ni sa akon, madam usang intrakto na ang ginahambal mo. Ikadampo sumo sa mabay kung kisa nga, may noob yun na gid ang may partner na gid kwaon pa nila. Ano man, ba sila siguro kasi may relasyon na sila, suhuto niya pagid. Amun, ako na lang namin na 3874. Well, mga ka-game 5, madamong salamat. Magabalik pa si Madak Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Para sa matinlong nga dugo.
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatinlong sa imo atay.
7: Basta tinlong atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX-500.
8: Masaligat.
7: Epektibo.
8: DTX-500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX-500.
7: Masami ka bala ang gina-allergy?
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500.
8: Ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX-500.
7: Masalika DTX-500.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
2: I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold. Ang superior eye formula.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon,
2: mag-inom sang Eye Care Go. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C,
6: mabakal sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! By 45 Probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
15: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Subay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
16: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
17: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasumpay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligat,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
23: kag kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500
22: masaligat,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
23: yung may BCO.
22: Ang BCO
23: yung may D3.
22: Makakas mga butika.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
23: yung may BCO.
22: Ang BCO
23: yung may D3.
22: Makakas mga butika.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
26: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Kini si Jin sang Bito on Haro tunay naka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
27: Wow, my puso.
28: K5.
29: K5
28: News FM.
29: K5.
28: K5 News FM.
30: Championing the lives of the Filipino.
31: Wow, my puso.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're lucky into your favorite radio stations, K5 News FM. Ako naman si Madam Usang. Good evening, everyone. Happy Sunday. Wow, wangga. Sa mga anta si drivers natpon, yung nagkabamati subong, good evening. Sa friends natpon, kay Sunday subong ba? Matcheck at check, ha naman kita sa mga kapi. Kahit kung may mga greetings sa request, kamo di na hindi magkalipat, na isend rin yung mga request. Ang hindi magkalipat, kung di ka nagatrong kaso, inom sa DTX, ha? 500, parang hindi ka ma-allergy, kag DTX. 500 kiapon. Wala na sa iban. Magambag ka na aron niya. Mabaka ko isang DTX. Ano nga DTX? Ang pinakanami, DTX 500 ni Jokra Miloy. Hindi dyan pagkalipatisi na. Ginagreet na ito ang mga dako ba-ba. Hello sa mga dako ba-ba. Dako Ilongga, hungag. Dako mata. Gamay dulungan. Gamay buho sang inong. Kundi tigok kay wala aginhawa. Good evening sa inyo, tanatanan. Sa mga taxi drivers natin. Kasi sa mga friends natin na nagalawilag-wilagaw, subong sa my diversion road, dilapat-lapat, halongi inyong mga bag. Ha? Basin mo, kibot kayo mo pala. Hagin, matitdil yun inyong bag. Buot silingo sa matitdil yun, mga KK5. Gin, kuha. Mabudlay na, masakit na. Iba't siyagoan kong ang isa kagamit na dula. Boyfriend mo, ganyan madula, sakit. Ay, hanpang bag lang. Sa mga taxi drivers naton nga naga-out of town, halungin nyo kitang inyong self, sir. Kondo medyo alang-alang, kamusta pa sa iron yung hindi na kong magkuha. Na? Kagamay pa sa mga friends naton, na mga pa sa iron, ma'am. Halungan marito ang driver. At siyempre sila ang nag-drive. Kag sa mga friends naton nga sa hotel, subong sa mga lodge. Wow! Kamusta naman inyong kinananay dira. Wow, bongga. Sa San Obela, nag-loving-loving kami si Mr. Ko. Di siyempre, Mr. Ko, si man mo? Nagpuli siya last week, nag-loving-loving kami sa atwan nga bana. Ay, ahay. Nabukog ako. Ay, bongga. Well, sa mga friends na to, ang nagabaligya, diragali sa mga waters, dalan. Good evening sa inyo mga tricycle drivers ninyo. Manang driver, bunggu iku pala sa mga drivers naton yung nagamati. Kagbawembo talagi, nakadamot nagitsubong sa mga tao na nagagamit sa illegal na droga. Hindi ka mo magamit sina ay kumadakpan ka mo mahibi lagi ka mo sa sulod sa pesuhan. Haluoy niyong kabataan, antis nga maayo pa ang imong kahimtangan, maayo pa ang imong kabuhi. Nagsunod-sunod, ganyan mo ka magsuyop-suyop. Bow! Kung madakpan ka mo sa polis, sa magbato, yung ibang bang-bang-banggig ka mo sa polis. So, hindi giga mo magbato-bato sa poliseya, ha? Budle-budlay git. So, mga friends natin, yung mga alambre, butsilingon mga maalam. Mga friends natin, mga alambre. Kasi mga aton, yung mga friends, yung may mga parentheses, mga parenting yung sa inyo lugar. Mayong gab is inyong mga parentheses natin. Hello! Good evening, everyone. 2, 3. Grabe ha. Sa mga ginikanan nato ang nag-prepare sa ilang mga bayo, sa ilang mga estudyante. Wow, Monday buwas. Well, mag-gay-fi, magabalik si Madam Usal. Wow, enjoy yun taning aton nga evening. Kay Sunday, edes one. Wow. Only here to your favorite radio stations. Number one, ang pinakabaskog, pinakanami, kag pinakasadyada istasyon. The number one, K5 News FM. Magabalik si Madam Usang.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Good evening, everyone. Hello, hello, hello. Kamusta alas 12 na mga kakayfine? Kinanglanta na nga magpahuway-huway. Buto padasig lang. Do alas 11, buong alas 12 na. Do padasig lang lang. Well, Sunday at the Swan sa mga program. Dugay-dugay Monday na. Sa mga kakayfine na po, hindi magkalipat pa rin sa Mighty C. Kaman yung magkalipat na may kinom sa GTX Coffee Mix. Kag extend food supplement for men sa malalaki na po. No, wala nang gatindog ang ilang na biring. Why, bongga? Well, mga kakayfine, thank you so much for upo niyo sa ako. And sa inyo madam usang guwas naman, the same time, the same stations, only here, to your favorite radio stations, the number one, K5, News FM. Hindi magkalipat, ha? Pray get before magtulog. Para nga, dami. Good night, mwah mwah.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalang durum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubok sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ang superior eye formula. I Care Gold. Ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang mask in public.
7: Pasko nga Eye Care Gold. Kag patuduan ang mataas ang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko. Kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
7: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman
19: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
21: Salamat
20: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
13: With Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio.
13: Ang D3.
12: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
12: Yung may D3.
13: D3 Bio.
12: D3 Bio.
22: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
12: Yung may D3.
13: Mabakas, mga buti ka.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow! My puso!
26: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sportbiotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Sportbiotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sportbiotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sportbiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
2: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
4: So una,
3: good day. Magid ako sa akong body odor.
4: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: nag-hamis ka nagputi gid akong nga panin.
3: Salamat gid sa DTX Beauty
1: Soap. DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
7: Wow, ayos gid.
6: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio. With Physio.
9: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan ng mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM。アンカーハンピョンゲストショーンでサイルエルスレイ 88.7 K-5 News FM。

K5 News FM。 Angkakampiyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, kadang mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalit. Halina sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX-500. Masaligan. DTX-500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Bali na mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
14: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
20: Supplement for men!
19: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo?
21: Yes, darling! Come to Mama!
20: X10 Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: X10 Food Supplement for Men.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tayo.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
19: Nga nagapanupo.
20: Kagakontrolar.
19: Sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Masalikan.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
20: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
20: Yung may D3.
19: Makakas mga butika.
20: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
20: Yung may D3.
19: Makakas mga butika.
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kang gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alinsaharo, tunay nga ka K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

know everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

K5 News FM Angkampyong Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yamay D3. Mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis Whoa. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magandingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. I Care Gold. Ang I Care Kapsula. Nga mas ginpapasko. Kag mas ginpanami. I Care Gold. Ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc, kag bilberry berry extract, I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta. Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman Man.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
18: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men.
21: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
21: Mas tagtino ang atay.
18: Happy kanunay.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: Epektibo.
18: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
18: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio.
18: Ang D3.
10: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
10: Yung may D3.
18: D3 Bio.
10: D3 Bio
18: with Physio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
10: D3 Bio.
18: Ang D3.
10: Yung may Physio.
18: Ang Physio.
10: Yung may D3.
18: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
25: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's High.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops ato at na. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
5: Klinika Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakal sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una,
9: magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakal sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement Supplement for Men.
2: Yung testingan ko.
12: Wow.
2: Ayos, gin.
12: Kamuman bala, testingin nyo.
2: Ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
3: DTX 500.
13: Masaligan.
3: Epektibo.
13: DTX 500.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes.
13: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
13: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
3: Masaligan.
13: Epektibo.
3: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
3: Ang D3.
13: Yung may Physio.
3: Physio.
13: Yung may D3.
3: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
3: Ang D3.
13: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
13: Yung may D3.
3: D3 Bio.
13: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay na ka-K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM。アンカーカンピョーネスタションでサイロイロスレイ 88.7 K5 K5 News FM News FM

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7 D3 Bio.
2: O, oh, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3
4: sa mga butika.
5: Para sa matino nga dugo
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay
5: DTX 500.
6: Masaligan,
5: epektibo
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalit Linas sa mga nagkalaylay ng allergy
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Pamasaga butika.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
10: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata.
10: Eye Care Gold Capsule,
9: may aras ang lutein,
10: vitamin A,
9: vitamin E,
10: vitamin C,
9: zinc,
10: kag bilberry extract.
9: Para sa mas epektibo kag manaming ang kombinasyon para sa eye health,
10: mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: TC,
4: babaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Balik na ka mga langaw! Ari na ka paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may PCO.
10: Ang PCO
9: yung may D3.
10: Makatags mga butika.
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
9: Yung may D3.
10: Makatags mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Taga pamati, gina ko sa K5 News FM. Tumunan na may anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna sang Tikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Sa tanan nga mga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, hello, kumusta ka mo? Mga K5, kagustaran man naton nga mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta man ka mo? Kagkabay pa nga sige hapon, kamo yara man sa ikayong lawas. Kag ang aton nga pagtuo, ang aton pag-alagad sa Ginoo, nag-uswag permi. Kay importante gina ang pagtubo. Kay kung hindi mag-uswag, kangailan na gani sa aton gihagamit na halimbawa. Ikaw kusak isa ka mag-uuma, pero nakita mo ay mo tanom. Duha na lang kasi mana, isa na lang kabulan, pero nga ang gamay man gyapon, may problema ni din na problema. Ang binhi, ang duta, certified man ang binhi, pero nga ang problema sa duta. Nga man kung kisa, or basi nga kulang ang imo pataba. Kaysa subong, hindi naman gid makasurvive ang tanom ko nala pataba. Luwas na lang sa mga bagong abri nga mga kalasangan ng ginuma. Okay, kayo na, kay nakaagita sina. Pero sa mga dugay na ginuma nga mga lugar, halimbawa, bisan Patalamnan, Basakan, Bisaya, Basakan, Rice Field, mayon na lang kung gitamnan mo siya munggo, green munggo, pero alin pa sa imong pagtanom sang humay, mayon siya kay may abuno man to, sako-sako nga mga abuno pagpabunga, di tambok siya. Pero muna gani, ang aton diri, ang permi naton diri ginabalik-balik, agod nga mapatambok ta ang aton pagtuo. Mapatambok ta man ang aton pag-alagad. Mag-uswag ang aton nga pag-alagad hasta nga makalabot kita, maabot ta ang ginkinan sa Ginoo, nga kita mangintakos sa langit nga puluyan nga gintiganan ni Kristo. Muna nga, makaturan, kamusta kamo kag hindi tagid pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa Dios nga tag-iya sa tanan nga mga butang nga naghatag man sa aton sang mga pagpakamaayo. Physical, mental, spiritual, kag financial, subong man sa proteksyon. Amo na, kay amo gina ang dapat na pirmi nga aton nga pasalamatan. Kay malipay ang Ginoo nga kita nakakilala sa iya, nga kita mismo nagapasalamat kag nakadumdum sa iya. Amo na nga sa Gyapon, aton sa pasalamatan, dayaon, may mga pagtilaw man sa aton nga kabuhi, bisan ano na lang aton eksperyensyahan, ups and down, labi na ari na kita sa bag-o matuig, ikam, ari na kita nagasugod sa aton nga bag-o na nga tuig, pero aton man sa Gyapon nga pasalamatan ng Ginoo, bisan pa ara ang ups and down. Ang nagligad, eksperyensya to go, part of experience in life na lang to siya, dayon, parayon kita. Kaya nga man, aton na eksperyensyahan nga wala gid kita pabayi sa Ginoo sa tanan-tanan nga mga nagkalatabo sa kabuhi. Basta nga kita nakaangot lang sa iya. Kay kun wala kita nakaangot sa giya paglambuot sa mga problema nga dako gid para sa atong bugat katama, ang matabo. Ang matabo, na problema ka na, na-stress ka na maayo, na-surrender ka na, may mga tao nga nagpakamatay na lang. Adi, perti kaloy. Amin ang makaturan sa sining at iyon, sa gihapon, aton nga dayaw ng Diyos. Pasalamat ang kasiya, kay ari kita sa gihapon. Now, samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa iyong mga pulong, mga muyo, anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos sa mga salalipo ito, muli kaming dumurulog sa imbaral, aluklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong pag-ibig, patubay at kabay. Marami salamat po sa pagkataon na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan, P5 News FM Philippines. Gayun din ang CEO, Roclam Noy at pamilya. Sama na ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection at nawa kami may inyong gabayan na makapaglilingkod sa inyo na may katapatan upang magkarapat-dapat kami sa lahat ng panahon sa inyong mga pagpala. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala naman sa inyo. Ito'y aming sabatiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Jesus. Amen. Sa aton nga pagparayong subong sa aton nga pagtuon, may tunan kita dari makuturan nga nami nga kasaysayan nga dako katama ang iyang kahulugan kag importante man katama sa aton nga kabuhi subong bilang nag-alagad sa Ginoo. Mananga, obdan niyo ko kung mayra ko Biblia, inyo ko obdan dayon basahan ninyo ang Kapitulo 3 sang Zacarias. Ang Zacarias amuni ang second to the last book sang Old Testament sang Biblia. Kaya ang sunod sa Zacarias amo nang Malakias, then Matthew na dayon New Testament. So diri sa Kapitulo 3 may isa diri kasugilanon na aton siya tunghayan, aton siya tunan. Dayon kun wala man kamo Biblia, isulat lang niyo kung gusto niyo basahon kung ara na kamo Biblia. Pero kung wala gid kamo bitansa nga makabaton Biblia, sige lang, pamati lang kamo. Aton basahon ang Zacarias 3 versikulo 1 kag aton nga tun-an maayo hasta sa mga bersikulo ni nga aton mabasa diri sa unahan. Now, ang aton mabasa nagsiling diri niyan ginpakita niya sa akon si Josue nga pinakamataas nga saserdote nga nagatindog sa tubangan sang manugtunda sang Ginoo kag si Satanas nga nagatindog sa iya tuo nga iya kasumpong. Grabe ni kay naginaway ni sila doa. Ipakita lang ni kay Zacarias. Sa versikulo 2, nagsiling, kag ang Ginoo nagsiling kay Satanas, ang Ginoo nagasabdong sa imo, o Satanas, ang Ginoo nga nagpili sang Jerusalem, nagasabdong sa imo, hindi bala ini agipo nga ginkuha sa kalayo? Karon si Josue, nga panaptan sing mga panapton nga mahigko, kag nagatindog sa atubangan sang manugtunda. Tandaan tani siya. Isa ka labaw nga saserdote, labaw nga pari, pero nagatindog siya sa atubangan sang manugtunda nga may ara siya panapton or bayo nga mahigko. Supposed to be, wala na siya. Amo ni nga dako ni siya nga bali paanggid ni Kristo o sang Dios nga ginpakita kay Zacarias sa tunga ni Joshua or Josue kag kay Satanas. Kay si Satanas amuna pirmi ang manug akusar, manug sumbong. Nga akusar pirmi. Di sige, padayon kita dere. Sa versikulo 4, sa versikulo 3, karon si Josue na panaptan sing panapton nga mahigko. Liwaton ta kag nagatindog sa tubangan sang manugtunda. Kag nagpamulong ang manugtunda sa mga nagatindog sa tubangan niya. Ubahan ninyo ang iya o sa iya ang mga bayo nga mahigko. Kag nagsiling siya sa iya. Iyari karon. Gin pataliwan ko sa imo ang kalautan nimo kag panaptan ko ikaw sing bayo nga malahalon. Amo ni hambal sang anghel. Kag nagasiling ako. Takka bungan nila siya sing turbante nga matinlo sa iya ulo. Gani tintakbungan nila sing turbante nga matinlo ang iya ulo kag gin panaptan siya sing mga panapton kag ang manugtunda sa Ginoo nagatindog sa Dios. Versikulo 6. Kag ang manugtunda sang Ginoo nagpamatuod kay Josue. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo. Ang mga kasaldusan kog kon maglakat ka sa akon nga dalanon. Kag kon magbantay ka sa akon inulin. Niyan, magahukom ka sang akon balay, kag magbantay man sang ako. Akon nga mga luwam, kaghatagan ko ikaw sing alagyan sa tunga sang mga magatindog sa imo. Pamati karon, o Diyos, Joshua, nga pinakamataas nga sasardote. Ikaw kag ang imo kaubdanan nga mga nagalingkod sa tabangan mo. Mga lalaki sila nga kinahangla katingalahan. Yari karon, pakarion ko ang akon alagad nga salingsing. Kay yari karon, ang bato nga ginbutang ko sa tabangan ni Josue, sa isa ka bato nga may pito ka mata, itigib ko ang inugtigib sa iya, nagasiling ang Ginoo sang mga kasoldadosan. Kag kuhaon ko ang kalautan sadtong duta sa isa ka adlaw. Sa sadtong adlaw, nagasiling ang Ginoo sa kang mga kasoldadosan. Bagaakdahay kamo ang tagsa katao sa isang katao, sa idalom sang ubas kag sa idalom sang higera. Now, dire, amo na dayon ni ang aton mang itidihon karon. So balikan naton ang mga bersikulo. I-summarize danay naton si dire. Sige, pakita kay Zacarias ang dako nga katungdanan or responsibilidad ni Joshua is ang siya ang pinakamataas nga pare. Kung maga sa subong, Parehas dito sa Vatican, siya ang pinakamataas nga pari. Si Pope Leo XIV. Kung sa ibang nga simbahan, kung sino nang ilang mga presidente sa Conference General. Kangay sa amon, halimbawa, ara si Brother Eli Tenorio. Sa 70 Adventist, bago naman na, nalipatan ko ng bago, kay naisla naman si Elder Ted Wilson. Now, dayon may mga kubdanan pa siya kasi man ang pinakamataas, may ara pa siya mga kubdanan sa nubo sa dalom niya. Dayon ginpakita nga ini sila tanan nagatindog sa atubangan sang amadong tunda nga ang ilang mga bayo mga higko. Higko, umutumalon, higko siya. Dayon nagapamulong ang Dios dito kag nagasugo sa mga manlunda, kang manlunda nagsugo man sa mga nagaservisyo nga mga sasadote, halin sa kay Josue nga siya ang pinakamataas, ubaon nila. Kaya malandari sa aton libaton, pagbasa, ubahan ninyo ang iya mga bayo nga mahigko, ambal sang Diyos dito sang anghel. Kag nagsiling siya sa iya, sa Diyos. Yari karon, ginpataliwan ko sa imo ang kalautan nimo kag panaptan ko ikaw sing bayo nga malahalon. So nagsiling na dayon ang anghel dito sa kayo ni Joshua nga yari karon ginapataliwan ko sa imo ang kalautan nimo kag panaptan ko ikaw sing bayo nga malahalon. Ang point diri mga kautoran, hindi na ni siya literal nga bayo. Amo na ni ang aton kinaugali. Aton na siya tunan mayo. Nga aman, kun ang tabon nga nagpain sang makita gikan sa hindi makita sa nga kalibutan, mahimo lang nga makuha. Kag ang katawhan sang Dios makakita sang dako nga pagbinaisay nga nagakatabo sa tunga ni Kristo kag ang balaan nga mga manugtunda kag ni Satanas kag sang iya malaot nga mga panong nanungod sa pagtubos sang tawo. Kun mahangpan lang tani ang makatilingala nga buluhaton sang Dios para sa pagluwas sang mga kalagikan sa pagkaulipon sang masala. Kag ang dalayon nga pag-amit sang iya gahum para sa ila pag-amlig gikan sa kalautan sang isa ka nga malaot. Mangin mas handa ang mga tumuluo sa pagbatok sa mga pahito ni Satanas. Amo man ang problema mga kultura. Bangod kay hindi ta kaayo, hindi ta man kaayo, hindi ta maayo ginapinsar nga ang pag-inaway ni Satanas kag ni Kristo sa mga anghel ni Satanas kag sa mga anghel ni Kristo diri sa kalibutan kag nagainaway sila kay si mga anghel nagadepensa sang mga tumulo mga anghel ni Kristo. Ang mga anghel man sa diablo nagasigi pahimo panghimo sa ilang mga padihot sa lain-lain nga mga lain-lain padihot nga kita sa aton nga tiempo subong gina-atake permi. Din kita gina-atake. Tatlo lang insuguran dira nga atake. Una, ang aton nga gana, ang aton na pitay. Muna nga, bisan anun lang kaunun, bisan anun inumun. Sige, nga man, hasta nga, kung kisa maguba ang lawas. Dayon, amo na una. Ikaduha, presumption. Kung ano-ano na lang grabe ang tao, subo nga, pakitang tao, grabe. Mga ano kaayo, tuso kaayo. Muna, ikatatlo, ang dayon sa gugma sa bisan ano lang as kalibutan. Ano ang isas kabangdanan subo nga nangin malain na giyon ang aton kalibutan? Ang social media. Sang una, istrikto katama ang Board of Censors. Mga malaway na dira nga mga malaswa nga mga makita ta, grabe dayon na sila. Ila dayon na nga i-block. Sa subong, ipabayaan na lang. Nga man, kay makakwarta man. Lang taon mo na dira ang ibang isang ano na lang, mukbang-mukbang o ano na lang para makahimo sa content nga ginadaya lang ang publiko sa ibang nga content para lang may content sila nga daw suspense katama. Pero kung ano na lang dayon, ano na subong ang mahimo sa AI ng automotive subong nga mga ginahimo nila. Pwerte ka tamo, pwerte ka damo. Pero, hindi na makahuna-huna sa pagbasa sang Biblia. Amo na nga, naguba ang kahimtang ginagamit na rin halimbawa, nga daw nagbayo sang mahigko. Ang higko dira amo na ang pamatasan sang kalabanan sang mga tao. Ang pamatasan ta. Nga man, kung magsimbalas ay katama. Pero kung dito sa kalingawan, pwerte ka dasig. Ah, bisan magsakripisyo pa, basta kay malingaw dito sa mga outing-outing, malingaw dito kung diin na lang naglagaw, kung diin na lang ang maginahimo. Pwerte ka dasig, pwerte ka pisan, pwerte ka sakripisyo, bahala na akong sakripisyo, bahala na akong kapoy. Pero sa simbahan nga, makita ta nga, bisan anong relihiyon, lasay ang pagsimba, bisan anong papadasig kung kisa sa mga leaders. Amo na, darang, ang mga pahito ni Satanas, hindi makabantay sa mga pahito tanas kag hindi makabato. Amo nang problema. Bandere ba? Muna nga, ang mga pangunahuna sa tao tani, makaunahuna sa manginsulim ni kung nakaprepara pa lamang. Ang ilang mga pangunahuna, manginsulim ni sa pagtanaw sang dako, sang karun, kag importansya sang plano, sang pagtubos, kag sang kadakun, sang bulaton sa ila tubangan bilang mga sumulo, manubulig kay Kristo. Anong bawat ang manubulig diri? Kita mismo, may ara kita kooperasyon sa Ginoo sa pagluwas. Ang aton kooperasyon is to receive Christ, to believe His word, to obey His words, to obey His commandments, His principles. Amo tani na ang himuon ta. Aton tumanon ang kung ano ang inambal ni Kristo para sa aton pag-uswag sa katuro. Pero paano? Bangod kay wala kita kakita sang ano na ang mga pahito, ano na ang mga padihot, ano na ang mga lain-lain nga mga pamaagin sa tanas, wala. Manang enjoy kita katama kung ano mga enjoyments sa kalibutan. Manang kung ato na makita, magapaubos kita, magaalagan kita, din mapalig-un. Nga, nakahibalo nga ang bugos nga langit, interesado gid sa aton kaluwasan. Dito sa bugos nga langit, pati manungtunda, ang gusto nila makita nga kita, maluwas. Pero ang tao nga gusto sa Ginoo luwason, hindi man kayo interesado. Maluwas, maayo. Kung hindi, maayo lang. Ha? Amo man ang problema. Pero isa sa labing mapiliton kag makahalawat-hawat na ilusasyon sang bulhato ni Satanas, kag sang bulhato ni Kristo, kag sang gahom sang aton manug patunga sa pagdaog sa manug sumbong sang iya katawhan, ginhatag sa tagna ni Sarya ni Zacarias. Munang isa siya ka tagna galini, isa ka propesya. Ang balaan nga pananaon, nakita sang manalagna si Josue, ang mataas nga pare, napnaptan sang mahigko nga pala panapton, nga nagatindog sa tubang sang anghel sang Ginoo, nga nagapangagbay sang kaluoy sang Dios para sa iya katawhan, nga yara sa madalom nga kapipitan. Si Satanas nagatindog siya tuo, agod pamatukan siya. Bangod ginpili sang Israel sa pagtipig sang ihibalo sang Dios sa duta sila. Ang katawan sang Dios kutob sa ila, unang pagluntad subong isa kapungsod, nangin pinasahi nga mga tulumuron sang kaawayon ni Satanas. Kag namatod siya, nga pahanabuon ang ila kalaglagan. Amo nating wasayawa nga kita malaglag, hindi kita maluwas. Amo na nga, para sa aton, kung kaysa alabin na, kung walay ka, uway na magtao, uway na ang tao magtuo nga may ara pa impyerno. Amo na ang delikado katama. wala sila, wala siya kasing may balaw nga halit sa samtang matinumanon sila sa Dios. Ang yawa, walay mahimo, bisan anong nga halit nga ilahimoon, batok sa mga matinumanon nga mga anak sang Dios. Pero gani, gidoko niya ang tanan niya nga gahom kag pagka malalangon sa paghaylo sa ila sa pagpakasala. Amo na nga damo kaayo ang mga padiyon sa tanas agon nga kita makasala, agon nga madula ang aton relasyon. Kaya mo nang natabo sang Israel sang una. Sang gininbihag ang Israel sa Babilonya, kag dito na sila nagpabilin sa bandamo nga matinuig nga hindi magnubo sa mga 150 ka mga tinuig approximately. Pero wala sila ginpatubayaan sang Dios. Ang Dios wala nagpatumbaya sa ila. Kaya hindi mo sila ginpatubayaan. Ang iya mga propita sang Dios ginpadala sa ila nga may mga pagsabdong kag mga paandam. Ang katawhan ginpukaw sa pagtanaw sang ila sala. Nagpaubo sila sang ila mga kaugalingon sa tubangan sang Dios kag nagbalik sa iya nga may matuod nga paghinulsol. Nagbalik sila sa Dios, hinulsol sila. Amo to nga gintubos naman sila sang Ginoo, ginpagwa sila sa Babilonya. Pero sa ulihi ang malangyapon, bangod sa ang diablo pertigid ka, mahambal naton nga damo siya katama ang mga padihot niya. Dayon ang Ginoo nagpadala sa ila sang mga mensahe sang pagpalig-on nga nagapahayag nga iya sila luson gikan sa ila pagkabihag kag ibalik sila sa ila kamuod. Amo ini ang determinasyon o amo ni nga determinado katama si tanas nga punggan niya. Ang isa kasalin sang Israel or ang nabilin salin o remnant nagbalik na sa ila kagulingon nga duta kag tanas nagtinguha sa paghulag sa mga pagano nga mga pungsod nga iya nga mga inti sa paglaglag sang ila sang bukos. Amo na ang gisa mga pagano nga pungsod, amo na ang mangin na dako nga instrumento sang kaaway. Samtang mapainubuson nga nagapagitlooy si Josue para sa katumanan sang mga saad sang Dios, may sugon nga nagtindog sa tanas agod pamatukan siya. Ginatudlo niya ang mga paglapas sang Israel bilang isa karason kung nga ina nga katawhan hindi dapat mapasaguli sa kamuot sang Dios. Ginaangkon niya sila nga iya biktima kag ginapangabay nga itugyan sila sa iya mga kamot agod laglagon. Hindi mapangapinan sang mataas nga serdote ang ila kagalingon upon ang iya mga katawhan sa mga panumbungon ni tanas. Wala sila nagapangangkon nga ang Israel hilway sa sala. Ang iya mahigko nga papanapton nga nagasimbolo sang mga sala sang katawhan nga iya gindala bilang ila tiglawas. Nagatindog siya sa tubang sang anghel nga nagatuad sang ila sala apang nagatudlo sang ila paginulsol kag kahoyanan. Nagasalig sa kaluoy sang iya mga sa isa ka manubos nga nagapatawad sang sala kag sa pagtuo nagaangkon sang mga saad sang Dios. Niyan ang anghel nga amo si Kristo mismo ang manluwas sang mga makasala, nagapahipos sang manugsumbong sang iya katawhan nga nagapahayag ang Ginoo magsabdong sa imo o Satanas. Bisan nga Ginoo nga nagpili sang Jerusalem magsabdong sa imo, hindi bala ini isa ka tatak nga gimputod gikan sa kalayo? So diri makita ta makuturan ato nang ginabasa diri sa Zacarias liwat nga ang Josue gali dito ang anghel nga gingamit ditong halimbawa sa pananaw ni Zacarias si Kristo. Siya man ang aton manugpatunga dayon si Satanas nagasumbong nga ginkabig dito nga ang panapot ni Kristo nga nakita nga daw higko amuto ang mga panumbungon ni Satanas nga ang katawhan sang Israel, katawhan sang Dios labi na sa aton nga tinion subong ara sa mahigko nga kamtangan sa ilang mga pamatasan. Amo na nga ang Israel madugay na nga nagpabilin sa purnuhanan sang kapipitan. Na basahon man naton ang 48:10 dito sa Isaias nga ginpaanggit naman ang katawhan sang Dios nga ulayon paagi sa kalayo sa hornuhan. Amo na nga bangod sang ilang mga sala halos nasunog sila sa dabdab nga gisindihan sa tanas kag sang iya mga ahinti para sa ila kalaglagan abang ang Dios karon nagbutang sang iya kamot sa pagdala sa iya katawhan. Ang ila panghinulsol kag pagpakahuya ang maloyahon nga manuluwas indi magtugyan sa iya katawhan sa mapintas nga gahom sang mga pagano. Samtang ang pagpatungaan ni Josue ginbaton ang sugo ginhatag kuhaa ang mahigko nga mga panapton gikan sa iya. Kag kun Josue ang anghel nagpahayag nga nagasibulo kay Kristo, yari karon gindula ko ang imo kalautan gikan sa imo. Kag panaptan ko ikaw sang ilisan nga panapton. Gani ginbutangan nila siya sing matahom nga mitra sa iya ulo kag ginpabayuan siya sing mga panapton. Ang iya kagulingon nga mga sala kag ang iya sala sa mga iya katawhan ginpatawad. Ang Israel ginpanaptan sang ilis nga panapton ang pagkamatarong ni Kristo nga ginhatag sa ila. Ang mitrang ginbutang sa ulo ni Josue amo ang ginasuksok sang mga pari kag may nasulat nga pagkabalaan sa Ginoo nga nagapakita nga kita walay sapayan sang iya mga paglapas, mga paglapas ang maglapas naton sang una. Muna nga kita kwalipikado na gihapon karon nga mag-alagad sa tubangan sa Ginoo samtang si Kristo ato dito sa langit nun nga sangtuaryo. Pagkatapos ang sulim na ginbutang sa iya ang dignidad sang pagkapare, ang anghel nga si Kristo nagpahayag. Amo ini ang ginasiling sa Ginoo sang mga kasuldudusan. Kung ikaw magalakat sa akon nga mga dalanon, kag kung ikaw magatuman sang akon mga tulumanon, niyan ikaw man magahukom sang akon panimalay, kag magatipig man sang akon mga kurti, kag hatagan ko ikaw sang mga duog nga magalakat sa tunga sining mga nagatindog. Padunggan siya subong hukom ukon manugahom sa templo. Kag sa tanan nga serbisyo sini, dapat siya maglakat sa tunga sang nagatambong nga mga manugtunda bisan sa sini nga kabuhi kag dapat sa katapusan magbuylog sa gini. Himaya nga kadam-an sa palibot sang trono sang Dios. Amo na nga naghambal ang Ginoo pamati karon. O Josue nga pinakamataas nga pari, ikaw kag ang imo mga kaupod nga nagapungko sa imo tubang kay sila mga tao nga natingala kay hayari karon dalhon ko ang akon alagad nga sanga. Ang sanga diri nga akong kitang uturan, amo ni si Kristo, amo ni ang propesya, nalantawan mo nato na Zacarias 6, versikulo 2, suya kag 13, kag malakakita ka man na siya dito sa Isaias 11, versikulo 1. Amo na nga, si Kristo, siya kasubong ang aton manupatunga. Si Satanas, amo nang accuser of the brethren, accuser permega, matuod man ang iyang accusation ni Satanas nga aman, kay siya mismo ang naghahagad sa tao, ang tao nagbaton, hindi makanigar ang tao. Pero mayo na lang kasi Kristo ang manupatunga, amo na pirmi nga nagapatunga, nagapangamuyo sa iya amay. Manang dire, ginapahayag ang paglaom sang katawhan sang Dios. Paagi sa pagtuo nga nagapakari nga manluwas si Kristo nga nagpakatao nga susuwi kag ang iya katawhan nakabaton sang kapatawaran. Paagi sa pagtuo kay Kristo sila kita ginapasaguli sa kamuot sang Dios. Lamang motoran ang aton nga timpo natapos naman, padayon tang ni sa aton padayon pa nga mga pagtuon. Dakanami sa halimbawa diri nga ginpakita kay Zacarias nga may paglaom bisan pa ano ang kadako sa kasalanan nga nahimo sang tao, pero may paglaom siya para sa kapatawaran kung maghinulso lamang sala maguntat sa paghimo sang kalautan. Aton tapuson sa lubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sakitasan po kayo ng mga langit. Muli kami dumudulog sa banal na pulukan at pinasalamatan po namin na pagkataon sa inyong pinagkrob sa amin. Sa magitan ng butong na anak na matay sa krus ng Kalbaryo, kami po ay dumudulog sa inyo. Nawa, pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. At pagpalain mo man ang mga nakikinig, manawa-anawa ang mga salita ninyo na aming pinag-aralan. Pagpalain mo man ang mga kawani at pagpalain mo kaming lahat. Patawarin mo lang kami sa lahat ng pagkulang pagkasalaman sa inyo pang kami maging karapat-dapat sa inyong medisyon. Itong lahat ay may sumudalangin. Sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Bantayan, magasugod na sa inilagit madugay, las 4:30, ang K5 Balita sa Umaga. Upod, sika K5 Ray Espeja Umalay. Diri lang sa K5 News FM, 88.7, ang kampiyon ng istasyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas...
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangot nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lagi ni carrots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, asna ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nuno.
4: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sa lingaw, babalaan yung mga flowers nga damok probiotic.
5: Mas
4: ano tayong
3: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida na ga hangin-hangin, kautot-utot. Abi mag DTX 500 ka mo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina. Or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver. Grabe ng imong fatty liver. That's why ka napatay hangin chan gaplanakit utot-utot abi while hindi pa man amo nakalala mag iwas sa mga gastric irritants ining sobra nga kape paiway mo na you take DTX 500 DTX 500 kada adlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo ano DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinner, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa karong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sirweta.
8: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
5: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pagfasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Oo, lawig do mga tatlo kadlaw.
8: Yes, Sir GP. So mga nag-inom dito 500 ng mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag nutritive na nga mga selula.
5: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
8: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo uto kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre mo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mapalainom na sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag MTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
5: So kun wala kagali kaon, Dok, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
8: Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
5: Anong matabo, Dok, ya, kung tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
8: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya. No? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sa ang gitawag ketosis. Tiwala na glucose or GT.
5: Oo.
8: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sa ang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kay siyempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Lagsa magkaon ka fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kagana magkaon, tag tatlo ka adlaw nga hindi gid nami magkaon, Sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagafocus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ako ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
5: Oo, ganagan, matamat.
8: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himostro o tupaji. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
9: Awon si Ginarabaw, panago-nago lang na siya.
10: Ano yung sekreto niya?
5: Milig sa tago ay?
8: Once ka panago si Ginarabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamit ito niya, ipamasahi. Kabalo mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
9: Dizi ko no, dizi. 19, ang 8, nag-19 ako no, kay last year 18, plug to mo. Huwag ka 19 na.
10: Nakampiyon ni
8: Magpits. Kabalo ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakantogin na di ka na Merkulis, kay gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
9: kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo. Mm-hmm. Anong imuon niya sa boy?
10: Maligo kadlaw-adlaw, no?
9: Basic.
10: Oh, maligo, get basic
8: gina. Ang pagligo is not enough.
10: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imupanit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imupanit, hindi pa kunti to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract. Yabugala sa charantin na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
13: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
14: DTX 500.
9: Di na nalang subong imo sugar.
13: Pagtigay ka namin sa DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
12: gito. DTX 500.
15: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani, kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500. May DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na, kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
8: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Planakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Damage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinais, spleen kag pancreas, over time, ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring, tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos, ang lain pa, bangod sa damage nga mahimo sa chronic inflammation sa imo din eh, base mangin, cancerous. Ang mga gitawag abnormal cells. Bago pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang permi na mo balik-balik, tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga brato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
14: A good malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP. No? Magkaon sang kamatis. Importanteng kamatis, ha? Maggamit sang olive oil.
8: Nami na.
14: Or virgin coconut oil. Mm-hmm. No? Magkaon sang madamo ng green niya mga utanon,
8: like,
14: JP.
8: Like okra, be?
14: Oo.
8: Tugabang?
14: Balungkay.
8: Takway?
14: Okay, takway.
8: Damo hindi nami na.
14: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kaangay sang abokado,
8: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong abokado.
14: Oo, pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag may tisigid ka dadlaw.
16: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amo na kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag na mighty C.
8: Doon na nasa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa doon na? Man?
17: Masami.
8: Masami na. No? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsod.

0: Iban rin kag may TC. Te, namigid yan magkanto sa mong klinik, hindi agad magpakonsulta. Kanto kas klinik, ay mabakal ka dito X500 kag may TC.
1: Oh, oo.
0: Ibang konsept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic, kayo magpabulong na.
1: Oh.
0: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
1: Makanto
0: ka, kayo mabakal ka di TX500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
1: Oh.
0: No? So, ara na sa'yo mo decision niya, no?
1: Hmm.
0: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Pero may na muna, Dre, ginalicture nga, lain gidya ang palainom di TX500 kag MITC. Hmm. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
2: TX500! Nagkatao mo na para ang kulubot sa imong itsura, mag-TTX500 na! Masamay na kabalatian, i-TTX500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka, mag-TTX500! Agod maging mas hupit sa edad ang itsura, TTX500!
3: Right! Informasyon sa ikayong lawas.
4: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho perme o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
5: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
0: Hmm? And kag siyempre, after ni mo maligo, Sir Boy, nus-nusan gid ang ilok.
6: Ang klinika DU Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskan magbiyahe ka nga, kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant, Clinica Deo Fresh.
1: Mm-hmm.
6: Kung namin kanyang magpangapi, aga pa, nga feeling mo ang kapi mo yung healthy. Iba niya kakapi po sa salipalot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako pero wala may himo kaya gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellulac puno sang antioxidant.
0: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
0: So, kung may kwarta sila, sir.
6: May budget?
0: May budget.
6: Kung may budget,
0: DTX Premium.
6: Oo.
0: Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga, Isimbre ang sugar pa lang, stevia. Di delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir, Boy, Ganoderma mushroom.
6: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo iduwa ka dito ibayo, ay kampiyon na
0: bulletproof coffee.
6: Na, bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
0: Yes, so, pinaka-the best nga security engineer, inaab lang magpa-massage ka sa hubin, after nga makapamassage engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
6: Ang extend nga pa nami si mo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales si mo silula, nami man ang paghimo sa mga basura sa imo silula, that's why you feel young, you act young, and you perform young.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Alright, storyhan ta karon, ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga silula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level? Sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sa bata ka, palakaon ka ng baboy, palakaon ka ng karne, palakaon ka, damo ka ng bisyo, the more nga dapat ga-food supplementation ka. Kaya ang imo to gi-invest sa bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
0: Yes, Sir Boy. Ang aton nga lawas, may ara sobra 37 trillionis ka cellula. Hindi mo pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa cellula.
4: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa cellula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iyang nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo cellula sa pag-atake batok sa mga kagaw. ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, ma-kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya sa boys ang mga kagaw, because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid, timad

0: Bala, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton sakto nga mga mineralis tungod kay nga man hindi maabsorb.
1: Bigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So tungod kay nakapalainom ka diterbayo adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni diterbayo mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, ti siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical serboy.
2: Correct?
0: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
2: Correct.
0: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imong selula. Ka ang nakanami lang kasi diterbayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si diterbayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine ba kung wala kasi na dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imong selula. Kag ang nakanami sir boy sining diterbayo likawan niya nga maguba ang imong DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-aktipan ni diterbayo sa imong selula.
2: Campion, diterbayo MCTs are known, lalo ng lauric acid nga sa diterbayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, diterbayo is rich in antioxidant. Ngayon, mention na ni Dr. Milpi, cumaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ngayon mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, adan as a diterbayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in diterbayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kay wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maigdan. Sila, ya?
2: Gadamo na lang sila gadamo. Si diterbayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di, amo na nga, lain gid nga pala inom ka diterbayo. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula, ang nami pa gyud sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa diterbayo. Malayo kaya sa cancer. Hindi ka dali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kay masugutan sindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
2: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
2: Wala ni kabuhi, ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
2: Correct.
0: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa diterbayo. So ibagid niya kung pala inom kaya diterbayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang abalatian tugas sa mga kagaw sir boy.
2: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa diterbayo kontra trangkaso ubo sipon kag ilanat, kayang-kaya ka man amligan sa diterbayo lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag diterbayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag-diterbayo o dansang DTX 500.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Diterbayo. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Mag-diterbayo ka na. Ang diterbayo, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag-diterbayo. Adlaw-adlaw. Diterbayo. Diterbayo with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sa pagtumarkos ang D3 D3Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
6: D3Bio.
7: Ang D3Bio.
6: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
6: Yung may D3.
8: Ikaw bala may ginapatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magbala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500. May TC, D3Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
9: Sige, let's talk about more benefit na makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
0: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagtun mo halin pa sa baba.
9: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
9: Mm-hmm.
0: Tingala ka gahumok yung mga kanyo.
1: Imong pupo.
0: Imong pupo. Mm-hmm. No? Tungod sa gituag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amo na ang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3Bio. Gina-attack niya ang water molecules para nga nami ang lubrication.
1: Mm-hmm.
0: Sa imong pagbawil movement.
9: Mm-hmm.
0: Eh, lain gidyo ang D3Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in the capsule.
1: Kampiyon. Mm-hmm.
9: So, ang nami, ang kuya sa D3Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa mga cells mo.
0: Mm-hmm.
9: Ang pinakakontra, kaginakulbaan, tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
9: If you're taking D3Bio everyday, imagine nga ang cancer nga gaguba sa mga cell is like ulan. D3Bio will be your raincoat. Ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
1: ang
9: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
9: Daw ginapintahan niya man sir boy, literally,
0: mm-hmm,
9: ang MCTs found in D3Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
9: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
0: Oh.
9: May bakterya hindi makatake because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3Bio and only D3Bio makahimo sa not the ordinary D3.
2: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3Bio. It will give
0: ako
2: you...
0: Ako, sir boy, lima ka gina.
2: Wow! It will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3Bio.
0: Mm.
2: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo, kag D3Bio yung usan mo, you might experience a state of ketosis na kinggutom ka na. Pero, gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga may MCTs ginkwa sa D3Bio. Ang pinakanami pagit niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So, taking D3Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nag-niwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Hall.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.34 sa agang oras. Ginadulong sa Tuskalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1.17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
5: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon.
0: Ang kampyon ng istasyon K5 News FM.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga kakipipes atong sa inyong pagpangalagad sa buong adlaw sang Lunes. Today is Monday, mga kakipipes. Sa bulan kita sang Hulyo sa Gyapon, mga kabyanan. Pizza! 13 kita sa karon. Today is July 13, 2026. Sa ikatatlong simana sa bulan sang Hulyo 2026. Isa ka maramig kag mauranon nga aga para sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagda palamati. Dugay-dugay balunta ang pinakalatest nga update sang aton sini nga lakat sang panahon. Sa aton sining DOST Pag-asa Iloilo. Sa aton sining mga kakipipe. Kaya sanggin talikdan nga mga inadlaw, ilabi na gid subong weekend mga kakipipe, no? Naka-experience kita sang asod-asod kag mamunog nga pagbubo sang ulan. Sa aton sining mga kakipipe nga nagresulta naman sang pila ka pagtaas sang tubig baha sa pila ka mga kabanuhanan kag kabaranggayan mga kakipipe sa may sudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton sini nga mga kakipipe, nagagwa ining bagyong si Super Typhoon Inday mga kakipipe sa gwa sang Philippine Area of Responsibility sang Sabado sang hapon. Pero sige, gapon ang waswas mga kakipipe sang sining bagyo o konsang sining ulan nga tuga mga kakipipe sang hangin nga bagat nga ginpainhan ni bagyong Inday mga kakipipe. No? Amunin siya ang nagresulta mga kakipipe sang grabe nga pagbubo sang ulan sa aton sining mga kauturan sa may pungsod na Pilipinas, ilabi na gid sa pila ka mga areas naton diri sa may Western Visayas, no? Sa aton sini nga mga kakipipe, kung madumduman ninyo sa aton sini nga mga kura kauturan, tama nik baskog ining si bagyong Inday, ginkabik ini siya nga super typhoon. Super typhoon Inday mga kakipipe. Kakipipe Paul, maipasa ko na si mo nga video sa pagwaswas kag paglaslas ni Super Typhoon Inday, no? Sa aton sini nga mga kuturan dito sa may pungsod na Taiwan, no? Ipakita na naton sa ila karon kung ano kabaskog ining si Super Typhoon Inday mga kakipipe, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati kag ginapasalamatan ta lang kaya wala ini maglandfall, no? Ang sentro ni Super Typhoon Inday diriya sa may pungsod Pilipinas, kundi naglikaw siya mga kakipipe from sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Pagsulod niya mga kakipipe sa kadagatan sang Pilipinas, ang iya siniyang tracking nagpasaka sa mga kakipipe. That is why nga dito yung mga kutura na puruhan ang pungsod Taiwan mga kakipipe, no? Sa aton sining mga kauturan. Pero ang aton dirias Pilipinas, grabe lang gid nga duwala gawa untat nga pag-uran tungod sa hangin nga bagat nga gina-enhance ni Super Typhoon Inday. Pero ano ay hanang pinakalate subong update kay isang Sabado nagwa na ini sa Philippine Area of Responsibility ining si Super Typhoon Inday. Pero ining aton mga na-experiencehan nga pag-uran-uran, kay nasang aga nagbuubo naman ang mabaskog nga ulan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Hibaloon ta ini sa aton sini nga partner sa DOST Pag-asa. Naka-standby na si Engineer Rolly Cuenca. Good morning, Engineer. Kaupod nimo si K5 Ray Umalay diri sa balitang K5 sa umaga. Engineer, anong pinaka-latest naton nga weather bulletin update sa sini nga mga tinion? Good morning.
1: Yes sir, good morning sir. Ang mga tagpalamati. Ang naton latest sa update sa subong adlaw. July 13, 2026. So sa karon no, Maigigigigigan naman ito ng low pressure area sa Philippine area of responsibility. Tuloy na ito ni Nisha na si Platan, 1,535 kilometers na may sagwa sa aton sa east of northeastern Mindanao. Ang hindi nga low pressure area, wala pa ina-contract ang epekto sa namanibahin ng episode na ito. Kaga southwest monsoon, North Pagat, ang nag-epekto subong sa Luzon. Dito sa aton sa Western Visayas, so generally improving na aton weather condition ng mga ayos na itong panahon. May mga posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpagtatago o dalasin ng mga localized thunderstorm. May kasarangan na itong hangin, hindi ka nabagat na nakatundan. Magadala hindi sila sa kasarangan ng mga pagbalod na itong sa dagatan. Forecast temperature na ito niya at 23 to 31 degrees Celsius. Pagloon na ito, magabutlak. Alas 5.34, magatunod siya. Alas 6.17 karang sa hapon. Gama na itong latest sa update sa Ilili Pag-asa, Jolly Cuenca.
0: Engineer Rolly, ining maurano na ito nga tiyempo subong, knowingly nga ti ang LPA na ito, arapan niya sa guwa sa Philippine Area of Responsibility sa aton sininga mga ka-K5 and ang iya sininga location is yara sa 1,535 kilometro east of northern eastern Mindanao. Samtang ang ining si Super Typhoon Inday is nakagawa naman ini sa Philippine Area of Responsibility naton kagti dito na sa bahin sang China, no? Pero nagaka-experience kita gyapon sang mga lapta-lapta nga pag-ulan, kung kaisa sige-sige nga pag-ulan, mamunog nga pag-ulan, mag-gauntat gulpilang ga baskog, no? Anong aton sining explanation na Engineer Rolly Cuenca para sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati?
1: Well, sa subong adlaw, sir, mga pag-ulan nato, kalain mga localized thunderstorm nato. So, mga ano nato nga mga pag-ulan nato, man siya muna ka continuous no or sige-sige pa rin sa mga diligad adlaw. Subong may mga moderate to heavy rains lang, pero ilan siya mga 30 minutes to an hour lang man ang duration.
0: Ang ligad to nga mga inulan na engineer, ilabirgan siyang weekend, may ano pa to siya? May kailabtanan sa sining si Super Typhoon Inday?
1: Sang weekend, sir, sang Sabado, Domingo nato yung mga pag-ulan, wala man siya ito sa direct ang epekto ni Inday, kundi habagat yung nag-ulan sa atin.
0: Habagat nga enhance, no? Naging enhance ang sining hanging habagat, ang ining ining pag-uran-uran sang weekend, Engineer Rolly Cuenca?
1: Yes, sir, enhance sa bagat siya nadala ni Inday.
0: Okay. Sa tracking naton subong engineer ining LPA nga ni nga ara subong sa area sa east of northern eastern Mindanao sa gwa pa ini subong sang Philippine Area of Responsibility ang iya sining tracking engineer sa mga masunod nga mga inadlaw may posibilidad nga maglandfall ini sa Pilipinas.
1: Well, based sa subong sir takap ini sa third posibleng same lang kay Inday pero wala na sir monitor lang na basta mag-okay track sa masunod niya mga inadlaw.
0: Alright, sige. With that, salamat kid Engineer Rolly Cuenca live dira sa DOST Pag-asa Iloilo.
1: Yes sir, thank you pagmayang aga sir.
0: Oras mga ka-K5 plus 4.47 sa aga. Sa itong sining mga kuturan na batiaran nga itong sining pinakalatest nga weather forecast. Upod ang DOST Pag-asa with Engineer Rolly Cuenca. Ang oras mga ka-K5 plus 4.47 kaya dulong sa itong skalwan sang Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C ka Clinica D3 Bio. Sa maulanon nga tiyempo, uso ang ilan at ubot rin kaso sipon. Mag-inom sa Clinica D3 Bio di antiviral and antibacterial specialist. Nasanagin makabulig sa itong sining kayong lawas mga ka-K5 good malikaw kita sa mga balatian kasubong sang ubot ang kaso ilan at mga kakipay. Ipapaguno ng immune system gamit ang Mighty C. Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Alas 4.48 mga kakipay. Kinaabi-abi tanang aton sini mga pinarangga ka mga kultura mga suki naton si kanginan nga nagupod na sa aton sini barwa kapag pangalagad. Malin sa mga tricycle drivers, bus driver, van driver, tricycle driver, e-bike driver, kag WBTC, kag modernized jeepneys. Good morning kids sa inyo nga tanan mga parit koy sa mga K-5 patrollers nato nga nagapasada aga para galibot sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Naka-tune in sa 88.7 K5 News FM sa mga mawang chuper kag sa mga vendors naton sa nagkalainlain ng mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ilabirigid sa Banwa sang Pototan. Mayong aga sa inyong tanan sa mga nagapasada, nagaplastar kag nagaamat-amat na entertain sila mga suki sa aton sining mga public market. Good morning gid sa inyong tanan. Sa aton sining mga online viewers, online netizens, overseas Filipino workers abroad, i-like, i-follow, i-share ang aton sining para mga pagpangalaga diri sa Balitang K5 sa umaga. Pilaka si mana ko, pilaka adlaw kita, way magka-programa tungod sa mga importante mga ka-K5 na aton sining mga hilokoton sa aton sining pag-celebrate sang ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. And ginapasalamatan nato ng aton sining mga kuturan for always supporting us, no, sa aton sining pagpangalaga diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. 5 taon nga paghatag sang serbisyo publiko, 5 taon nga paghatag sang impormasyon sa kayong lawas, kag 5 taong paghahatid ng mga makabuluang balita para sa inyong lahat. Ang serbisyo sang K5 News FM Iloilo halin sa Radyo Bandera pasanguna, no? Nagapabilin gid sa inyo sini nga mga tagipusoon sa aton sini nga mga ka-K5 ang pinakauna nga news FM sa Iloilo. Amo ang K5 News FM mga ka-K5. The first news FM in Iloilo. Ang mga aton sini nga mga ka-K5 nga ti always gid nga nagasuport sa aton, ginapasalamatan gid namon kamo because kung wala kamo, wala gid ang K5 News FM Iloilo nagdugay diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo para magdulong sa mga nagakaigo nga mga balita. Alas 4:50 mga ka-K5, ginatamyaw taman sa mayong morning ang aton sining mga kuturan diri sa Quinto Distrito, ilabirigid sa Banwa sang Sara Iloilo nga nagapamati gid kag pugid sa aton sining Banwa nga pagpangalagad. Sa aton sining mga fans club international, please like, follow, and share ang aton sining Facebook Live. Live na live kita nga nagkapangalagad sa aton sining mga social media platforms. I-like, i-follow, i-share para mas malamo pagid mga ka-K5 naton around the world ang makapamati diri sa balitang K5 sa umaga. Alas 4:50 na mga ka-K5. Good morning, Sir Alan Tocoyo with Fred Sarmiento, Renan Hornos. Good morning, ka-K5 Ray Omalay. God bless you always. Kay Ma'am Ning Ilumba, good morning, Ma'am Ning. Bahidlaw man sa imo, Ma'am Ning ba? Thank you, Lord, for by your grace I woke up today. Lord, thank you for being close to us even when sometimes we feel that your presence feels distant. Thank you for walking beside me through every trial. Thank you always for listening to my prayer. You know, Lord, every struggle we encounter, yet you, Lord, is always faithful to your promises. Thank you, Lord, for keeping us safe from all calamities and dangers. Please watch over us today and always. Amen. A blessed Monday morning sa imo ka K5 Ray Umalay and sa tanan ng mga ka K5. Salamat kid Ma'am Ning Ilumba. Ma'am Bibim, bigyan pagtulunan dira sa may Pasig City. Good morning. Asha Ahmad, Emeliza Cano, Danny Jimenez Agpalo, dira sa may New York, USA. Winifreda Sarmiento, Rosemary Agramon, Ryan Christopher Batalyones, nagapamatigid sa itong sininga pagpangalagad, Mera Sol, Kiatson Kadigal. Good morning kagkay Ma'am Cherela Pating Branya. Salamat gid sa pagpamati sa mga ka-K5 naton sa kay Misiki Misiki. Nakabugtaw naman kita nga maayong lawas. Thank you, Lord. O, salamat gid sa aton sining mga ka-K5. Alas 4:52 ang aton sining oras. Ibalon ta na yung pinakalatest na sitwasyon sa palibot upo ng aton sining patrol with our intern student, WVSU intern student ka-K5 Jasper Encarges. Mga ka-K5, kay na nagbubo ang ulan. Kamusta ang aton sinipila ka mga areas diri sa may syudad sang Iloilo? Partikular na ining mga areas o kon mga alagyan nga permi ginabaha. No, sa aton sining mga ka-K5, permi nagataas ang tubig. Sa aton sining mga ka-K5. No? Amunib lang ginasiling naton nga kung mag-uran sa aton sining mga ka-K5, nagakatroma ang mga tao. Kay nagabalik mga ka-K5 ang isyo sa flood control project. Oh, nagabalik, nagakadumduman sa mga Pinoy ang ining isyo sa flood control. Basta gani taguruhan kontra gini sa mga kurakot kag mga public officials kay may kailabtanan sa flood control. Alilay, sus, nagurana naman, karon magbabaha naman na, mabalika naman kita sini. Anong duman naman sa mga pumuluyo ang bilyon-bilyon naging kurakot natin. Alas 4.53 sa aton sa Libarwaga Pagpangalagad Live. Sa aton sa Ringa Patrol, si WVSU intern student ka K5 Jasper in Cargues. Good morning ka K5 Jasper! Diin ka mo sa buong lokasyon nyo. Kamusta ang sitwasyon sa syudad sa Iloilo? Good morning!
2: Good morning ka K5 Ray. Yari kita sa buong sa city proper, especially sa area sa Ledesma, sa may city proper. Kung sa diin, aton manutisaran nga madamo na sa mga nagabiyahe, nga mga jeep kag mga tricycle kag singkagina mga alas 4:20 nagbuo man ang mamunog nga ulan diri sa syudad sang Iloilo kag sa aton nga pagbiyahe kagina mga 4:30 diri sa may area man sang La Paz nga matawhay ang dalan apang mabasa ini bangod sang pagulan ka K5 Ray.
0: Okay. Kamusta ang pagbubo sang ulan kinahanglan hindi magid dugay ang pag ulan-ulan kinasing kagahon ka K5 Jasper?
2: Madali lang sa K5 Ray ang pagbuo sa ulan apang mabastog ini nga
0: nagtupa, no?
2: Sa ato mga dalanon.
0: Okay, sige. Wala man super sa mga pagtaas ang tubig, baha sa pila naton sini ka mga dalanon, partikular na sa mga ginpang-agyan nyo kina ka K5 Jasper?
2: Sa K5 Ray, sa atong ginpang-agyan kina, wala man sang may nakita nga pagbaha or pagtaas ang tubig bangod sa pag-ulan apang makita naton nga may ara area nga may mga tubig-tubig especially sa mga may mga buho-buho
0: sa K5. Sa to sini nga mga ka K5 sa mga ano sa mga wala pa makayo nga mga dalanon, no? Mga tawag ni mga lubak-lubak nga mga dalanon, tinatural may mga mapay mga mapundo ina sa nga mga tubig, no? Ka K5 Jasper.
2: Yes, ka K5 Ray.
0: Oh. Sige, nakalibot na kita sa pila naton sini ka mga merkado ka K5 Jasper.
2: Ari pa lang kita diri subong sa may Ledes. Sa may Ledes ma ka K5 Ray kag ari man kita diri subong lapit sa may market.
0: Okay. Kamusta subong ang mga pwesto naton, ang mga vendors naton, nakabawi-bawi na bala sa sulod sa nga pinakadlaw nga ti grabing uran. For sure way gawa sila sa mga suki nga nag alalabot dira ka K5 Jasper kay ti grabing uran na sang ligad nga mga inadlaw ka K5 Jasper.
2: Ka K5 Ray, makita diri naton subong especially diri sa area sang Ledesma kung sa diinamtang ang isa ka vegetable wholesaler and retailer sang Frances and Lot kung sa diin ang mga presyo diri especially sang Bumbay mayara na sang 100 pesos ahos nga mayara sang 120 pesos kamatis nga 100 pesos kalubay nga 50 pesos beans nga 80 kag K5 Ray.
0: Go ahead.
2: Ang mga updates subong sa mga presyo diri sa
0: Amang kutabi sila interview sila kung kamusta ang baliganay nila for the past few days kay ti nag-ulan-ulan sang gintalikdan nga mga inadlaw ka K5 Jasper kung kamusta may mga inkaman sila da.
2: Okay, ka K5 Ray, mamangkot lang kita sa vendor sang Lot and Francis store.
0: Pamangkot na yung diretso ah.
2: Okay, sir, kamusta, sir? Ang sitwasyon nyo diri kag kamusta man ang balikyaan ay subong sa aton nga mga balikya diri?
3: Wala mo na yung mahal. Nagmahal, tapos wala may tao.
0: Nga ako na wala yung tao? Wow,
3: subong tag 130.
2: Kamatis
3: 120.
2: Ang aton ni Ahos, Bumbay.
3: Ang Bumbay na 100 ang pula.
2: Ang aton ng mga pechay, sir, kang mga...
3: Saka. Ang pechay, 120. Ang repulyo, 120 na yung bagyo, 140. Carrots, 140. Patatas, 140. Kalabasa, 40.
0: Mangkutabi ka, K5 Jasper, nga nagmahal?
2: Yes, sir, Ray.
0: Pamangkuta kung nga nagmahal?
2: Naman, sir, nagmahal ang aton mga presyo subong sa aton mga helikopter.
3: Pikto sa bagyo siguro, eh. Kung magin mag bagyo. Bagyo.
0: Kaya bali bisad nimo kumusta mga bintan nila sang Sabado Domingo kay grabing uran.
3: Why bigado ay adas why gabing taon niya iway may tao mix kumpra.
0: Ti subong kabaan may mga naga ano na naga bulubutwa.
3: Subong da mo may kapal pa kayo subong. Why na umay ulan.
0: Sige. Kakipay ba Jasper?
4: Yes sir. Eh?
0: So, amo na no sa to sini nga mga kakipay ti tungod sa mauranon nga tsimpo, apektado man ang aton sini nga mga vendors sa dira sa may bahin sang Ledesma Street sa particular na sa ano gani nang abligaan.
4: Sa Francis and Lot Lot Store.
0: Sige. So, ano may nakita ka na da nga mga nagapanindahan subungaga?
4: Kakay Fairway so far, may nagalabay din sa area apang wala pa kong may nakita. Gid nga nagapalapit din sa mga baligaan, din, especially din sa yung area.
0: Sige. Salamat gid, Kakay Fairway Jasper Incarges. Live dira sa baybayin sa Ledesma Street, City Proper.
4: Inisi ka K-5 student intern Jasper Incarges, ikan sa West Visayas State University. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
0: Oras magkakakipa, alas 4.59 na sa ato suni nga pagpangalaga. Diretso na kita sa mga labing talalupang doon nato suni nga mga balita, mga top stories of the day. Mga panantayan nga mga balita sa ato suni barwa nga pagpangalaga sa adlaw sang Lunes. Sa Gyapon ko po ninyo si K-5 Reyes Peha Umalay.

0: May pila mga ka-K5 ka mga eskulahan ang nagkanselar na sa nga klase tungod sa na-experensyahan nga pagbaha kag mamunog nga pag-uran sa gitalikdan gid lamang nga mga inadlaw. Mga ka-K5 nagdeklarar ang Banwasang San Miguel, partikular na ang San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School kag Santa Cruz Elementary School nga suspendido ang klase subong adlaw Hulyo 13, 2026. Libato naton sa Banwasang San Miguel, amulang ini ang mga eskwelahan nga nagkanselar o kung nagsuspende sang ila sini nga klase. Ang San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School, kag Santa Cruz Elementary School. Samtang sa Banwa naman sang Leon, mga ka-K5, all levels. All levels ang pagkanselar sang klase. Sa tubungan naman, amo ang mga eskwelahan, all levels man. Sa Maasin, all levels man. Sa Haniway, all levels man. Sa New Lucena, all levels. Kabatuan, all levels. Kag sa Banwasang Leganes, ang mga elementary schools ang nagkanselar man sang klase. Sa aton sini nga mga ka-K5. Amo ni sa so far ang mga latest nga mga cancellations and suspension of classes sa sini nga mga tinion mga ka-K5. Sa dugang naton sini ka mga balita mga ka-K5 balantay nga magdetalye sa aton sini mga balita. 68 anyos nga lalaki nga nakatulog sa iya kamalig sa aton sini nga mga kuturan no. Ang nagtaliwan gid mga ka-K5 matapos ang nagluntad naglontad nga landslide sa tubungan Iloilo ka-K5 balirapin liog na ibi ano ni no verify bi na ni no kay ang pag-construct sang headlines ba footbridge sa barangay Kamando Leon narumpag bangod sa daludo sang ulan. Liwaton ta mga ka-K5, 68 anyos nga lalaki nga nakatulog sa iya kamalig, patay matapos nga nagluntad ining landslide sa tubungan na Iloilo mga ka-K5. Masobra sa 16 milyones nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sang Piero 6 sa napulo tanan kadlaw nga operasyon mga ka-K5. Kag sa dugang ang mga balita naton sini, grade 11 student patay matapos mahulog sa ginasakyan ng motorsiklo sa Banwa San Carles. Malapit 3,000 ka individual sa probinsya sang Iloilo apektado sang habagat nga ginpabaskog ni Bagyong Inday. Samtang flood mitigation project sa Butong Uton ginatudlo isa sa mga rason sang madasig nga pagsaka sang tubig baha. Ibaloon ta magkaroon ang pinaka-latest nga update dito sa May Taiwan kung sa diin 87 tanan ka mga tao ang na-injured. 14,000 ang gipag-evacuate bangod sa Typhoon Bobby o kon Super Typhoon Inday nga nag-igo dito mga ka-K5 sa may pungsod Taiwan mga kauturan. Ibaloon ta na ang mga detalye sa aton sini mga balita sa pagbalik sa nga balita nga K5 sa umaga. Ang balita nasyonal, istoryahan taman karon kag pasiplatan ining nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alas 5:04, magabalik ang balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, nadamog isang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Sa lecid case, ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
13: Tigasi!
14: Tigalapa!
13: Tigasay!
14: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
14: Dahil kasang ako!
13: Ang extend!
14: Supplement for men!
13: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, Early! Come to Mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
0: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
16: Para sa matino nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Nga nagapanupo
16: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masaligan.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may BCO.
17: Ang BCO.
16: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
16: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Mga butika.
16: D3 Bio with VCO.
20: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Mga butika.
16: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
17: Ang VCO.
16: Yung may D3.
17: Mga buti ka.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka.
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
16: Yan agapanubos ang imo blood sugar.
17: DDX 500.
16: Garantisado.
17: Epektibo.
16: Para mismo.
17: DDX 500.
16: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagapangihi.
17: Masami ginauhaw.
16: Masi may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanubo
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: garantisado.
16: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka, mga butika.
17: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
16: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
25: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May puso!
27: Oras mga ka-K5 na 5.16 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga.
28: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay.
29: Para sa balitang
28: K5 sa umaga.

aton sini nga blood circulation, nagatunaw sa mga malapuyot nga dugo nga nagabara sa aton sini kaugatan, nga nagaresulta naman mga ka-K5 sang nagkalain-lain nga mga balatian kasubong sang hypertension o kon high blood. Kag ining aton sining ginakakulbaan nga cardiac arrest kag stroke mga ka-K5. E gani sa mga kutura na ton, maginom sa klinika DTX Pemano, di nga himo sa palaya kag ni sugar cane. Nagapanami sa blood circulation, kag nag-renew sa mga guba ng mga cells sa aton sining alawas tuga sang free radicals nga resulta naman sang oxidative stress. E gani sa mga ka-K5 na ton, maginom sa klinika DTX Pemano, di labinagid kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Mabakali ni sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itang Uy, malapit sa inyong mga lugar. Dira sa may Sara, no, mabakal ang Klinika DTX 500 sa may RGM Building, malapit sa may Terminal Market, mga ka-K5. Kag, dira sa may Haro, sa may kilid lang siyang Robinson Saro, tupad sa St. Roberts International Academy, ang Klinika di Alternativo Medicina. Sa may Pasay City branch naton, dira sa may poblasyon na Lawod, Pasay City, sa Kalinog, sa may Cosmart, Kalinog, kag dira sa may Miag-Aw, sa Orbi Street, Miag-Aw, mga ka-K5 tupad sang MZR Agriventura. Kaya gani mga ka-K5, mag-inom permis ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Agod malikaw kita sa mga balatia. Alas 5.19 oras sa ito si Libarwa nga pagpangalagad kay Ma'am Herminia Tuando sa may kasalsagan, Pototan, Iloilo. Good morning, Ma'am Herminia Tuando! Aga pa nagbugtaw si Nanay Herminia, Rosemary Cabarles. Good morning, Ma'am Beth Idar Lilia. Nagapamatigid sa ito si nga pagpangalagad. Alas 5.19, si Super Inday o kon Super Typhoon Inday, no, nagwaswas dito sa may Taiwan. Mayara ini sang international name nga si Bagyong Bavi. Eh, pakita naton kung ano ini kabaskog mga ka-K5 ining si Super Typhoon Inday. Amo ini ang sitwasyon naton probably kung nagwaswas ining si Super Typhoon Inday kag naglandfall diri sa may Pungsod, Pilipinas, no? Ipabati ang audio ya sini, no? Ibutangi para mabatsagan kag ma-feel naton kung ano ni kabaskog lang tawa nyo blak nagatulumbang puno sang kahoy. Nagatararabog mga ka-K5 ang mga babangko kag mga gamit nga ara sa kilid sa nga dalan, no? Amo ni kabaskog mga ka-K5 ining si Super Typhoon Inday sa aton sini nga mga kuturan, no? And we're very grateful kag ginapasalamatan nato ng aton sini mahal nga makako nga way diya magtupa mga ka-K5, way diya maglandfall sa Pilipinas. Ulan tawa bala og ka ulab mga ka-K5 ang atop dito sa may Taiwan. May audio na. Hindi ba tion ding audio sa ato now? Oh, sa aton sini nga mga ka-K5. Amo ni kabaskog si Super Typhoon Inday nga naglaslas dito sa may Pungsod, Taiwan. Na, sige. I-play lang ang audio. Grabe nga hangin mga ka-K5. Kung mabandian nyo, grabe ang waswas ang hangin. Napakita naton sa inyo subong sa aton sininga Facebook Live kung ano kabaskog ining si Super Typhoon Inday nga nag-igo dito sa may Pungsod, Taiwan. O ang bilog nila nga gymnasium to, cover gym nila, kakasa na to. Ang mga nagpalarki ng mga salakyan sa dalong sa puno sa kahoy, tanan, gupi, natumbahan sa kahoy. Amo ni kabaskog mga ka-K5, ining si Super Typhoon Inday. And pasalamat kita nga why iniya mag-landfall diri sa may Pilipinas. Kay pababaw ining iya sining ang tracking niya sining hulag ya pababaw. That's why nga dito siya sa may Pungsod, Taiwan. Yung subong ara na sa China, naghinay-hinay na gidmaning si Super Typhoon Inday. Pero mga ka-K5, no? Why manggapon kita makaluwas sa hanging habagat kag paguran-uran nga aton eksperyensyahan mga ka-K5 sa gintalikdan nga Sabado kag Domingo. Amo na ang rason nga nagbabahama ng pila naton sinig ka mga barangay, no, kag kabanwahanan diri sa may

probinsya sa Iloilo kagsa may siyudad sa Iloilo, mga kakipay. Oh, sa ton sini nga mga kuturan, just imagine, si Super Inday to, gina-forecast pa to nga, dumas babaskog pa kay Typhoon na Yolanda. Kay Super Typhoon Yolanda, mga kakipay. Mama, kon mo to nga iya sini nga rich, ang sakop ya, sa kalaparon niya, mga kakipay, do bilog nga Pilipinas, sakop ya mo. Kung nagipananglitan nga naglandfall siya sa pungsod Pilipinas, do bilog nga mapa sa Pilipinas, sakop ya. Sa ton sini nga mga kuturan, ining si Super Typhoon na Inday nga ni mga kakipay, ipakita lang ang video ta, oh, half frame dira para at least makita sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati kung ano ni baskog si Super Typhoon Inday, Super Typhoon Inday. So ang paglaslas sini sa may pungsod Taiwan, mga kakipay, nagbili nini sang 87 tanan ka mga injured nga mga individual o kontawo, 14,000 ka mga ginpang evacuate, mga kakipay, kag ginpang dala sa mga evacuation center. Ang kabilugan sini mayara sang 177,485 ka mga households ang apektado tuga sang sining nagkalaguba ang ilang mga panimalay, nagkalabaha, nagkalatumbahan ang ilang sining mga propiedad, mga kakipay, no? Sa ton sining mga kuturan, amo ni sa ang resulta sang Super Typhoon Babe nga naglaslas dito sa may pungsod Taiwan sa gintalikdan nga Sabado, July 7. No? Kung makita ninyo, gamay malani ang pungsod Taiwan sa mapa. Si tapos ang bagyo nga maglabay sa ila, dako-dako, tama. No? So amo ni ang natabo. No? Pero believe kita sa pag-responde, kag pag-prepare sang government sang Taiwan. Magamay lang ini sila nga pungsod. Pero mga ka-K5, grabe ang preparasyon nila pananglitan. Yan, ginalabayan sila sang bagyo. Hindi ko ni malipatan ng ambal sang tourist guide sa nagpa-Taiwan kami last year or previous year. Hindi ko ni malipatan ng ambal sang tour guide mo. Ambal ni sang tour guide namon ni nga si Lawrence, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nga lanto sang amon nga tour guide, friends pa kami ni sa Facebook mo, no? Sa aton sini nga mga kuturan eh. Ang ambal ya mana a Filipino is a very good a Philippines is a very good country. The Filipino are very friendly. Oh. Balya. Malamon nga anambal mo nga very friendly ang mga Pinoyaw. Mala very friendly and very generous because if you have typhoon there in the Philippines, no, you always share to us. Ay, grabe. Balya, kung may typhoon ka mo, kung may bagyo sa Pilipinas, gina-share nyo sa amon. Oh. Very generous gig ka mo. Balya, very friendly pa. May kami tanan ka salo sa bagyo nga lens Pilipinas. Pero you know what, mga ka-K5? Ang preparations and ang ila sini nga mga advanced technologies nakabulig, mga ka-K5, para i-prepare ang ilang mga pumuluyo sa sining halit nga dalasang Super Typhoon Inday o kung may international name nga Typhoon Babe. Sa aton sining nga mga ka-K5, kaya nga aman sa 14,000 tanan ka mga tao nga hindi nga epektado, particular na sa dito sa pungsod Taiwan, no, sa New Taipei. Sa aton sining nga mga ka-K5 nga naglabot sa 14,476, no, tapos mayara sa maging pang-evacuate at tuga sang pagbaha kag sa mga landslide prone areas, no, sa aton sini nga mga ka-K5 binabanggid sa may Hualien County, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kag sa may Taichung, no, kag sa may New Taipei, sa may Kaohsiung, sa may Hsinchu County, sa aton sini nga mga ka-K5, no, amo ning mga areas gimpang evacuate mga ka-K5 sang government sang Taiwan. Ang good news diri, mga ka-K5, despite nga grabe ang laslas dito ni Bagyong Babe, wala sa anuman nga mga na-record, mga ka-K5, nga fatalities o kon mga nagkalamatay tuga sang sining Typhoon Babe o kon diri sa Pilipinas ginatawag naton ini nga Super Typhoon Inday, no, sa aton sining mga ka-K5, wala dito sila sang fatalities, wala sang mga napatay. Mga ka-K5, buhay sila sa may na-record nga napatay tugas ang sining paglaslas ni Typhoon Babe dito sa may Taiwan. Kita mo, grabe ang
diga tabo to gakaul ab mga kakipay mga atop to sang mga sa mga balay kag mga gymnasium dito sa may Taiwan. Pero sa aton sini nga mga kakipay, no, why sila yasang casualties nga nagkalamatay sa aton sini nga mga kakipay? Amo ni ka grabe ang preparation sang government sang ano sang Taiwan sa pagpaalinton sa ilang mga pumuluyo, no, sa sining paglaslas ni bagyong Bobby dito, no, sa aton sini nga mga kakipay diriya sa Pilipinas. Sa aton sini nga mga kakipay, yawan kay mo yung tas sa mga Pinoy kay sara pa ang mga lugtasan na skilid sang pangpang sang suba, no, sa aton sini nga mga kakipay, babalon mo nga babakwit na ang balon mo imuya nga mahalin na kamuda kay posible magtaas ang tubig kay wala unta tang ulan sabton ka pa imo nga buligan mo kami bitbit sa mga gamit na mundiaw. Sabton kay Moya nga, later lang. Kaya muna nga kung kaysa da Moya mga pitality sa aton rin. Sa aton sini nga mga kakipay. Kiti ang aton blani nga pagkatigas ang aton bagol blan. Nga kung sa diin nga may mga emerhensya, no? Igo ya magpangayo bulig, inablag tagaliog ng tubig.

0: Oras mga ka-K5 5.29 sa ato siling pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Muna ang latest update dito sa may pungsod Taiwan mga ka-K5 no? Sa tonsening mga kuturan. So far, wala sang fatalities, wala sa mga nagtiliwan, wala sa mga nagkalamatay sa tonsening mga ka-K5, pero kapin masobra 100,000 ka mga households ang apektado, kag 14,000 ang ka mga individuals naman no, sa tonsening mga ka-K5 o kung mga residente nationwide ang ging pangbakwit. 87 ka mga tao ang nagkalapilasan o kung na-injured sa sining paglaslas ni Bagyong Bobby. Alas 5.30, oras sa itong sinibaro mga pagpangalaga. Mountain ang pinagkalates ng update naman sa itong sining mga balita sa patrol. May 69 anyos nga lalaki nga nagakatulog siya sining balay. Patay matapos mga ka-K5 nga mag-rusdak ining lupa dito sa area sa iya sinika ginatulugan. Mga ka-K5 dira sa may banwa sang tubungan no, tuga sang landslide si 68 anyos nga lalaki. Sa report ni ka-K5 Karen Padilla, naka-standby sa ton sining patrol sa sining mga tinion. Hibaloon taman ang latest update mga ka-K5 kay kahapon reportedly may isa ka lalaki mga ka-K5 no, nga naglumpat kuno sa may tulay no sa ton sining mga ka-K5. Kung di kita magsala, nakainom ini sa isa ka panday sa isa naton sining mga ka-K5 no, kag naglumpat ini mga ka-K5 ginapayag dito sa may bahin sang Santa Barbara no, sa aton sining mga kuturan nakainom ini sang makaulubog nga ilimnon. Anong pinagka-latest nga mga updates sini sa aton sini nga mga ka-K5, ka-K5 Karen Badilia sa patrol?
1: Gindulaan gitang kabuhi no ang 68 anyos nga lalaki matapos ini siya nga natampukan sa duta sa sitio Siglangan, barangay Nagba, Tubungan, ginabanta las 4 iniksang kagahon kahapon Hulyo 12 natabo P5 raid. Ang victim, ginkilala nga si Placido Tabalno Tabalina, 68 anyos, isa ka mangunguma kag-residente sa nasambit nga lugar K5 Ray. Sa pagpakigangot ni naton sa iya nga hinablos K5 Ray dito sa ubos, no, sa ano itawag, sa balay, nga naluntaran sang insidente, sunod diri sa kay alias Nene, ang iya ni nga tiyo K5 Ray nakaseparate ni sa pagtulog sa balay sa iya nga kabataan. Badi ang bata niya K5 Ray dito sa pihak nga balay, then siya ang ining victim nga si Placido sa kamalig siya niya nagatulog K5 Ray. O galing bangod nga wala nagauntat ang pagbukbo sang ulan dito ya sa may tubungan, hinali lang ni K5 Ray na tiphag ang duta nga ginatindugan sang iya nga balay. Bangod nga wala nakapangaman K5 Ray no, ang ining si Placido din na ano gini siya K5 Ray na dalagit ni sa pagkarusdak sang duta ang ining victim K5 Ray. Kag-igo ni nga na retrieve ang iya nga lawas K5 Ray. Ang mahuluad daw na mga ginabanta 7 to 8 a.m. na K5 Ray sang nakitaan o sang nakutkutan ang ining lawas ni Placido suno sa iya nga hinablos nga si
0: Alia. Why sa sangupod siya sining payag-payag da ka K5 Karen?
1: Yes, wala K5 Ray. Siya lang gid isa.
0: So ang ining inablo sa muning naka-discover?
1: Ang mga aton nga mga rescuer K5 Ray.
0: Pero may nakapag-landslide, may nakabalo na nga daan nga ara sa dito sa sulod?
1: Yes, ang iya mismo nga bata, no, sang nabatian isang bata, iya nga dumay nagrumpaas dito sa guwa sang balay ni Lucky 5 Ray, pinakitaan niya nga way na ni dayon ang kamalig, kag ang duta nga ginatindugan, nag-usmod na Lucky 5 Ray. Amo to nga nakapangayo dayon sang bulay, ang ining bata sa iba nila nga mga katiyuan kay 5 Ray, kag napatawgan dayon sang responder.
0: Okay, so ang payag-payag gani sa guwa malang nigali sang balay nila?
1: Yes.
0: Pero ang mayor nila nga balay, wala niya malabot?
1: Wala K5 Ray.
0: Okay.
1: di ang suno sa hinablos kay Fivery, no? Ang ining victim, ang si Placido, di mga pila pa ni kakilometro, nga ginkarga ang iyang bangkay, papanaog mismo sa proper sang barangay Nagba kay Fivery, kag tigin dala na lang inigilayon sa punerarya sang iyang pamilya. At
0: okay.
1: Sa iba... Kag sa ibang pagid naton nga mga balita sa gihapon kay Fivery, negative nga makit-an ang ining bangkay sang Panday nga hubog matapos ini siya nga naglumpat sa suba dito sa may sityo Saba, barangay Hibaw-an, Santa Barbara kahapon ini sang udto kay Fivery. Based dire sa initial nga information nga nakuha naton, ang ining biktima ginkilala nga si Jomel de la Tia. Jomel de la Dia, 39 anyos, soltero, ini kay Fivery, kag residente man sa nasambit nga lugar. No? Kag according diri sa iya tiya kay Fivery, ka ang antes dinatabo ang insidente suno sa tiya, nagato ni si Jomel sa ilang balay. Na uno, naging naglangulango pa ni sa tiya niya, nga nagapangayo siya sa kwarta o galing at ka naging duhulan siya sa tiya niya, wala niya ginbaton kay Fivery, kaya suno sa iya, nag-joke lang siya. Pero sa amuto nga time, nakainom na siya yung daan sa makahulubog na ilim doon kay Fivery. Kag antes ini, naghalin sa balay sang iya nga tiya, kay Fivery, naghabilin pa niya sa tiya niya nga palangga niya ang iya nga mga kauturan. Kag ang ilan, ang iba nila nga himata kay Fivery, kag nag-joke-joke pa sa iba nila nga family members. Sa nga nagambal siya nga ma-swimming daw siya sa suba. Pero gin, ano ni siya, ginpunggan pa ni siya kay Fivery sa iba nila nga himata kasi siyempre humbog siya. Pero nagwa ini kay Fivery kay may bit-bit ini siya nga ni tawag nga wasay balati. Unaw na, abi sa sang pamilya sa ihibalo nila nga mang, ano lang siya nga mga ahoy lang get kay Fivery.
0: Bisa kahoy?
1: Oo. Pero pagkauli, mga siguro ginabanta, alauna, alas dos, may nagpahibalo ni sa pamilya nga ang ining si Jomel, wala na nakitaan, wala na nakabutwa kay Fivery matapos ini nga naglumpat sa suba.
0: Pamilyado, at, pamilyado ini si Jomel?
1: Soltero kay Fivery, laon.
0: Laon. Tigre yes. Payag do may girigapot, was o twas, kung ano nung lain sa butya?
1: Una, suno sa tiya kay Fivery, ang panindugan man diri sang ilang himata nga why ni siya problema gid kung sa pamilya. Pero posible nga kung kaisa suno sa tiya kay Fivery, kung magadto siya bala sa balay sang iyang kauturan, may mga ginapautuas siya nga balatsyago niya, kasi laon siya suno sa tiya niya.
0: Basta laon na muna, no?
1: Mm.
0: Do feeling lonely, bla?
1: Yes.
0: Ang muna nga dapat, hindi kagid maglaon. So as nasubong, wala pa rin makita ang ano, wala pa rin makita ang bank, ang iya sa nibing lawas bi, no? O kung ano, yes. Wala pa mabalaan kung buhi pa ni sa, o kung na ano ning kayong tangan niya subong ka K5 ka rin?
1: Yes, K5 Ray. Kay, pag isa pa, sang naglumpat, ini siya nga daan, K5 Ray.
0: May nakakita, Gabe nga naglumpat siya, o ba si Humaom na nga naglumpat siya?
1: Yes, naglumpat din siya kay Fivery. Kaya may mga upod pa rin siya eh. Then dito sa area, may mga residente dito nga naghambal. Nga hindi, manda, nga hindi siya maglumpat. Kaya muna bilang nga nakainom siya. O galing, nakibot na lang ng mga tao. Nga gulpi lang siya kay Fivery na dive dito sa suba. Yes, nga sa ulihi, ang nakitaan din sa mga residente, ang ulo, yun na lang yun nga nagbutwa-butwa. Kasi yung mga residente dito, nakulbaan man mag-risko, bala kay Basko nga daan ang dalukdo, suno sa ila, sang tubig baha, nga halin niya sa kabukiran, at sang why na gid kay Fivery na kitan ang ining si Jomel. Kasi sa subong, padayo ni ang, ano itawag, ang operation sang CDRR, o kung sang Disaster Risk Reduction and Management Office, kasi isang ibang pagidno nga mga responder, dito yas sa banwa, sang Santa Barbara, K5 Ray.
0: Retrieval operation na lang ini, no? Kung matawa po, sa kung sining mga K5, hindi na ni siya search and rescue. Mm. Search and retrieval operation. Kay tip pila na may pila na kauras na nagligad ka K5 Karen Badilla. Why pa ni makapoli si Jomel de la Dia sa iya sining pamilya?
1: Yes, wala pagyapon kay K5 Ray.
0: Okay, sige. Alas 5:39 oras ato sining pagpangalagad. Ang footbridge sa barangay Kamando Leon to rumpaged.
1: Yes, K5 Ray, no? Hindi inagid ni maagyan. akon pagkanto tato kay 5 ray ang ano ni ang damugid no nga mga residente ang affected according gani diri sa kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr. ang hepe sa Leon Municipal Police Station sa information nila nga way pa ni maglabot sa 5 ka tuig ang ining footbridge kay tigin ano ina kay 5 ray sunod man sa mga residente gintukod ang ina nga footbridge para hindi budlay bala sa mga residente dito sa Leon nga kun maghalin ka sa kamando awis kag sa barangay Paoy hindi layo para sa ila magbiyahe pagadto sa may proper kay 5 ray kay bangod nga may shortcut
0: footbridge ini pero ginalabayan man ni sa mga motor
1: motor lang
0: sige kay 5 ba Karen so mga limanik barangay kung apektado si Nidre.
1: Yes, correct.
0: Alas 5:40, masaylo na kita sa K5 Kamustahan. Salamat gid ka K5 Karen Badilla.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Bacoy Espeha kag WVSU intern Jasper Encarges ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Kalibo mga kaka-K5, una gid ang kalibo nga nagrespondi mga kaka-K5 sa panawagan, daba panawagan. Katuan ato ng Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
3: Good morning, K5 Western Visa sa aking Negros Island Region. Mayong aga sa tanan, baskog ang signal sa Bacolod. Klaro pa sa akong palabuton. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
2: Salamat kay Sir Jobert Lago mga ka-K5 katuan aton balikan tang antike ang tambalang ni Smar Antike.
4: Good morning K5 Western Visayas sa mga guwapuhon takag macho nga mga anchorman sa Bacolod Daddy Babes and Sir Roberts. Good morning. Nakapuro pa nga piron kami ka DTX Coffee Mix nga may simbog nga D3 Bio Agapa. Kampiyon ng signal, balik ka rin nyo dyan Daddy Babes and Robert.
2: Salamat gid Sir Melmar, salamat gid sa imo da sa antike. Katuan naton ang Iloilo mga kakibab Iloilo ra kana.
0: Dito na mi, where na you? Okay gid ang signal diri sa bali sa siyudad sa Iloilo nakapakapina sa klinika DTX sa Coffee Mix. Balik sa imo dira ka K5 Babes Gantalao.
2: Sir Jobert Lago sa Pilar Capi. Sir Jobert.
3: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa Amon City sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Pangaga K5 nagsuwestiyon sa karon ang PDIA diri sa Amon City nga Provincial Rehabilitation Center. Bangod man sa nagadata nga siya sulod mismo sa prisuhana sa Capiz Rehabilitation Center. Sunod sa kay PDIA Provincial Director Jory Rica Mora ang kinahanglan noon sa Provincial Government kag sa Capiz Rehabilitation Center ang dugang kay insakto nga facilities mga ka-K5 kalakip man ang pagdugang mga kauturan sa Amon City nga gwardiya no sa Amon City nga Rehabilitation Center kag ang pagpatigayon pagpaidalom sang drug testing sa mga empleyado sa Capiz Rehabilitation Center. Kaya pamangkot nga nagasulod ang druga sa Rehabilitation Center. Dugang pa mga balita sa Pilar kag sa probinsya sa Capiz sulod sa Rojas, isa ka lalaki na nakpan sa aton sa nima katapos ang kapulisan sa Tapas PNP. Matapos nga ginpatigayon ang Bayba sa operation na recover ang armas mga K5 sa kay alias Rodney sa poblasyon Tapas Capiz kag isa ka unit inisang 12-gauge shotgun, duwa ka mga bala, tatlo ka sachets ang illegal ginapatian illegal drugs mga K5 nga nagabugat 10 gramos nga standard price mga K5 nga 68,000 pesos. Ang suspitsado ara karon nagapahunay-hunayo sa Tapas Municipal Police Station. Amo na man nagapanguna nga balita diri sa Capiz kag sa siyudad sa Rojas. Back to you Bacolod, Sir Babes.
2: Salamat gid Sir Jobert Lago mga K5 sa Capiz kag tuan nato nang Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay Iloilo.
0: Sa mga nagapanguna nga mga balita diri sa may siyudad sa Iloilo, duha ka mga insidente ang na-record sa sining wala untat nga pagbubo sang uran sa gintalikdan nga Sabado kag Domingo. Kahapon nga adlaw Hulyo 12, 2026, alas 4 sang kagahon, nakibot ang pamalay sa may barangay Nagba, Tubungan, Iloilo. sang makabati sila sang pagrumpaas mga kakipaib sang aduta. No, nagtuga ang isa ka landslide kung sa diin mga kakipaib ginkakibot sang pamilya nga ang ila payag-payag ang natabunan sang lupa kung sa diin nagatulog ining senior citizen isa ka 68 anyos katigulang mga kakipaib sa ila sining payag. Gilayon nga nagpatawag sang responde ang kaapuhan sang sining tigulang kagang iya sining pamilya sa aton sining mga responder apang mga kakipay matapos ka mga kutkot ang lawas sang biktima wala na ini sang kabuhi mga kakipay. So nagtaliwan gid ang ining tigulang mga kakipay matapos nga matabunan no sang duta dito sa may barangay Nagba mga kakipay. Ging kilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabilina. Sa dugang mga balita mga kabiyanan kahapon man nga adlaw sa kadungan sang mamunog pagbubo sang uran sa tonsini nga mga kakipay isa naman ka 39 anyos residente sang barangay Hibawan Santa Barbara ang naglumpat sa tulay mga kakipay kung sa diin nagaragasa ining tubig baha mga kakipay. Ging kilala ining 39 anyos nga si Jomel Diladya nakatugong pinis ang agwa di pataranta o kon makahulubog nga ilimnon antes pa man mga kakipay maglumpat sa tulay. Nakitaan ini mismo sa mga residente ang iya sini nga paglumpat kagasuro sa ila na kitaan pa nila nga nagabulubutwa ang ulo ni Jomel Dilalyada apang wala gid sang mga residente ang nagdesider nga magbulig rescue ini tungod mga kakipay nga grabing daludo sang tubig baha sa kasubaan. Kay gani mga kakipay basta subong ginapatigayon pa sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kun MDRRMO ang search and retrieval operation. Hindi na ni-rescue kay masubra pila na kauras, wala pa makabalik ka sa ila sa nga pamilya, ining si Jomel Dilalyada. Pero nagalaom ang pamilya nga tani, buhi pa ang ila sini nga himata. Balik sa inyo dira, ka K5 Babes Gantalaw, ng mga mainit ka mga balita, diri sa K5 News FM Iloilo.
2: Salamat gid si Ray SP Haumalay sa Iloilo mga ka-K5 ang aton area manager si Sir Ray SP. Katuan aton mga ka-K5 bang ha? EBP. Assistant
5: Vice President.
2: Vice President. Katuan aton mga ka-K5 ang aton sininga tambalang ni Smar sa Antique, Sir Nestor and Sir Melmar. Antique.
6: Mga nagapanguna nga balita namon diyan sa probinsya, bao kadyang weekend ho, darwa ka asod-asod nga krimen na tabo diyan sa Banwak Bugasong, sang kabanwa, darwa ka krimen. Ang una, ang sangka pagbaisanay kang darwa ka mga tao nga sa impluensya kang agwa di pataranta, imaulang man sanda sa irimnan, hasta nga nagabot sa punto nga nag-agotranay rin to kagarab kag naglinabanay. Sa mga pilason ng diyang mga biktima, may lang way man may napuruhan gid, pero pagkasunod nga gabi, Jariwans may barangay Paliwan, ang libayan, ginbuno ng ana mismo magurang patay. Naguna laman gali sa baysanay, nanda sa sangka birthday party, paguli, naguna uli ang libayan, sundan ka magurang, hinakyat na inaway, parehas na may kutsilyo, dihado ang magurang na bunaan sa liog, wara gid matabangan sa hospital. Dako preman ang libayon nga 18 anyos nakakustudiya sa Bugasong MPS.
7: Samtang sa rugang pagit nga mga balita bangay sa paglaslas kang bagyuinday nga ginpabaskag kang hangin habagat sa Antique kapin sa 2136 ka pamilya ang apektado o kon 6989 ka mga individual halin sa 92 ka mga barangay sa Antique. Regyan sa 30 ka mga panimalay ang nahalitan nga ginalakipan kang 5 ka totally damage kag 25 ka partially damage. Nagpasarig naman ang provincial government sa pagpanguna ni Governor Paulo Javier nga makabaton kang nagkaigo nga assistance ang diyang mga biktima kang diyang bagyong Inday nga ginpabaskag ni habagat.
6: Mura so far mga balita namo diyan sa probinsya ka Antique. Balik ka ninyo, Daddy Babes Robert.
2: Salamat kid Antique, tambalang ni Smart mga kaki-five, katuan aton ang kalibo. Kalibo, Sir Michael.
8: Visayas Negros Island Region pa din subong investigation sa kalibo PNP.
5: In connection sa natabo nga kinawatay diri sa mga stall diri sa kabaan sang veteran, sabi niyo sa Banua sang kalibo pito ka mga sospechado ang padensubong nga gusto makilala sang aton kapulisan. Nakuha ang CCTV footage kag ginatinguan nila nga buksan ang isa ka stall pero hindi nila mabuksan ang vending wifi vending machine na lang ang ginkuba nila, ginkuha ang kwarta na gabalor 600 pesos. Sunod-sunod ng panakawan kay kahapon o kasang nagligan niya Sabado sang gabi sa kabasugun sang ulan bangon sa bagyong Inday. Apat man kabalay ang gisulod diri sa isa ka barangay sa Banua man sang Kalibo, ginkuha ang manok. Mga inugbulang nga mga manok ang ginpangkuha pati ang Himalayan Siamis nga kuring nang ang kuring bala. Ginadalasa man sang mga kawatan mga ka-K5 subong ongoing pang investigation. Kagkaina man sang kaagahon, isa man katindahan diri sa may libdong istansya ginsulod man sang kawatan na tanan nga mga sinsilyo sa Arinola ubos. Apekto man sang bagyong Inday sa probinsya Aklan, may pila ka mga lugar, especially sa tangalan may rock slide kahapon pero ginrespondihan nga daan kag naayos naman. Tapos sa may Banua sang Malay sa Kubay, may baha kag sa isla sang Boracay, may baha-baha man mga K5 kag sa Nabas, may pito ka mga pamilya nga ginevacuate sa barangay Yol. Amo na mga balita di sa Aklan, Banua sang Kalibo. Balik sa imo Daddy Babe si Robert.
2: Madam og nga salamat Sir Michael Silorio dira sa May.
8: Balila nga Rinula di Buynas nga bintahan.
2: Uh-huh.
8: Proto ya do di malas
2: to ya. Ato di malas gitu kay.
8: Kuang binta.
2: Hakop gitu tananto.
8: Pero kilala ko bala nga Rinula ang iya nga bintahan.
2: Uh-huh.
8: Asta sumungoy man mag-uswag. Di malas para ta iya nga Rinula.
2: Malas.
8: Oh. Si sino ba? Ki Five Jubert.
2: Si tapos na.
8: Oh.
2: Tapos na si Sir Jubert. Ang ato na lang ya.
8: Sige.
2: Mga kakifad, diri sa aton, salamat gid Sir Michael. Dira sa Kalibo, mga kakifad, diri sa amon niya sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Ang ligito may ginpatay to, duhagid ka mga persona, mga kakifad. Ining ginpanglutang dira sa may Victoria City, mga kakifad. Sa uli, ginako sa Roslyn Jean P. Lee Command kag Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army ang pagpatay sa duha tanan ka mga lalaki sa Sitio 5 Barangay Gawahon, siyudad sang Victorias. Mga kaki 5 gin kilala ang mga nagkalamatay nga mga biktima nga Sanday Jerome Sibalyos kag Alex Kunanan. Kung nakabati ka mo ni kay Jerome Sibalyos, ining si Sibalyos ni ang asawa sa ni mo niya ang PR man o kung Media Relation Officer sang Valyacar Transit, mga kakifayb. So no, sa NPA, una nila nga ginpatay si Sibalyos las 5 sang kaagahon, samtang las 7 naman sang aga natabo ang pagpatay kay Kunanan. Dugang pa sang NPA, nakuha kay Sibalyos ang kalibre 45 ng armas kag shotgun, samtang kalibre 45 naman ang armas ang nakuha kay Kunanan. Anong pahayag sang NPA? Sanday Sibalyos kag Kunanan ang espiya sang militar. Amo na ang rason kung nga ang gagitpatay siya kay Matisyani ang ginatudlo sa nga nag-report sang NPA kag involbado si Sibalyos sa Tuboso 19 massacre sa tong Abril 19, 2026. Samtang si Kunanan ang nagtudlo naman sa mga militar sa nagluntad nga operasyon sa Barangay Gawahon, siyudad sang Victorias.
8: Sa iba't pagdiya balita, mga kaki 5, Philippine Army kag iya asawa nagbaisay. Philippine Army gintiro ang iya kaugalingon samtang asawa ginpatay sang iya ugangan. Nagintrabali ang ugangan ang tatay sang Philippine Army. Duha sila nga mag-asawa patay natabo sa Barangay 3 sa siyudad sang Bacolod. Kung saan magrabi nga binaisay sang mag-asawa, tub-tub nga tiniro sang army ang iya kaugalingon, si alias Irwin, primero nga lupok, wala amigo. Ikadua, naigo siya mga kakipay. Nag-intra ang tatay sang army, binuno niya ang asawa sang army, kabangdanan nga dua ang patay.
2: Grabe nga mga nagkalanabo na subong, no? Ang maning mga balita na mong diriya sa syudad sa Bacolod, Negros Island Region, di ko na pag-ibalik sa inyo, mga papangs. Salamat, gidiluy-luruwas ang tiki.
0: Oras mga kakay para 5:53 ato sa libro mga pagpangalagad. Bantayan na lang dugang ang mga detalye karon sa aton sa ring mga balita sa pila naton sa ring mga public affairs sa program. Diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyon nga istasyon sa siyudad kag probinsya sang Iloilo.
9: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Salamat gid sa mga online viewers naton, online netizens, sira pamati gid sa aton sa ring pagpangalagad kay Nanay Beth Guanzon. Kay Uting Guanzon dira sa may barangay Balusgod Pototan Iloilo, kay Tatay Koroy Poras dira sa may Rumbang, sa kay Tita Rina Mapa dira sa may Rizal nga namit-namit kidang luto sa aros kaldo, pero waay pa kami kabayad sa imo. Salamat kay Tita Rina Mapa. Agosto 5, good morning, watching live from Kuwait, Idol Ray Umalay, nagapamatigid kami always sa imo. Tristan Wat Gulay, good morning. Salamat kay George Di Ocampo. Warlito Lumugdang, Nalaunan, good morning, kay Pebre Umalay, watching from Barangay Maduyo, Miagaw, Iloilo, always listening. Kay Ma'am Annalyn Panes Agrabante, sa pinakagwapa nga Iloy ni Kakepay Bakerby Agrabante. Alas 5:54 sa aga, kitay naman kita buhas gadlaw, same time, same station, dali lang sa kampiyon ng istasyon, ang K5 News FM Iloilo, mga ka-K5. Sa aton sa ning mga kuturan, ang iniman nga pagdulong ta sa mga impormasyon kay balita, ang idulong masato sa kalabansang Ion Group of Companies, bringing excellence in real estate construction, hospitality, travel, manufacturing, distribution, and trading. Ang Ion Group of Companies, nga nagahatag sang manami nga kabuhi para sa aton sini nga mga kauturan pinaagi sa ilang mga produkto. Alas 5:55 saga. Ako naman si Kakepay Reyes Pea Umalay, nagapabilin sa mga tinagang nagasiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga Kakepay.
9: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX.
8: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
15: Wow, ayos gid.
14: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
16: ang nagatilo sa imo atay.
12: Mas tatilo ang atay.
16: Happy kanunay.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
12: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo.
12: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
16: Masaligan.
12: Epektibo.
16: DTX 500.
12: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Physio.
12: Yung may D3.
16: E3 Bio.
12: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: D3 Bio.
12: Babakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
12: D3 Bio.
19: O si Karen, damo isang akon hair fall. Hindi man namin akon putis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon putis.
12: D3 Bio.
16: Ang D3.
12: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
12: Yung may D3.
16: Babakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
16: A ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Patakas mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikat. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics. Na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
21: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
22: Libre!
21: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
23: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
24: Kaya subukan ninyo.
23: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
24: Klinika Dio Fresh.
23: Available now.
21: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalaba!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Lourdes!
27: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca
28: at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
28: at stamina
0: para sa tigasing
28: performance.
0: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matinong na dugo.
0: DTX 500.
28: Para sa healthy gatay.
0: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas ka antioxidant.
28: Nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo ang atay.
0: Happy kanunay.
28: DTX 500.
0: Masaligat.
28: Epektibo.
0: DTX 500.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic
28: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
0: Ikaw pala
28: ang may diabetes.
0: DTX 500.
28: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
28: Yan ang kapanupo
0: kaga kontrolar
28: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
28: Masalika.
0: Epektibo.
28: DTX 500.
6: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
7: Wow! My Kumso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
10: Iloilo
9: 88.7.
11: Ang oras sa Pilipinas, 6:10 na sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, Cog D3, Bayo.
22: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo, narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
29: DTX 500 Morning Newscast.
26: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita, ka-K5 Ted Aujero Francia at ka-K5 Kimberly Caluyo.
29: DTX 500 Morning Newscast.
11: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Lunes, Hulyo 13, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. Partly sunny, 26 degrees Celsius ang temperature. Sa sininga oras,
30: mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Ted Aujero, Francia.
30: Kag ako naman si ka-K5 Kim Montano.
11: Sa headlines, ginadulong sa kaalwan sang klinika DTX 500. DTX 500, nagatap na sang diabetes, hypertension, kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant.
31: The story of the day.
11: Diplomatic reception para sa anibersaryo sang 2016 Arbitral Award, kinpangunahan ni Presidente Marcos Jr. Sa balita lokal, probinsya sang Iloilo ginbaha bangod sa habagat kag Baguio Inday. Klase sa pila ka mga banwa subong adlaw suspended.
30: Senior citizen nga nagakatulog patay asang natipagan ang balay sang naglandslide sa tubungan.
11: Sa balita regional sa Aklan, dalaga ginbuno sa liog patay.
30: Sa K5 Network News, minilyon nga pondo kag teknolohiya sang Japan igabubo sa enerhiya sang Palawan.
11: Balita National, House Prosecutors luyag magatubang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial.
30: Sa dugang nga balita National, NBI Director Melvin Matiba gin-request nga makatestigo sang temprano sa impeachment trial.
11: Balita International, Iran gin-declare nga sarado ang Strait of Hormuz.
30: Sa balita sa negosyo, Pilipinas nagpangatlo sa Intangible Investment Growth suno sa WIPO.
11: Balita International or balita sa inampang tennis star Alexandra Ayala nagapauli na sa Pilipinas.
30: Sa balita sa showbiz, aktres nga si Julian Santos ginpabugal ang anak nga si Lucho matapos ginkilala bilang player of the match sa football game sa Spain.
11: Sa balitang extra special, cheeseburger sa Amerika ginhimo nga istatwa. Lasay 15 sa aga, kadungan sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Atensyon sa mga isodyante, mga pupil, ginikanan, guardians. Yari ang mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga nagsuspend sang klase subong adlaw Lunes, July 13, 2026. San Miguel Iloilo, San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School sa banwa sang San Miguel, kag Santa Cruz Elementary School sa San Miguel Iloilo. Oton Iloilo, all levels wala sang klase subong adlaw, Leon, Alimudyan, Tubungan, Maasin, Aniway, New Lucena. Gabatuan Pavia, ang Pavia halin sa preschool asa sa senior high school, kag Leganes sa elementary lamang. Wala klase sa Leganes sa elementary. Sa high school kag sa college, mayara. Ang suspension bangod sa pagbaha, nga gindala sang Baguio Inday kag habagat.
2: Top story of the day. Top story of the day.
11: Ang top story of the day ginatulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang diplomatic reception sa Pasay City bilang pagdumdum sa ikanapulo katuig anibersaryo sa arbitral ruling nga gintambungan sa mga miyembro sa diplomatic community lakip sa US Ambassador Lee Lipton, Japanese Ambassador Endo Kazuya kag Senate President Sherwin Ting Gatsalian. Ginpamilit ni Presidente Marcos Jr. nga hindi dapat manginsentro sang gamo ang South China Sea kundi magpabilin nga dagat sang kalinungan, cooperation kag kabuhian. Suno sa Presidente, ang kadalagan sa Pilipinas hindi lamang kadalagan sa idalom sang international law kundi kadalagan man sa mga mangingisda ng mga Filipino kag mga komunidad nga nagasalig sa kadagatan para sa ila pala nga buhian. Nagapanindugan man si Presidente Marcos Jr. ang bangigay sa mga pungsod ang dapat ma-resolve sa matawhay nga paagi kag base sa international law kag imdi sa pagpamahog o kon paggamit sang pwersa. Ginpatod man sa Presidente nga magapabilin nga matutom ang Pilipinas sa pagsunod sa United Nations Charter kag United Nations Convention on the Law of the Sea o kon UNCLOS samtang padayon nga defensahan ang kinamatarong kag interest sang pungsod. Nagapas

0: equals, ensuring that treaties freely entered into must be fully respected, faithfully interpreted, and consistently applied. But let us not forget, the 2016 arbitral award is not just an abstract triumph of jurisprudence. It has a profound and deeply human dimension. At its heart, this award is about people. It is about our fisher folk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to
1: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
2: La 6, yes, in 9 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinadulong sang D3 Bayo. Inatrangkaso ka, o kung gani, hana nga trangkasuhon, magtumar na D3 Bayo epektibo. Balik na ang face-to-face classes sa talan nga level sa syudad sang Iloilo, Subong Adlaw, Lunes, July 13. Base sa assessment sang Iloilo City Emergency Operations Center, wala na sang inalauman nga mabasko nga pag-ulan sa syudad sang Iloilo, magluwas lang sa magalumon nga kahawaan, kagpanalagsa nga pagpanaliti, kagpagpanagub dala sang habagat. Samtang sa probinsya sang Iloilo, may pila ka mga bano nga nag-declare nga mayar sang class suspension subong adlaw Lunes, July 13, bangod sa epekto sang habagat kagit mabaskog sang Bagyo Inday. Ang mga banwa nga nag-suspense ang klase subong adlaw sa banwa sang Pavia All Levels, Oton All Levels, Leon All Levels, Alimudyan All Levels, Kabatuan All Levels, banwa sang San Miguel sa San Antonio Elementary School, San Miguel Central Elementary School, Santa Cruz Elementary School, banwa sang Leganes sa elementary level lamang, banwa sang Tubungan All Levels. Pagpamati diri sa K5 News FM sa dugang announcement ang tanan sa mahimo class suspension o kon resumption subong nga adlaw.
3: Sa kaangot nga balita, naglabot na sa 33 ka mga kabaranggayan sa syudad sang Iloilo ang ginba bangod sa pagtupa sang mabaskog nga ulan dala sang habagat nga ginpabaskog ni Bagyo Inday. Ineng base sa pinakauli nga report sang Iloilo City Disaster Reduction and Management Office o kon CDRRMO, base sa data, 29 sa gihapon ang nagapabilin nga ginabaha, kag apat naman ang nagsubside na. Samtang nagdangat naman sa masobra isa kagatos ka mga tawo o kon 48 ka mga pamilya ang apektado.
2: La 6:21 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C. 15 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo affected sang pagbaha. Jenny Kaoyonan sa report.
4: Naglabot sa 15 ka banwa sa probinsya sang Iloilo ang naka-eksperyensya sang weather-related incident kadala sang Bagyong Indaya. Sunod kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Head Mr. Cornelio Salinas, nalakip sa mga weather incident kan eksperyensyahan sa kabanuhanan amo ang pagbaha, landslide, sea mishap, roadside kag soil erosion, pagsaka sang level sang tubig kag iban pa. Lakip sa 15 ka mga banwa amo ang Ahuy, Banate, Kabatuan, Igparas, Haniway, Leon, Maasin, Miag-aw, New Lucena, Oton, Pototan, San Joaquin, Tigbawan, Tubungan, kag Zaraga. Samtang nagdangat naman sa malapit 700 kapamilya ang apektado bangod sa Bagyong Inday sa Bugos nga probinsya.
5: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauhunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Galingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Sa dugang balita lokal, nagpabutyag si Kagawa Jory Basco sang Botbotong Oton Iloilo na hanungod sa kahimtangan sang flood mitigation project sa ila lugar nga iya ginatudlo isa sa mga rason nga madasig nga pagtaas ang baha sa ila barangay. Si Roque Basco, madamo nga pumuluyo ang nagpangayo sang bulig bangod sang pagbaha nga nakaapekto sang ilang mga panimalay. Lakip sa pinaka naapektuhan amo ang mga residente sang Zone 2 o kon Zone 2, Zone 7A kag 7B nga nagapoy Tagapuyo malapit sa Suba. Dugang pa niya, naglabot sa malapit hawak ang kataason sang tubig baha nga nagsulod sang pila ka mga balay. Suro pa kay Basco, naglala ang sitwasyon bangod sa nagapadayon nga konstruksyon sang flood mitigation project sa lugar nga iyagan na sila nga posible nakaapekto sa normal nga pag-flow sang tubig sa tiun sang mabaskog nga pagulan.

0: Alas 6.23 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa Tubungan, Iloilo, Tigulang, natiphagan sang duta, patay, Karen Badilla sa report.
1: Mga kaki-5 patay ang 68 anyos nga lalaki matapos ini nga nadala sa nagluntad nga landslide samtang nagakatulog sa sulod sang iya nga kamalig sa Sityo Sidlangan, Barangay Nagba, diriya sa Banwa sang Tubungan, pasado alas 4 sang kaagahon, Hulyo 12.
2: Mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: Kilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabalina, 68 anyos, kagresidente sang among lugar. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo kay alias Nene, hinablo sang biktima, ginpayag sini nga nagakatulog sa kamalig ang iya tiyo, so hinali lang na tiphag ang duta kag nadala ini sa mga natampukan. Upod man sa biktima ang iya anak, apang nakaseparar ini sa balay, sang natabo ang insidente. Pilaman ka oras ang ginpatigayon nga retrieval operation antes nakutkutan ang lawas sang biktima. Samtang madamo naman nga porsyon sang duta sa pinakabukid nga bahin sang Tubungan ang nagakalatipag bangod sa wala untat nga pag-ulan, tugas ang southwest monsoon o kun habagat. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: The 6:24 sa aga, oras kinatulong sang ascorbic acid Mighty C. Sa Santa Barbara, Iloilo, missing sa gihapon si Jomel Diladia, 39 anyos ang edad, sa barangay Hibauan, Santa Barbara, Iloilo, nga naglumpat sa taytay matapos nga hubog. Sa pagpangusisa sang pulis, natabo ang insidente alas 2 sang hapon sining karon lang. Kagbase sa panaysayon sa mahimata, hubog ang biktima. Gintingwaan pa ini kontani nga luwason sa iyang kumpare habang tumakabaskog sang daludo o sang tubig, rason nga madasig nga nagsarurot ang biktima.
3: Samtang temporaryong agin na akong ginadumilian ang mga heavyweight vehicles nga maglabay sa taytay nga nagakonekta sa Sityo Ilaya, Bagingin, Lanot sa Almudyan, epektibo kahapon nga adlaw, Hulyo 12, tubtob sa masunod nga abiso. Suno sa Almudyan Municipal Engineering Office, naapektuhan sang baha ang bahin sang kalsada kagriprap nga nagresulta sa minor nga pag-usmod sang duta. Lakip sa ginadumilian nga maglabay amo ang mga truck, loader, water tanker kag iban pa mga mabugat nga mga salakyan, iniagod malikawan ang posible nga mga peligro.
0: La 6:26 sa aga, oras kinatulong sang Pre-Bio Coffee. Subong adlaw Lunes, sa mga taga-sudad sang Iloilo, kay magapadulong sa sudad, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro Iloilo City Branch, 9:30 sa aga, subong adlaw, hasta alas 3:30 karon sa hapon. Sa Ahoy, Iloilo, motorbangka na guba sa tunga sang labod, mga pasayro na luwas. Reggie Dimayo sa report.
2: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
4: Luwas nga na-rescue ang 14 tanan ka pasahero sang isa ka motorbangka matapos maguba ang propeller sini sa tunga sang lawod sa Banwa sang Ahoy, Sabado sang aga, Hulyo 11. Suno sa Philippine Coast Guard o kon PCG Iloilo, halin ang motorbangka sa Punta Buri Island kag pakadto kon tani sa barangay Mangorokoro sang maguba ang propeller bangod sa mabaslog nga hangin kag dalago nga balod. Bangod sini wala nakapadayon sa biyahe ang sakayan kag na-stranded sa tunga sang lawod. Gilayon nga nag-respondi ang mga katapo sang PCG Iloilo sa bulig sang Bantay Dagat kag Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sang Ahoy, agud maluwas ang tanan nga mga pasahero. Sa maayo nga palad, wala sang may nasamaran sa insidente kag luwas nga nadala sa maayo nga lugar ang tanan nga 14 ka sakay. Nagpahanumdum naman ang Philippine Coast Guard o kon PCG sa mga nagabiyahe sa dagat nga maghalong kag magmonitor sang kahimtangan sang panahon antes magpalayag, ilabi na kon mabaskog ang hangin kag mataas ang balod agud malikawan ang kapareho nga insidente.
1: Ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FM.
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: 6:28 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka, may fatty liver ka kidney stones, magtumar sang D3 Bio. Sa Aklan, dalaga ginbuno sa liog, patay, Leonard Viray sa report.
5: Nagasinggit sang ustisya ang pamilya sang 19 anyos nga babayi nga ginbuno sa liog sa tuong Hulyo 7 sa may barangay poblasyon ni Bacaw Aklan. Suno sa pamilya, 5 kadlaw matapos ang insidente, wala pa sang may natumod nga suspek ang lalaki o konobyo nga ulihi nga nakita upod ang biktima. Bangod sini, nagahingyo ang pamilya narse sa Libacaw PNP kag local government unit nga hatagan sang oras kag atensyon ang kaso. Agud nga masiguro nga mahatagan sang ustisya ang kamatayon sang dalagita. Dumane gabi sa nga Hulyo 7, sakay sa motorsiklo ang biktima, kupod ang iyang nobyo, nga ginkilala kay alias GM, nga padulong sa isa ka lugar malapit sa ginatukod nga taytay sa nasambit nga barangay. Sunod sa statement nga ginhatag ni alias GM sa kapulisan, samta nag-istoryahanay sila sang biktima, golpe na lang nagpalapit ang wala makilala nga lalaki kaging kumprontar ini. Pagkataliwan sa pila ka minuto, nauli sa komosyon ang pagbaisay sang duwa, hasta nga nagbunot sa nga kutsilyo ang wala makilala nga suspek. Ginbuno si alias GM apang nagpatunga ang biktima. Rason niya siya ang naiguan sa iyang aliog. Madasig naman ang gindala sa ospital ang biktima apang makataliwan ang duha kadlaw, wala ini makasurvive bangon sa iyang alastro. Sa karon, nagapadayon pa ang ginihimo nga backtracking sa nga kapulisan para nga matumod ang pagkakinanlan sang suspek. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Sa dugang balita regional, lalaki ginbuno sang iya stepbrother sa Antique, patay, Eileen Rose Magbanwa sa report.
6: Dead on arrival sa ospital ang sang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang libayan ginabanta alas 10:45 sa gabi Hulyo 11 sa barangay Paliwan Bugasong Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Janjan, samtang ang sospek naman nga anang half brother nga libayan ang ginkilala kay alias Makmak, parehas nga residente kang nasambit na lugar. Suno kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang Bugasong MPS, nag-agto sa sangka birthday kag nag-inam ang magbugto kung sa diin may nagluntad nga pagbinaisay sa tinga kang darwa. Una naman nga ginatad pa uli ang sospek, samtang matapos ang sangka oras, ginatad man pa uli ang biktima kag saan ang pag-abot, ginsipa ka dya ang gawang kang balay kang anang bugto, banget ingaday lang ang andang balay kag ginhangkat kang away. Nagkumagay sanda nga darwa nga parehas may kapwet nga kutsilyo, tabtab nga ginbuno kang libayan ang magurang sa sentro kang anang liag nga nangintunaan kang anang kamatayan, samtang menor naman nga pila sa alima ang naangkad kang sospek. Nagtingwa naman nga magpalagyo ang sospek apang nadakpan dya ginabanta alas 8:45 kang aga Hulyo 12 sa among barangay. Base sa investigasyon kang Bugasong MPS, parehas nga halin sa probinsya kang Quezon ang magbugto, kagrugto pa lang may mga away o kunwara pag-intsindihan ay rin ang darwa. Sa tulad, ginahilat pa ang desisyon kang pamilya kung magapasaka kang kaso, bato sa sospek. Balita Regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampyon ng mga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, ang Kampyon ng Estasyon sa Antique. K5 News FM.
0: The 6:31 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Pondo kag technology sang Japan, igabubo sa energy sector sang Palawan. Ray Almudal sa report.
7: Inaasahang liliwanag ang mga liblib at madidilim na bahagi ng Palawan matapos na pormal na makipagtulungan ang higanting Japanese think tank na Mitsubishi Research Institute o MRI at Economic Research Institute for Asian and East Asia sa sangguniang pananawigan sa pamamagitan ng Sustainable Energy for Island and Distributed Off-Grid System Project, target ng partnership na magtayo ng mga renewable microgrids sa mga malalayong komunidad na hanggang ngayon ay hindi pa rin naaabot ng serbisyo ng kuryente. Pinangunahan naman ni Board Member Ryan Maminta na siyang chairman ng Committee on Energy sa Sangguniang Pananalawigan ang pagtanggap sa mga delegadong Hapones upang plantsahin ang mga inisyal na koordinasyon at teknikal na detalye ng malawakang proyektong ito Nakatagda namang isagawa ang isang mabilisang initial assessment upang suriin ang potensyal ng renewable energy at ang estado ng umiiral na infrastruktura sa isla, kasabay naman ang pakikipag-usap sa mga local stakeholders. Ayon sa pamunuan ng MRI at EREA, kritikal ang agarang pagtukoy sa mga angkop na lokasyon upang masimulan na ang paglalabas ng mga pondo at paglalatag ng mga teknikal na pangangailangan sa mga target na komunidad. Binigyang din naman ang pamahalaang panlalawigan na buo ang suporta nito sa Siedo Project upang matiyak ang tagumpay ng Clean Energy Initiative na direktang pakikinabangan ng mga Palawenyo. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
3: Sa dugang K5 Network News, ikanapulo katuig sang Arbitral Award ginsa ulog kaginhanduraw sa Sambales, Aileen Cuevas Sanchez sa report.
8: Sa temang Bayanihan sa Karagatan, Liwanag ng Kalayaan, Tanglaw ng Karagatan ay pinangunahan ni Governor Hermogenio Zevdane Jr. kasama si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at mga opisyal ng AFA ang pagdiriwang na 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa West Philippine Sea. Bilang bahagi ng selebrasyon na mahagi ng kagamitan sa pangingisda, kagamitan sa kabuhayan at food packs para sa mga pamilya na mangingisda mula sa mga baybaying bayan ng Sambales. Layunin nito na palakasin ang kabuhayan at suporta sa ating mga mangingisdang isa sa pangunahing nagtataguyod ng soberanya sa West Philippine Sea. Ayon kay Governor Zevdane, ang 2016 ruling ay isang makasaysayang tagumpay na nagpatunay sa karapatan ng mga Pilipino sa ating karagatan. Dagdag niya, ang Sambales ay kabilang sa mga LGU na kinonsulta noon sa pagbuo ng kaso ng Pilipinas. Kasabay nito, nagkaroon din ng community activities at concert upang gunitain hindi lang ang tagumpay sa batas, kundi pati ang katatagan at sakripisyo ng ating mga mangingisda. Ipinahayag ni Governor Zevdane na patuloy ang Sambales sa pagsuporta para sa kapayapaan, katarungan at kaunlaran sa West Philippine Sea. Balita mula sa Sambales, Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast, Balitang National.
0: The 6:35 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginatulong sang Mighty C kag DTX 500. Ginalauman sang House Prosecution Panel nga magatubang na si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial agud masabat ang alegasyon batok sa iya. Samtang i-present sa prosecution buwas July 14 bilang testigo si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff sang Office of the Vice President. Si Attorney Lopez maghatag sang pamatuod na may kangtanan sa Article 4 sang Articles of Impeachment na nag-akusar kay Duterte sang culpable violation of the Constitution, high crimes, kag betrayal of public trust.
3: Sa kaangot nga balita, national ginpasiguro sa House Prosecution nga magapadayon ini sa pagpresentar sa mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bisan pa sa ginapahayag nga mga tikang nga isentro ang atensyon sang publiko sa iban nga mga isyu. Suro kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, tagpamaba kag adviser sang prosecution panel, hindi sila magdungan sa nagkalain-lain nga mga naratibo kag sa baylo, padayon nila nga papaskugon ang mga ebidensya nga ginapresent sa Senate Impeachment Court. Pahayag pa ni Barbers, importante nga makita sa mga senador nga nagaserbi bilang mga hukom kag sang publiko ang kabugaton kag importansya sa mga ebidensya nga ginapresentar sang prosecution. Sa unang anasang hearing, ginpresentar sang prosecution ang mga ebidensya nga may kaangtanan sa Article 4 sang Articles of Impeachment. Lakip diri ang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong nga nag-confirm sa mga video nga gingamit bilang kabahin sang mga alegasyon batok kay Duterte nga ipapatay sini si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagang First Lady.
0: La 6:37 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Sa iban pang balita nasyonal, kinahanglan ang written authority ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. antes mabuksan ang silyado nga kahon nga may tax records ni Vice President Sara Duterte kag sa iya bana nga si Attorney Manasseh Scarpio suno kay Senator Judge Panfilo Ping Morena Lacson. Ang BIR box may unod nga income tax returns sa mag-asawa kag sa ila manegosyo. Ginpabalik ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Attorney Senador Francis Guevara Escudero ang kahon sa BIR bangod wala pa ini masakop sang korte. Suno sa Defensa Duterte, pwede mabuksan ang kahon basta himuon ini sa executive session.
3: Samtang ginhingiho naman ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag sa House Prosecution Panel nga ma-schedule sang mas temprano ang iya pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte agud indi maatrasar ang trial. Sa sulat nga ginpadala kay Lead Prosecutor kag Batangas Representative Jervil Luistro, ginpahayag ni Matibag nga natalana siya nga magtambong sa isa ka summit sa mga law enforcement leaders sa Thailand sa Hulyo 21 kag 22. Ang danan niya ginhingyo niya nga makaatubang sa Senado antes ang Hulyo 20. Suro pa kay Matibag nga personal niya nga igatiglawas ang NBI sa pagsinapol kaupod ang mga opisyales ang Federal Bureau of Investigation o kon FBI kag Royal Thai Police na tuhoy sa mga scam kag transnational organized crimes sa Asia Pacifico.
0: Na 6:39 sa aga sa mga bagulang bukas ang radyo kag sa Facebook Live. May klase na subong adlaw diri sa siyudad sang Iloilo. Pero sa kabanuhanan sa probinsya, may pila ka mga banwa nga nag-suspense ang klase subong adlaw Lunes. Bangod sa epekto sang habagat, kagin pa baskog sang bagyo Inday. Wala sang klase sa elementary level sa Leganes subong adlaw, Kabatuan O levels, New Lucena, Haniway, Maasin, Tubungan, Leon, Pavia. Sa San Miguel, wala sang klase sa San Miguel Central Elementary School, Santa Cruz Elementary School, kag San Antonio Elementary School. La 6:40 sa aga, oras sulong sang Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
0: Ang balita sa luwas ang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics. Sa Iran, gindeclare sang Iran nga sarado ang Strait of Hormuz matapos isa ka barko ang nagbiyahe sa wala ginapahanugutan nga rota kag naigo sa strike. Kadungan sini nagpaandam ang Iran nga anuman nga pagtimalos sa insidente ang ilaman pagasabton sang strike. Pila ka mga barko ang nagtuyo nga mag-agi sa indi-authorized nga rota sa Strait of Hormuz kag wala ginsunod ang paandam nga mag-agi sa nagakaigo nga rota. Sunod sa Islamic Revolutionary Guard Corps nga magapabilin nga sarado ang among alagyan, tubtob magpagwa sang bago nga pahibalo kag tubtob natapos na ang pagpahilabot sang Amerika sa Rion.
3: Samtang nagtaliwa naman ang anay emir sa Qatar nga si Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani sa edad nga 74. Ini siya ang nagdumala sa Qatar humalin sang tuig 1995 tubtob 2013 antes ginsaylo ang pwesto sa iya anak nga si Sheikh Tamim nga amok sa karon ang leader sa nasambit niya pungsod. Gindala si Sheikh Hamad sa katanyagan ang Qatar pinagi sa pag-develop sang Al Jazeera Television Network kag subong man ang madinalagon sa ringa pagbid agon mag-host sang 2022 Soccer World Cup Tournament. Ginsaylo ni Sheikh Hamad ang poder sa iyanak nga sadto anay amo ang crown prince sang June 2013. Nakuha niya ang pwesto sang 1995 matapos mapuka ng iyang amay sa isa ka bloodless revolution.
0: La 6:42 sa aga, oras kinatulong sang The Power Trio DTX 500 D3 Bio kag Mighty C. Subong adlaw Lunes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa mga taga Sara, Iloilo, maayo nga balita, bukas na ang Clinica Sara, Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo. Mighty C Morning, kaya Sir George Jocampo sa Buendia, alis na bukas. Masakay na maliwat sa barko, kadalutaw ni Sir George Jocampo, Cuarta, Paldo. Sir George, God bless sa imong biyahe, Kay CJ Castro, Ma'am Jonas Saldo, Pastor Bobby Iriman, Mamimi Catalunya Iriman sa Tafta Pas Capiz, Tita Ambing Baez Cabasac, thank you. Kay Manong Boy Beramin sa Roja City Capiz, Alan Tocoyo, Ma'am Ludi Gulilaw sa Lomar Itiri, Dra sa Sambagaro, Felix Singson, kay Sir Dennis Delphine, Ma'am Marie Chris Castro Verde Vlog, Beth Idarlilia, K5 Mobile Patrollers, Dennis Delphine, Rick Mapa, CJ Castro, Ma'am Luz Monte Albusio Priagula, ay Ma'am Merlinda Villete, ang first cousin ni Ma'am Regine Velasquez, Alexa Sabo, Romel Palmares, Ma'am Rosemarie Agramon, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Pangapena, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Ang business news kinatulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masana nga pananawan DTX 500 effective. Na angkon sang Pilipinas ang ranggo bilang world's third fastest growing economy para sa intangible investments sunod sa report sa World Intellectual Property Organization. Base sa World Intangible Investment Highlights 2026, nagapakita ang Pilipinas nakaposte sang 4.6% growth para sa intangible investment. Nagpanguna sa listahan ang India nga may 7.9% growth rate. Ginasundan sa Japan nga may 4.8% growth rate. Iniang unang ation nga nalakip sa report ang Pilipinas. Sa reference rate, 61 pesos and 52 centavos ang United States dollar, 70 pesos and 17 centavos ang euro, 82 pesos and 36 centavos ang British pound, 42 pesos and 74 centavos ang Australian dollar, 43 pesos and 44 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 60 centavos ang Singaporean dollar, 76 pesos and 6 centavos ang Swiss franc, 15 pesos and 10 centavos ang Malaysian ringgit, 20 pesos and 44 centavos ang Israeli new shekel, 16 pesos and 40 centavos ang Saudi riyal, 198 pesos and 44 centavos ang Kuwaiti dinar, 162 pesos and 96 centavos ang Bahraini dinar, 159 pesos and 68 centavos ang Omani riyal, 86 pesos and 67 centavos ang Jordanian dinar, kag 16 pesos and 86 centavos ang Qatari riyal. Mighty C Morning kay Ma'am Marilu Sacuevo. Ma'am Marilu Sacuevo, Ma'am magpangapena DTX Premium Coffee. Kay Sir Roy Asihar, Sir Art Calzas, Pastor Jamie Tiham, Ma'am Rosemarie Agramon, kay Ma'am Lori Gose and Sir Biroy Gose sa Dabong Haniway, Zanday Villanueva, Villamor, Alex Asabo, Janly Sarabia, Sir Janly, kay IC, kay Irvin and Mama Irene, magpangape na DTX Coffee Mix.
3: Kag sa ato naman balita sa showbiz, sa ginpabugal sa aktres nga si Julian Santos ang iya anak nga si Juan Luis Lucho Agoncillo matapos ginkilala ini bilang player of the match sa pinakauli nga football game sa Espanya. Ginpost ang aktres sa iya Instagram account ang mga litrato sa pag-celebrate sa achievements ang iya anak sa international football tournament. Sa iya mensahe, ginpabutyag ni Julian kung ano nga kalipay ang iya nabatyagan nga makita si Lucho nga nagadedekar sa iya kaugalingon nga nahamutan ini sa nahamutan sini nga sports.
0: Mighty C Morning kay Vice Mayor Merloy Panga Lamasan Pixo and Ma'am Lele Pilale sa Barangay Tipulo Duenas. Wow, very good, nagapangape na DTX Premium Coffee. Mighty C Morning kay Sir Edgar Badbadon, kay Ma'am Rosemay, Marie Chris sa Vlogs, Sir George Jocampo, Jesse James Carvilles, Sir Benny Hermano, Noy Nilo Servas, si City Vice Mayor Elisar Chavez, Sir Reming Castor, kay Sir JR Villalba, Sir Roy CR, kay Sir Francis Tirania, and Sir Ricky Alejo. Sa 6:47 sa aga, oras dulong sang DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves kag Clinica Deo Fresh. Sa 6:48 sa aga, ang sports news ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Tennis champion Alexandra Ayala giniabi-abi sang Filipino fans sa iyang pagpauli sa pungsod. Enrico Sorita sa report.
9: Kaangay sa isa kabaganihan ang pagskwata kay Alex Ayala sa iyang pagbalik sa pungsod matapos ang iyang maragtasong kampanya sa Wimbledon. Ang 21-anyos nga tennis star ang nagabot kahapon sa Ninoy Aquino International Airport para sa iya homecoming. Ginabi-abi ini ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bimbol Tolentino, Philippine Sports Commission Chairman Patrick Pato Gregorio, dag Philippine Tennis Association Secretary General Jan Ray Chanko. Naibluan nga nakalabot sa round of 16 si Ayala sa Wimbledon matapos nga ilutuson ang defending champion nga si Iga Swiatek sa round of 32. Sa masunod nga bulan, magpasakop naman ini sa WTA 1000 National Bank Open sa Canada. Kagpagkatapos, amo naman ang US Open. Ang ini nga balita na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mo yung healthy, inong kamusang Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: La 6:49 sa aga sa mga nagapamati, may klase na o levels diri sa siyudad sang Iloilo subong adlaw. Pero wala sang klase sa Pavia, Leon, Tubungan, Maasin, Haniway, New Lucena, Kabatuan kag Leganes. Ang Leganes elementary lamang, sa high school may klase na. Bangod sang epekto sang pagbaha. Ang balitang extra special ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sir Steven Herardino, Mighty C Morning, Ma'am Rhea Kanya, How's Life Treating You Right Now? Sa balitang extra special sa Amerika, sa kinaandan, ang mga tao nga ginakabig nga baganihan, ginapatindugan sa istatwa bilang paghatag sa ilasang kadungganan. Apang sa Rapid City, South Dakota, USA, may ginpatindog nga pinasahi nga istatwa Manong Dan Calvo para sa paghatag importance sa cheeseburger. Oo, cheeseburger ang ginmahimuan istatwa Sir William sa Panta, Papa Bong. Ini ang nagatindog sa guwa lamang sa isa kakilala nga fast food chain sa among nga sudad. Ginpatindog ini sang tuig 2020 Pastor Bobby Riman, Tatay Esra Swedi, Mami Cynthia. Kaduan sa pagsaulog sang 50th anniversary sang cheeseburger. Ginpahayag sa natungdan nga fast food chain ngang Rapid City ang may pinakadamo nga tawo nga paborito ang ila cheeseburger nga ginatawag Quarter Pounder. Quarter Pounder. Kabangdanan nga, ginpatindugan nila ini sang istatwa Sir George Sucampo. Ay istatwa Sir George Manong Dan Calvo, Sir Alan. Ay istatwa sang Quarter Pounder nagataas ang siyam katapak kanagalapad sang walo katapak ka pa Sir Bobby. Burger ha? Oh, ang guda. Di sa Saragay may dayan man. May dayan man nga pantat. Kita nyo magliko ka mo pa wala pa pututan pa duenyas. Or magliko ka mo pa tuo pa dumangas or marutak nebo or panorte. May arada sang sulog bahon man nga kwan nga ng pantat. Alas 6:51 sa aga, oras ginadulong sang Clinica Spore Biotics DTX 500 kag Mighty C. Ted Aujero Francia.
3: Kag ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ifribio Health News. Ifribio.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ifribio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamayan na akong nga buyon.
2: Ifribio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Paano gitbala ginapabakod ni Ifribio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
12: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
13: May mga barikada pa na.
12: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot lang sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa Ifribio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.

0: inom gid dito bayo adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
1: Oh.
0: No, indi kapoy, kag indi dali magluya. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka ditri bayo.
2: Daw import gali ni Dok.
0: Oh, import siya.
2: Mami-import kaya.
0: Your second immune system.
3: So mayra duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system. Nga yara na daan no sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
0: mga train gipang train
3: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kaangay sa B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 bio
0: ang D3 bio import immune system.
3: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
0: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
3: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 bio nag-act as your immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
4: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
3: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
0: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
3: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluyan sang
0: paborito gid sa kagaw.
3: Oh, paborito dapat
0: labi na kung plakaw ang katamis.
3: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
0: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 bayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 bayo ya para preparado na ni akon kuan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 bayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Mono Lauren nga makita lang gid sa D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar, natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio with PCO.
8: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gitang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
9: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3. D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift.
10: OT.
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis!

0: 500.
1: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabutika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, magabutika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Padlayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
9: Angeline,
10: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: templadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Clinical Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
10: Happy kanunay.
7: DTX 500.
10: Masaligan.
7: Epektibo.
10: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
10: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: DTX 500.
7: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may BCO.
10: BCO.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: With BCO.
12: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kay isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
7: D3 Bio,
10: ang D3,
7: yung may VCO,
10: ang VCO,
7: yung may D3,
10: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayu Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayu Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
10: Itong corned beef na lang ulit. Okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang. Pero sa Star

0: proper diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: DDX Beauty Soap!
4: Ako si Ronald, saka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya nagid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputik, gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
3: DDX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
7: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
6: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
9: Happy kanunay.
6: DTX 500.
9: Masaligan.
6: Epektibo.
9: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
9: Kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
6: Masaligan.
9: Epektibo.
6: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
9: D3 Bio.
6: Ang D3. Yung
9: may Physio.
6: Physio.
9: Yung may D3.
6: D3 Bio. With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
9: Ang D3.
6: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
6: Yung may D3.
9: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
12: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!
14: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Ang oras sa Pilipinas, la 7:13 sa aga. Oras kinadulong song The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
16: Sa People's Forum.
17: Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya.
16: Balanse nga pagpatpat sa mga balita.
17: Komentaryo nga patas.
16: Kag wala sang ginakahadlukan.
17: Tagpangapin sang mga Ilonggo nga wala sang dalangpan.
16: Foro de los Pueblos.
17: Sa People's Forum.
16: A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues.
17: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
16: Mas kin pa Basko, mas kin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Augero Francia para sa Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, Lunes, July 13, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa mga estudyante, mga pupils diri sa siyudad sang Iloilo, all levels, balik klase na. After gagin suspend ini sang Biyernes ang alkalde bangod sang pag-ulan. Pero sa iba nga mga lugar sa probinsya sang Iloilo subong adlaw suspended ang klase. Yari ang mga Banwa local government units nga nagsuspend sang klase bangod sang epekto sang pagbaha. Nabahaan ang mga bulutuan, nabahaan ang mga barangay. Ang Banwa sang Pavia, all levels, Leon, Tubungan, Maasin, Haniway, New Lucena, Kabatuan, Leganes, kaga San Miguel. Bangod ini sang Bagyo Inday nga nagdulot sang grabe nga pagbaha. Bangod sang pag-ulan since Friday hasta kahapon sang udto. Sa diin madamo ang nagkalahalitan. Sa karunya aga, naghatag kita katawaran sa managapamati on air, online, Ilonggo sa abroad, Filipinos abroad, wherever you are, sa managapamahaw, ipadalundo na ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sa mga natrangkaso, magtumar na sang The Power Trio, Ascorbic Acid Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sa kinaandan kada aga, sa Foro de los Pueblos, Ted Aujero, Francia.
16: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ted Aujero, Francia, para sa Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
16: Foro de los Pueblos.
15: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang D3 Bio kag DTX 500. Malapad nga bayan sang Pilipinas ginbaha, Iloilo apektado man. Babayi ginhold up kag ginlugo sa sulod sang kotse, suspect nagpakilala nga pulis. Probinsya sang Iloilo ginbaha, ano nga mga lugar ini? Kagano ng measures kaginahimo subong sang Iloilo Provincial Government sa pagpanguna sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. FIFA World Cup, amat-amat na nagainit, semifinals, balantayan, sugod bus nga daw, apat na lang ka teams ang nabilin sa diin ang magadaog sa semifinal round among maghampang sa finals. July 14 buwan sa Dallas Stadium sa Dallas sa Amerika, France versus Spain. And in July 15, Argentina versus England sa Atlanta Stadium.

0: isa sa malapatan sa Rangani, kag apat sa Calanogas, Lanao del Sur.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang mamunog nga ulan nga dalas ang Bagyo Inday kag southwest monsoon o kunabagat amo ang nag-trigger sang landslide nga nagbalabag sa mga dalan, ang mga balay ginanod bangod sang flash flood sa low-lying communities sa bilog nga Mindanao.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang ulan nagpadayon hasta sang Sabado kag Domingo nga nagpahinay sang search and rescue operation sa landslide victims. Sa diin ginhimo man ang clearing operations. Sa malapatan sa Rangani, ang military chopper nagdala sang bangkay sang siyam ka mga biktima nga natabunan sang bato kag sang lutak sa sitio Blisong Fundao sa poblasyon sa malapatan sa Sarangani.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Amo na daw sekreto, buna lang si Inday. Pero sige, sige, abing ulan niya eh. Although hindi man siya nga inibilangan ng bilugid ng adlaw, pero maulan sa todo, and then muntat naman siya mamro sa Istares, Sir Roy Sihar, Sir Art Calsas, Pastor Jamitiham. And bangod sini, dere sa aton, sa Western Visayas, wala yas ang storm signal mo, no? Ang nag-igo dere sa aton, habagat ang southwest monsoon. And because of this habagat, sa Western Visayas, naglabot sa 2,978. Pero huwag na pakita ta, please, anything, Sir Paul, ano na parte sa bagyo. 2,978 ang affected nga pamilya. Isa ang patay, sunod sa Office of the Civil Defense. May 2,978 ka mga affected nga pamilya sa Kabisaya na katungdan. Sunod sa Office of the Civil Defense, tungkol sa epekto sa nga bagat. Sa report sa OCD, affected katama ang Antique nga may 2,413 kapamilya. Ang Aklan may 478 kapamilya, kag Iloilo 67 affected families. Tungod sa mamunog nga ulan, pila ka mga balay ang ginsulob sang baha. Gani nag-evacuate, may 128 kapamilya kon 360 ka mga tao ang yara sa evacuation centers. May isang na-record patay tungod sa landslide sa Leon. So, ginapahalong ang mga tao, kapin pa mga yara sa malapit sa suba, kag sa bukid, nga mag-aligmat sa posible pagbaha kag landslide.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa Bulad, Leon, may baka nga napatay. Actually, duwani, natampukan sang duta. Duwa ka baka sa barangay Bulad, kag barangay Odong-Odong, sa Leon, Iloilo. Na utod man ang footbridge sa Kamando, Leon. Bangod sa pagkautod niya, Ma'am Laura Sabagaysay, Pastor Bobby Iriman, yan mahinay, Ma'am Raquel Gubatanga, may 3,414 katao ang affected. Bangod kay ti, ginaagyan ina sang 32 ka mga barangay. Sino kay Phil Jean Cagape, head sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Leon, Iloilo, 845 ka households or 986 kapamilya ang affected sang pagkautod sang taytay sa Kamando sa Leon.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ang barangay Kamando, ang Kamando mo ning old name sang Leon, Sir George Ocampo, Sir Vicente Abunyawan, Ma'am Bambinga Sir, Sir Noy Nilo Servas, Vice Mayor Panga, Lambasan Pixo, and subong ti Leon na, but ang old name sang Leon was Kamando. Nga subong, isa kadako man nga barangay sa amo nga munisipalidad.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Dito sa Miraga, Gibongan sa Santa Barbara, oh, no? Kita nyo to, nga may lungon, ang may patay mo, pakita ta please Sir Paul, Genesis Agnes, hay, ti, bangod nga ara sila balay, kon pabayaan mo lang giti, masulob gid sang tubig, baha pa Sir Bobby Riman, Sir Dan Calvo, ang ilang balay, ti ayo, kita nyo subong sa video, kung naglanta ka mo sa Facebook, dila ina sa Barangay Miraga, Gibongan, Santa Barbara, Iloilo. Yun sa ilo, ini sa ilang chapel.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa sitio Saba, sa Ibawan, Santa Barbara, bangod sa mataas mga tubig sa suba, may hubog si Jomel Diladia. Jomel Diladia, 39 anyo soltero, sa amuman nga lugar, naglumpat sa suba. Nga sa subo.

0: wala pa makitan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: May naabab nga sup nga naabab ang duta sa Buga, Leon, sa diin ang mga balay nagkalatiphagman. The same is true sa barangay Apian, kag barangay Ano ng Leon sa Sibalom River. Sa Kamando Bridge, maningambal na ito nga may 423 nga mga naapektuhan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ibalon tabi Ma'am Jocelyn Di Paul Braga, JD Braga. What's the latest sabong sa aton weather bulletin? Nagikan sa Pag-asa DOST. Dari sa sudat sang Iloilo Subong, may klase na. Kahit kundi isang Friday, gin-suspend ni Mayor Raisa Chu ang klase. Pero Subong, yung good weather na kita, may klase na dari sa sudat. All levels. Pero sa probinsya sang Iloilo, kagabi nakalabay kita sa Leganes Central Elementary School. Kung halin ka mo sa Saraga, right side inang Leganes Central Elementary School, may gymnasium dira kag may pader perting baha. Ambal sa isa ka kilala kag respetado nga engineer nga kaupo naton kahapon. That is because sa ginatawag nga pagtampok, no? Ti magtampok kada sa inektarya nga duta dira sa Leganes. Kapin pa kay sa ulo na niya sa sang banwa. May ginapatindog dira nga bagong subdivision nga butangan nila sang football field. So kinanglan nila katampukan, nila kay kundi pagtampukan, ginabaha ina dira nga lugar. So amo nang ang characteristic sang tubig bla Ma'am Aisa Ahmad, Hudlo Montana, water will seek its own level. Ang tubig mangita ini sang lagyan niya, no, water will seek its own level. Kung taas dito, manaog ni siya sa manubo, no, manubo ni siya. And that is why nga affected dira sang pagbaha ang Leganes. Amo ning kita nyo, Leganes from Kwaninidri sa may kagamutan, pasulod na ina sa Banosang Leganes. Kung ma-picture out mo dira, Ma'am Bing Space Day sa Singapore, Ma'am Ason Pineda, Ma'am Laura Sumagaysay, no? Amo nang sitwasyon. Di, ang pag-ulan ngayon ginatudlo bangod sang pagtampok. Damo na sa mga subdivision na Ma'am Betty sa Lusyo, sa Bebot mo. That is why nga damo ang mga nagkalalitan sa low-lying areas.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Ibalong latest weather bulletin nagikan sa DOST Pag-asa. Ang balita ngayon ni ginadulong sang Clinicas Probiotics kag DTX 500. Pag-asa DOST, latest weather report. Kumusta na ang habagat ngayon kag ang Bagyo Inday? Go ahead.
3: Nakakapekto pa rin ang habagat. Itong habagat ay naapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon. Pero inaasahan na ito'y hihina. Bukas, inaasahan na hindi na ito makakapekto sa limang bahagi nating bansa. Ang magiging dominant weather system ay Easterlies. Itong Easterlies ay inaasahan magtatagal sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga data ngayon, may posibilidad na maging bagyo. Pero mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Inyong papansin, malayo ang low pressure area sa ating bansa, kaya hindi po natin inaasahan na makakapekto sa ating lagandang panahon ngayong araw. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. At sa ating lagay na panahon dahil sa habagat, itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalong-lalo na sa kalurang bahagi nito. Ang mga lugar ay sa Ilocos Region, ganoon din sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, kasama na rin ang Tarlac, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, kasama na rin ang buong Visayas at Mindanao, ay makaranas ng maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorm. Ngayong araw may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan, inyong makikita, dito sa kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang mga lugar ay Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Although wala tayong gale warning, pinapayuhan namin ating mga kababayan ng babalak pumalaod sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa minasang pa rin tayo ng mga katamtaman hanggang sa maalon, lalo na sa may bandang northern at western seaboard ng Luzon. Ang araw sa sikat, mayapong 5:34 ng umaga.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Sa nagapa namin ang panahon, although dito ganis sa Taguig, hambal ni Ma'am Remia Panes, medyo may pagpulupan lithi pa. So still, bisa na maayon ng simpo, subong Sir Roy Siar. Magkablaser kag magpangapi, dugay-dugay sa Mary Mart Mall. Dala kagid sa Roy sang jacket, sang payong, sang kalo, sang bonnet. Para hindi ka mabasa, Sir Roy, kag magtumar sang Mighty Sea.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Lasete y media sa aga, ang sudad sang Iloilo ginbaha man. Kundi 180 kabilog ang barangay diri sa sudad. Out of 180 barangays, 33 diri ang ginbaha. Tungod sang habagat dala sang Bagyo Inday.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: When we come back, report ni K5 Jenica Oyonan, anong mga measures subong nga ginahimo sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council headed by retired Colonel Cornelio Rintoy Salinas para sa mga napiktuhan. Leon, Alimudyan, hardly hit sila asa Pabiyang area. May mga lugar man. Kung magbiyahe ka subong from here hasta sa Northern Iloilo, ang mga talamnan dira, puno sang tubig. Bangod ini, sang wala untat kapag ulan. Ang oras, alas 7:30, this time check is brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.
4: Check was brought to you by Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustan sarap.

0: Subang adlaw, in-declare ni the late President Binigno Noynoy Aquino III ang July 13 of every year as National Day of Remembrance to honor Rodolfo Dolphy Quizon, a national icon whose decades-long film and TV career deeply elevated Philippine cultural identity. Subang adlaw, Sir George Ocampo, Sir Dan Calvo, Ma'am Laura Sabagaysay, Ma'am Betty Solosyo, adlaw ni Pidol! Anong istorya ni Dolphy ang ginakabig isang icon of a Philippine movie? Di si Dolphy ni Damo Girlet mo? Damo Girlet na? Pirak bilog bata ni Dolphy! Ano mga movie ni Dolphy? Dumduman nyo ini, may nostalgia sa inyo sabong batian nyo ni Ma'am Ningning Ilumba? Ma'am Jonali Caro Saavedra? Nadula ang sa Biyernes kagahon namon Badja City 100, Black Red, Bluya Bangko. May sticker pero kalmado sa left side ang tanke. Plate number F1814J. Punta kay Rogelio Diaz Jr. 0938-8011-7667. Batian nyo na yung kanta ni may nostalgia na Home Along the Riles. Anong istorya ni Pidol? Subang adlaw, Dolphy Quizon Day sa Pilipinas. Ang oras, alas 7.33, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
4: O, si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
6: Mga, mga butika.
7: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labing nagid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Muna nagit ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
17: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
17: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
22: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing!
24: Luto na!
23: Ang labahan!
24: Nakasumpay na!
23: Ang uniform ko!
24: Naplansa na!
25: Ganito ako!
26: Tigasi!
25: Tigalapa!
26: Tigasay!
25: Tigaplansa!
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing!
25: Dahil kasangga ko!
26: Ang extend!
25: Supplement for men!
26: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo!
27: Yes, darling! Come to mama!
26: X10 Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy at stamina
0: para sa tigasing performance.
26: X10 Food Supplement for Men.
0: Para sa matino nga dugo.
26: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
26: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
26: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
26: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo ang atay.
26: Happy kanunay.
0: DTX 500.
26: Masaligan.
0: Epektibo.
26: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Sa rigas
3: epektibo.
2: DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
3: Yung may D3.
2: Mga butika.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: Oras sala 7:43 na sa aga. Oras ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500.
9: Mas ginpabasko, mas ginpasadya ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Subong adlaw Lunes sa may libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Matse kita dugay-dugay, Sir Romar Hablo Gunay, Sir Makmak Gunay, Sir Romar, kumusta si Sir Rimeng? Ara ka na dira kay Boss Rimeng? Kumusta sa pagkatun na siya sa office? Sir Romar Hablo Gunay, mighty C, morning sir. Good morning. Kakay Sir Remeo Jan Hiner Castor. Wow, nagapamati si Sir Romar Gunay, dira sa Lanit Haro. Sherwin Marco, kay Ma'am Violi Casipi Bilenson, abi magpangapi na kamo DTX Coffee Mix. Christopher Samiliano Talento, kumusta kamo dra? Nagligan nga daw may lunggani kay na sagup sang Coast Guard Iloilo ang 14 ka mga pasayro. Nagub-an ang sakayan pandagat nila Sir Romar Gunay, kadlaw gid si Sir Makmak Gunay. Kumusta si Boss Rimeng kay himos na? Sir Rimeng, mighty C, morning sir. Mang garis-garis ko na sa inyo kay ambal ni Sir Paul, set the mood and the mode this morning. To set the mood and the mode for the week. Alan Tokoyo, Alan Ortega Tokoyo sa Giso Kalinog. Sa ahuyo, pakita ta please Sir Paul. Naguba ang propeller sang sakayan or ang pump boat bala Sir Romar Hablo Gunay. Sir Rimeng Casor, may sakay nga 14 ka mga pasayro upo ang kapitan na stranded sa lawod. Ato balang ga bakbak gidang ulan blasang nagligad nga Sabado sa Punta Buri kag Marbuena Island sa Ahoy. Nagligad lang nga adlaw. Suno kay Insin L. John Ga, Public Information Officer ng Philippine Coast Guard Iloilo Station. Nami man ang panahon sa Punta Buri Island sa Ahoy, sa naghalin ang mga pasayro nga kinahanglan magpauli sila balay sa mainland sang Ahoy. Hindi mapaiway sa mga pasayro ang pagbiyahe tungod sa kinahanglan nila nga magpauli sa mainland. 200 meters ang kalayuan sa mainland na guba ang sakayan. Ginampak sang balod Sir Sherwin Marco. Nagtawag sang rescue ang isa sa mga pasayro gani madasig man sila nga narespondihan. May lang gani kay waay nagdulot sang trahedya ang pagkaguba sang propeller sang sakayan. Amo na nga at all times sa Vice Mayor Pangga Lamasan Pikso, Sir Fritz Casoyo kay Ma'am Lele Pilale nga mga muyo gikita at all times. Man kay Balukang Panulay ara da nagaluyong-luyong mo. Magluyong-luyong ni sa gani kag mangita na nang kagapang kinam-kinam. Laban-laban sina mang abana siya sa iban. Mang abana siya sa tawo. Ki ang aksidente aras dalanda gapamunit ang panulay sang kamatayon sang diskrasya. Ki may lang gani kay na rescue ining 14 ka mga pasayro dito sa Ahoy Iloilo.
3: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
8: Naka-email si Ma'am Ningning. Ang ato ni Ma'am Ningning. Kung malani, no, anang pitik-pitik na lang ini Ma'am Ningning. Asta lang kita sa pitik-pitik. Manan mo doday. Alas 7:47 na sa aga. Kumusta ka muna, katurog ka mo mayad, no? Importante gid ang bastante nga turog, no? Inang at least makapahuway gid ang lawas mo sa weekend, dapat nakatulog ka gid. Nami tutulog sa weekend kay ti malamig bla. Ako na pinusdakan ko tulog kag tumaran may ti city man. Getting enough sleep may protect your health in more ways than you think. May bag-o nga pagtuon nga ang mga tao nga consistently nag-angkon sang bastante kag di kalidad nga tulog kada gabi may have a lower risk nga magdevelop sang several chronic diseases. Ang tulog is one of the body's most important tools for recovery, repair, kag overall health. Ano ang natalupangdan sa mga researcher? Ang tulog, nagapabakod sang immune system. Sa tiyon sang pagtulog, ang imong lawas, nagapabakod sang immune function, kag nagadala sa important repair processes. Healthy sleep, ang ginaangot man sa manubo nga risgo sang chronic disease. Consistent sleep, consistent and enough sleep is associated, Sir Benji Asturias, sa manubo nga risgo sang conditions pareho sang heart disease, type 2 diabetes, kag obesity. Ang utok makabenepisyo man sina quality sleep supports memory, concentration, emotional well-being, and long-term brain health. Consistency matters. Maintaining a regular sleep schedule may be just as important as getting enough hours of sleep. Healthy habits work together. Tapos regular exercise kada, balanced diet, stress management. Hindi mo pag-absorb ang tanan ng mga stresses. Isa sugiran ka sang problema sang isig mo katawo, mas nag-na-stress ka pa imo sang saiya. Pamatiilang kag wag mong dibdibi ng mga bagay-bagay sa buhay. Ken palyasa rote kay Benji Asturias dira sa CGSS Dumangas kag PCGA Squadron 612. So tulogid. Enough sleep promotes healthy brain function. Panilagi bla kun way ka baka turog bla. Hay gin istorya ka loading mo. Ha? Oo, aho, oo. Nakahambal ako. Dali kay bangod nga kapoy lang utok mo. Strengthens the immune system. Tikon ba kun immune system mo tapos tumaran mo pagi D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500, inan mo damo tubig, untat ka sigarilyo, untat ka inom. Ha? Nagabakod imo immune system. Helps regulate metabolism kag nagasuporta sang healthy aging. Amo ini pagtuon man bete solusyo nga dapat naton ini nga i-embrace.
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Turog kagid sang mamu. Okay ah. No, para nga ang 7 to 8 hours maka rejuvenate sa imo sining strength. Panilagi bla kon makatulog ka mamuok bala sa Ma'am Adoracion Celeste. Pagkaaga man na yanaya, yung mga kwan mong itsura. Pero kung may kaya makaturog, ah, ganit, kurang turog mo. Pagkaaga, buring uton ka ba? That is the reality of sleep. Tulog, gid, tulog. Amo nang nag-ayo sa mga masakit. Tulog ka lang da. Or ginatawag ni Felski, talaman nga, kwan lang, bed rest. La 7:50 sa aga.
0: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
8: May, ahay, armasubo niyo. May babae ara sa iyang salakyan, no? Dubli di subong kalisod niya. 30 anyos ka babae. Ginhatag niya ng iya cellphone kag kwarta sa old upper. Nagpakilala pulis. Ang babae ara sa parking area sang mall. And then may laki ang nagpalapit. Nagpakilala nga pulis. Tiyan mo na yung kung ikaw, abi, nag-isanon nga babae. Or bisan lalaki pa gani, ilak mo gid ang imong pertahan kag hindi ka mag-entertain gilayon nga magpakunukura bing pulis. So kung may lalaki nagpalapit sa babae nga ara sa sulod sang salakyan niya sa parking area dito sa Angeles City, Pampanga, dapat kilala pulis. Dapat niya pwede mong buksan mes ang imong bintana, no? Inali siya, gintayaan pusil. Pagtaya pusil, ginmanduan siya nga niya, sa ilo ka to sa passenger seat. Ginbalikin subli, abi ang driver seat. Kagit paandar sang suspect ang salakyan. Ginpark sang suspect ang salakyan sa bakante nga lote, kagin persa ang babaye nga ubahan kag ginlugos.
10: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
8: Pagkatapos ang krimen, ginbalik pa ang salakyan sa parking area kagin bilin ang biktima nga may tabon ang mata, ginblindfold siya, nakahigot ang mga kamot sa kambyada, kagublas. Ante sa palagyo ang lone suspect, ginkuha pa sang suspect ang cellphone kag cash sang biktima nga nagalabot sa 13,000 pesos.
10: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
8: Eh, sa mga babae bala, no? Hindi ka mag-entertain, mapakilala pulis na uniforme man na or army or coast guard or anything, abila posturado. Don't talk to strangers. Hindi ka mag-entertain kay base ina trap na kag ikaw ang mahalitan. Di kita sang lalaki nga 30 anyos, bata pa man na, manaya-naya kag attractive. Ah, sige, hold up niya, nakuha nang ang kwarta kag ang cellphone kag na lugos pa siya.
10: Foro de los Pueblos.
8: Nimiso Tahala, Pastor Nimiso, good morning, sir. Ang oras 7:53, this time check is brought to you by Tanduay Light Gun ng may kasama.
10: Foro de los Pueblos.
11: That time check was brought to you by Tanduay Light Gun ng may kasama.
10: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
12: Oh, Manong Daliles. Oh, Manong Daliles.
8: So, bang adlaw is Dolphy Quezon Day. Ano ang istorya ni Dolphy Quezon? Ayang contribution sa Philippine movie. Kag ano nang ginahimo subong sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa malapad nga halit sang pagbaha sa probinsya sang Iloilo.

0: Ma'am Jonaline Banyes. Jonaline Banyes, thank you, ma'am. May nostalgia ka mo kon mabatian nyo ini ang Home Along the Riles ni Pidol. Sino si Dolphy Quizon? Istoryante ni Subongaga. La 7:54, magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: DTX 500.
8: Ilan nalang subong imo sugar?
7: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500!
2: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang
6: atay. Happy kanunay.
2: DTX 500.
6: Masaligan.
2: Epektibo.
6: DTX 500.
4: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
5: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination DTX 500 kag Mighty C man lang. Remember nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre ang Mighty C nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
4: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
5: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
4: Oy,
5: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
4: Baong budlay?
5: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
6: DTX 500!
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
6: Magalingin pala ang imo nga uho!
2: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na,
6: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: garantisado.
2: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
6: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
6: DTX 500
2: ang DTX 500
6: ang may powerful compound
2: nga nagapanubo
6: kagga kontrolar
2: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
2: asalika
6: epektibo.
2: DTX 500
4: abi mo simple lang ang mga rashes. paano ni malikawan, Dok Ramil?
5: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may comorbidities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty C para malikaw ka sa mga amuni nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio.
11: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanag gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
12: Ang D3 Bio!
1: Yung may VCO!
12: Ang VCO!
1: Yung may D3!
12: Mabakas mga butika!
13: May family history ba na kamuusong diabetes?
14: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag-DDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
14: Ang may powerful compound!
13: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
14: DDX 500!
13: Garantisado!
14: Epektibo!
13: Aramis!
14: DDX 500!
13: Nagapalang dulong ba na ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uno.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
13: Nga nagkapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
13: DTX 500.
14: Garantisado.
13: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinay nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kaya mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
16: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
16: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
16: Mababaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
16: Good news!
21: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre!
22: Libre!
21: Yari ang mga masunod nga schedule.